0: Pwede rin tayo makapakinggan sa pamamagitan ng Evox PBS Receiver app. Para sa ating Android users, available ito sa Google Play Store. Habang para naman sa mga iPhone users, hanapin ito sa ating App Store. Pagkatapos ma-download ang app, hanapin lamang ang Radyo Pilipinas World Service na logo na nasa likod natin at makakasama ninyo kami kahit saan man kayo naroroon. At hindi lang online ang Radyo Pilipinas World Service dahil sa para sa pagpapalawak ng ating reach, naibalik na natin sa ang Radyo Pilipinas World Service sa shortwave radio. Naging posible ito sa pamamagitan ng pagtutulungan ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media o USAGM. At para sa ating mga shortwave listeners, mapapakinggan ang Warm Heart tuwing Lunes na madaling araw oras dito sa Pilipinas sa mga frequencies na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. At syempre, hindi natin pwedeng makalimutan ng ating katabing istasyon na Radyo Magazine 1278 kHz. May mga replays tayo roon tuwing Sabado at Linggo mula alauna ng hapon hanggang alas dos. Kaya tara, samahan ninyo kami mga ka-warm heart sa ating mga kwentuhan ngayong araw na ito. Sa ating programa ngayon, pag-uusapan natin ang isang bagay na halos lahat tayo nakakaranas, ang pagbubuo ng friendship o pagkakaibigan sa loob ng opisina. Ating aalamin, dahil dito alamin natin hindi lamang ang trabaho na ginagawa natin sa office tulad ng deadlines, meetings, emails, report at kung ano-ano pang mga admin works and responsibilities, kasama din dito yung mga kwentuhan, tawanan, kamustahan at yung simpleng kaya mo yan mula sa ating mga katrabaho. Gaano nga ba ito kahalaga? Gaano nga ba ito nakakatulong sa ating mental health, sa ating mental well-being at productivity and motivation bilang isang empleyado at bilang isang government o lingkod bayan? Ayan, paano ito nakaka-apekto? Paano ito nakakatulong sa atin? Ngayong araw, mapag-uusapan natin ang isang perspective ng isang empleyado sa gobyerno, kung paano siya nakakatulong sa isang workplace sa pang-araw-araw at paano natin mahaharap ang mga challenges kasama sila. Kasama natin ngayon live dito sa studio ang ating mga panauhin, si Ka-Warm Heart Quincy, kahilig ng Public Affairs Division, Presidential Broadcast Service, at ating colleague naman na si Ka-Warm Heart Steph Vicente ng Radyo Pilipinas World Service. Blessed Sunday morning and good morning sa inyo mga Ka-Warm Heart.
1: Ayan, sino pa mauna? Ako muna ba? Ayun, hello sa mga Ka-Warm Heart, na-miss ko kayo.
2: Ay, yes, magandang lalaki at babae. Tayo lahat ngayong Sunday. At ayan, cheer natin, Ma'am Steph, si ating friend sa si Drizel.
1: Oo naman, so, support.
2: Oo, yes. Support.
0: Thank you, thank you.
2: Thank you sa pag-invite niyo po. At it's my honor to be a part of your episode this Sunday. Wow, well, ba't ako nag-i-English?
1: Kaya ka, Filipino service to eh.
2: Oo nga, ba't? Oh. Okay. Looking forward sa discussion natin ngayon.
0: Ayan. Yes. Mga ka-warm heart, sa mga nakikinig at nanonood, ang ating topic unang-una ngayon is ano ang experience ninyo bilang isang government employee? Since matagal na kayo sa industriya na to, di ba? Lalo na sa media setup. Gaano kahalaga ang pagkakaroon ng isang friendship at gaano nakaka-apekto ito sa ating work ethics?
1: Ay, ako talaga una, no?
2: Yes.
1: Actually...
2: Batikan.
1: Ay, grabe naman. Makabatikan naman to. Makabatikan. Actually, hindi... sa totoo lang, medyo may pagka-introvert ako. Kaya, ang ginagawa ko para maka-form ng friendships, actually, ang hinihintay ko yung another person na i-approach ako bago ako magsalita. Kasi, hindi naman sa pagiging shy type, pero parang ako kasi si, ano, kumbaga parang akong I know my place na kind of person, no? Hindi ako yung mag-a-attribute na ano, kasi hindi naman ako extrovert, so hindi ko naman kailangan magpanggap, no. Talagang hindi ako yung hindi naman yung tipong nagsusungit, ha? Pero parang
2: hindi ba talaga masungit?
1: Ay, ay diba? Hindi ako nagsusungit.
0: First impression, masungit siya. First impression ko sa kanya, masungit siya.
1: The serious person. may pagka ganun talaga ako. Kasi nga parang lagi akong naninimbang eh. Which is siguro parang medyo toxic behavior yan. Oo. Kaya hinihintay ko yung person na lapitan ako. Then doon ako nakakabuo ng friends. And ako, just from my perspective, quality over quantity ako eh. Kahit maliit lang yung circle of friends ko dito sa bureau, ay contented naman ako kasi as long as these people can be trusted, na handa ka talagang suportahan hanggang sa huli, na-appreciate ko yung kanilang presence. And I hope na na-appreciate din nila yung presence ko. No? kasi ako naman eh, hindi man ako nagbubuhat ng bangko, no? Pero I think I'm a great listener naman sa mga problema ng aking mga ano. Pag hindi naman hinihingi yung advice ko, hindi ko ibibigay, no? Kasi parang it's the last thing that we wanted, eh, yung mga unsolicited advice. Mm-hmm. Diba? Lalong-lalo na sa setup ng workplace. Kasi, syempre, may iba-iba tayong strengths and weaknesses. And of course, lahat naman ng feelings natin, lahat ng nararamdaman natin habang tayo nagtatrabaho, para sa akin ay valid. Bilang isa ring mental health advocate, no? So, yun ang sa akin.
0: Ikaw naman, Sir
2: Vincent. Akala ko, sasabihin ni Ma'am Steph, ano, kaya maliit yung circle of friends niya dahil iniiwasan niya mga magpapalibre.
1: Di naman. I think I'm generous naman.
2: Sa PBS, yung mga nahihirit ng ganun eh. Mga, bakenamen.
1: Bakenamen.
2: De, ako, sa akin, hindi naman ako maraming friends. Wala naman ako masyadong maraming friends. Dito mukha lang marami kasi mahilig lang ako magpa-cute. joke lang. Malaking tulong yun syempre yung hangga't maaari maging okay yung relasyon mo sa mga tao sa paligid mo. Lalo na tayo sa media kasi ano nakaano sa kasalalay din kasi hindi pwedeng ano tayo eh yung suplado sa personal parang gano'n.
1: Oo, kasi yes. Communication yan eh.
2: Communication doon tayo inaasahan na maging eksperto. Di naman eksperto, pero doon tayo nag-excel sa pakikipag-communicate. At syempre, sa larangan natin sa media, kailangan natin ng connection.
1: Yes.
2: Yan, sa paggawa natin ng storya, sa pag-verify, sa pag-i-interview natin, gaya ng ginagawa ni Ma'am Steph, kailangan mag-establish tayo ng magandang rapport, ng friendship. Kahit sa mga producer, sa mga dito sa bureau, di ba? Yung mga desk, ano dyan, pag nagiging reporter ako minsan, maganda, kaibigan ko yung mga kakilala ko, maganda yung relasyon ko sa mga ating desk officers sa news department para mas maintindihan ko kung ano yung gusto nilang atake sa istorya. Kung paano atake, kung may itakba o may rail, medyo, di ba? Kung paano yung ano yung magkaintindihan para in line tayo, ganun.
0: Siguro idadagdag ko diyan mga ka-warm heart is maganda din kasi magkaroon ka ng kaibigan sa workplace mo kasi sila din naman kasi yung magiging kasangga mo eh.
2: Tama.
0: Like for example, tayo mga nagiging producers din naman tayo. So kailangan meron tayong parang unity na kunyari sa atin, as a producers, di ba? You're sharing contacts.
1: Mahalaga yan. Mahalaga
0: kasi
1: yan.
0: Kasi hindi lang naman sa isang programa mo siya pwedeng gamitin, pero pwede mo siyang gamitin onwards sa ibang programa. Yes. Kahit kunyari, kailangan din ng ibang istasyon ng contact. So, parang sharing lang. Parang yung tinatawag na sharing is caring.
1: Tama naman yun. Networking din with other people eh.
0: Yes, kasi dun yung lumalawak yung friendship. At saka, at least, alam mo parang, o at least pag wala akong ganito, I know I can lend, pwedeng makahingi tayo.
2: Count on me.
0: Oh, you can count on me. Lend on me.
2: Count on me, 1, 2, 3, yan.
1: Bruno Mars.
2: Bruno Mars yan.
0: Okay, so next, ano naman tayo, question. Since maganda yung samahan, Katuel sa atin, maganda yung samahan ng trabaho.
2: Ganda ba samahan natin?
0: Sa tingin ko naman.
1: Parang nagdududa pa si
2: Queens. Nagpa-plastikan mo lang yata tayo. Hindi, joke lang.
0: So, gaano, gaano nagiging, sa mga perspective ninyo, insights, gaano nagiging kagaan ang work natin? Kasi alam ko, mahirap eh. Nakikipag-communicate tayo outside, different people. So, gaano siya nagiging kagaan kapag may isa tayong mga kaibigan or may mga nakagiging kasangga tayo dito sa atin? At paano nagiging mabilis yung mabilis at maayos yung pagsiservisyo natin?
1: Okay, sino mawala? Si Quincy na.
2: Si Quincy na
1: naman. Oo.
2: Pag maayos ang pagkikipagkaibigan, magaan, di ba? Magaan.
1: Oo.
2: Ang trabaho, less stress. Kasi sa yung trabaho natin, Ma'am Steph, sa media, nakaka-stress naman talaga.
1: Oo.
2: So, ito naman personal opinion ko lang naman. Kasi nakaka-stress na nga yung mismong trabaho dahil yung pressure sa deadline, iba pang mga bagay. Kaya stress din sa paggawa ng storya, paghanap ng impormasyon at mga contacts, interviewin. Yun pa lang nakaka-pressure na eh.
1: So,
2: kung halimbawa, dadagdagan pa ng yung tension sa workplace.
1: Ay, oo.
2: Yung mga atribida.
1: Ganyan.
2: May ganung mga eksena, mga. Kasi sa ibang yung mga experience natin before, hindi talaga, minsan kasi nangyayari din naman yun. Pag may, iba-iba kasi tayo ng tolerance sa pressure. May mga taong kapag andyan na, under pressure, nag-iiba yung personality nila. Iba yung pag-handle nila.
0: Yes.
2: Pero, sa akin naman, pag maganda yung samahan nyo, kumbaga yung pressure nandyan, pero mas napapagaan, yung wala masyadong awayan, ganun. Sa amin sa department kasi namin, ganun eh. Madalas magaan lang kasi alam namin yung galawan ng isa't isa, alam namin yung strengths, and then kapag pero pag nandiyan yung pressure, kapag alam mo, may special coverage
1: na,
2: lahat kumikilos, iniiwasan namin maging pabi, no? Pabigat sa iba hangga't maaari. Kung mangyari man ganun kasi dapat alam mo paano saluhin. Sabi mo nga, ma'am, sabi mo nga, Drizel, ba't masyado magalang? Sabi nga ni Drizel kanina, kailangan, we can count on each other. Kasi, sino-sino pa ba magtutulungan, di ba? Tayo-tayo rin dito sa PBS.
1: Ayun, I agree with the ka-warm heart Quincy, no. Kailangan talaga yung pagtutulungan para makagaan sa trabaho. And of course, kasi hindi naman natin alam yung pinagdadaanan ng bawat isa sa kanilang personal na buhay. Although lagi ko nga sinasabi na hindi mo pwedeng i-dedicate yung professional life mo sa personal life mo. Pero hindi maiiwasan na minsan may pinagdadaanan ka na hindi mo masabi sa workmate mo kasi nagtatrabaho kayo and ayaw mo ngang maging burden, pabigat din dun sa workmate mo na parang ito trauma dump mo siya di ba? Kapag ka, pati yung personal kinuwento mo na. And syempre sa akin naman for me talaga nakakatulong yung friendships within the team, no? Kasi mahirap yung kumbaga, 'di ba? Kapag ka wala ka, 'di ba? Pag nagli-leave ka, wala kang mapakisuyuan eh.
2: Ayan, oo, mahalaga 'yan.
1: Oo, kasi hindi aandar yung kumbaga hindi magpo-prosper aandar yung istasyon kung laging kanya-kanya.
0: Mm-hmm.
1: 'Di ba? Kung bahala ka diyan sa buhay mo, no? Hindi naman pwede yung ganun. Syempre, magsasabi ka rin kapag you need help talaga. And that's the essence ng friendship within the workplace. Pero of course, we also have our boundaries, no? Kasi madalas kahit naman sa social media nakikita ko ito, no? Kasi pagka medyo blurry yung boundaries ng friendship dito sa office, baka or any kind of relationship, no, within the workplace, baka maging toxic kalaunan, no, tulad niya, no, sa mga trauma dumping, and of course, and
2: dumping yung siomay yun, di ba?
1: Dumpling yun eh.
2: Mali.
1: Dumpling yun. Oo, kasi ano yun eh. Actually, na nag-usap kami ng former, na isa sa mga former colleagues pa rin naman natin siya. No? Hindi ko na lang papangalanan. No? Kasi, kaming dalawa, lagi kaming usap din no, regarding sa personal lives. And parang, mabigat na nga yung work, tapos bibigat din kasi parehas namin alam yung mga buhay namin. So, I think, no, minsan yung oversharing, hindi rin nakakaganda, no, bukod sa mapag-uusapan ka na, ano, kasi minsan meron talaga mga nadudulas, eh. Mm-mm. Hindi naman maiiwasan yun kapag ka nawala sa isip na, ay, hindi ko pala to dapat ikwento sa iba, no. Pero kahit dun sa mismong, dun sa interpersonal relationship ng dalawang magkatrabaho, mahirap din yung nagdadalahan kayo ng inyong mga personal burdens, no. Na hindi naman eksaktong nakakaapekto sa work, pero syempre nakakadagdag sa mga isipin ng bawat isa. So, yun, based on experience lang, no. Pero nonetheless, na-appreciate ko yung mga friendships na nabuo ko dito sa office, kasi tulad nga nasabi natin kanina, nasa communication industry tayo, eh. Hindi naman tayo pwedeng may sariling mundo dito. Kailangan, you need to help each other out kasi isa tayong media outlet, isang network, state media pa ito, yes. No? May mga lingkod bayan pa tayo. So, napakalaking responsibility yung ating dinadala para magkanya-kanya pa tayo, di ba?
2: Sundutin ko yung, sundutin, susugan. yung sinabi ni Ma'am Steph kanina na boundaries. Siguro kasi, mahalaga rin ma-develop yung sabi bang skill yon Ma'am Steph, yung yung alam mong isantabi muna yung personal
1: yes.
2: na pinagdadaanan mo pag ginagawa mo na yung professional na sa trabaho mo, kasi minsan naiintindihan ko naman sa mga mas bata, parang tendency talaga parang naapektuhan yung kanilang trabaho nung kanilang pinagdadaanan, pero as you mature kasi, parang na-learn mo, natututunan mo paano siya i-santabi, huwag munang isipin yun.
1: Yung
2: kasi yun yung mahalaga sa work natin sa media. Siguro yun yung essence, yun yung isang mahalagang bagay na dapat nating pinapractice, yung mag-show up tayo sa work, no matter what.
1: Yes.
2: Kasi yun ang inaasahan sa atin, umulan, umaraw, bumagyo. Kailangan natin mag-show up, kailangan natin mag-perform. Ano bang performance? Musical or dance number?
0: Siguro, ano, dadagdag ko lang dun sa setting boundaries. Kasi, di ba, mahilig kasi tayo na pagka sa work, parang biro-biroan. Di ba? Kunyari, hindi pa natin, kunyari sa atin, sa setup na lang natin. Pag hindi pa natin program, nagbibiroan pa tayo, ganyan-ganyan. Pero siguro pwede natin i-apply yung pagiging personal sa professional na may boundary is, pag work na, work tayo. Professional tayo. Colleagues tayo. Workmate tayo. Hindi tayo body buddies. Pagkatapos ng program, siguro pwede na natin doon ipasok. Which, eto maganda din naman i-apply natin sa mga, ano natin, mga younger colleagues natin dito sa office. Na after ng program, we can be buddies again. Pwede natin pag-usapan ano nangyari, ganito-ganito, bakit naging ganito yung outcome. Ganun. Kasi ang mahirap kasi is sometimes, na-observe ko lang naman, is nawawala na yung boundaries ng pagiging professional at saka ng pagiging sa personal. Personal na ano natin, na kumbaga kasama natin, di ba? So
2: ano, parang ang ano, to sum it up, parang walang personalan.
1: Totoo yan.
2: Natin yun, no?
1: Yes. Totoo yan.
0: Ayan. Doon naman tayo sa mga next. Kasi para-paras tayo, mabilis tayong maging friendship si Ma'am Steph. Pag kapag inano natin siya, kapag kinausap natin siya, and she warms up, ayun na, magiging friends na natin. Yes. Same, si Sir, si Kawarm Heart Quincy naman, mahilig naman tong bumate kahit kanino.
1: Ay, oo.
2: Nakakuha kong ano eh, president ng co-op. Eh.
1: Ay, ganun ba?
2: Ganun ba? Charot lang po.
0: Eto naman, ano naman yung pwede nating sabihin or i-advise sa mga taong hindi talaga sila, nahihirapan sila makipag-close sa mga kasama nila sa work. So paano yung maibibigay ninyong advice?
2: Hirap naman 'yan.
1: Hirap 'yan, no. Parang 'yan yung sinasabi ko kanina na hindi ako mabilis mag-open up sa tao.
0: Kasi we know we're in government.
1: Oo.
0: And 'yun nga, kasi sabi niyo kanina, we're in communications. So as a communicator, paano ninyo mabibigyan ng advice yung mga taong hirap na magkaroon ng
1: case to case basis?

0: Siguro ganun. Find something na common interest, ganun. Pag-aralan mo yung tao, katanong-tanongin mo. Kasi ako, di naman sa lahat, may mga taong iba, ano eh, iba yung personality, parang seryoso, sa yung ano, yung dating niya, seryoso, masungit, ganun. Pero di naman pala, ganun. Ako ang tekniko, pag napatawa ko na, ibig sabihin, ano, ano na siya sa akin, parang, okay, na. Nag-open na, okay. Pwede na to, pwede na. Alam mo, nag-joke ako, tapos tumawa. Ibig sabihin, medyo nag, ano na yun, nag-loosen up na yung tao.
1: Pero bakit ng sa atin, hindi? Nagtanong ka kasi sa akin ng Zoom eh.
0: Away
1: Zoom
0: agad yung agad?
2: Zoom link yung hiningi niya. Nag-live siya dito.
0: Sa away, yung nagsimula, away agad.
2: Away.
1: Ikaw, Mamsa.
2: Kasi sabi ko nga kanina, medyo may pagka-introvert ako kahit nasa communication industry ako. No? So medyo kakaiba yung case ko. Pero as long as ako naman, kapag ka lumapit naman sa akin, hindi ko naman pagdadamutan ng sagot. No? Kapag ka tinanong ako, ano, alam din niya, no, mga OJT namin, no? Kasi parang ako din ang tumata yung isa sa mga tumata yung mentors nila, no? Na basta magtanong, ako naman eh sasagot. Kapag makikipagbiroan din naman ako, no? Hindi ko pagdadamot yung pagkakataon na maging friends tayo. Kumbaga, no? Kaya hanggang sa FB eh, ang dami ko ng friends, pati mga regional reporter.
1: So, ibig sabihin, hindi siya suplada sa personal.
2: Oo, hindi naman ako ano, mukha lang, no? Kasi
0: nag-a-accept naman pala sa Facebook.
2: Add me.
1: Ayan.
0: Batiin natin, may nakikinig sa atin si Ma'am Rosella Reyes na.
2: Ayan, the mother, the mother.
1: That's my morning. Mom, my good prettiest mommy.
0: Ayan. Good morning, mother. At Rosella.
1: Batiin na rin natin si John Paul Lumuntad.
2: Ayan lang eh.
0: Ayan lang natin. Watching from ano ba yan?
2: Watching from the studio. From the studio.
0: From Visayas.
2: From Visayas.
0: Visayas Avenue.
1: Ayan. So mga ka-warford, kasi nga, di ba, friendship nga ang pinag-uusapan natin. Hindi nawawala yung tampuhan, yung misunderstanding. At syempre, kahit pa paano, may nasasabi ka dun sa nakakasama mo. Hindi naman kasi tayo perfect lahat, di ba? So, para sa inyo, paano natin ma-address to in a way na hindi masisira yung friendship, hindi masisira yung work professionalism natin, pero ma-address natin to na hindi tayo parang magtatanim ng sama ng loob na parang, eh bakit si ka-warm heart Quincy ganito? Di ba?
2: Ayan. Sino sasagot ako muna ba?
0: Ladies first.
2: Ako muna ba? Ako naman kasi, it depends dun sa energy na binibigay sa akin nung individual, no? Kasi kung work colleague ko siya, no? Not necessarily a friend, no? Hindi naman ako masyadong magke-care, no? Kasi hindi naman ako yung taong palaisip masyado, no? Kung ano yung tingin ng ibang tao sa akin. Kung ayaw niya sa akin, edi go, no? Basta be professional, yes, sa workplace setting. Pero of course, pag kaibigan na yan, dyan ako mag-iisip, no? Mm-hmm. Kasi may attachment na eh. Doon ako mag-iisip. Siguro kung he or she is a very important person to me, na binavalue ko yung friendship, I think doon na ako mag-a-approach na umauuna na ako mag-approach. Kung sobrang importante sa akin nung...
1: Okay, follow up. Define important.
0: How?
2: Yung ano, to the point na kahit sa labas, friends kayo, no? Pag lumabas kayo ng office, pwede kayo mag-hangout. 'Di ba? Yung komportable ka na, tara, samgip tayo. Yan. Yung mga ganung levels ba? Ganun ko masasabi na importante sa akin yung hindi ko na matatawag na workmate or colleague eh. Friend.
1: Yeah, yeah.
2: Oo.
0: Kapag nag-hangout kayo, kumbaga ibang level. Kasi friendship, iba-ibang level din.
2: Oo.
0: Eh. Oh. 'Di ba? Meron yung ano lang, hi, hello lang, ganun. Ano, pero meron yung mas deeper ang connection mo. Siguro, for me, para ma-resolve yun, siguro pag-uusap lang.
2: Oo. Oh,
0: okay. Saka yun sinasabi kanina na setting boundaries, di ba? Yun lang. Yun sa akin. Saka yung pag show up ka sa work, professional, tuloy pa rin yun, di ba? Kung meron mang

0: di pagkakaunawaan behind the scenes. Ayan, gandun lang yun. Pero hanggat maaari, hahantong na maapektuhan yung trabaho. Diba? O kaya yun, meron pa yung iba. Kasi may mga nagsasabotage. Diba? May mga
1: ganun,
0: sa ibang mga company, may narinig tayong mga ganong mga istorya. Eh. Mga kaibigan natin nag-open up sa atin sa mga ano, mga ganong nagsasabotage pa. Humahantong pa sa ganong mga sitwasyon na sana wag naman, wag nang mangyari. Wag iwasan para ano, 'di ba? Hindi tuluyang masira. Kumbaga, lumaki lumala yung ano,
1: problem. Siguro ito follow up ko lang sa inyong dalawa. Gaano kahalaga yung simple, tara lunch out tayo, tara merienda tayo.
0: Para sa libre ka ba?
1: Libre mo ba kami? Ano, medyo iniisip ko pa. Kidding aside. So gaano to ka-importante? Kasi di ba meron tayong team building, may cultural tayo, gano, may team out tayo. Pero bilang sa ating magkakaibigan, gaano kahalaga para sa inyo yung simple na tara, kain tayo sa labas, tara, kape tayo, na hindi natin kailangan ng parang internal motive, parang may kailangan pang sabihin, or yung simpleng ganun lang, yayaan lang. Gaano kahalaga yon para lumakas yung friendship?
0: Akin, mahalaga yan, lalo na pag wala kang pera, tapos malilibre yung kaibigan.
2: Tama! Oh, diba? Tama! Totoo yan! Masarap ang libre.
0: Masarap libre. De, pero kidding aside, yun nga, mahalaga yun kasi dun mas, ano eh, di ba Ma'am Steph, dun mas nag-establish yung bond, yung bonding. Di ba kaya nga tawag natin minsan pag nag-hangout, nagbabonding kayo.
1: Yes.
0: Kasi hindi nyo mapag-uusapan yung trabaho, ganyan. Mas magiging, mas makikilala nyo yung isa't isa.
2: Oo,
0: sino
2: nga
0: ba si Steph na hindi anchor as a...
1: As a friend.
2: Yes.
0: Yeah. Parang si Paolo Contis yun na as a
2: friend. Parang iba na yata yan ah. Iba na yan ah.
0: Vicente as a friend. Friend.
2: Yeah. Ah, oh.
0: Di ba parang mas makikilala mo yung tao, ah, ganito pala. Yung personality, yung totoo na Steph Vicente. Yun, di ba?
2: Yun.
0: Yun yung mahalaga. Kaya yes. Mga ganong moment, dapat nag-i-invest tayo doon para mas gumanda yung friendship.
1: Kumbaga, dun sa simple na hangout na yon, mas dumalalim yung pagkikilala mo dun sa taong yun.
2: Yes. Oo, tama. Siyempre,
1: nagkakaroon din ng attachment as a friend.
2: Oh, as a friend lang, ah.
0: Kaibigan.
1: Ayan, kaibigan.
2: O, linawin lang natin, ha? Linawin lang natin, ha?
1: So mga ka-Warm Heart, magbabalik po ang ating programang Warm Heart. Kasama pa rin po natin ang mga guests natin na si ka-Warm Heart Steph at si ka-Warm Heart Quincy. Sa ating pagbabalik, magkakaroon tayo ng isang diskusyon tungkol sa attitude of gratitude. Magbabalik po ang Warm Heart. Stay tuned!
3: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay...
4: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
5: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
6: Attitude of gratitude.
7: Attitude of gratitude.
8: Attitude or gratitude.
9: Attitude of gratitude. Gratefulness.
10: Gratefulness.
9: Gratefulness.
10: Joy.
9: Joy.
10: Joy.
9: Appreciation.
10: Appreciation.
9: Appreciation.
10: Attitude.
9: Attitude
10: of gratitude.
9: Of gratitude.
1: At nagbabalik po ang programang Warm Heart. Ito pa rin ang inyong lingkod, Drizzle Nanyong. May isa na naman tayong segment na tinatawag nating Attitude of Gratitude. Pero bago po natin puntahan yan, binabati lang po namin ang Blessed Sunday Morning aming station manager na si Sir Ray Sampang.
0: Yes! Yes. Magandang linggo po sa inyo, Sir Ray. At naku, nakakaba, nanonood pala si Sir Ray. Yeah. Sir Ray, nagpapasalamat ako dyan. Nabanggit mo yung gratitude, nagpapasalamat ako dyan dahil bukod sa magpapadala siya ng food. Hindi yun, ano, good morning siya. Like, ito kasi nung pumasok ako, nung nag-exam ako dito sa PBS, siya yung ano, ang pinagawa sa akin, gawan ko ng, isa sa mga pinagawa sa akin sa exam, yung paggagawa ng parang quote card o plug sa SOCMED, si yung program niya noon na Bangon Bayang Mahal. Mm-hmm. So yun yung ginawan ko ng ayun na, gustuhan naman nila yung ginawa ko noon.
1: Kaya,
0: si Sir Ray ang isa sa mga first encounter natin na ano eh.
1: Ayun.
0: At good morning, Sir Ray Sampang, at blessed Sunday po sa inyo. Sa inyong family.
1: Ayan. Yeah. Guys, bago tayo pumunta dun sa segment nating Attitude of Gratitude, meron ako nabasa kasi sa comment.
2: Ayun!
1: Ang sabi niya, ano ang pagkakaibahan ng best friend at true friend?
0: Girlfriend? Ano?
1: Best friend at true friend.
2: Ako parang mahirap sagutin
1: unahin
2: yan.
1: Unahin natin ang ladies first muna tayo, di ba?
2: Oo, kasi sa palagay ko, a true friend can be your best friend. But your best friend now may not be your true friend.
1: Malim!
0: Mga ilang feet yan.
1: Mga 10 feet yan.
2: Para kasing ganito yan, no? You can love the person you trust, but you cannot trust the person you love. Parang ganun lang din yung logic.
1: Malalim pa rin.
2: Logic yan, eh. For me lang, ah. Kasi minsan, yung best friends natin, yung tinuturing natin na best friend ngayon, maaaring yun na yung ano mo, biggest hater mo now. Oo, yung nakakabasa ko lang nun sa SOCMED kahapon. No, yung mga taong maaaring tinulungan mo noon, minsan mong tinulungan, maaaring sila yung sumasaksak sa'yo patalikod. Oo, so, I think, mas matimbang yung true friend na pwede namang ma-evolve, no, as a best friend, no, kesa naman yung best friend mo na hindi mo pa pala talaga siya talagang, hindi mo pa talaga siyang ganoon kakilala pa, no? Kasi may mga hindi kasi maiwasan talaga yung jealousy eh. Minsan pagdating sa mali yun, of course. Pero syempre may mga pagkakataon kasi na hindi mo maiwasan yung inggit, no, lalo na sa ano. Pero ang the best way na i-overcome yan is laging self versus self ka dapat. Hindi ka pwedeng self versus others. Improve mo yung sarili mo, tapos harapin mo yung friend mong yun, sabihin mo sa kanya, be truthful, be honest, na ganito yung nararamdaman ko, sir, sana huwag kang magalit, gusto ko lang maging honest sa'yo. Ganon.
0: Yan, wow. Yes. Malalim ng hugot, diba? Ni Ma'am Steph doon. Parang singlalim ng baha sa
2: sa Bulacan. Hindi na bumabaha sa amin. Ano ba?
0: O, ingat po kayo, ha, yung mga ano, makababayan natin dyan sa mga nababang lugar. Yun nga, speaking of, pagkaka, for me, ha, pagkakaiba ng best friend at true friend, hindi lahat ng true friend nagiging best friend mo.
1: Mm-mm.
2: Ah, sa'yo baliktad naman.
0: Kasi may mga taong true, alam mo true friend, totoo yan na kaibigan, hindi ako iiwanan yan. Pero ibang level yung best friend eh.
1: No?
0: Iba. Although may mga best friend, sa buhay natin, may mga best friend na nawawala, iniiwan tayo. Wow.
2: Sa ere.
0: Sa ere. May ganun talaga nangyayari yon. Pero yung best friend kasi iba eh. Parang iba yung tibay ng relasyon nyo, iba yung mas marami kayong pinagdaanan. Pero yung true friend kasi, madedetermine mo yon kahit hindi matagal yung pinagsamahan nyo eh. Sabi mo kanina, Ma'am Steph, na ba't bang galang ko ngayon?
2: Oo nga, ba't bang galang mo today?
0: Gabi nga ni Steph kanina na ano na yon kailangan yung ano yung span ng time na ano na pinagsamahan nyo, yun kasi magpapatatag ng ano nyo eh, ng pagkakaibigan nyo. And then, eventually, mag-re-evolve yun sa ano, sa best friend. Parang Pokemon, nag-evolve.
2: Yes. Oo nga, Pokemon pa eh.
1: Pero ito sa akin, para naman sa akin, mas importante sa akin ang true friend.
0: True friend, mas mahalaga.
1: Kasi ang best friend, ano yan eh, para sa akin ha, seasonal lang. You can be best friends like tayo. Best friends tayo ngayon.
0: Beshi.
1: Beshi. Pero after a while, mawawala kasi you'll find another one na, mas click kami nito eh. So, eto na lang si Beshi ko. Ang true friend kasi para sa akin, like yung mga childhood friends ko, mga college, high school friends, true friends sila in a sense na kahit matagal kayong hindi nagkikita, kahit matagal kayong hindi nagsasama, nandun pa rin yung bond, nandun pa rin yung closeness. And kahit anong mangyari, alam mong they have your back. Kunyari, eto lang, pagka may nagawa tayong kasalanan, typically tinatanong natin, uy, bakit mo ginawa yun?
2: Oo.
1: Bakit mo naman ginawa yun? Para sa akin kasi, yung mga kaibigan ko, outside the office, they never ask me, ba't mo ginawa yun? They always ask me, sige, paano natin ito ayusin? Ganun, para sa akin, a true friend is, for me, is better than best friend.
0: Siguro, Drizel, yun kasi yung nangyari. Sa society natin ngayon, yun yung term na best friend. Bestie. Ay, kanina lang sabihin kasi. Kung kanino na lang natin sinasabi. Kahit sa media, Nike, sa mga palabas.
2: Very casual na lang.
0: Without realizing yung totoong
1: meaning, deeper label
0: na yun. Okay. Term na yun. So, tama ka doon yung Drizel, yung true friend, no? Yung kahit di kayo nagkikita, alam mo nandun yung bond. Mm-hmm. Confident ka na itong taong to, hindi ako iiwan nito.
1: Yes.
2: Ayan.
1: So, pupunta tayo doon sa isa nating topic na attitude of gratitude. So, dito pag-uusapan natin ang simpleng bagay na madalas nating nakakalimutan kapag sobrang busy na tayo, lalo na dito sa work natin, ang magpasalamat. So, ngayong episode na to, gusto kong sanang tanuin sa inyo, ano yung pinapasalamatan ninyo sa araw na to or sa mga susunod na araw o mga nagdaang araw? Ka-warm heart, Quincy?
0: Ako muna.
2: Okay, ka muna, go!
0: Salamat ako dahil may magpapakape. Sa pangalan, tago natin sa pangalang Asek Ares. Joke lang po, Asek. Hindi, ako pinagpapasalamat ko this week. Itong week na to ay, for me, productive sa ano ko sa akin. Itong week na to kasi medyo marami tayo na produce the story, feature, kapag na nagustuhan ng ating mga bossing, kagaya ng kasi maraming ano ang project ang government ngayon. Kasi yun ang sa amin, sa Public Affairs Division ng PBS, mga ka-Warm Heart, yun yung task namin, i-highlight yung mga ginagawa ng gobyerno. So ako ay ginagawa ko doon, nag-produce ako ng mga feature stories. At yun, marami, yung isang feature story natin about Pax Silica ay narinig ko, may mga positive remarks and nakakapag-contribute din tayo ng mga news items. And ano pa bang pinagpapasalamat ko? Pinagpapasalamat ko ang yung ano, safe naman lahat kami kahit sa family. Although ay pinagdadasal ko yung mga kababayan nating mga naapektuhan nitong mga masamang panahon. nitong mga nakaraang araw, eh, yun, yung safe, pagiging safe and healthy ng pamilya. Yun. Thank you, Lord, sa mga biyayang ito. Yeah.
2: Oo. Ako, nagpapasalamat talaga ako kasi, ito lagi-lagi ko naman ito pinagpapasalamat na may trabaho ko ngayon. Meron akong nadadalang food sa pagkainan namin. Nakakatulong ako sa aking family. And of course, nakakatulong na ako. Nagagawa ko pa yung passion ko. Kasi this is my dream job. Yung pagiging...
0: Ano tayo,
2: talaga naisingit yun. Pero totoo, talaga simula pagkabata ko pa lang, talagang pangarap ko na maging isang broadcast journalist. At itong pagpasok ko sa PBS ang nagbigay katuparan dun sa dream job ko na yun. So, I'm very grateful every day. Lagi ko pinagpapasalamat na lagi akong may pagkakataon na gawin yung pinangarap ko lamang noon na pagiging isang broadcast journalist. And nakakatulong tayo, lalong-lalo na alam naman natin ang mandato dito sa Radyo Pilipinas World Service, yung magbigay serbisyo publiko sa ating mga overseas Filipino workers, makapagbigay ng mga halagang impormasyon. Syempre, maipahatid tayo ang tulay sa pagitan ng pamahalaan at ng publiko regarding sa mga projects. And dahil na dito tayo sa World Service, na itutuloy natin ng ating government sa ating mga OFWs para sila naman ay well-informed dun sa mga programs na isinusulong ng ating pamahalaan para sa mga maituturing nga na bagong bayani. And of course, hindi natin pwedeng kalimutan, maging yung ating mga permanent residents or non-resident Filipinos, dapat din natin na kinoconsider dahil syempre, hindi lang naman mga OFWs ang nagbibigay ng remittances no dito sa bansa. Maging ang ating mga kababayan, kahit permanent resident na sila sa kanilang host country ay nagpapadala pa rin sila dito sa mga kamag-anakan nila sa Pilipinas. So very grateful ako na nagagawa ko yung trabaho ko, natutulungan ko yung family ko, natutulungan ko yung kapwa ko, and natutulungan ko rin yung sarili ko kasi I find ways to improve myself. Yun.
0: Wow, ang galing ka na ng mga...
1: Galing mga Miss Universe yung atake.
0: As a woman. ang ganda nung sinabi ni Steph doon na yung dream job. Ako rin, yun ang isa sa mga pinagpapasalamat ko kasi itong work natin dito, ang hirap para sa ating mga fresh grad ng mass com, mahirap talaga makapasok sa industriya na yun yung talagang gusto mo.
2: Oo.
0: Na tinatarget mong work sa media, talagang kailangan mo patunayan sa sarili mo. Kaya nga, yun, isa sa mga pinagpapasalamat natin, nagkaroon tayo ng opportunity na mapunta rito sa ganitong posisyon at sa government pa, di ba? Saka, yun nga, yung makapaglingkod ka sa bayan eh. Yun,
2: yes.
0: Yung napakalaking pribileyo, honor, di ba? Yun yung ano doon, yun yung mahalagang maisip doon kasi hindi lahat nabibigyan ng platform. Dito sa World Service, napakagandang platforma nito. Considering yun inyong reach. At yun, namin nagagamit din ang inyong mga report sa iba't ibang integrated state media. Ay, good morning pala kay Asek Alan Francisco.
2: Yun, talaga may pa shout out.
0: Na magpapapansit naman. Asek Aris Kape. Asek Alan Pansit.
2: Baka naman po.
1: Ako naman mga ka-warm heart, ang pinagpapasalamat ko is nasamahan ako ng dalawang kasama ko ngayon dito sa studio.
0: May bayad to ha.
1: Ayun. Pero bago natin tapusin to or dumako sa isa pang question, may nakita kasi ako dito, sabi niya, "Alone we can do so little. Together we can do so much" by Helen Keller. Anong take niyo dito?
2: Siguro individually kasi no, we can do our job talaga no, every day no. Gawin natin yung best natin for our own development. Pero kasi iba ng pagka pinag-uusapan yung pagiging lingkod bayan. Talagang you have to do more talaga eh. Exert effort. At hindi mo kayang gawin yan mag-isa. At very thankful ako kasi dito sa World Service, hindi lang talaga World Service, no? Mismo na team ang ang gumagawa para makapaghatid tayo ng importanteng impormasyon sa ating mga kababayan. Gusto mo na i-shout out? Mamaya magpapasa sila kasi ako yung anchor sa APN ngayon. yung ating mga regional, yung mga reporters from PBS provincial stations, no. Very thankful ako, no. Kaya para sa akin, no, katulad na lang dun sa isang program, yung APN niya, yung Ang Pilipinas Ngayon, nagiging kumpleto siya kasi bukod sa aking mga kasama kong producers, yung ating mga technicians dyan, ay tinutulungan din tayo ng ating mga provincial stations kahit Sunday ngayon. Mm-hmm. Nagpapasa sila ng reports. So parang nagiging kumpleto yung paghahatid natin ng mga mahalagang updates. Hindi lang pang national kundi pang regional, yung mga nasa grassroots, no, nalalaman ng OFWs kung ano din ang ginagawa ng pamahalaan sa iba't ibang mga probinsya, mapa-national government agencies man or mga local government units. So yun siguro yung idea ko dun sa sinabi mo, Drizel.
0: Ano ba yung Alone, home alone, the realest.
2: Para kayo nga, sir, kung mag-isa ka, konti lang magagawa mo.
1: Alone, we can do so little. Oh, wow. Together, we can do so much.
0: Oh, wow. For together, we stand, divided we fall.
2: Parang ganyan siguro.
1: Para sa'yo pa. Ano yun? Ganun.
0: At yan po, nagtatapos. Ang masasabi ko, tama namin sinabi, parang sinabi rin ni Steph, yung individually, kagaya natin, mga introvert. Gusto natin magtrabaho alone.
2: Yes, yes! May ganong tendency eh.
0: May ganong tendency na productive ka pa rin. Mas productive. Feeling ko, madalas mas productive ka kapag
2: mag-isa ka.
0: Pero kasi, ang interpretation ko sa saying na yan, sa quote na yan, ay yung pag pinagsama-sama yung effort natin, mas malaking impact noon sa gusto na sa society, sa community, sa organization na yung kinabibilangan. At saka parang nakakapagdulot din ng humility sa tao. Kasi pag masyado tayong naging self-reliant, masyado tayong naging believe sa sarili, ako lang ang magaling. Doon din nagkakaroon ng tension eh. Doon din nakakasira din yun ng
1: samahan.
0: Yes. Pag umakyat sa ulo yung
2: yung
0: ano, 'di ba, yung feeling mo ikaw lang. Atichona, sabi nga natin.
1: Atichona.
0: Dapat yung attitude, dapat meron talagang kasunod na gratitude.
2: Tama. Saka yung ano, kapag ka daw nagpapakumbaba ka doon, ka tinataas eh.
0: Yan. Blessed are the humble.
2: Yes.
0: Or they shall.
2: Yes.
0: Anong sunod?
2: Pa yes lang ako dito eh. Di naman ako kasunod.
0: Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Yun ba yun?
2: Yeah, parang yun na. Basta yun na yun. Yun na yun.
0: Ni Lord yun. Kinorek ako ni Ma'am Cecil doon. Sabi, for they shall enter the kingdom. Okay. Yun ba yun? Okay. Pero good morning kay Ma'am Cecil, yes. Team Lat na program niya. Sa RP1 na magpapadala naman ng sandwich, no? Ang dami nating inu.
2: Mapapabasa niya ba 'yan na nagpo-programa siya?
1: Ayan. Ito naman mga ka-warm heart. Bigyan naman natin ng parang payo, tip yung mga kabataan, mga papasok sa government agency, especially ganitong setup, media. Ano yung may pwede ninyong maipapayo para hindi nila tignan yung workload na ang dami-dami, nakakapagod, ang daming deadlines, kailangan ganito, kailangan ganun. Paano, ano yung maganda ninyong sabihin sa kanila, ipapayo, para hindi sila gumive up sa pagpunta dito, sa ituloy nila, yung nasimulan nila?
0: Para si Ma'am, si Steph Ang, ba't ba ako ma'am ng ma'am?
2: Parang ang dami kong hugot sa FB yata eh.
0: Si Steph Ang mas ano.
1: Nauna ka muna.
0: Ako muna?
2: Oo.
0: Kasi ako, kasi ang journey ko sa media, ano eh, mahaba bago ako nakarating dito sa radyo. Talagang, masasabi ko pinagdaanan ko lahat mula doon sa unang work ko, 50 pesos per hour ang rate, di ba? Tinanggap ko yun, fresh grad ako noon. Tapos pumunta pa ako sa isang local newspaper noon, 500 lang ang bayad sa isang article. So, ganon. Talagang pagdaanan natin tapos sa print, ganun. Mag-extend ka ng long hours beyond your duty talaga para lang matapos yung trabaho mo at makapag-deliver ka. Dahil siguro ang mapapayo ko sa mga kabataan, 'wag mawawala yung passion. Etong 'wag niyo munang isipin yung sisikat ako, yayaman ako, magkakaroon ako ng impluwensya. Hindi 'yun ang essence ng pagiging isang media practitioner. Ang essence ay yung makapagbigay tayo ng impormasyon ng impormasyon ng mula sa mga totoong eksperto, mga reliable na mga source. Dahil itong mga impormasyon na to na dinideliver natin, yun yung makakatulong sa publiko sa pagbuo ng kanilang wise decision, informed decision. At di lang sa publiko, kundi maging sa ating mga kinauukulang mga official din, di ba? So yun ang isipin natin. Kung ano man yung hirap na pinagdadaanan, yun yung mga struggle, it will pay then as you go on sa career mo eh. Yep. Kasi hindi mo man nakikita ngayon yung mga hirap na yon, yung bunga nun, magagamit mo rin yun. Doon din yun in the long run. Sa experience ko, parang nung last year, yan, mag 1 year ago na pala yun, yung pinadala ko sa Cebu, after nung earthquake sa Bugo. Parang nung doon ko nagamit yung years of experience, parang doon lumabas. Kasi wala akong ano noon, wala akong experience as a reporter talaga. Pero yun based doon sa mga ano ko, nalaman ko sa school, mula sa school, mula sa working sa print media hanggang sa last gig ko sa TV, sa IBC as a news writer. Parang doon nabuhos lahat eh. Doon na yung naipon na knowledge na yun, skills na yun. Binuhos ko lahat doon. And yun, magiging event, maganda naman yung ating performance doon. At yun, at kapag deliver naman tayo. Nice. Yun din, huwag kayong magsusuko. Huwag kayong susuko. Tiyaga lang at kayo rin ang makikinabang dyan.
2: Oo, medyo nahiya ako dun sa sinabi ni Quincy. Oo, kasi sa almost 8 years ko dito, no, sa radio industry in general, no. Ilang beses na akong muntik-muntikan ng sumuko, no, due to mental breakdowns. No. Hindi maiiwasan na after work, dun mo na ilalabas lahat eh. Kasi ako yung tipo ng tao talaga, ano ko eh, mababaw lang ang luha ko eh.
0: Ah, ganun? Gano'ng mababaw mga ilang feet?
2: Oo. So, may pagka-emotional ako at certain times, no. Pero, siguro, you just have to ask yourself, bakit ka ba nandito? Yun. Ano ba talaga yung purpose mo? Bakit ka pumasok sa industriyang ito? Gaano mo ba kagusto na nandito ka? Doon ako bumabalik eh. Kasi sabi ko nga kanina, dream job ko ito. So, hindi dahilan na may times na vulnerable ka para sukuan mo yung bagay na pinaghirapan mo for the longest time, no? Kasi syempre ang may mga stress tayo to the deadlines, meron din of course yung minsan magkaka-tension kayo ng workmate mo, may mga ganong instances hindi maiiwasan, pero lagi mong tatanungin yung sarili mo, ano ba talaga yung purpose mo sa pagpasok mo sa media, lalong-lalo na nandito ka sa state media, no? Of course, to give public service sa ating mga kababayan. And syempre siguro lagi mo na lang din sabihin sa sarili mo na kumbaga, ngayon ka pa ba susuko? Parang ganyan, may mantra ako nga ganyan ngayon eh. Ngayon ka pa ba susuko kung kailan magbawalong taon ka na. mga ganong levels pa. Ngayon ka pa ba kakawala, no? Eh, ito lang naman yung sinasabi mo na dream job mo since grade 1 ka, ito na ang gusto mong buhay. ba't ka pa aalis? Yung tipong kinalabang ko yung magulang ko dahil ayaw naman nila yung course ko na to eh. Gusto nila accountancy.
0: Pinaglaban mo talaga to.
2: Inilabang ko talaga to sa aking parents. No? Mm. So, hindi ito ang panahon. Kasi syempre may stereotypes no pagdating sa mascom eh. And I guess, yan din yung nararanasan, lalong-lalo na yung mga college graduates. And kahit yung mga nag-aaral pa rin sa college na kikita ba talaga ako dito?
0: Yun kasi may struggle na ganun eh. No? Lalo na ngayon, sa pag-boom ng social media, ang dami mong option na pwede ka maging influencer, pwede ka maging ibang larangan ng media. Lumawak eh, na? Masyado lumawak. Pero in journalism, parang yan ang, yun nga, sabi ngayon, parang may attack sa journalism dahil sa pag-evolve ng ating technology. Pero sabi mo nga yun eh, iba yung passion mo yan.
1: Dream job niya kasi. Kumbaga dream come true.
0: Saka yung job mo na yan, yan yung nagbibigay ng purpose, ng direction sa buhay mo.
2: Kaya yun, siguro para doon sa mga nakikinig sa atin na gustong pumasok sa ganitong larangan, always think of your purpose.
0: Ayun. Ang ganda no, Drizel. Yung purpose, yun kasi mag-ano sa atin, mag-lead sa atin, saan man tayo mapunta. Ano ba ang purpose ko sa buhay, no? Parang yun yung compass natin eh. Kahit, kumbaga kahit hampasin ka man ng alon, pero kung alam mo yung purpose mo, nandun ka eh, mag-stick ka. Malihis ka man ng direksyon, babalik ka.
1: Yes.
0: Kailangan mong tahak.
1: Yep. Kaya yung mga nakikinig sa ating mga youngsters, mga kids, na gustong pumasok sa ganitong industriya, handa nyo na sarili nyo. Kaya nyo yan.
2: Kaya nyo yan.
1: Yes. Huwag lang kayo mag-quit. Kaya nyo yan.
0: Yes.
1: Maniwala kayo sa sarili nyo.
0: Kung kailangan nyo ng tutorial, dito naman kami ni Ma'am Steph.
1: Yes.
2: Magalang pa din.
0: Meron, magkano bang rate na?
1: Ayan. So, dito na natin tatapusin yung ating friendship edition.
0: Tapos na.
1: Kasi alas 9 na. Ayan, maraming salamat sa ating mga nakasama, ka-Warm Heart Steph at ka-Warm Heart Quincy. Maraming salamat din po sa ating mga nakaagapay dito sa studio na sina Sir Leo Magpayo, Sir John Paul Lumuntad at si Ma'am Susan Aison.
0: Uy, good morning, Ma'am Susan.
2: Ayan, Ma'am Susan.
0: Magpapandisal.
2: Baka naman.
1: Ayan, kaya dito po nagtatapos ang ating palatuntunan sa araw na ito. Sana'y madami kayong natutunan, sana na-inspire namin kayo sa aming munting talakayan. At muli, ako po pa rin ang inyong lingkod, Drizel Nanyong, at ito ang Warm Heart. Ingat po!

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Bridges on Air, tulay sa himpapawid.
3: Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo.
2: Bridges on Air, tulay sa himpapawid.
3: Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo.
2: Bridges on Air, tulay sa himpapawid.
3: Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang Commission on Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO na ang ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad. Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dangat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang titirahan habang nanatili na matibay ang ugnayang pampulitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programang magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayan patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas.

0: maniwala si Tristan, pero ito alam ko ni Ares.
1: Sige po.
0: Alam mo yung ano, dagang bukid?
1: Ayan. Ayos po, naririnig ko
0: ayan.
1: Naman po
0: yan. Malinis yun. Hindi yun yung dagang ano ha, pakalat-kalat sa kanal. Sa
2: inaadobo yun.
0: Iba yun. Iba yun.
1: Ayos nga po.
0: Si JP mahilig doon.
2: Oh.
0: De, pero hindi kinaano yun. Dagang bukid, malinis yun. Okay. O yun, di ba? Tulad
2: kasi
0: ng mga ano, di ba?
2: Kasi yung kinakain ito, kimchi.
0: Ay, kimchi. Yeah.
2: Oh.
0: Tsaka yung ano, itry nyo pakain, ipalasa sa kanila yung hito na nahuhuli sa ano, palayan. May mga so, hito na nahuhuli sa palayan.
1: Palayan.
0: Oh, oh. Huwag sa irrigation ha, doon kung saan naliligo yung mga kalabaw, huwag doon ha. Huwag.
2: Oo.
1: Sige po.
0: At least, at least para ma-appreciate na naman nila. No?
1: Yan. Opo, opo.
0: Sige. Well, anyway.
1: Apparently naman. Sige po.
0: Okay. Sige Tristan, at maraming salamat at kami sinamahan mo dito sa ating programa
1: so
0: Bridges
1: on
0: Air. Thank you so much Tristan and
1: thank you so much po.
0: Ingat kayo ha.
1: At ingat po.
0: Take care dun sa ating mga
1: stay
0: ikanga.
1: Tuned po sa mga posts po from CFO sa regarding po sa ULEAD program po this August. Thank you so much po.
0: Thank you very much.
2: Pwede mo ba silang batiin in Korean?
0: Sige nga, batiin mo nga sila in Korean Tristan kasi
1: Korean.
0: May stop ako dito, talagang patay na patay sa K-pop. Sabi ko sa iyo, talagang ano 'yan. Yung ano niya, yung bonus niya pag may concert, yung bonus niya, wala na yun. Pambibili na lang
2: ng
0: ticket yun. Wala na yun. Oo. Ganun, yun. Ganun siya ka-in love sa mga K-pop. Mm-hmm. Kaya pag, nakapalagay ko, nakikita ka niya ngayon eh. No?
1: Hello po. Unfortunately, I can only say po, saranghe.
2: Saranghe.
1: Or I love you
0: po. alam ko lang naman kasi ano sa'yo eh. Anyway, sige. Thank you very much Tristan.
1: Thank
0: maraming
1: you so
0: salamat.
1: Much, thank you so much po. Thank you for the opportunity po. Thank you po.
0: All right, sige. Well, Ares, pero syempre hindi pa tayo tapos ha. Meron pa tayong portion Pinoy Ako segment, di ba Ares? At
2: yes,
0: sa pangmahalaga at napaka-informative na segment ito dahil may makakasama muli tayo na we're very proud na Pinoy ito, Pilipino ito. Founder ng Jerry Make. Mamaya po ang tabayanan niyan para sa kabuuan ng ating panayam dito sa ating tampok sa ating Pinoy Ako segment.
3: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Work abroad? Easy money. No visa. Baka hindi man traffic niyan. Makialam, itimbre mo. Tumabag sa 1343 para humingi ng tulong. Paalala mula sa Interagency Council Against Trafficking.
3: Pinoy Ako! Tampok ang natatanging galing at dedikasyon ng Pinoy na nagbigay karangalan sa inang bayan at nagsilbing inspirasyon at modelo sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Pinoy Ako! Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Ay, kayo po ngayon ay sumusubaybay na sa ikalawang pahina ng ating programang Bridges on Air dito po sa segmentong Pinoy Ako. Siyempre, paalala lamang po ang programang Bridges on Air ay isang collaborative effort sa pagitan ng Radyo Pilipinas World Service at ng Commission on Filipinos Overseas sa panguna ni Secretary Clink Ang. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Ray Sampang, kasama pa rin, of course, si Ares. Hi, Ares!
2: Magandang araw po sa ating lahat mula dito sa lalawigan ng Bohol.
0: Yan, nasa Visayas po ngayon si Ares, tulad nung nabanggit ko kanina sa pambungad natin na ikang pagbati sa inyo sa ating programa, medyo si Ares nasa Visayas at sabi nga niya, napakainit daw doon. Hanggang ngayon ba Ares, mainit pa rin dyan?
2: Mainit dito, parang total opposite ng nangyayari dyan sa metro.
0: Oo nga, eh dito habang ginagawa natin ito.

0: programang ito eh. Malakas pa rin ang pag-ulan, at least dito sa nakikita ko sa Quezon City at maging sa ibang lugar dito sa National Capital Region. Ano, so diyan para sa Visayas ay mainit, hindi niyo nararanasan
1: Mainit
0: yung
1: dito, parang ano, parang walang bagyo.
0: Ay at least naka ika nga patuloy ka pa rin ano diyan, patuloy ka pa rin ika nga dry and makakapamasyal ka palalo diyan sa Visayas.
1: Medyo may halong pasyal at trabaho ang
0: yan,
1: ating mission
0: okay.
1: dito ngayon
0: Sige.
1: Sa
0: Yan,
1: Visayas.
0: ganun talaga tayo diyan eh, no? Pero Ares, alam mo, ito pa lang itong ating segmentong Pinoy Ako, itatampok natin isang ano, isang founder ng Jeremake. I hope I pronounce it correctly. Jeremake, ano, at isa siyang Filipino science and educator. Gumawa siya ng isang startup gamit itong tinatawag na microscope.
1: Microscope.
0: Yan, microscope. Ano kaya itong microscope? Para saan ba itong microscope na ito? Ito yung aalamin natin mamaya, Ares, ha? Dito
1: Oo.
0: Sa ating segmento.
1: Medyo na-research din natin ng kaunti yung ginagawa ni Jeremy. Ano. Meron siyang inimbento na sistema or software ba yan na pwede mong gamitin yung iyong phone para maging microscope. Ang layunin daw talaga ng kanyang startup ay mailapit ang siyensya at agham sa masa.
0: All right. So, yung microscope pwede nang gamitin sa cellphone. Magagamit sa
1: Oo,
0: cellphone.
1: Parang ganun. Parang ganun yung intindi ko dun sa ginagawa niya.
0: Okay, sige. Alamin natin yan. And of course, syempre, alamin na rin natin a little bit of Jeremy's ikang life, ayan, at paano niya nagawa ito, at what drives him, or what drove him, ikang para ma-develop itong microscope. So, hindi na natin patatagalin, ano, Ares, at ipakilala mo na kung sino yung ating magiging panauhin para sa ating Pinoy Ako segment.
1: Ang ating panauhin ngayon ay, kaya nang nasabi ni Sir Ray, ay siya ay founder ng Jeremy, isang science and education startup na gumagawa ng mga scientific tools para nga gawing accessible ang agham sa nakararami, no? At siya ang gumawa ng tinatawag na microscope. Isa itong portable microscope na dinisenyo para magamit yung ating mga smartphone sa mga experiments, science experiments. Kasi base sa kanyang profile, ang kanya talagang advocacy ay hindi gawing nakakatakot yung siyensa. No? Para hindi lang sa mga estudyante, magamit din ito ng mga guro, magamit din ito ng mga magsasaka, ng mga komunidad, lalo na yung mga nasa agrikultura. So, ang kasama natin ngayong umaga ay si Jeremy De Leon, ang founder ng Jeremy. Magandang araw sa iyo, Jeremy.
2: Good morning po, Sir Are, Sir Ray. Good morning.
0: Good morning, good morning, Jeremy. Can we call you Jeremy for short?
2: Yes po.
0: Yan, okay. So, okay. So, Jeremy, bago kami dumako ni Ares dito sa microscope na iyong na-invento dinevelop, unang-una, gaano ka nakatagal? Gaano ka nakatagal sa bansang kinaroroonan mo ngayon?
2: Ngayon po, nandito ako ng mga, parang since birth po, nandito na ako.
0: Okay. Sige. So, what drove you? Bakit mo, okay, sinabi nga ni Ares kanina, no? Itong microscope na iyong na-develop, isang ano to eh, parang ginagamit sa cellphone, pwede nang gamitin. Bakit mo dinevelop? Anong dahilan? Bakit mo dinevelop tong microscope?
2: Opo, no, nung nag-start po kasi siya nung pandemic, then napansin natin na lahat ng mga estudyante nasa bahay na lang, hindi na nakakapunta ng classroom. Tapos, parang paano ka mag-enjoy mag-aral ng science? Ang hirap na nga mag-aral ng science kasi, di ba, parang technical lahat ng terms, ganyan. kung hindi mo ma-experience ang laboratory, yung ibang mga bata gusto, makapag-lab na lang, para mag-experiment-experiment doon. Ngayon, nung pandemic, wala na yun, nasa bahay na lang sila. So, makaisip tayo ng paraan na paano natin dadalhin yung laboratory papunta doon sa mga bahay nila. Para hindi na lang basta modules, hindi na lang basta videos or pictures yung aaralin. So doon nag-spark po yung ano yung initiative na baka pwede nating dalhin yung microscope na mabigat na kulang doon sa mga classroom. Tapos dalhin natin tigigisa sa mga bata.
1: Jeremy, nakita ko yung isang napanood ko yung isang interview mo sa TV ano, yung ang gusto ko lang klaruhin sa iyo is ito bang ginawa mo ay so isa ba itong software na i-download o isang app na i-download mo sa phone?
2: May currently po gumagawa na kami ng software pero yung pinaka microscope po ay hardware. So ganito lang po siya kaliit.
1: Oh, yun nga yung nakita ko eh, parang
2: ito lang
1: para
2: po
1: ang microscope. Para pulseras, ano?
2: Opo.
0: Ano yan? External? Ikakabit mula sa cellphone?
2: Yes po. Sa front camera ng cellphone or tablet, ano, ipapatong lang, tapos magiging microscope na.
0: Oo. Oh. Eh kasi Ares, alam mo, Jeremy, Ares, ewan ko, si Ares, alam ko, alam niyo sinasabi ko, nung nag-aaral kami, ewan ko, nung, may biology ka ba nun, Ares?
1: Oo.
0: Oh, pag biology noon, 'di ba? Minsan mayroong microscope yung sa laboratory. Ang lalaki ng mga microscope eh. So, yan pa lang ngayon, Ares at Jeremy.
1: Mahal 'yun.
0: Oh.
1: Mahal ang microscope.
0: Ang galit na galit nga yung teacher ko sa akin eh. Dahil sabi ko walang lumalabas dun sa sinisilip ko, yung pala nakasara.
1: Pero alam mo kuya, yung mga ano, sa mga eskwelahan, lalo na yung sa malalayong lugar. Yung microscope hindi pinapagamit.
0: Oo, oh, nasa totoo
1: mahal.
0: Lang. Oo, mahal.
1: Nandun lang sa eskaparate. Oo. Tinuturo lang na, oh, ito yung microscope, ha?
0: Mm-hmm.
1: Ito yung parts ng microscope, pinapadrawing. Pero yung talagang paggamit, ano yan, hindi lahat pinapagamit yung microscope. Kasi nga, mahal.
0: Oo, totoo yun. At ngayon, yung sa pamamagitan nitong microscope ni Jeremy, tinitignan ko, parang pulseras lang, ano? Jeremy.
1: Oo nga eh.
0: So, ikakabit lang yan, no? Ikakabit mo lang doon sa harapan ng lente ng cellphone.
2: Mm-hmm. Tama po. Katunayan nga po, ang gamit ko ngayon, tablet, kaya nating ma-demo ngayon kung paano gumagana ang microscope.
0: Sige nga, tingnan natin kung mapapaano. Sige nga. So ilalagay, no? Ilalagay. So, pakita, paano ba? Nakikita. Yan.
2: Makikita
0: ba, JP? Ano? Nakikita. Okay, nakikita. So, paano ilalagay sa cellphone? Yan. Una sa lahat, paano ilalagay sa cellphone? Yan.
2: Yan. Oh. Yung front camera, ipapatong lang po ito sa taas ng front camera.
0: Mm-hmm.
2: Yan.
0: Mm-hmm.
2: Papatong kong ganyan.
0: Alright. So, pinapatong. Okay.
2: Yan. Kung makikita nyo sa, ano, sa...
1: Ang laki na nga nung letter I.
0: Oh. So, ganun lang kasimple. Parang plug and play lang. Ipapatong lang dun sa harapan ng lente ng
1: ayan.
0: Cellphone camera.
1: Ano ba yung pinapakita ni Jeremy na yan? Meron na siyang, ayun, ano ba yun, ipis ba yun?
0: Ayun. Tapos, ano pa yan? Pwede mo makita, bukod dun sa direktang makikita mo sa cellphone, Jeremy. Kung ano yung nakikita.
1: Ayan, o.
0: Oh. Ayan.
1: Nakikita mo ba? Ay, hindi nakikita ni Saray. Ako na lang ang mag-describe.
0: Sige, kung mag-describe, Ares.
1: May pinapakita si Jeremy na isang specimen na hindi ko makita, hindi ko maklaro kung ito ba ay isang insekto.
0: Mm-hmm.
1: Kasi meron siyang katawan at paa eh. No? So, kitang-kita mo ngayon yung ng malapitan. Kung specimen na sinisilip ngayon doon sa microscope na ginawa ni Jeremy.
0: Okay.
2: Ang specimen na po yan ay langgam.
1: Langgam. Okay.
0: Langgam?
1: Okay.
2: Di ba?
1: Napakalaki niya. Tignan, no?
0: Parang baka hindi na langgam yan, ha?
1: Eh, maganda yung ano eh. Kasi yung na-interview Kuya Ray si Jeremy sa isang TV program.
0: Mm-hmm.
1: nagpakita sila doon na may sinilip silang mga specimen, yung mga ang usually kasi naalala ko sa mga biology class, pinapasilip yung ano ang itsura ng tubig na galing sa ilog.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga pond water, 'di ba, Jeremy, mm-hmm, no? Ganun yung pinakita niya.
0: Mm-hmm.
1: At saka mayroon pa kayong sinilip no na sibuyas.
0: Uy,
1: sibuyas pa 'yun.
2: Mm-hmm.
1: So makikita mo doon kung ano yung itsura nung yun talagang purpose ng microscope na.
0: Okay.
1: Pinapakita yung
0: alam
1: ano
0: ko
1: yung itsura niya.
0: Alam ko kasi
2: makikita talaga yung mga structure niya,
0: uh-huh,
2: yung mga cell wall ganyan. Parang napakadali na ngayon para sa teacher na ituro sa estudyante,
0: yes,
2: kasi pwedeng magkanya-kanya na sila.
0: Oh.
2: Kung ano ba yung nakikita talagang structure nung sa biology.
0: Mm-hmm.
2: And ang bilis kasi, 'di ba? Ang bilis ho nating ginawa yung experiment, parang wala pang 10 segundo nakita na agad yung specimen.
1: Mm-hmm.
2: Kumpara dun sa maghihiraman sa isang microscope.
0: Oo,
2: tapos
0: totoo
2: yun.
0: Oo, naranasan namin yun, Jeremy. Ewan ko kay Ares nun kasi kami nun, nasa public school kami. Ako, talagang hiraman kayo. Talagang
1: hiraman
0: kayo sa isa o dalawa. Maswerte na kung may tatlong.
1: Maswerte pa nga kung makasilip ka.
0: Oo, maswerte na nga kung may tatlong microscope eh. Pero minsan isa lang, kaya dalawa. So, pag may sore eyes yung kaklasmate mo, damay ka na.
1: Pero itong base sa profile ni Jeremy, ikaw Jeremy ay nirepresent mo ang bansa sa isang international innovation program. Ano ba yung at nabigyan ka ng award? Pakikwento mo nga yung parte na yun ng iyong profile.
2: Nakasali din po ako sa Royal Academy of Engineering sa UK sa tinatawag na Leaders in Innovation Fellowships. Yung Leaders in Innovation Fellowships, kinokonekta niya lahat ng mga innovator ng mga different na bansa. Siguro nasa 12 na bansa na po yun, tapos nag-meet kami sa UK para pag-aralan paano mas ma-extend namin yung innovation at ma-increase yung impact, lalong-lalo na sa mga Pilipino. Tapos, nagkaroon din kami ng mga consultation, mga mentorship, and nakakuha rin po ng recognition galing dun sa Royal Academy of Engineering na isang nga ito sa mga accessible at inclusive na tool na pwedeng gamitin ng mga Pilipino.
1: Ikaw ay nabigyan ng James Dyson Award,
2: mm-hmm,
1: at saka Swiss Innovation Prize.
2: Mm-hmm.
1: Ano yung mga award na yun? Gaano kahalaga yung mga award na yun?
2: Inaalala ko po yung James Dyson Award. Yung po yung yung blower, 'di ba? May mga blower.
1: Yung walang blade na
2: diba? Po. Yung po. Bali nakuha ko po yung Philippine National Winner doon sa James Dyson Award. Isa itong international competition na parang almost 1,200 entries worldwide. Tapos pasok din tayo sa top 20 worldwide. And dito po nagsimula talaga. Ito yung naging mitsa para lumawak yung reach ng microscope papunta rin sa ibang bansa. Kasi po, yung reach noon ay hindi lang sa Pilipinas eh. Meron silang mga partners sa UK, meron silang partners sa India, sa Taiwan, yung mga iba-ibang bansa po talaga.
1: Mm-hmm.
2: Kaya nung nakuha po natin yung award na yun, nagkaroon ng mileage yung yung innovation. Marami nang nag-inquire, marami nang gustong bumili, marami nang nag-pre-order. Kaya yun po yung nag-start ng commercialization journey para masabi natin, hindi lang to basta proyekto. Mm-hmm. Ano to, startup to, pwede natin to commercialize. Opo.
1: So, ibig sabihin, available na siya commercially?
2: Yes po, available na siya commercially. Mabibili sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok Shop, ganyan. May partner na rin po kami sa National Bookstore. Iniuti-uti po talaga namin na dalin talaga sa merkado at sa masa yung produkto.
0: So, hahanapin ko yan, Ares, Jeremy, mapupunta ako sa Lazada. Hahanapin ko, ang pangalan ng brand ay Microscope.
2: Opo, opo.
0: Ayun.
1: Microscope. Pero Jeremy, yung ginagawa mo ngayon, bukod dyan sa microscope, meron ka pa ba bang ibang technology or ibang technology applications na ginagawa sa ngayon?
2: Magandang tanong po, Sir Ares, kasi nagde-develop po kami ngayon ng isang software, isang app na malalaman nung cellphone mo yung kung ano yung tinitignan mo. Kung kanina po naglagay tayo ng langgam, immediately malalaman niya, ah, ito langgam, ito yung tungkol sa langgam, ano yung pwede mong pag-aralan tungkol dyan. Tapos ine-extend naman natin ito ngayon sa mga sa agriculture, sa aquaculture, kasi malaki rin po ang impact ng mga microorganisms sa agriculture.
0: Yes,
2: Nandiyan yung seeds, nandiyan po yung mga nematodes, mga peste. Tapos na-realize namin na kung ang mga magsasaka ay meron ng ganitong tool, mas malalaman nila kung ano yung mga dapat mitigating method kung nakakita sila ng peste, o
0: oh,
2: kaya
0: tama.
2: makakita sila ng, halimbawa po sa mga fisherman, may makita silang ano related sa red tide yung mga microorganism na ano doon, edi mape-preempt yung maling pag ano pag harvest or maiiwasan yung mga sakit. So, mas malaki po pala ang magiging impact kung ilalabas natin ito bukod lang sa mga estudyante, kundi dalhin na rin natin sa mga magsasaka at saka sa mga mangingisda para sila mismo first hand yung para mga scientist na ano
0: Oo.
2: na nakakakita at nakaka-appreciate. At saka syempre po very visual, di ba? Ma-appreciate nila kasi nakikita talaga nila na, ah, meron pala mga gumagalaw dito sa tubig. Ito yung picture natin to, isend natin, tapos baka may government agency na mas makakapag-validate nung data, nung picture na nakita nila at makakagawa ngayon ng parang better na mga risk, na mga
0: So
2: assessment.
0: parang yung ginawa mo, Jeremy, is parang hindi na maghihintay ng, di ba usually pagka may kinuha specimen, dadalhin pa yan sa laboratory. So ito parang on the spot, masisilip mo na siya.
2: Yes po, ganun yung natin, parang mababalidate muna natin pag yung mga ano yung mga researcher o kaya kung sinong gumamit, pag may nakita silang parang suspect na ano na organism, uy, parang may ano to, ah, similar to sa ganyan. Pero kailangan pa rin nila syempre i-validate dun sa totoong laboratoryo. Pero at least meron silang hinuha na, uy, baka meron nga tong ano, something.
0: Oh, pero matanong ko, Jeremy, nabanggit mo kasi yung application niyan sa agriculture. May tie-up ka ba o nakikipag-usap ka ba or nakikipag-usap ba sa iyo ang Department of Agriculture hinggil diyan sa mga innovation mo na yan?
2: Recently po, nagpunta kami sa Bureau of Plant Industry. Tapos, nakipag-usap na rin po kami. Kakastart lang din po ng aming collaboration para magkaroon nga ng, ano, ng para sa crop pest management at saka monitoring. So, parang over time, binubuo namin yung mga ano ba ang dapat makita ng mga agriculturist para doon sa kung ano mga peste, kung ano mga dapat bantayan, kung ano yung mga safe, ano yung mga hindi. Tapos, yun po yung ano, nakikipag-collab kami sa kanila ngayon para pagdating naman doon sa ano, doon sa mga gagamit talaga, hindi sila matakot kasi baka mamaya, kung ano lang makita nila, matakot na sila. E di, ano na rin yan. Hindi, yun po yung hindi natin gustong mangyari. Yung lahat parang risky, lahat parang ano, nakakabahala.
0: Pero maganda yung sinabi mong gine-develop nyo. So, ibig sabihin, yung nakikita dun sa microscope na pwede nang idaan sa AI para ma-identify siya. Yun yung ginagawa mo, di ba?
2: Yes po, ganun po. Papadaanin namin sa dinedevelop naming AI model para ma-identify kung ano yung species na yon. Ito po kasi ang kinokolekta namin ay mga local eh, dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, ano, kung may makita, ibig sabihin, dito talaga yon, hindi siya para nakumpara sa ibang bansa or ano, kasi para localized yung ano natin, tsaka mas efficient yung paggamit ng resources.
0: Okay. Pero Jeremy Ares, para lang magkaroon ng konting idea yung ating mga kababayan, ano bang kursong natapos mo, Jeremy?
2: Nakatapos po ako ng manufacturing engineering sa
0: Ayun.
2: Mapua.
0: Mapuwa. Nako, kaya pala. Biba Mapua.
2: Mapuwa, kaya pala eh.
0: Biba
2: Kaya pala,
0: Mapua.
2: Mapuwa eh. Oo, sige. Alright.
0: Basta Mapua talaga eh,
2: Okay. Oh,
0: magagaling
2: sa mga
0: talaga
2: engineer,
0: ang
2: mga
0: produkto
2: engineering,
0: dyan sa
2: mapuwa yan,
0: engineering.
2: mapuwa yan. Okay. Pero Ares at Jeremy, ito pala si Jeremy ay nakatanggap ng Presidential Filipino Innovation Awards, PFA. Okay. Kailan mo natanggap tong PFA, Jeremy? Ito pong PFA ay last year lang organized ng ng DepDev. Tapos isa po ako sa mga finalists na nakakuha ng unang Presidential Philippine Innovation Awards.
0: Para sa yung innovation na yan, para diyan sa microscope o sa lahat ng mga na innovate mo, nagawa mo.
2: Para sa microscope ho.
0: Yun. So how did that feel nung natanggap mo yung Presidential Innovation Filipino Innovation Award?
2: Kakaiba po yung feeling eh, kasi nag-start lang po talaga ito sa passion na parang, oh, gusto nating tumulong sa mga estudyante hanggang sa lumaki na lumaki and na-recognize nga ng Philippine Innovation Awards. And malaking pasasalamat po kasi may kasamang, parang grand prize na pwede nating magnadala pa natin lalo sa mas malawak na market yung microscope na hindi lang siya maririnig lang sa TV o maririnig sa dyaryo na uy, meron palang nagawang imbento nito. Ito ay kaya natin talagang mabili, kaya natin nang ma-appreciate at makapag-build rin tayo, ma-move forward natin ang pag-aaral ng microscopy dito sa Pilipinas.
1: So ano pa ang ibang binab ano pa meron ka pa bang mga ibang proyekto in the pipeline?
2: Sa ngayon po, ito pa lang dalawa, naka-focus pa lang po ako dito. Pero kapag lumaki na to at kaya na mag-isa, baka doon na po ako mag-explore ng other
1: Ang iba
2: projects.
1: pa ang ano.
0: All
1: Alam
0: right.
1: mo, Kuya Ray, napakalaking bagay nung ginawa ni Jeremy. Kasi nandito ako ngayon sa nag-iikot ako ngayon sa mga remote areas dito sa Visayas. At nakikita natin doon na ang dami nating mga estudyante sa mga eskwelahan na napakalayo nila sa sentro ng mga lalawigan. Kung magiging readily available tong ganitong ginawa niya, napakalaking bagay yan para sa mga estudyante talaga. At saka yung mga magsasaka. Yung sinabi nga niya na ano na yung mga agriculturist na nasa field na kailangan magkaroon ng yung nag-gather sila ng data. Napakalaking bagay nung ginawa ni Jerry.
0: Kaya nga naitanong ko Ares eh, kung may collaboration na sa kanya ang Department of Education,
1: Yung BPI nga. Kuha.
0: yung BPI, Department of Agriculture, di ba?
1: DOST,
0: Oh,
1: Jeremy,
0: yan, isa
1: meron
0: pa
1: pong
0: yan,
1: tie-up
0: isa pa
1: with
0: yan.
1: DOST. Ang
0: Kasi
2: DOST po ang nagpondo nung dine-develop namin na application, opo.
0: Kasi
1: Sa
0: napakahalaga.
1: copy yan.
2: Noong una po, yung binuo namin yung produkto sa TAPI, tapos ngayon sa Fishard naman po.
1: Okay.
0: All right. So kasi napakahalaga niyan, Jeremy, tsaka Ares, na makita mo yung kung alam mo kasi ngayon, Jeremy, alam mo naman dito issue yung tamang paggamit ng pondo ng kabanambayan, 'di ba? Sa mga napupunta lang sa korupsyon. Kaya sa mapunta sa korupsyon, bakit hindi na lang
1: Oy, mga
0: makipag-tie up sa
1: inovasyon.
0: iyo, 'di ba? Bilhin yung mga ano, buy in bulk yung mga yung microscope at ipamahagi sa ating mga estudyante, maski na sa estudyante. At maging sa mga ano, sa mga state colleges, di ba, Ares? Pwede yun eh. Yung mga kumukuha ng mga science courses.
1: Pero tamang-tama yung ano eh, tamang-tamang makita rin sana ng ating mga legislators tong katulad ni Jeremy no, na may mga ginagawang ganyan. Kasi panahon ngayon ng pagbubuo ng budget, kakapasa
0: Yan.
1: lang ng
0: Oo.
1: National Expenditure Program.
0: Oo.
1: So siguro sana mabigyan ng sapat na pondo yung mga pagbibigay ng grant para yung mga katulad ni Jeremy magkaroon ng access sa pondo para makapag-develop sila ng mga teknolohiya.
0: Tama 'yun. Kesa naman sa napupunta sa bulsa ng mga alam mo na.
1: Oo nga, oo.
0: Anyway, kasi napakahalagang bagay 'yan eh. Kay sabi ko nga sa iyo Jeremy nung panahon namin nga, ulitin namin eh, nung panahon namin ni Ares, kalalaki ng ano, microscope. Talagang ano, pwede mo na nga ano eh, pwede mo na nga ipambato 'yan eh. Sigurado biyak yung ulo pag tinamaan eh nung
1: Actually,
0: microscope
1: mahirap
0: eh.
1: siya ibato dahil mabigat.
0: Biro mo ito, ikakabit mo lang, okay?
1: Oo nga eh,
0: Doon sa
1: parang
0: harap.
1: bracelet lang eh.
0: Oo. Pero Jeremy, siguro itong microscope pati yung iba pang mga innovation na dinidevelop mo. ano to, nagsinimulan nyo out of your own pocket? Paano to? Lalo na itong microscope.
2: Yung nagsimula po yung microscope, kasi po may sinalihan akong TikTok competition ng DOST din nung pandemic.
0: Ah, DOST din. Okay.
2: Opo. Nagpa-TikTok competition sila, tapos ang cash prize no, nasa 25,000.
0: Okay.
2: Tapos sabi ko, uy, pandemic, may 25,000 ako. Inisip ko, pambili ko na lang kaya ito ng ano, cellphone o kaya ng tablet, ganyan. Tapos parang huwag ko nang iyan yung project. Pero parang nung nalaman ko nga yung sitwasyon, na parang nagkaroon ka ng ano eh, ng may konting patriotism and parang responsibility for others na siguro meron akong kaya makontribute kasi nga pandemic. Hindi naman ho ako kasi ako ano frontliner or what. Parang gusto ko lang gumawa ng something good and better for our ano, countrymen. Kaya sinubukan ko po na okay, sige, gawa ako ng konting prototype na nasa microscope na gumawa ng pinakaunang ano, kitchen na microscope na kayang mapadala lang agad immediately. Hanggang sa nabuo po siya, and then, ayun, hanggang sa tuloy-tuloy na po na nagkaroon ng partners, pinost ko sa TikTok, sabi ko sa TikTok noon, ano, magbibigay ako ng 1,000 microscope for free.
0: Uh-huh.
2: Pero ang hawak ko lang po talaga noon ay 1 microscope. Kung paano, kung paano natin hanapan ng solusyon kung mayroong demand.
1: Pero bakit microscope yung inano mo? Yung...
0: Oo nga, bakit nga ba?
1: Bakit yun ang napili mong igawin?
2: Kasi po nung ano, nung bata rin po kasi ako, parang nagpapili ako sa mom ko ng telescope. Pero telescope to ay pangtingin sa mga ano. Interesado talaga ako matuto ng ano, ng mga moon, mga ganyan. Pero ang mahal din po pala noon. Tapos parang sabi ko, kaya ngayon, inisip ko, ano ba yung kaya agad ma-appreciate yung unang tingin pa lang kikislap na yung mata mo or yung parang yung ganda parang mapapawaw ka gusto mo na tumingin ng iba't ibang mga ano mga bagay na parang telescope ito sige subukan natin microscope halos gamit na gamit po kasi talaga ng mga grade 7 pataas parang walang klase na hindi mag-aaral ng microscope so ito po yung may pinakamalaking saklaw ng ano ng science sa ngayon
0: so pero sabi mo kanina, narinig ko ara, sabi ni Jeremy na dinidevelop nyo pa yung parang app niyan para direkta na sa cellphone. Tama ba yung dinig ko kanina?
2: Yes po. Para direkta sa cellphone, makita mo kung ano yung sinisilip.
0: Yun, okay.
1: Ano yung specimen, no? Paliwanag kung ano siya.
0: Okay. So, halimbawa, maglalagay ako ng dahon ng guyabano. Makikita ko yung loob ng guyabano.
2: Yung makikita dahon. Mo, pwede rin.
0: Ano ba kasi yun? Yung stomata, yung mga ganun. Ano?
2: Opo, tama po. Makikita nyo po yung stomata.
0: Wow.
2: Kunyari, may pinilagyan po nyo ng tubig, makikita. At tapos ginupit nyo, makikita nyo na gumagalaw yung mga parang air bubbles, mga oxygen na lumalabas dun sa ano.
0: Talaga? Opo. Wow. Okay. So, sa ngayon, sa puntong ito, anong pwede mong mensahe sa mga kabataan natin, lalo na sa mga estudyante? Na gusto mong i-relay na mensahe sa kanila at least to encourage them na you know to explore and you know find the passion tsaka dedication na mag-develop tulad ng ginawa mo Jeremy.
2: Siguro ang advice ko lang po sa kanila na hindi kailangan perfect yung i-develop mong solution or if may nakita ka na kaya mong baguhin, kaya mong i-improve. Madalas po kasi ang iniisip nila ay hindi pa to perfect or hindi kailangan pa umayusin ganyan. Kung gagawa ka ng solution kahit counting improvement lang, improvement na rin 'yon. Kailangan mo na agad ilabas siya, ipagamit mo siya sa mga users mo at saka doon mo pa lang i-improve base kung anong sa tingin nila yung dapat i-improve. Madalas po kasi na kunyari mga inventor, mga innovator, ano, dito lang yan sa laboratory eh. Sila lang yung nagbubuo. Hindi pa nila nilalabas yan sa mga gagamit, sa merkado. Ang mas maganda pong mangyari, ilabas na agad nila kahit rough pa lang yan para malaman nila kung anong dapat i-improve.
0: Yun.
2: Ayun po. Tapos, kailangan lang syempre na buo yung ano mo yung passion mo buo yung pagmamahal mo dun sa ginagawa mo yung ginagawa po natin kasi to ay parang social enterprise eh. So parang kung gusto mo na makakita ng ng better na Philippines in the next few years. Kailangan maging part ka nun. Kailangan maging meron kang active role. Hindi lang pwede na naghihintay, hindi lang pwede na nagko-comment sa social media. Kailangan meron kang participation.
0: Kumbaga, Jeremy, meron ka talaga ambag, no? Hindi lang yung puro komento ka, post ka ng post. At least meron kang masabing ambag, no?
2: Tama po 'yan.
0: Okay. So, sana bukod dito sa microscope, makapag-develop ka rin ng ano. Pwede ka pa mag-develop ng isang invention na halimbawa
1: lie detector.
0: Lie detector.
1: Malalaman mo agad kung misleading yung
0: question. pwede ba 'yon? Jeremy. O kaya yung pagdating sa pagkain, halimbawa maliit na manok isang drumstick pwedeng maging kagad maging ano ba 'yan? Kalahating bahagi kagad ng manok. Anyway, pero alam mo, hanga ako dito ha. Kasi talagang yung pinagdadaanan natin noon, Ares, hindi na pagdadaanan ng mga kabataan ngayon.
1: Yes,
0: dahil
1: yes.
0: Dito. And yung layunin niya, na ang gusto niya kasi, ang sabi niya simple lang naman yung kanyang goal to make everyone a scientist. Tama ba 'yun, Jeremy?
2: Oo. Tama po.
1: Yeah. Science for all.
0: Oo.
1: Mm-hmm. Ikaw, Jeremy, may tanong. Ilang taon ka na?
2: 31 years old po ako ngayon.
0: Batang bata pa
1: so, 'to. Ikaw ay lumaki sa lumaki kang nanonood ng sineskwela.
2: Opo, laging pinapanood 'yan yung mga science, Kaya parang nakakainganyo din po, no? Pag gano'n na parang dati pinapanood mo lang yung pag-aaral ng science. Ngayon, isa ka na doon sa mga nagbabahagi.
0: Yan.
2: Sa mga,
0: Tama, tama. Eh kami noon, ewan ko, si Ares, ano ba pinapanood mo noon, Ares?
1: Napanood ko noon, Batman
0: Batibot ba yun? Ano ba yung mga, di ba? Pero anyway, pero yung mga o baka nga mag-ano pa to hindi kaya dapat kunin ito ng 'di ba ng DOST para mag-produce ng isang program TV program for that matter na para ma-encourage yung mga kababayan natin lalo yung mga estudyante na to take the same direction or at least to take the same path na tulad ng ginagawa niya kasi ewan ko Jeremy kasi mapuwa kilala yan 'di ba engineering robotics nagiging interesado ka rin ba sa robotics?
2: Opo, parang meron po akong mga kurso dati sa robotics, sa electronics.
0: Yun, ako, isa pa yun. AI, yung mga ganyan. Ay, ikaw ba
2: AI po.
0: Ikaw ba sinusuportahan mo ang artificial intelligence?
2: Ay, yung tamang paggamit ng artificial intelligence, talagang sinusuportahan po natin yan. Ang ethical na use ng AI.
0: Okay. Sige, Ares at Jeremy, well, maraming salamat ha sa oras sa pinagkaloob mo sa amin, Jeremy. And ika nga bilib ako dito sa microscope.
1: Galing, galing.
0: Oo. Pero alimbawa ba nakabihis na nakikita ba yan? Tatagos ba yan? Maski nakabihis ako, makikita. Hindi naman.
1: Ay, x-ray naman.
0: X-ray ba yan? Anyway, okay, joke lang yun. Thank you very much, Jeremy. Maraming salamat so much sa oras sa pinagkaloob mo. At sana nga maging successful ka pa sa lahat ng mga innovations mo, sa endeavors mo. And may you continue to be a role model para sa ating mga kapwa Pilipino, especially sa mga aspiring students natin at least ma-reach din nila yung mga achievements mo.
2: Maraming salamat po, Sir Ray, Sir Ares, sa opportunity para ibahagi ko po yung story ko at saka sana po may mga ma-inspire tayong mga takikinig para sa government agencies, mga pastudyante na samahan tayo dun sa advokasya na gawing everyone a scientist.
0: Yes. Okay. Thank you very much, Jeremy. Maraming salamat. Okay.
2: Okay
0: yan, Ares, biruin mo yan. Hindi mo na kailangan, Ares, ha? Yung malaking microscope, mabigat at malaking microscope at hindi ka na makikishare sa paggamit ng microscope. Bibili ka na lang microscope. Available saan? Sa Lazada?
1: Lazada, saka Shopee daw.
0: Shopee,
1: saka TikTok.
0: TikTok. Narinig ko, available na rin yata sa National Bookstore. Meron yata siya nasabi. Anyway, pero at least magiging accessible na siya. sa atin. Pero di ba Aris, ano, dapat ano yan eh. Tignan yan ng depth. So, tulad na nabanggit mo kanina, di ba, budget hearing na ngayon.
1: Oo, oh. Mabigyan ng suporta yung mga ganyang...
0: Dapat maano, ma-include yan sa budget ng DepEd, DOST, TESDA, maski na doon sa mga state colleges and universities, lalo na yung mga kumukuha ng, di ba, ng mga medical courses, nursing, ano pa, medtech, di ba, yung mga... Malaking bagay yan eh. Malaking bagay
1: sa agrikultura.
0: Yan.
1: Malaking bagay
0: sa agrikultura. Tama yun. Di ba? So, sisilipin ko mamaya dun sa ano. Para malaman ko na rin kung magkano ang isa. Ayun ang hindi natin natanong kay Jeremy. Magkano ba yan?
1: Madali naman makita yan sa
0: shop. Makikita naman natin yan. Alright, well, Ares, magpipilit na tayo ng isa pang edisyon ng ating programang Bridges on Air.
1: Yes.
0: So, alam kong mainit ang panahon dyan sa Visayas. Samantalang kami dito, lumalangoy sa baha.
1: alam mo, yung mga flights kahapon, delayed halos lahat.
0: Pero makakabalik ka naman. Makakabalik ka naman kagad sa Manila.
1: Hopefully, hindi walang dumating na kasunod na yes. Katulad ng dinaanan natin ngayong nakaraang araw.
0: With that, Ares, maraming salamat. Pero paalala lamang sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayon, ito pong ating programang Bridges on Air ay isang collaborative effort sa pagitan ng Radyo Pilipinas World Service at ng Commission on Filipinos Overseas sa panguna ni Secretary Clink Ang. And of course, nagpapasalamat tayo sa lahat ng officials and staff ng CFO. Siyempre, nakasama po namin sa pag-atid sa inyo ng programang ito ang ating katuwang sa Master Control at Production Side. Ano po, sa Master Control, nandiyan sila Milo Junella, kasama rin si Susan Ison, and of course, sa Wirecast, si Hero, and of course, katuwang din natin si JP, at ang ating Executive Producer and Coordinator, si Miss Stephanie Vicente. Again po, kami po ang inyong mga lingkod, Ray Sampang.
1: At Aras Gutierrez po, sa ngalan ng Commission on Filipinos Overseas.
0: Hanggang sa susunod na edisyon ng Bridges on Air.
3: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

Pilipinas para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Nurse ako sa Canada.
1: Waiter ako sa Dubai.
2: Dibs ako sa Hong Kong.
3: Engineer ako sa Qatar.
4: Teacher ako sa London.
5: Seaman ako.
6: Overseas Filipino worker ka ba? Ikaw ang bagong bayani ng bansa. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas, ang Overseas Radio ng Philippine Broadcasting Service.

Ugaliing makinig sa Radyo Pilipinas. Hindi ka mahuhuli sa mga sariwang kaganapan mula sa iyong sariling bayan. Sabihin mo sa ating mga kababayan na makinig sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, ang tunay na tinig ng Pinoy mula sa Kamaynilaan.

Ito ang Radyo Pilipinas, ang overseas service ng Philippine Broadcasting Service. Radyo Pilipinas, Filipino Service, sa balita, impormasyon at tuwirang paglilingkod. Serbisyo sa Pinoy, serbisyo para sa Pinoy. PBS Radyo Pilipinas, the voice of the Philippines, sumasa inyo mula sa Maynila, Pilipinas.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online. Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
2: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad po ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
2: Bago natin paraanin ang bugso ng ating mga balita para sa araw na ito, ay magkakaroon muna tayo ng isang maikling panayam kaugnay pa rin po ng ongoing impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte na nangyayari po sa Senado. Dahil sa ating talakayan ngayong araw dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon, ay bibigyan pansin natin ang isang mahalagang usapin sa loob ng korte, ang tamang asal, respeto at profesionalismo sa gitna ng mga matitinding argumento. Kaugnay ito ng mga naging mainitang palitan sa impeachment proceedings at panawagan para sa kindness o kabutihang loob sa pagitan ng prosekusyon at depensa. Pero saan niya ba nagtatapos ang pagiging adversarial ng isang legal proceeding at nagsisimula ang obligasyon na panatilihin ang courtroom decorum? Kaugnay nito ay kasama natin muli dito sa Ang Pilipinas Ngayon, ang constitutional law expert, walang iba, kundi si Attorney Domingo Cayosa. Attorney Cayosa, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ulit ng Radyo Pilipinas World Service.
3: Good morning, Steph, at magandang umaga po sa ating mga kababayan.
2: Maraming salamat po, Attorney Cayosa, sa pagbibigay niyo po ng oras. Although alam po namin na Sunday ngayon, it's a family day, pero nandito pa rin po tayo, nagbibigay ng serbisyo publiko at nagbibigay ng mahalagang impormasyon sa ating mga kababayan. Unang-una po, Attorney Cayosa, sa konteksto po ng isang impeachment trial kung saan may prosecution at defense, nalikas po na magkasalungat ang posisyon. Ano po ang malinaw ng pagkakaiba ng professional courtesy o kabutihang loob sa isa't isa at ng obligasyon ng mga abogado na panatilihin ang courtroom decorum?
3: Well, lahat yan, Steph, ay kasama o naipapaloob dun sa professional duty ng isang abogado sa aming Code of Professional Responsibility and Accountability, yung dating Code of Ethics namin, to be fair, to be honest, and to observe propriety in all our dealings, whether it is personal or professional. So nakaangkla lahat yan dun sa konsepto ng integrity and propriety. So it is correct and it is necessary na yung mga proseso sa mga courtroom o yung mga tribunals is adversarial because we're trying to find out the credibility and the accuracy of the information or the evidence or the statement made in court. Kasi nga, kaya nga may hearing para malaman yung katotohanan. So it is necessary na maging adversarial yan because both its side has its lawyers. But the fact na adversarial yung proceeding does not excuse or does not justify na mawala yung propriety and civility naman namin. Yung bang huwag naman na mambastos, huwag manira, huwag manlinlang, at huwag gumamit ng kasinungalingan. So that's very important and it has to be maintained by all lawyers. As a matter of fact, Steph, di ba? Kahit nga sa non-lawyers, dapat yun ang ating ino-observe in dealing with each other. Much more kung nasa harapan ka ng hukuman, kung nasa loob ka ng korte.
2: Attorney Cayosa, sa isang adversarial proceeding, hanggang saan po ba maaring maging agresibo o matindi ang pagtatanong at pagtatalo ng isang abogado bago ito maituring na paglabag sa proper courtroom conduct? Meron po bang malinaw na legal o ethical standards? Although nabanggit yun na kanina na merong code of ethics, no, para sa ating mga abogado na maaaring gamitin upang tukuyin po yung hangganan.
3: Meron naman, no? So yung pagiging adversarial, halos wala namang yung limit eh. So you can be creative in trying to protect or pursue the interest of your client or in trying to pursue the search for truth, di ba? And justice, of course. So halos walang limit yan. Except that, dun sa pamamaraan kung paano mo gawin yung pagiging adversarial mo, number one, you have to temper your language. Bawal sa aming mga abogado gumamit ng magagaspang at bastos na lengguahe. Pangalawa, bawal din at hindi rin tama to impute to your fellow lawyers yung kabastusan o kasamahan o kaya yung kamalian na hindi naman totoo. Kumbaga, hindi mo pwedeng gawan siya ng kwentong masama na wala naman, hindi naman totoo. Pangatlo, at this is also very important, kinakailangang kahit magkainitan ang mga abogado, patuloy pa rin ang paggalang dun sa mga rules of evidence, yung mga decorum sa korte, at hindi dapat inaatake o kaya inaaway ang korte. Kasi nga ang korte, theoretically, dapat ang korte neutral lang yan. Tagasala ng katotohanan, nagtatanong o nagsusuri para lalabas to surface the truth. So, hindi rin maganda at bawal din sa amin to impugn the integrity of the court. So, ito yung mga basic rules ng abogado. And then of course, ang isa diyan yung basic honesty. Kumbaga, hindi ka pwedeng mag-cite ng batas na hindi naman totoo, di ba? O kaya mag-argue ka ng isang halimbawa jurisprudence na hindi naman yung totoong opinion or doktrina ang isa-cite mo kundi yung isang doktrina o bagay na nabanggit lang sa kaso na yon pero hindi naman yun yung final doctrine of the case. Yung bang selective ang iyong pagkukot at wala sa konteksto. Bawal din ho sa amin yon.
2: Kanina nababanggit na nga natin itong mga matindi o mainitang palitan, particular yung nangyari nga po no, between the prosecution and the defense sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kung nagkakaroon po no, ng mga ganoong klase ng exchanges sa pagitan ng prosecution at depensa at kailangan mamagitan na yung presiding officer, ano po ba yung legal significance ng ganitong intervention? Bahagi ba ito ng kapangyarihan ng tribunal na tiyaking maayos at patas po ang proceedings?
3: Kasama yan no, sa sa trabaho ng tribunal at responsibilidad ng mga abogado. By the way, idagdag ko lang, Steph, yung obligasyon ng mga abogado na maging magalang, to be fair and to act with courtesy sa bawat abogado, hindi lang yan sa loob ng korte, ah, sa labas din. Kasi nakakaiba yung aming Code of Professional Conduct and Responsibility and responsibility and accountability, kasi yung ang aming responsibilidad bilang abogado ay hindi lang kung we are acting as lawyers officially or professionally. It also extends to our private and personal lives. So yung duty namin to be courteous, to be fair with respect to fellow lawyers, nag-extend yan even outside the court.
2: Pag sinabi po bang outside ng court, kasi nabanggit niyo yung the professional and personal lives ay kasama din no sa code of conduct. Kasama na rin po ba dito yung social media? Kasi ito yung pinagtatalunan, yung mga posts sa social media.
3: Of course, at ang maganda sa aming bagong Code of Professional Responsibility and Accountability, merong specific at bagong provision tungkol sa social media. Yun ang maganda dyan. Meron sa Rules 36 to 44. So malinaw dyan na bawal na bawal yung misinformation at paggamit ng media. So malinaw din doon yung responsible use of media. Hindi kami nagkakalat ng fake news, hindi namin ini-slant, at hindi kami nang babastos gamit ang social media.
2: Attorney Cayosa, isa rin sa mga sinasabi no, na ang pataasan ng boses ay hindi sukatan ng lakas ng argumento. Sa pananaw po ng constitutional law, paano po ba nakakaapekto ang courtroom behavior ng mga abogado sa due process, fairness at kakayahan ng tribunal na suriin ang mga ebidensya at argumento ng kumbaga in an objective way?
3: Well, yung objectivity, of course, we have to clarify na in some instances or even in many instances, ang abogado, kuminsan gumagamit yan ng makukulay na salita. Why is that? Because you have to sufficiently convince yung hukom o kung sino man yung naghahatol yung sa tama, yung sayo. So you make it attractive. At the same time also, yung instrument kasi na ginagamit ng abogado, one eh, yung salita. So you have to be very creative in choosing your words. So every now and then, at yung mga magagaling na abogado, whether it is verbally, orally, in video, or in writing, kailangan magaling ka talaga magsalita o kaya magsulat. Kasi yung mga ibang partido, yung hukom, wala naman dun sa pangyayari. Hindi naman nila alam yung pangyayari. So kinakailangan na ipapaliwanag mo at naipakita mo ito ng maayos, malinaw, at sa tamang konteksto. So there is also importance in choosing the right words, and sometimes these are colorful words. Pero there's a line drawn between words in context or words that are colorful dun sa inappropriate o bastos o kasinungalingan na. So dun lang sa terror. Yung may nangyayari dyan, meron talagang mga abogado kasi kanya-kanyang style yan. Merong mga ibang abogado, pagdating sa korte, mahina magsalita, malumanay. Meron din ang style nila, bombastic, maingay, no? Parang nagdidiskurso. Meron ding iba na very short lang ang kanilang sinasabi. Meron namang iba na napakahaba ang kanilang pananalita. So magkakaiba. We cannot restrict that. But what is clear in the rules is whatever your style is, dapat walang bastos, dapat hindi magaspang ang pananalita mo at palaging respectful sa isa't isa sa korte at saka makatotohanan. Yun ang ating parameters yan. At makita natin, merong maraming mga rules sa rules of court, the rules of evidence halimbawa. Kaya nga, halimbawa, bawal yung misleading question. Whether it is in direct examination or in cross-examination, bawal yung misleading question. Kasi nga, pag cross-examination, pag yung tinatanong mo yung witness ng kalaban, pwede kang magtanong ng leading question. Yung bang isusubo mo, isasuggest mo yung answer dun sa question mo mismo at yes or no na lang ang sagot niya. So, pwede yon. Pero misleading question, never. Bakit? Kasi yung misleading question, ito yung tanong na mapanlin lang. Ibig sabihin, hindi naman sinabi, hindi pa naman napatunayan yan yun ang pangyayari. Doon sa tanong mo, sinasabi mo na ganon. Bawal yon. Wala namang sinabi yung testigo na ganyan, pero iduduktong mo sa tanong mo and then ipapasagot mo sa witness. Bawal yan. Why? Because hindi totoo. Misleading. Linilin lang mo yung nakikinig at yung testigo. So yan, halimbawa yan ng isang very particular na rules in evidence or rule in procedure na pinagbabawalan yung kasinungalingan o yung paglilinlang.
2: Ito naman po, Attorney Cayosa, kasi baka magkaroon no, ng confusion, yung mga hindi naman masyadong maalam sa batas. Pero matanong ko na po ito, meron po bang special consideration sa courtroom decorum kapag impeachment trial na ang pinag-uusapan, lalo na't ang Senado ang gumaganap bilang isang impeachment court at ang mga paglilitis ay merong pong malaking interes ang ating publiko?
3: Meron naman at nararapat lang, Steph, sapagkat may malaking pagkakaiba ang impeachment trial eh. Ano yan? Yung partisipasyon ng taong bayan. Kaya nga dun sa rules sa ating konstitusyon, dapat transparent yan, mabilisan, may special case ito, hindi masyadong technical o hindi masyadong na babalutan o nalilimit ng mga technical rules of criminal law or technical rules of evidence. Dahil hindi lang ito juridical or legal proceeding, it is also quasi-political. Ibig sabihin, nanunood ang taong bayan. Kasi sila, hinihikayat ang taong bayan na manood para makapag-feedback sa mga senador na representatives nila na magiging hukom, magpapasya. So dahil dyan sa katangian yan, yung katangi-tanging pagkakaiba na yan, siyempre naintindihan natin kung minsan yung when the lawyers or the parties address the public, kasi hindi naman bawal na malaman ng publiko anong nangyari. So, kung minsan, gumagamit sila ng lengguaheng naiintindihan at na-appreciate ng taong bayan. Hindi lang ng hukom, hindi lang ng mga abogado, kundi ng ordinaryong mamamayang Pilipino. Kaya binibigyan sila ng leeway. Kaya nga, kung mapapansin mo, number one, nananagalog sila. Impeachment trial. Sa mga korte, English talaga ang official language na ginagamit namin, pati sa aming pagsulat ng pleadings. Pero dito sa impeachment trial, kung mapapansin mo, nung una, English sila ng English, nosebleed sila. Pero nung na-realize nila, o nga naman pala, merong karapatan at may aspeto ito ng taong bayan na makinig, manood, at may aspeto ito na we have to address the body politics, yung taong bayan. So kaya nananagalog sila. At kuminsan, inevitably, in the way they translate or convey what actually happened doon sa loob ng korte o doon sa mga technicalities, ay makukulay yung mga halimbawa nila o kaya yung mga kataga nila. So there is a certain degree of leeway. Ang importante lang dito, yung despite that, kailangan pa rin bawal yung kasinungalingan. Bawal yung kabastusan, bawal yung yung masyadong abrasive language, lalong-lalo na if it pertains to the court or to your fellow lawyers.
2: Attorney Cayosa, dahil nga po no, nationally televised at nasa social media pa mismo nila live stream impeachment proceedings at maraming law students at maging ordinaryong mamamayan ang nanonood po nito. Ano po kaya yung possible na epekto kung ang nakikitang modelo ng courtroom advocacy ay pagsigaw, pag-i-interrupt, o personal na palitan ng argumento? Maaari po ba itong magkaroon ng long-term effect sa pananaw po ng publiko sa legal profession at maging sa rule of law?
3: Well, definitely, yung pagtingin nila sa aming profession ay lalong mapapasama, di ba? At sa totoo lang, di ba? Kaya siguro very strict ang aming Code of Professional Responsibility and Accountability, our Code of Ethics. Halos mas stricto nga kami kesa sa mga kaparian eh. Kami lang yung profession talaga na masigla at patuloy na nakakasuhan at napapanagot ang aming kapwa mga abogado, yung disbarment and ethics case namin. Sa ibang profession, walang masyadong ganyan, Steph eh. So, at sa amin din, mas mahigpit sa pagka, at nabanggit ko na, yung aming code of ethics, hindi lang sa aming professional life, our actuations as lawyers, ini-include din yung aming private life, personal actuations in private matters. In other countries nga, ang code of ethics lang nila tungkol sa professional work nila eh. Pagdating sa personal, sa pamilya, sa love life, o kaya sa mga relationship, hindi importante. Sa atin lang sa Pilipinas, talagang doble ang higpit. So, nandiyan na yan. Bakit? Kasi nga, we are subjected to a lot of cruel jokes, di ba? Yung sinasabi na lawyers are liars, yung puti ginagawang itim, o kaya dinidribble lang yan, o kaya, so marami yung mga anecdotes about lawyers. But despite that, the truth is, meron pa rin kaming mahalagang role in the administration of justice. Bakit? Kasi yung hukom, abogado, yung prosecutor, abogado, yung defense, abogado. So, kami yung nagpapatakbo, kami yung gumagalaw para malaman ang katotohanan, magamit ang tamang batas, masunod ang batas, at mapapanagot kung sino man ang nagkasala. So, we have a public function, kumbaga. And that is why napaka-stricto sa amin. So ngayon, kung meron kaming mga kabaro na tahasang nagva-violate ng mga rules ng ethics namin, o kaya nagsisinungaling, o kaya magaspang magsalita, bastos, o wala na sa katotohanan, eh hindi lang yung justice o yung katotohanan ang biktima, pati na rin yung aming profession, ang aming image. Eh, importante yon. Kasi nga, paano maniniwala ang taong bayan sa hustisya kung yung nagpapatakbo ng hustisya, eh, wala naman sa katotohanan, wala sa tama, at hindi maganda ang kanilang asal. So that's where we're coming from. So maganda na nare-remind ang mga abogado inside the court and outside the court to behave accordingly.
2: Siguro ito na lamang po, Attorney Cayosa, bago ko po kayo pakawalan mula sa interview na ito sa kabuuan. Ano po ba yung maituturing na pinakamahalagang prinsipyo na dapat tandaan ng parehong prosecution at defense na involved dito sa Senate impeachment trial? Hanggang saan ba dapat maging matatag at mapanuri ang isang abogado habang pinapanatili pa rin ang respeto sa institusyon, sa kabilang panig, sa mga testigo, at higit sa lahat sa proseso ng batas?
3: Well, ang lahat yan, no, whether prosecution, defense, o yung mga hukom, kasama dito yung mga hukom, at mga partido na rin, ang importante dito, ang tumbukin natin ang katotohanan. Ang katotohanan. At yung sa pagtumbok ng katotohanan, indispensable ang honesty and integrity ng mga abogado. Isama na rin natin dyan sa integrity yung competence nila. Hindi naman pwedeng mali-mali ang sasabihin nila sapagkat hindi sila makakatulong sa pagpapaliwanag o paghahanap ng katotohanan, eh, malilihis tayo. O kaya ang magiging focus yung hindi totoo. At kung yun ang premise natin, malamang magkakamali ang desisyon. Competence naman, kasi dapat updated at maalam ang mga abogado at mga hukom tungkol sa mga batas at mga rules.

0: Sa mahalagang balita, ibinahagi ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang mga agarang aksyon na isinagawa ng ahensya upang maging mas maayos ang karanasan ng mga Overseas Filipino Worker o OFWs na nagtutungo sa OFW lounges sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa programang Usap-Usapan ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni OWA Administrator Attorney Patricia Yvonne P.Y. Kaunan na personal siyang bumisita sa OFW Lounge sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA matapos ang naging misyon nila ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak sa Romania na layong maasistihan ang mga Pilipinong mandaragat na apektado ng gulo sa Black Sea. Ayon kay Administrator Kaunan, kanyang isinagawa ang surprise visit sa naturang OFW lounge dahil sa naging feedback ng isang OFW na mayroong connecting domestic flight dito sa Pilipinas. Aniya, dalawa ang OFW lounges na pinamamahalaan ng OWA sa NAIA na napupuntahan bago pa mag-check-in ang mga OFW. Isa sa Terminal 1 at isa sa Terminal 3. Dagdag ng OWA official, maaaring pumasok kumain, makapag-charge ng kani-kanilang devices, makapag-connect sa internet at makapagpahinga ang mga OFW sa OFW lounges. Ibinahagi naman ni Administrator Kaunan na ang kapasidad ng OFW lounge sa NAIA Terminal 3 ay nasa 216 habang ang OFW lounge sa NAIA Terminal 1 ay nasa 140. Ayon sa kanya, sa kanyang pagbisita ay kinuha niya ang feedback ng mga OFW na nasa OFW lounge at tiningnan din niya kung paano naasistihan ang mga senior citizen at persons with disability o PWDs.
1: So tiningnan nun natin kung ano ang lagay ng ating mga kababayan sa loob, kung kamusta yung kanilang pagkain, yung kanilang experience, kung nakakaupo po lahat. At chinek din po natin kung paano na-assist yung ating mga senior citizen na kababayan, may PWD pa ng mga OFWs. And doon tinitingnan natin kung ano ang response or naging response ng ating mga frontliners na personnel.
0: Si OWA Administrator Attorney Patricia Yvonne P.Y. Kaunan.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa kaugnay na balita, sa kanyang sorpresang pagbisita sa OFW Lounge sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA, narinig mismo ni Overseas Workers Welfare Administration o OWA Administrator Attorney Patricia Yvonne P.Y. Kaunan ang feedback ng mga OFW o Overseas Filipino Workers na pansamantalang namamalagi roon. Ibinahagi ni Administrator Kaunan sa programang Usap-Usapan ng Radyo Pilipinas World Service na kanyang kinamusta kung maayos ang naging pagpasok ng mga OFW at kung maganda ang naging experience nila sa OFW Lounge. Aniya, sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. lamang nagkaroon ng OFW Lounges. Kung matatandaan, isa ito sa mga naging direktiba ng punong ehekutibo sa kanyang naging State of the Nation Address o SONA noong taong 2024. Ayon pa kay Administrator Kaunan, ang deployment ng OFWs kada araw base na rin sa naging tala ng Department of Migrant Workers o DMW ay nasa 4,000 hanggang 6,000. Dagdag niya, ang naseserbisyohan naman ng OFW lounges kada araw ay nasa 2,300 hanggang 2,500. Pagbibigay diin ng OWA official, kahit limitado lamang ang espasyo na inilaan para sa OFW lounges ay kanila itong na-maximize sa pamagitan ng management policies kabilang na ang pagtatakda kung gaano katagal maaaring manatili ang isang OFW roon. Samantala, ipinunto naman ni Administrator Kaunan na ang pagkakaroon ng feedback ukol sa OFW lounges ay isang tanda ng good governance dahil dapat nakikinig ang pamahalaan sa sambayan ng Pilipino kabilang na ang mga OFW. Kanyang binalikan ang naging feedback ng isang OFW sa pamamalagi nito sa OFW lounge at ayon sa OWA official, kanilang tiningnan agad kung ano ang aktual na concern ng naturang OFW upang malaman kung paano ito masosolusyunan.
1: And para sa amin, itong feedback na

0: Napaka-importante kasi siguro ayaw natin ng gobyerno na hindi nakikinig. Ayaw natin ng gobyerno na hindi aakto. So agad-agad ang ginawa natin, tiningnan natin kung ano yung naging problema and paano natin agad masusolusyunan yung problema, which means ganito. Yung talagang dumadating na ating mga OFWs na may connecting flight pa, within 24 hours yung connecting flight kasi pag lampas 24 hours, kakailanganin niya na siguro talaga mag-hotel, no? Or kasi lampas isang araw na yon, no? We will allow them to enter the lounge but subject pa rin to the maximum stay of 6 hours, no? Actually, itong 6 hours na to is more than the number of hours allowed in other lounges here and abroad, no? Dahil talagang gusto nating makatulong sa ating mga kababayan.
1: OWA Administrator Attorney Patricia Yvonne PY Kaunan.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
1: Sa iba pang mga balita, marami pang dapat abangan ang mga Overseas Filipino Worker o OFWs mula sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Sa programang Usap-Usapan ng Radyo Pilipinas World Service, ibinahagi muli ni OWA Administrator Attorney Patricia Yvonne PY Kaunan na ngayong Setyembre na bubuksan ang ika-apat na OFW Lounge sa Clark International Airport. Ito ay kasunod ng mga OFW Lounge sa Terminals 1 at 3 ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA at sa Mactan Cebu International Airport. Isa ring inaantabayanan ang paglulunsad ng OWA Academy na ayon kay Administrator Kaunan ay naging posible sa pakipagtulungan ng ahensya sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, Department of Labor and Employment o DOLE at Department of Migrant Workers o DMW. Aniya, maraming ibinibigay na pagsasanay ang OWA sa mga OFW, mapa land-based man o sea-based. Kasama rin ani Administrator Kaunan sa makikinabang sa OWA Academy ang mga mahal sa buhay ng OFWs. Pagbibigay din ng OWA official, magsisilbing training and job center ang OWA Academy na nakatutok sa livelihood at employment facilitation.
0: Isa yan sa I think very excited kami sa OWA dahil base rin dun sa aming nakukuhang datos mula sa ating mga bumabalik na kababayan. Merong mga iba na gusto magsimula ng negosyo pero mas marami po ang naghahanap pa rin ng hanap buhay dito man o abroad. At ang itong upskilling or training under the OWA Academy, malaking tulong para makahanap ng mas magandang trabaho para sa kanila at sa kanilang pamilya.
1: OWA Administrator Attorney Patricia Yvonne PY Kaunan.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
1: Samantala, isinasagawa ng pamahalaan ng Czech Republic ang tinatawag na Adaptation and Integration Course o AIC upang matulungan ang mga bagong saltang migrant worker kabilang na ang mga Overseas Filipino Worker o OFWs sa naturang bansa. Sa programang Usap-Usapan ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Migrant Workers Office o MWO Prague Administrative Staff Alexandra Feliz Lipio na sa pamagitan ng AIC ay maintindihan ng foreign workers ang kani-kanilang mga karapatan, obligasyon at pang-araw-araw na buhay sa Czech Republic upang maging mas maayos ang kanilang adjustment. Ani Lipio, kasama sa AIC ang isang face-to-face orientation na inilulunsad ng Czech Ministry of the Interior at isinasagawa sa mga authorized integration center. Dagdag niya, English ang karaniwang language option para sa mga Pilipino ngunit mayroong Czech to Filipino translation ang AIC sa darating na Setyembre. Ayon pa sa kawaniin ng MWO Prague, mahalaga para sa mga OFW na kumuha ng kursong ito dahil dito rin tinatalakay ang residence rules, healthcare, housing, public services at maging ang umiiral na kultura sa Czech Republic. Pagbibigay din ni Lipio, dapat ay matapos ng isang OFW ang AIC sa loob ng isang taon matapos matanggap ang kanyang biometric residence card.
3: Karamihan po ng mga OFW ay required nito pero mayroon pong mga kategory na exempted po. So for example, ang student hindi po kailangan kapag below 15 years old po or above 61 years old, hindi po kailangan or may exemption. So meron din pong mga certain workers na exempted kapag ang kanilang residence type ay highly qualified worker o kaya key and research staff program. So malalaman po nila ito kapag nag-access po sila sa website ng integration at pwede po silang mag-check sa quiz kung sila ba ay required o hindi required. Pero generally, lahat po ng OFW ay kailangan pong mag-undergo nitong adaptation and integration course.
1: MWO Prague Administrative Staff Alexandra Feliz Lipio.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
1: Sa iba pang mga balita, mayroon ng ugnayan ang ating embahada at Migrant Workers Office o MWO sa Prague sa mga otoridad sa Czech Republic upang maiparating ang aktual na mga pangailangan ng Overseas Filipino Workers o OFWs habang sila ay namamalagi sa naturang bansa. Sa programang Usap-Usapan ng Radyo Pilipinas World Service, ibinahagi ni MWO Prague Administrative Staff Alexandra Feliz Lipio na merong joint communique ang Pilipinas at Czech Republic na nagtatakda ng labor consultation mechanisms sa pagitan ng dalawang nasyon. Ayon pa kay Lipio, ito ay isang formal na plataforma para sa mga diskusyon sa recruitment, employment conditions, labor migration at worker protection. Dagdag niya, sa tulong ng Philippine Embassy sa Prague, ay mayroong mga pagpupulong kasama ang iba't ibang government institutions sa Czech Republic tulad na lamang ng Ministry of Labor at Ministry of Foreign Affairs. Sinabi rin ng kawanin ng MWO Prague na supportive ang pamahalaan ng Czech Republic pagdating sa pagbibigay ng resources upang maging mas handa ang foreign workers sa pananatili nila sa kanilang host country. Samantala, nagpaalala naman si Lipio sa mga Pilipino na nais magtrabaho sa Czech Republic na tungo lamang sa mga recruitment agency na lisensyado ng Department of Migrant Workers o DMW. Aniya, bukod sa mga dokumento ay ihanda rin ng aspiring OFWs ang kanilang kalusugang pangkaisipan dahil makararanas ang mga ito ng adjustment pagdating sa bansa kung saan sila magtatrabaho.
3: We have the Philippine Embassy website, we have the Migrant Workers Office website and Facebook page. At kapag nakapirma o bago magpirma po ng kontrata, kapag meron na pong gusto mag-hire sa atin, babasahin po natin ito ng maigi at iintindihan po natin ang nilalaman ng kontrata natin, ha? Huwag pipirma kapag hindi na iintindihan at huwag po ibibigay yung passport or residence card. Kapag yung confiscation po, bawal na bawal yon. At mag-keep po tayo, magtago po tayo ng records para in the future, if ever we encounter any problems, wag naman po sana, we don't want to wish any problems. Pero it's important na as a future OFW, we have to keep records of our employment documents.
1: MWO Prague Administrative Staff Alexandra Feliz Lipio.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Samantala, pamahalaan, tinututukan ang pag-phase out sa mga lumang communication technology bilang bahagi ng pagsugpo sa text scams at mga cybercrime sa bansa. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Quincy Kahilig.
4: Patuloy na tinututukan ng mga otoridad ang unti-unting pag-phase out sa mga lumang mobile technology sa bansa ngayong taon. Layo nitong sugpuin ang mga text scam na gumagamit ng IMSI Catcher, isang teknolohiyang nag-ooperate sa pamamagitan ng 2G at 3G network. Ayon kay Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso, inaasahan ang tuluyang paghinto ng mga telecommunications company sa 3G services sa Setyembre, habang nakatakda namang mawala ang 2G service sa bansa bago matapos ang taon. Narito ang pahayag ni Yusek Aboy Paraiso sa panayam ng Radyo Pilipinas.
5: So ang 3G technology, ang alam mo natin, dapat na phase out na. Ang natitira na lang ko yung 2G technology kasi ginagamit pa ko ito ng mga legacy systems natin katulad ng mga CCTV camera sa daan na natin. Ang sinabi ko sa atin is by September, yung mga telcos. So titingnan natin yon at imomonitor natin yung compliance level.
4: Matatanda ang nauna ng inanunsyo ng Department of Information and Communications Technology ang pag-phase out sa mga lumang mobile technology upang bigyang daan ang mas malawak na paggamit ng 4G LTE at 5G technology upang mapahusay ang komunikasyon sa bansa na malaking tulong din sa edukasyon at kanakalan, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: At yan ang mga mainit na balita para sa araw na ito. Samantala, didiretso na tayo sa mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugso ng ating mga regional news.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Dadako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. PhilHealth Regional Office 2 isinusulong ang sectoral enrollment sa yakap at gamot program. Mahigit 7,000 tricycle drivers sa lungsod ng Tugigaraw na iparehistro. Ang kabungulati hahatid sa atin ni Dina Villacampa mula sa Tugigaraw.
6: Porma na napakilala nga na PhilHealth at siyudad na Tugigaraw ibenepisyo na pwede mayawa ng guaranteed and accessible medication for outpatient treatment o gamot program na PhilHealth. Yaw ay kagidanan, tapang i-enroll the 7,809 na miyembro na Federation of Tricycle Operators and Drivers Association of Feto Data Syudad ta PhilHealth yakap at gamot. Ito Gigaraw City, ikapopuluan ta naganwa ta sectoral enrollment na PhilHealth yakap at gamot no sitaw, iralago ayaw at tricycle drivers ira. Dekagina PhilHealth Regional Office 2 Acting Regional Vice President Dr. Salvation Madarang, ari nga na mawak ng mamili i-driver ira no ani ipoluad da nga gatangan no uro o kanan na pamilya da gafuta i-PhilHealth yakap antre gamot ay bahala ta konsultasyon, laboratorio, antre uruda na awan tumawak kapagan. Inapatang nga napasada da, diretsyo nga na, takawaga na pamilya da. Kasabay na launching ay ilibre nga na na check-up at reuro para tatoda ira, kofun, i-accredited yakap at gamot provider ta syudad. Yaw, ibalita na gafuta syudad na Tugigaraw, yaw si Dina Tudobel Yakampa, Radyo Pilipinas, World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Dina Villacampa mula sa Tugigaraw. Puntahan naman natin ang Baguio City. Online application para sa building permit sa lungsod ng Baguio nag-shutdown dahil sa pag-atake ng hackers na nagpakilalang emperador. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Joseph Cabanas.
7: Temporaryong in-shutdown ti lokal a gobyerno ti online building permit system detoy. Tapno imbestigaran ti kaso a cyber attack ken takwatan no adadagiti na kompromiso a datos manipod kadagiti aplikante ti building permit. Detoy katkalpasan a nagbensahe ti ransomware group a nagpabigbig itinagan nga emperador nga da iti ikot dati 2.9 gigabytes a datos manipod iti syudad. Kinunan ni City Administrator Vittorio Jericho Cawis ngagtultuloy ti investigasyon kadwada ti Management Information and Technology Division ken dagiti Law Enforcement Authorities na ipakaamumutan ti nasuabanag iti Department of Information and Communications Technology na ipaskilmutan ti advisory mainaig iti panakadisable ti Baguio City Build Pass kalpasan na i-report ti cyber security incident. Ti panagsardang ti sistema ket para iti panakaaramid kadagiti technical ken security improvements bayat adukduktalen dagiti awtoridad ti epekto ti insidente iti dadumapay a service app ti syudad ken maprotektaran dagiti pribado a datos dagiti kliyente. Iti report ti Cybersecurity Monitoring Group DEP Web Connect na ilista ti City Government ti Baguio kas biktima ti emperador akunada ket nagan a panagatake iti grupo idi Agosto 10. Manipod dito'y Radyo Pilipinas Baguio. Siak ni Joseph Cabanas para iti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Joseph Cabanas mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Lucena Irrigators or Irrigators Associations mula sa Laguna at Rizal Provinces tatanggap ng livelihood assistance. Narito si Tom Alvarez para sa balita.
8: Tatanggap ng livelihood assistance ang 7 Irrigators Associations o IAs mula sa Laguna at Rizal Provinces sa Irrigation Management Transfer Support Services sa ilalim ng Institutional Development Program ng National Irrigation Administration o NIA. Ayon sa pabalit ng tanggapan, nilalayo ng nasabing assistance na suportahan ng livelihood enterprises na mapagbibigay ng karagdagang income at dilikha ng employment opportunities sa mga miyembro ng Irrigators Associations. Sa ilalim ng CY 2026 Livelihood Assistance, tatanggap ng 200,000 pesos at 150,000 pesos halaga ng livelihood assistance bawat isa ang 7 sa IAs sa Laguna at Rizal na may kabuuang 1.3 million pesos. Ito anila ay naisakatuparan sa pamamagitan ng Memorandum of Agreement o MOA at awarding na isiniguan ng NIA Calabarzon sa mga benepisyaryo ng nasabing livelihood assistance. Mula sa lungsod ng Lucena, Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Tom Alvarez mula sa Lucena. Tutungo naman tayo sa Virac, 803 na mangisda sa Bagamanok, Catanduanes, nakatanggap ng ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang detalye ng balita ihatid naman sa atin ni Rosie Nieva.
9: Nagabot sa 803 na mga apektadong parasira gikan sa 16 na barangay sa Bagamanok, Catanduanes ang nakaresibinin family food packs gikan sa DSWD katakod kan epekto kan Tropical Depression Luis. Ginibo ang pananaw sa pangingenot kan Provincial Government kan Catanduanes, Office of the Governor asin na PSWDO katabang LGU Bagamanok, Municipal Social Welfare and Development Office, Municipal Agriculture Office asin iba pang lokal na tanggapan. Ang listahan kan mga benepisyaryo ang basado sa datos gikan sa Municipal Agriculture Office na ginamit komo batayan sa distribution plan. Ubheto kan ayuda na matabangan ang tulos na pangangaipo kan mga kwalipikadong fisher folk na naapektaran kan nasambitan ng raot kang panahon. Nagpaabot man in pasasalamat ang LGU sa tabang asin suporta kan DSWD asin iba pang mga katabang na ahensya. Gikan sa RP Virac, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dadako na tayo sa Kabisayaan Fuel Subsidy Program mula Kapitolyo ng Cebu. Iniabot sa mga habal-habal drivers sa bayan ng Minglanilla. Pakinggan ang ulat ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu.
10: Anaa sa 1,306 ka mga habal-habal driver gikan sa lungsod sa Minglanilla sa lalawigan sa Cebu ang gitunulan sa 3,000 pesos fuel subsidy uban ang napu ka kilo nga bugas gikan sa gobyerno. Mismo si Cebu Governor Pamela Barrecuatro ang nanguna sa distribution kauban si Minglanilla Acting Mayor Leslen Abelia Inad. Kinikabahin sa inisiyatiba sa gobyerno pinaagi sa Local Government Support Fund ubos sa administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. sa pagtubag sa panginahanglan kinahanglanon sa mga labing apektado sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Sa iyong bahin, nagpasalamat sa INAD tungod sa pag-atiman sa nasyonal o probinsyal na kagamhanan sa iyang mga katagilungsod ng mga habal-habal drivers. Kahinumduman ng mismong si Executive Secretary Ralph Recto mibisita sa Cebu ug personal nga gipadangat ang mensahe ni President Marcos Jr. nga anaa ang national government anda muabag sa mga LGU aron matabangan ang labing nanginahanglan ng mga Pilipino taliwala sa mga hagit sa panahon. Gikan sa RP1 Cebu, sa Aguailanan para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo. 305 na pulis ng Iloilo City Police isinailalim sa mandatory drug test. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Paul Tarosa.
11: Yan po'y dalom sa mandatory drug test ang 305 ka-personnel sa Iloilo City Police Office bilang kabayan sa Integrity Monitoring Program sa PNP. Ang mga personnel nga ginpaidalom sa drug test nagikan sa pulo ka police station sa siyudad sang Iloilo. Suno sa Iloilo City Police Office ang mandatory drug testing hindi lang isa ka requirement, ini isa ka paagyagon matakos ang disiplina kag propesyonalismo sa mga pulis sa pagpakita nga hilway ang kapulisan sa illegal nga droga ginalauman nga magapadayon ang pagsalig sa mga pumuluyo sa ICPO. Nagikan sa RP Iloilo, ini si Paul Tarosa para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Paul Tarosa mula sa Iloilo. Dakoy naman natin ang Mindanao. Social Housing Finance Corporation patuloy pa rin tumatanggap ng aplikasyon para sa nais magkabahay sa Peoplesville. Ang detalye ihahatid sa atin ni Armando Fenequito mula sa Davao.
12: Padayon gihapong nagadawat og mga aplikasyon ang Social Housing Finance Corporation kon SHAFC alang sa mga gusto makakuha og housing unit sa Peoplesville sa Davao City. Gipahayag ni SHAFC 4PH Davao focal person Margo Babaw nga abli alang sa tanan ng aplikasyon para makabaton og balay sulod sa Peoplesville subay sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mato di Babaw, padayon ng ilang pagproseso sa mga aplikasyon sa mga gustong makabaton o kaugalingong balay sa Dakbayan. Sa karon, aduna nalay 200 ka mga housing units ang nahibilin alang sa kasamtangang 30 ka building o kung makumpleto sa aplikante ang tanang requirements o makapasar sa screening, mahimo dayon siyang hatagan o maong unit. Apan, bisan pa og ma-occupy na ang tanang units padayon gihapon ang pagdawat sa mga aplikasyon alang sa umaabot nga 40 ka mga building nga tukurod diha sulod sa Peoplesville. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, ako si Armando Fenequito para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Armando Fenequito mula sa Davao. Puntahan naman natin ang Marawi. World Cafe of Opportunities naghatid ng job matching at employment opportunities sa Marawi City. Ang kabaulat ihahatid sa atin ni Nadhif Haji Nabel.
13: Inadon ko August 15 sa World Cafe of Opportunities si isa may pagpak Central Elementary School. Ipun ko oras alas 8 sa kapipita, taman ko oras alas 4 sa kagabi. Padaya ko sala-sala kung National Tech Book Day. Piyang pedano mga bangsa tanu si Eden Mia Kaselang Ganata kung bidibidadar pa sa Lanao del Sur. Akabaya makatoon sa galabak na gupiti barangan na partners tanu. Akabaya mugup ko mga job seekers. Ad na piti barangan a booth. Akapakay amya bisita mga bangsa tanu sa giyang ko to akalilimod. Aya dinong sa lakaw na adumpan a program miran ro o abituan sa HOTS o di na hired on the spot man amia tanggap silan ko kaya pag-apply lang sa giyang kutuwa oras. Ayaw to amia aloy o tutandingan sa giyang kutuwa akalilimod agiyang ka a Ministry of Basic Higher and Technical Education, Technical Education and Skills Development o MBHTE TESD na namkataw ang Mia Hots o di na hired on the spots ko orian o kya pasad o programa. Panalamatan mambuo o mga aplikante o di na job seekers o lang mamitindingan sa giyang kuto a kalilimod. Sa id makasasalang ganata sa Radyo Pilipinas Marawi, sakan si Muhammad Nadif Haji Nabil para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: At inyong napakinggan ang ulat ni Nadhif Haji Nabil mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang bugso ng ating mga regional news para sa araw na ito. Dediretso na tayo sa ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports na ihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
14: At narito na po ang balitang negosyo at kalakalan. Nagabiso ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na tumaas ng 22.22% ang transmission rate para sa July billing period na sisingilin ngayong Agosto mula 1 peso and 44 centavos kada kilowatt hour noong Hunyo, umakyat ito sa 1 peso and 76 centavos kada kilowatt hour. Ayon sa NGCP, dahilan ng pagtaas ang matinding pagtaas sa ancillary services o AS rates na umakyat ng 30.85% mula 79 centavos kada kilowatt hour noong Hunyo tungo sa 1 peso and 4 centavos kada kilowatt hour sa July billing. Ang AS ay bayad sa mga power generators na nagpo-provide ng reserbang kuryente tuwing may supply-demand imbalance. Nilinaw ng NGCP na hindi sila kumikita mula sa AS charges dahil ang bayad ay diretso sa generation companies at sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines para sa mga AS mula sa reserve market. Bukod dito, tumaas din ang transmission wheeling rate, ang bayad sa paghatid ng kuryente sa grid mula 50 centavos kada kilowatt hour noong Hunyo tungo sa 54 centavos kada kilowatt hour sa Hulyo. Ipinaliwanag ni Meralco na ang transmission charge sa bill ay gastos sa pag-deliver ng kuryente mula sa suppliers sa labas ng franchise area patungo sa distribution system. At ito ay binabayaran sa NGCP bilang transmission service provider.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
14: Nagsimula nitong Sabado ang implementasyon ng 12 piso kada litro fuel discount para sa mga pampublikong sasakyan matapos itaas ng pamahalaan mula sa dating 10 piso kada litro bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, automatic na ito at plate number lang ang titignan nila. Dagdag ni Mendoza, ito ay tulong ng gobyerno sa mga jeepney at UV Express. Kasabay nito, nakipagpulong si Mendoza sa mga grupo ng modern jeepney drivers at operators para sa guidelines ng amortization aid. Ang tulong ay 20,000 piso kada unit bawat buwan sa loob ng 3 buwan upang maibsan ang hirap sa pagbabayad ng amortization. Anya, inaasahang maaprubahan ng Department of Transportation ng guidelines ngayong Linggo at maaari nang ipatupad sa susunod para agad maipamahagi ang ayuda. Dagdag pa ni Mendoza, nakahanda ring ilunsad ang iba pang tulong gaya ng rehabilitation, repair and maintenance at training assistance para sa sektor ng modern jeepneys.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
14: Inaasahang mabigat na dagdag presyo sa lingis ang sasalubong sa mga motorista ngayong Linggo matapos ang 4 na araw na kalakalan sa pandaigdigang merkado mula Agosto 11 hanggang 14. Batay sa datos, posibleng tumaas ang diesel ng 4 piso hanggang 5 piso kada litro, ang gasolina ng 2 piso hanggang 3 piso kada litro, at ang kerosene ng 5 piso hanggang 6 na piso kada litro. Ang sabayang pag-akyat ng presyo sa lahat ng pangunahing produktong petrolyo ay nagbabadya ng isa na namang malaking pasanin sa transport sector at mga consumer, lalo na't patuloy na nananatiling mataas ang pressure sa pandaigdigang merkado ng langis.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
14: At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod na po ang sports balita.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
14: Matagumpay na umusad si Filipina tennis star Alex Ayala sa Cincinnati Open matapos magretiro ang kalaban na si Elena Gabriela Ruiz dahil sa medical na reason. Bago ang pagtigil ng laban, kontrolado ni Ayala ang ikalawang round match, tinapos ang unang set sa 6-1 at agad lumamang ng 3-0 sa second set. Mula sa simula, agresibo ang Pinay, mabilis na nakabawi mula sa 0-1 deficit at sunod-sunod na nag-break at nag-hold para makuha ang momentum. Hindi napigil ng matinding humility ang kanyang matinding opensa. Paulit-ulit niyang binasag ang second serve ni Ruiz gamit ang forehand return winners. Sa huli, matapos ang suspension ng laro dahil sa kidlat at ang medical timeout ng Romanian, nagdesisyon si Ruiz na magretiro kaya't si Ayala ay nakakuha ng walkover win. Ang 28-anyos na si Ruiz, world number 74, ay walang naging sagot sa bilis at precision ni Ayala sa buong laban. Susunod na makakaharap ng Pinay ay si Amanda Anisimova na tinalo ang matalik na kaibigan ni Ayala na si Zeynep Zonmez 6-2, 6-3.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
14: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, nabagsak sa labanan para sa 13th hanggang 16th place ang Alas Pilipinas Girls sa FIVB Volleyball Girls Under 17 World Championship matapos matalo sa powerhouse ng Japan sa straight sets 25-23, 25-19 at 25-16 Sabado sa Parque Estadio o Estadio Nacional sa Santiago, Chile. Matindi ang ipinakitang laban ng Alas Girls kontra sa world number 2, ngunit nanaig ang depensa at opensa ng Japan. Dahil dito, umusad ang mga Hapon sa playoffs para sa 9th hanggang 12th places. Nakatakda ngayong harapin ng Alas Girls ang Venezuela sa rematch matapos itong masweep ng Poland 8-25, 21-25 at 16-25. Ang resulta ng laban na ito, ang magtatakda kung ang Pilipinas ay lalaban para sa 13th place o babagsak sa 15th spot. Ayon kay team manager Carl Chan na pumalit pansamantala kay head coach Edwin Leyva, nakatutok ang koponan sa rest at recovery bago sa susunod na laban. Muli namang nanguna si Kyra Celis sa scoring para sa Pilipinas na may 16 na puntos. Sumunod si Size Raiko na may 7 puntos habang si Jaina Bulandres ay nakapagtala ng 4. Para sa Japan, nanguna si Miko Takahashi na may 15 puntos at si Reina Nakagawa na may 10 kabilang ang 4 sa 9 na blocks ng kanilang koponan.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
14: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Steph Vicente.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: At inyo pong napakinggan ang ating mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports na inihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na si Namilo Jonela, Susan Aison, Hiro Lucero, John Paul Muntad at Anthony Pimentel. Salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito na si Drizel Nanyong. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino.
2: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!
15: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
16: Radyo Pilipinas World Service.
15: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
16: Radyo Pilipinas World Service.
15: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
16: Radyo Pilipinas World Service.
15: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
16: anytime, anywhere,
15: from Manila, Philippines. Tahanan ng OFW, handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, programang maghahatid ng impormasyon sa mga pulisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW, programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyong pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Cacda, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayun din sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-abot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr.
18: Kumusta kabayan? Tuloy po kayo sa tahanan ng OFW, hatid sa inyo ng Department of Migrant Workers. Magandang araw sa lahat ng OFW saan mang panig ng mundo. Kami po ang inyong magkakasama sa isang oras ng makabuluhang talakayan. Mula sa DMW Strategic Communication Service, ako po si Jel Miranda.
19: At ako naman si Onin Miranda, narito na ang programang tatalakay sa mga kwento at magiging tulay para sa mga serbisyo at programang laan para sa ating mga bagong bayani.
18: Ang ating programa ay masusubaybayan tuwing Biyernes alas 4 hanggang alas 5 ng hapon live dito sa Radyo Pilipinas 1 at sa official Facebook page ng Department of Migrant Workers. Sabayan din tayo napapanood sa TV Plus Channel 3 at Affordbox Channels 45 to 49. Magandang araw, Onin. Maulang hapon.
19: Magandang araw, Jel. At talagang maulan ng hapon na ito. Actually, hindi lang hapon, kundi...
18: Actually, ito mga nakaraang araw.
19: Mga nakaraang araw. Grabe. Pa ay talagang... matipid sa ano? Matipid sa damit.
18: Ah, okay. Bakit matipid?
19: Kasi hindi ka lagi maghuhubad dahil sa malamig ang panahon.
18: So hindi ka na maliligo?
19: Hindi ka na maliligo.
18: Oya, maligo tayo lalo na yung mga sumusuong sa baha, naging Kapampangan na tuloy ako. Ayan, importante maghugas ng paa, magsabon.
19: Kailan ka mainam dyan maligo? Para talagang iwas tayo sa anumang sakit na maaaring idulot po ng mga pagbaha. Lalong-lalo na sa mga lugar na mababa at ang lugar, binabahan ng tubig.
1: Lalo na tayo dyan sa Cavite. Ako po, ingat-ingat.
19: Dyan sa Bacoor. Lalo na. Mag-ingat po kayo mga kabayan. At nang sa ganun tayo po maiwas sa anumang mga sakit at pangarib na hatid po.
1: Hanggang next week pa ito, Onin, di ba sabi ng PAGASA? Mm-hmm. Kaya talaga asahan natin yung mga maulang araw, panahon dito sa ating bansa. Samantala, narito na mga mahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang Balitang DMW.
20: Balitang DMW.
1: 7 Pilipinong seafarers mula sa MV Emil ang ligtas na nakauwi sa Manila matapos tamaan ng drone strike ang kanilang barko sa Ukraine. Sinalubong sila ng DMW at OWA officials sa NAIA na agad nagbigay ng tulong pinansyal at medikal. Kasama rin ang kanilang manning agency upang tiyakin ang psychological checks at benepisyo para sa crew. Nagpasalamat naman ang mga marinong nakaligtas na nagsabing malaking aral ang kanilang karanasan sa panganib ng high-risk zones.
19: 50 Philcom leaders at dormitory coordinators sa Taipei ang sumailalim sa emergency preparedness training ng MWO at OWA. Layunin ng programang ito na palakasin ang kakayahan ng mga lider na tumugon sa mga hindi inaasang sitwasyon. Hinikayat ni Labor Attaché Attorney Alejandro Padain ang aktibong pagkikilahok at pagbabahagi ng karanasan ng mga kalahok. Mas tumibay naman ang kahandaan ng Filipino community sa Taiwan na sa kanilang sama-samang pagsasanay.
1: Samantala, binisita ni Migrant Workers Secretary Hans Leo J. Cacdac ang mga tripulanteng Pilipino na naapektuhan ng pag-atake sa Northern Black Sea upang personal na kumustahin ang kanilang kalagayan. Naghatid din ang DMW ng paunang tulong para sa kanilang mga pangunahing pangangailangan kasama ang DFA at pamahalaan ng Turkey. Kasama sa pagbibigay ng agarang tulong ang Rapid Response Team at mga kinatawan ng Philippine Consulate General. Tiniyak ni Secretary Cacdac na hindi pababayaan ng pamahalaan ang mga Pilipinong seafarers at patuloy na magbibigay ng suporta sa gitna ng krisis.
19: Kabuuang 45 seafarers mula sa MV Achaluz, MV Els, MV Christina B. at MV Asia ang ligtas na nakauwi sa Manila matapos maapektuhan ng drone strike sa Persian Gulf at Black Sea. Sinalubong sila ng DMW at OWA officials sa NAIA Terminal na agad nagbigay ng tulong pinansyal at medikal para sa kanilang agarang pangangailangan. Nagpasalamat naman ang mga marino sa mainit na pagsalubong na nagsabing ramdam nila ang pagmamalasakit ng DMW sa kanila. Kasama rin ang kanilang manning agencies para tiyakin ang psychological checks, debriefing sessions at lahat ng benepisyo na nararapat sa crew.
1: At para sa iba pang balitang DMW, patok sa mga OFW ang jewelry making workshop na isinagawa ng MWO Dubai bilang bahagi ng reintegration program ng DMW. 18 residente ng Migrant Workers Resource Center ang sumali, natuto ng bagong kasanayan at nakahanap ng alternatibong kabuhayan. Ayon kay volunteer trainer at bagong bayani awardee Cecilia Leoparte, nakatulong ang hands-on training para sa kumpiyansa at creativity ng mga kalahok. Patuloy ang DMW sa pagbibigay ng retooling at upskilling programs upang matulungan ang mga OFW sa kanilang muling pagsisimula.
19: At yan po ang mga balita sa Lignito. Babalik po ang tahanan ng OFW. Ilan muna paalala.
20: Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
21: This is a public service announcement.
22: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
24: Kilatisin ang sarili.
23: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
24: Importante rin na ating laging isipin.
23: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
24: Isang mahalagang paalala
23: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
0: from PBS,
3: Presidential Broadcast Service
0: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
6: High school life, oh my high school life, every memory kay ganda.
5: Nandyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
6: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
5: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
6: Till I met you.
5: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
6: I love you more each day.
5: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
25: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
21: This is a public service announcement.
24: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
24: Kilatisin ang sarili.
23: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
24: Importante rin na ating laging isipin.
23: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
24: Isang mahalagang paalala
23: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
0: from PBS,
3: Presidential Broadcast Service
0: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas.
1: Hi, Asek.
26: Humabol ako.
1: Welcome to the show. Magandang hapon.
26: Magandang hapon. Humabol ako. Ayan, nag-declare kanina kasi ng suspension
1: yes.
26: ng work. 10 a.m. nasa meeting kami, optimization meeting po ng Department of Migrant Workers Stakeholders Consultation
1: yes.
26: para po sa optimization plan for sa ating gobyerno. Tapos sabi ko, sige, habol ako sa radyo.
1: Buti na lang.
26: Oo, yung habol ko na yan,
1: sakto.
26: Hindi nga sakto.
1: Nandiyan ka na, nag-intro tayo.
26: Medyo ano lang, kaya ano. So, andito po, ayan, magandang hapon po sa ating mga kababayan. At syempre, maulang hapon pa rin.
1: Yes.
26: Parang
1: yes,
26: more than a week na yata itong pag-uulan na ito. So, sana po ay kayo ay nananatiling safe, tuyo, diba?
1: Hindi ka ba binaha?
26: Hindi naman binaha, pero yun nga, syempre mahirap. Kasi alam mo naman tayo sa office, di ba, sa DMW, kahit po may declaration ng work suspension,
1: tuloy-tuloy
26: po ang trabaho at ang serbisyo ng Department of Migrant Workers. Hindi nga ano eh, hindi na nga inuutos o minamandato pa na magsipasok. Talagang nagsisipasok ang ating mga kasamahan sa ano sa tahanan, 'di ba, sa DMW. So full operations pa rin po, nandiyan pa rin po ang ating mga kasamahan, DMW NCR, and of course most of our regional offices din na may work suspension ay talaga namang tuloy-tuloy ang serbisyo. Ayan, speaking of tuloy-tuloy ang serbisyo, shout out sa ating mga kasamahan, of course Jose. Araw kasi ng ano ngayon, San Jose City Day sa amin sa San Jose City, Nueva Ecija. May jobs fair po dyan. Ayan, may kasamang overseas jobs fair component po. So, andyan din po ang Department of Migrant Workers, Nueva Ecija office naman natin dyan sa ating City Day sa Nueva Ecija.
19: Talaga napakasipag ng DMW, sir.
26: Oo. All around, all over.
7: Nagulat ako. Diba? Nasa meeting ngayon, tama. Nandito nagpo-programa na.
26: Nasa meeting kanina, nagpo-programa, nag-online. Sabi ko, akala ko, medyo maaano tayo sa mga meeting-meeting eh. Tuloy-tuloy, ayan. At ano, mga USEC sa ASEC, nasa office pa. Tama. Si SEC din kanina ay in-between meetings. Talagang tuloy-tuloy at patuloy ang mga activities. And speaking
7: actually,
26: of,
7: ano? Yes, sir. Ay, meeting kasi, di ba budget hearing on Monday? Kaya
26: yes, mga iba-ibang mga budget session, iba't ibang mga ano natin, tuloy-tuloy lang, di ba? Tuloy-tuloy. At ang mga iba nating kasamahan ay nasa airport, di ba? Yes. Repatriation, ayan, tuloy-tuloy. Sila RDAs ng NCR ay kanina ay nasa kasama namin sa meeting, biglang sumingit sa isang peso event at ngayon naman ay nagre-ready para sa isang activity uli bukas.
19: Mako.
26: Ayan, so
7: hindi hadlang ang bagyo sa mga panahon.
26: Hindi hadlang ang weather. And speaking of regional offices natin, of course, Ms. Jels are on in. Napakahalagang maihatid, of course, ang serbisyo ng Department of Migrant Workers hindi lamang sa central office, kundi hanggang sa ating mga regional offices. At mas malapit, of course, syempre, kung yung MWO natin ay malapit sa mga OFW natin on-site, ang ating mga regional offices, syempre naman ay para mapalapit ang ating serbisyo sa mga pamilya ng OFW.
7: Tama ka dyan, Ase. Kaya po ngayong araw, aalamin natin ang mga programa, serbisyo at mga hakbang ng DMW Regional Office 10. Makakasama po natin via Zoom si DMW Regional Office Director Emmanuel Toledo. Hi, RD.
26: Naka-online na ba si RD Manin?
7: Sir. Ayan, RD, naririnig mo na kami? Ayan, parang medyo ano
26: parang
7: pa?
26: Medyo
7: relax pa si RD.
26: Oo, na ano yata na naulanan din ang ating signal kaya medyo hindi pa nakaka-respond si RD Maning. Oo.
7: Hello po.
26: RD.
7: Ayan, habang
8: yes,
7: naayos.
8: Yes po, magandang hapon po.
26: Na, narinig ko na si RD. Ayan, isa po sa mga pinakamatikas at pinakapogi naming regional director 'yan. Isa sa pinakamasipag. Nasa office ka ba ngayon, RD? Kasi parang kahapon yata o the other day yung nasa bukid nun. Tapos bigla akong nakita ay nasa Misamis Occidental naman. So, asa ka ganyan de oro ka ba ngayon, RD? Nandiyan ka ba sa CBO?
8: Nasa regional office po natin ngayon,
26: ayan,
8: ASEC.
26: Nasa regional office. Ayan. So, kumustahin naman natin siya, Sir Onin, ang ano niya.
19: Opo. RD, nais naman namin kumustahin ang status po ng DMW Regional Office 10. At kamusta na po ba ang pasilidad at ang staffing sa regional office po natin?
8: Sa kasalukuyan po, ang DMW Regional Office No. 10 ay nakabase po dito sa YMCA Building, Julio Pacana Street, Cagayan de Oro City. Patuloy naming sinisikap na mapanatiling maayos, functional at accessible po ang aming mga pasilidad para sa ating mga OFWs at kanilang mga pamilya. Ginagawa rin po namin ang aming mga makakaya upang maging maayos at komportable ang serbisyo at proseso para sa ating mga OFW at kanilang mga pamilya. Nananatili kaming nakatuon sa pagpatupad sa aming mga layunin at pagtugon sa pangangailangan ng ating mga OFWs. Higit sa lahat po, patuloy naming isinusulong ang pagbibigay ng mabilis, epesyente, maasahan at makataong serbisyo sa bawat Pilipino migranting manggagawa na aming pinaglilingkuran po.
26: Ayan, hindi natin na itatanong Ms. Jel, Sir Onin. Ang 'di ba ang anong mga ano nga ang nasasakop ng ano ng DMW Regional Office 10 natin, RD Maning. Ano-anong mga probinsya nga?
8: Ang DMW Regional Office No. 10 po, ASEC, ay sumasakop sa limang probinsya at dalawang highly urbanized cities.
7: Okay.
8: Ang mga highly urbanized cities po ay ang Cagayan de Oro at Iligan cities. Ang limang probinsya po ay ang Misamis Oriental, Bukidnon, Misamis Occidental, Lanao del Norte at Kamigin po.
26: Ayan. And of course, yun nga sabi niya na itatanong, meron din silang concurrent na kumbaga jurisdiction sa kapagtulong sa mga kababayan naman natin, pati sa BARM, di ba? May mga clientele din tayo coming all the way from BARM. Anong areas ng BARM ito, RD Maning, ang naseserbisyohan natin ng madalas din coming from our regional office there? Oo.
8: Ang areas ng BARM po ay ang Lanao, Adil Sur at ang Marawi areas po. Sinisilbahan po natin at yung mga OFWs at kanila mga pamilya po.
7: Mm-hmm. So napakalawak. Ilang yes, population doon usually ASEC and RD?
26: Ang Region 10 natin kasi medyo malaki-laki yung malaki-laki yung area nila and marami tayong OFWs din na galing diyan sa area na yan ang ano natin kasi sa Mindanao several regions ito na naghahati-hati.
7: Pagdating diyan din syempre may IP group din, tama ba?
26: Yes, oo.
7: Iba't ibang ano grupo. Oo. Pero RD, pagdating sa aspeto ng programa para sa reintegration para sa ating mga OFWs na gusto nang manatiling ng permanente dito sa bansa, gaano po karami yung ating mga naserbisyuhan sa rehiyon?
8: As in terms of number of deployment po, nakatala po tayo ng mga 50,333 OFWs deployed in the previous year po. So ganun po ang karami po ang ating pinagserbisyuhan at kanilang mga pamilya. Hindi pa po kasali doon noong yung mga na-deploy in 2024 po. In term po sa mga programa na sa dito sa DMW Region 10 po, naniniwala po tayo na matagumpay na reintegrasyon ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng financial assistance.
7: Yes.
8: Mas mahalaga

0: anti-illegal recruitment at human trafficking in persons. In
1: Mm-hmm.
0: fact po, last year in 2025, nakapagtala po tayo ng 48 anti-illegal recruitment and trafficking in persons campaign
2: Marami.
0: activities. And these are seminars na umaabot po ng 4,049 participants po. Samantalang this year po, nakapagsagawa na tayo ng 32 ERTIP campaign activities na may kabuuhang 2,628 participants. So pinapakita lang po ng mga bilang na ito ang patuloy nating pagsisikap na maabot at mabigyan ng tamang impormasyon ang ating mga kababayan tungkol sa mga panganib ng illegal recruitment at human trafficking po.
2: Yes. And we were discussing earlier kanina, natanong nga ni Ms. Jel kanina na yung sasabi ko nga Jel kanina, malawak kasi yung area,
1: yes,
2: geographic
1: sir.
2: Area. Marami rin tayong mga OFWs and OFW families that are being served there. Anything, ano ba yung mga developments natin, RD, in terms of, syempre, the department is one of is at the forefront of digital transformation,
1: yes,
2: when it comes to its services. Ano yung mga atin bang mga ginagawa in terms of para mas mapabilis yung serbisyo natin at mas maabot pa yung iba pang mga area within not only in Region 10 but also OFWs who are based in Region 10 but are currently deployed. So how do we use ba technology and paano ba natin inaano ang ating digital, ginagawang digital ang ating mga services?
0: Dito po sa Region 10 po, nakapag-develop tayo ng mga in-house IT systems, so, upang may mapabilis at mapahusay ang ating serbisyo at internal operations po. Kabilang dito po ang SENA application para sa monitoring ng client records at schedules. Itong SENA po para sa mga OFWs na nagre-request, no, ng request for assistance. Pangalawa po, mayroon tayong ginawang kabayan tracker para sa mas mapilis na management at retrieval ng OFW deployment records. Pangatlo po, mayroon tayong supplies inventory systems para sa mas maayos na monitoring at accountability ng office supplies. At mayroon rin tayong client information system para sa mas madaling access sa DMW services, hotlines at digital CSM feedback. At mayroon po tayong data banking system para sa centralized OFW records na ginagamit sa monitoring, reporting, planning at program development. Sa pamamagitan ng mga sistemang ito, nababawasan ang manual processes, napapabilis ang retrieval ng information, napapahusay ang records management, at higit sa lahat na ibibigay natin ang mas mabilis at responsive na serbisyo sa ating mga OFWs at kanilang mga pamilya po.
1: Oo. So, RD, napaka-importante, Asik din, no? Yung technology talaga, mas
2: yes,
1: pinaiiting natin yung digitalization. Kasi lahat, in just one click, nakukuha mo na yung mga information, di ba? So, yung mga lugar na ito, importante din na malakas sa internet sa inyo, RD. Kasi ang dami nating ginagamit na sistema na kailangan talaga ng connection.
2: Yes, but of course, syempre, di ba? Parang, not only with the partnership with DICT, pero, ano yan eh, isa yan sa mga talagang pinagtutuunan ng pansin ng kasalukuyang administrasyon. Of course, with the president himself ensuring and pushing really for connectivity.
1: Yes.
2: And nitong ang huli, parang nakita ko sa post ng ni Secretary Henry Aguda ng DICT. Shout out po kay Secretary
1: Hi,
2: Henry. Ayan. Yung talagang pagpunta sa mga communities, 'di ba? Yung connected na mga school, connected na mga regional offices. So it's really important eh, na meron 'yan. And lalo sa atin, sa mga kliyente natin na they're all over the world, different time zones, different ano, it's very important to have those systems and it's very important to have those innovations, 'di ba, na pinapasimulan di lamang ng central office, gaya nga na nabanggit ko, pati na rin ng ating mga regional offices.
1: Pero,
3: sir, maitanong ko lang din kay RD, ASEC, sir, gaano na ba karami yung mga lugar, probinsya na smart city na rin ngayon? Kasi alam ko meron isang probinsya dyan, Bukidnon din, ang
1: itinuturing
3: na smart city sa ngayon.
2: Yeah, I mean, it's not only about digital smart city.
3: Mm-hmm.
2: Magandang connectivity dyan yan.
3: Tama
2: sa may bandang
3: po.
2: Cagayan de Oro, di ba? Medyo ayos-ayos ang connectivity dyan. Tama ba, RD Maning, ang
0: yes,
2: ating
0: po,
2: services?
0: Ayos naman po. At saka, mabilis po ang ating ICT dito, no, sa yung in terms of connectivity aspect po, no. So halos lahat ng mga probinsya po mabilis naman po yung internet.
3: Ayun.
2: Okay. Kasi binanggit mo kanina, meron kayong ano eh,

0: Yung e-hearings sa ating dispute resolution, dispute settlement, we already do that ba? Tama ba, RD? Isa yan sa mga naka-roll out sa Regional Office 10.
1: Mm-hmm. Yes po, yes po. Using our partners, no, the local government units through our Public Employment Service Office po.
0: O, diba?
1: So mayroon na po tayo mga memorandum of agreements with different public employment services offices na magtatalaga po sila ng OFW Help Desk na kung may mga hearing tayo, may mga request for assistance ng ating mga OFWs kanilang pamilya, hindi na po sila kailangan pumunta dito sa regional office.
2: Mm-hmm.
1: Pupunta lang po sila sa pinakamalapit na Public Employment Service Office at yung peso na po office ang magpaparating sa kanilang mga request for assistance or mga reklamo sa ating regional office.
0: Ayan.
2: Kita, pero mabilis naman.
0: Mabilis yan, syempre. Mm-hmm. Kita mo yan, Ms. Jel, kasi naalala ko yan. Pre-pandemic, I was director of anti-illegal at that time for POEA. Nandiyan kami sa Cagayan de Oro. Ayan, Cagayan de Oro, ang naging local government partner natin around that time, mga 2019 if I'm not mistaken. At that time, ma-heavy pa on central office operations, which is POEA. But we already have a satellite office, mga dalawang tao lang yun, a satellite office in Cagayan de Oro at that time. So, hindi pa siya full na regional office. And of course, the Department of Migrant Workers we eventually evolved and was established. Ayan na, may regional office na tayo. At ngayon, yung binabanggit nga ni RD Maning, we have our provincial offices. And even dun sa mga wala tayong provincial office operations, the partnership itself with the local government unit, di ba? Mm-hmm. Ayan. Ayan ang ano natin.
3: Oh. Talaga napakasipag sa Randy.
0: Yes, of course.
2: At importante yun, Oni, binabanggit nga ni ASEC na inilalapit talaga natin yung bawat servisyo natin sa ating mga kababayan at napakahalaga ng papel ng non-government
3: organizations.
2: Yes.
3: At syempre, RD, maidagdag po namin dyan, non-government office at pribadong sektor sa pagsulong po ng ating mga tungkulin na maging malapit tayo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga OFW. At this point in time, gano'n na po ba sila paano po natin sila nakakatulong sa paggawa nito, sir?
1: Ang napakahalaga po talaga ang papel ng ating mga local government units, mga non-government organizations at private sector at iba pang stakeholders sa pagsusulong ng mandato ng DMW.
2: Mm-mm.
1: Alam natin na natin kayang isulong ng mag-isa ang proteksyon, ang welfare, reintegration at employment assistance para sa ating mga migrant workers. Kailangan din natin ang kanilang pagtulungan upang mas maging malawak at responsive ang ating mga programa. Isa sa magandang halimbawa nito, ang pagtatag natin ng National Reintegration Network or NRN, kung saan pinagbubuklod natin ang iba't ibang government agencies, local government units, private sector, academe at iba pang partners upang mas maayos na matugunan ang pangangailangan ng mga returning OFWs at kanilang mga pamilya. Sa dito po sa Region 10 po, nakapag-conduct tayo o nakapag-kasatayo ng dalawang NRN activities. No? Last year po, last November po, na nilalahukan po ng 27 NRN partners, both national government agencies, private institutions, academes, and non-government organizations, at mayroon tayong mga more than 1,000 OFW, returning OFWs and their families who availed of the different services ng NRA natin. And for this year po, we were able to successfully conduct last May 19 our second NRN activity, no, which is also participated by our 27 partners, and we cater to more than 1,000 OFWs and their families po.
0: Ayan, diba?
1: Sa nakita natin, no, sa pamamagitan ng ganitong convergence, na pagsama-sama natin ang iba't ibang resources, expertise, employment opportunities, livelihood programs at assistance ng ating mga partner institutions.
2: Mm-hmm.
1: So dahil po dito, mas nagiging coordinated at accessible ang serbisyo para sa ating mga kababayang OFWs at kanilang mga pamilya po.
0: Ayan, di ba? Yung NRN nila nung April actually, as was actually kasabay nito, part ito ng Love for All program, mm-hmm, of course, mm-hmm, ng ating First Lady Liza Araneta Marcos. Magkakasabayan, nandun sila, mm-hmm, Admin PY, sila Secretary Hans, nung kanilang National Reintegration Network Activity, BBMNRN, mm-hmm, last April. And recently, meron uli sila and we'll be conducting more, tama ba, Arlie Maning? We'll be conducting more BBMNRN activities in Northern Mindanao. We have more slated. Tama, Arlie?
1: Yes po, as Kiko po, in fact, we already have initial negotiation, discussion with our provincial government in Bukidnon. So we will be conducting the NRN by October in Bukidnon po, as Kiko.
0: Oh, ayan, malapit na yun, no? Malapit na, oo. Oh, and of course, Region 10 din kasi ang isa sa madalas na maraming interested sa reintegration programs in Region 10. In fact, Likhang Kababaihan, yes, we have several na from Region 10. Yung runner-up natin last year is from Bukidnon. Yan, yung runner-up
1: po,
0: natin from last year sa Bukidnon yun. And then also, itong ano, you have, ayan, ipromote mo naman, Arlie Maning, meron ka rin kaalaman to, Kabuhayan, K2K, di ba? Upcoming. Ito yata yung call center ba? Contact center or virtual assistant? Mga tech-related eh. Ayan, oo.
1: Ongoing po ngayon ang ating training, no, sa AI at saka virtual assistant, mm-hmm, no, in collaboration with TESDA po. So ongoing po ngayon, hopefully po matatapos this month yung training po ng ating mga returning OFWs.
0: And of course, yan po, hopefully ay marami pang mag-enroll, mm-hmm, dahil ang Kaalaman to Kabuhayan program in partnership with TESDA, OWA and DOLE, of course, hindi lang po ito pa-training, ha? Hindi lang ito pa-training. Ang regional offices din po namin ay may kinokonduct na job matching at job fair immediately. Pag natapos yung training, meron po yan sa inyong graduation na job matching and job fair.
3: Tama po yun.
0: Ganyan natin kamahal ang ating OFWs, yes, at ang kanilang mga pamilya.
3: Kaya nga sila lagi sinasabi, napakasipag talaga ng DMW.
2: At saka yung ano, yung serbisyo talaga. Totoo. Alam mo, yes, mapapakinabangan.
0: Mapapakinabangan. Mm-hmm.
2: And RD, nitong first week ng August, pwede nyo i-share sa amin itong koro na isinagawa ng inyong ng ating departamento. Koro o yung ating ano to, Central Office
0: Regional Office and
2: Consultations.
0: Mid-year planning assessment yan, kasama sa planning exercise.
1: Oh, ang Koro o Central Office Regional Office Consultation ay isang mahalagang pagtitipon ng Department of Migrant Workers kung saan nagsama-sama ang mga opisyal ng Central Office at mga regional offices, mm-hmm, upang pag-uusapan ang mga programa, ang ating operation, hamon at mga kinakailangang hakbang para higit pang mapahusay ang serbisyo ng departamento sa ating mga kababayang OFWs. Mm-hmm. Sa sinasagawang koro noong first week ng Agosto, nagiging sintro ng ating talakayan yung financial at physical accomplishments ng bawat region, mga consolidated issues and concerns at mga kaukulang recommended actions, pati na rin yung ating direction towards ISO accreditation, pati ang ating optimization plan para sa mga regional operations. Mm-hmm. Mahalaga ang ganitong consultation dahil hindi lamang ito tungkol sa pagbabahagi ng mga accomplishments. Mas mahalaga rin ito, itong pagkakataon sa Central Office na aktual, makita nila ang aktual na kalagayan, mga hamon ng mga regional offices at mga pangangailangan ng regional offices. Mm-hmm. Sa kabilang banda, nagkaroon din ng pagkakataon ang mga rehiyon na mas mauunawaan ang mga pulisiya, direksyon at mga priority na programa ng ating departamento po.
3: Mm-hmm. RD, sa pagkatapos po ng dalawang araw na event na ito, sir, nakatutok po sa ugnayan ng Central Office at Regional Offices. Paano nyo po ba i-assess ito? At ano, yes, po mga takeaways ang nakamit, hindi lang sa Region 10, sir, bagus sa lahat po ng rehiyon sa Koro?
1: Yes po, unang-una po is naayos po natin ang coordination, no, yung coordination ng regional offices at mga bureaus ng ating central office po, no, para mas mabilis po, no, ang pag-response ng bureaus ng ating central offices sa pangangailangan ng ating mga regional offices po. So isa po 'yon, at saka naintindihan namin na papalakasin po ang regional operations po sa pagde-devolve ng lahat, halos lahat ng mga centrally managed functions po ng department i-devolve na po no sa ating mga regional offices. Mm-hmm. So meaning po i-empower na po ang mga regional offices to para po hindi na maghihintay pa ang regional offices kung ano yung mga desisyon ng ating sa ating central office sa operation po. So napakahalaga pong hakbang ito no because sa pagkakaalam po natin that in 2027 po ay i-review na po ang department kung ang department ba ay nagampanan ba niya ang kanyang mga tungkulin po base po sa Republic Act 11641 po.
0: Ayan naman. Siyempre, pabatiin muna natin at baka may mensahe ang isa sa ating pinakamasipag. Ayan, RD Maning, baka meron kang mensahe. Di lamang para sa ating mga kababayan mm-hmm. dyan sa Region 10, but of course, ang ating mga OFWs in general. So baka may mensahe po kayo, RD.
1: So sa lahat po ng ating mga kababayan, lalo na sa ating mga katahanan, no, sa DMW, sa ating katahanan, sa Region 10, maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtitiwala at suporta sa Department of Migrant Workers. Mm-hmm. Nais ko pong ipabatid na patuloy kaming magsisikap na maibigay ang serbisyong nararapat para sa ating OFW at kanilang pamilya. Anuman po ang inyong pangangailangan o concern na may kinalaman sa ating mga serbisyo, bukas po ang ating tanggapan na makinig at tumulong. Patuloy din po nating palakasin ang ating mga programa para maprotektahan ang ating mga OFWs, lalo na laban sa illegal recruitment at iba pang mapanlinlang na gawain. At para po manatili kayong updated sa aming mga programa, serbisyo, repatriation assistance, livelihood opportunities, action plan, mga anunsyo, at iba pang mahalagang impormasyon, inanyayahan ko po kayong ipalo ang aming official na Facebook page, DMW Region 10. Nandito po ang DMW Region 10 upang patuloy na maglingkod, makinig at tumulong. Maraming salamat po at mabuhay po ang ating mga OFWs.
0: Ayan naman, syempre, nakasama po natin at ating narinig, syempre, Regional Director of DMW Region 10, ayan, RD Emmanuel Toledo, si RD Maning,
2: yes,
0: syempre. Napakasipag
2: oo.
0: Niyan.
2: Napakasipag, oh, grabe.
0: Napakasipag niyan. yung ano, umulan, umaraw, mapagano. Yes. At syempre, mabilis, ano, mabilis utusan.
2: Totoo.
0: Mabilis utusan, mabilis ang aksyon.
2: Correct.
0: At it's quite a challenging region kasi oo. Very diverse siya. Malawak-lawak yung region na yon. But, di ba, naitaguyod, di ba, naitataguyod. Siyempre, shout out sa ating lahat ng mga, mga kawani dyan sa DMW Region 10. Ayan, kay Miss Mary, of course, ng welfare and reintegration ng DMW Region 10. Of course, kay Attorney Araw, ayan, matagal na namin kasama to, si Attorney Araw, of course, ng protection naman ng DMW Region 10. At sa lahat, of course, ng ating mga katahanan dyan sa DMW Regional Office 10 in Cagayan de Oro City.
3: So maganda yun ha, katahanan.
2: Katahanan. Oo, maganda yun ha, kasi, di ba, meron na tayong mga hindi ko na sasabihin.
3: Kompleto na kasi.
0: Kompleto na eh. Oo, kompleto na.
3: Katahanan na lang.
0: Katahanan na lang.
2: Sasabihin ko sana kasambahay. Kasama sa bahay.
0: Kasama natin ating katahanan.
2: In fairness. At syempre, dumako na tayo sa ating Ikwento Mo, Kabayan.
4: Ikwento Mo, Kabayan.
2: Sa loob ng 14 na taon, nagtrabaho po siya bilang domestic helper sa Singapore para sa kanyang pamilya. Pero sa kanyang pag-uwi, isang bagong oportunidad ang nagbukas sa ating kababayan na makakausap natin maya-maya lamang. Oo. Dahil ASEC, habang na-establish natin yung ating connection, dahil meron pa tayong isa makakakwentuhan. Ito yung isa sa ating mga PIMS beneficiary.
0: Ah, yeah. So sa beneficiary to, yan po, yung binag-uusapan natin last week,
2: yes,
0: di ba? Yung sa PIMS. Ang PIMS po, yung sa Pilipinas, ikaw ang ma'am at sir program natin. Isa to sa mga matatagumpay na reintegration programs ng ating pamahalaan. So, nasa 10 years na rin ito.
2: Mm-hmm.
0: But yung support, actually, ay bumuhos magmula nung 2020. Tinitignan ko yung numbers eh when they showed me the numbers. Gano'n nakarami to ka ako? And then sabi nila sa akin, Asek, actually more than dumoble since 2023, 2024, 2025, halos 6,000 former OFW. So sa tatlong school year lang na yon, plus this school year more than 7,000 na. 7,000, 8,000. Dati yes, almost 6,000 as of last year, nagdagdag pa ng 2,000 na mahigit ngayong taon. So that's around 7,000-8,000 na yung total niya. Hinihintay lang namin yung final na number ng nag-assume po na ng positions nila ngayon. These are former OFWs.
2: Okay.
0: Na permanently ay nabigyan ng permanent item sa Department of Education natin. Nagtuturo na sila dito sa Pilipinas.
2: Sige nga
0: ngayon.
2: Sir, enlighten us please. Doon sa iba na hindi alam ang PIMS, pwede ka bang maging teacher kahit na hindi ka teacher nung umalis ka dito sa Pilipinas?
0: Yes, oo. Ang importante po dito ay dapat ay licensed teacher, of course. Pasado, okay. 'Di ba? Pasado. Pasado siyang teacher. So marami dito ay pumasa sila noong nandoon sila sa ibang bansa.
2: Alright.
0: So, like nung February, naimbitahan kami ni Secretary Hans, nandyan kami, kasama sila Admin PY, nandyan kami sa Hong Kong. And with a partnership of DMW and PRC, kasama na rin ng OWA, nagpapa-special licensure exam sila sa iba't ibang mga bansa.
2: Uh-oh.
0: In Hong Kong, they had a special licensure exam last year. Ang swerte, Ma'am Jel, at talagang napakarami talaga yung pursigido, out of around 500 na nag-take, 500 plus na nag-take, 300 doon.
3: Pumasa.
0: Licensed teacher na sila. So, binibigyan namin sila ngayon ng libreng refresher course po para yung kahit na pasado na sila, syempre dahil yung trabaho nila ay hindi aligned doon sa pagtuturo. Marami sa kanila kasi mga nanny, yung iba sa kanila care workers, yung iba ay mga household help. So, binibigyan po namin ng libreng refresher course in partnership with Philippine National University and other state universities here in the Philippines para ma-update ang kanilang knowledge and skills sa pagtuturo. So yan, sila ay magiging kabahagi na ng SPIM sa kanilang pagbabalik.
2: Okay, ayan, habang ni-establish natin, sir, yung ating connection doon sa ating bisita, meron tayo ipopromote yung sa CHED, sir.
0: Speaking of CHED, ipopromote ko lang. Nakaredy na ba sa natin? Oo.
2: Asan yung ating
0: Meron pong programa ang OWA, ang CHED, at ang CHED, kasama na rin ang department. May mga ongoing po na orientation na kasi binabanggit mo, Ms. Jel, kanina yung tungkol sa learning at kung paano natin natutulungan. May ongoing po na roadshow online, virtual orientation. Ang OWA at ang CHED po tungkol po sa LEAP, OFW, Lifelong Learning for Education Assistance Program for our OFWs. Libre pong pakolehyo, diba? Sa mga nagnanais makapagtapos po ng kanilang college degree, hatid po ito ng OWA. Ayan, hatid po ito ng OWA. Kabahagi po ng alagang OWA program. So, sa mga kababayan po natin sa Dubai, sa UAE at sa Saudi Arabia, may orientation po. Tonight. Oo, may orientation. But this is the second orientation na actually. If you are enrolled currently in an ETIAP accredited institution, CHED accredited siya na nag-o-offer ng ETIAP course. Yun yung para mabigyan ng credits ang iyong current na work and eventually makapag-trabaho ka, makakuha ka ng credentials and matapos mo ang iyong college degree. Wow. So ang OWA po ay nagbibigay ng scholarship para diyan. So dati ang OWA scholarship para sa mga anak, ngayon po
2: sa worker na mismo.
0: Yan. Of course, sa pangunguna po ng ating mahal na pangulo, and he really gave us that push na talagang alagaan ng OFW at kanilang pamilya. Ito na po ang katuparan ng inyong pangarap na makapagtapos ng kolehiyo, ang LEAP program po ng OWA for lifelong learning naman at matapos ang ETIAP.
3: Asek, ano po ba yung ETIAP.
0: Expanded Tertiary Education and Accreditation Program ito para ito sa mga yung course, yung actual work experience mo, yung units mo ay pwede mo nang mag-gain. Oh. Diba? Wow. Matake. Madami dito online ng modality. So, pasok na pasok para sa ating mga OFW na enrolled at gusto nilang matapos ang kolehiyo na. Kasi minsan, alam mo yun, sa kagustuhan natin na ano, nagtatrabaho na, hindi na nila, hindi na nila, kumbaga, isinasantabi yung pangarap para matupad ang pangarap din ng kanilang mga anak, ang kanilang mga kapatid. So, ito po, ang kanila namang alay naman din namin para sa kanila, di ba?
2: So, nakakatuwa yan. So, saan pwede makita si Sir? Of course, sa CHED na Facebook page.
0: Yes, it's available on the CHED Facebook page and the OWA Facebook page po para po sa orientation na iyan ng LEAP OFWs. Ongoing na po ito, ha. So, kung kayo po ay enrolled, magpatala lamang po kayo sa OWA, makipag-ugnayan po sa pinakamalapit na migrant workers office.
2: Mm-hmm.
0: So,
2: wala bang ano yun, ano, Asik? Parang limit sa age? I mean, kahit sino, basta ikaw ay OFW.
0: Actually, alam mo, yung question na yan, kanina umaga may interview ako, tinanong ako sa isang radio program din, sabi sa akin, Asik, paano naman yung mga OFW na pa-retire na? Pwede pa ba sila dyan sa mga programa ninyo? Ay mo, sabi ko, lifelong learning. Ayan!
2: Napapalakpak ako.
0: Pero, totoo yun, ha? Totoo yun. Isang bagong pirma pong batas, isang bagong pirma po na, ano natin, na na batas, na pinupush din po ng kasalukuyang pamahalaan, yung lifelong learning. Kasi syempre, di ba, wala namang limit, eh. Sa totoo lang, minsan natutuwa tayo doon sa gumagraduate ng gumagraduate senior citizen, pumapasa ng mga board or bar exam senior citizens, alam niyo, iba po yung pagsaludo namin diyan, kasi yun nga, itinaguyod mo despite all the odds, the age, di ba? Kasi syempre, as we progress sa edad, medyo minsan nahihirapan na tayo, marami na ano, but yan po, suportado po namin yan. Sabi nga natin, suportado natin ang bawat pangarap ng OFW.
2: Nakakatuwa kasi minsan, di ba, meron ako nakitang balita, Asik, magkaklase sila,
0: mag-ina, magkaklase. Tapos meron din yung sabay na nag-graduate, di ba? Sabay silang nag-graduate. Mother and daughter tandem din nag-graduate. And of course, meron din kami, may K2K program po. Ang K2K program, pinromote na namin dito. Tuloy-tuloy lamang po ang kaalaman tungo sa kabuhayan program ng Department of Migrant Workers. Katuwang naman natin dito ang TESDA. So, love na love talaga tayo ng ating mga education partners. CHED, of course, with the partnership with CHED kay sa ETIAP kanina with Chair Shirley Agrupis, and of course TESDA, napakasipag ang katandem natin na isa pang K, si Secretary Kiko Benitez naman din ng TESDA. We're rolling out 3,000 slots scholarships for OFWs and OFW families for NCR pa lang yan, Ms. Jel, Sir Onin. So, watch out po sa Facebook page ng Department of Migrant Workers, pati na rin po sa Facebook page ng DMW-NCR. Kami po ay magpapa-enroll na at sign up na po kayo para po sa kaalaman tungo sa kabuhayan. Additional stats po ito at sana po ay inyo pong samantalahin ng opportunity naman for those na nakabalik na OFW or yung next of kin po o yung family member naman ninyo, alay po namin sa inyo. Libre po lahat ng mga programa na ito. Yun lang po ang hinihintay lang namin, kayo lang po ang aming hinihintay. Sign up na po kayo. At ang K2K, nabanggit ko kanina, ang K2K kasi is after they learn, after they train, may certification, may job fair, may job matching. Ganon, kompleto si Ricardo. Oh, diba? Sa pakikipagtulungan naman siyempre ng DOL.
3: Parang sipag one-stop talaga shop. Sipag talaga, sir, ng DMW.
0: One-stop, tuloy-tuloy, jump-pack. Oo, yan ang ano natin.
2: Ayun, thank you, Asik. Siyempre, sana next week ulit.
0: Oo nga, sana next week maisalang natin yung kababayan natin na SPIMS beneficiary. Kasi, mag-o-open na rin kasi si SPIMS at malapit na rin ang Teacher's Month. Malapit na ang Teacher's Month, September. So, sana ay maisalang at makasama naman natin din dito sa ating program.
2: Ayun. Kabayan, nasaan ka man sa mundo, maging bahagi ng tahanan ng OFW, ibahagi sa amin ang inyong kwento, karanasan, tagumpay at mahalagang updates mula sa inyong bansa. Mag-comment, mag-message at i-share ang aming mga episodes upang mas marami pa tayong maabot na OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. At yan po, naging kabuuan ng ating programa. Muli niyo po kami samahan sa susunod na Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mula sa DMW Strategic Communications Service, ako po si Jel Miranda.
3: Ako naman po si Olin Miranda, patuloy na maghatid sa inyo ng makabulang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFW.
0: At naman po, ako po si Assistant Secretary Kiko De Guzman naman po at samahan niyo po kami palagian sa ating mga kababayan pong OFW at ang kanilang pamilya. Handog po namin ang programang ito at ang mga serbisyo syempre ng Department of Migrant Workers at ng OWA. Sa ngalan po ng aming mahal na Secretary, Secretary Hanseo Caktac at ng iba pa pong mga opisyal ng Department of Migrant Workers, ito po ang tahanan ng OFW.
4: Para
5: sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online, ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
4: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online, ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
8: Oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
2: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
3: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
0: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Itigil na ang paggamit ng iyong telepono sa banyo. Maaari itong humantong sa almoranas ayon sa isang ulat. Nalaman sa isang bagong pag-aaral na ang pagsasabay ng oras sa banyo sa oras ng telepono ay nauugnay sa 46% na mas malaking panganib ng almoranas. Kaya pagdating sa banyo, pumasok at lumabas at isave ang iyong scroll para sa ibang pagkakataon.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Radyo Pilipinas World Service is now fully digital, delivering news, information, entertainment, and variety of programs
1: through your social media app.
5: Follow, like, and share Radyo Pilipinas World Service Facebook page and Radyo Pilipinas World Service YouTube channel.
1: Download
5: PBS Audio Receiver app for continuous audio streaming of programs 24 hours a day, 365 days a year. Radyo Pilipinas World Service.
1: Online.
5: Serving the Filipino and the global community with unfading commitment.
0: Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format.
1: Anytime, anywhere.
0: From Manila, Philippines.

0: Radyo Pilipinas World Service is now fully digital, delivering news, information, entertainment, and variety of programs through your social media app. Follow, like, and share Radyo Pilipinas World Service Facebook page and Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Download PBS Audio Receiver app for continuous audio streaming of programs 24 hours a day, 365 days a year. Radyo Pilipinas World Service Online. Serving the Filipino and the global community with unfading commitment. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. World Service, programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips, at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang discarding wise. Discarding wise. Kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise. Discarding Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Magandang araw sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service. Welcome po muli sa programang Discarding Wise. Layunin ng programang ito na gabayan ang ating mga kababayang OFWs para sa praktikal na solusyon, matalinong desisyon at tunay na wais na pamumuhay. Ako po si Leo Magpayo at kasama natin ang ating financial analyst na si Jonathan Jonas Ravelas. Magandang araw, Jonas.
2: Magandang araw, Leo. Magandang araw sa ating mga tagapanood at tagapakinig ng Discarding Wise.
1: Napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo live sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS Receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store naman para sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. Sa ating edisyon ngayong araw, matutunghayan niyo po ang balitang pinansyal at pang-ekonomiya kung saan humina pa ang ekonomiya ng Pilipinas sa ikalawang quarter ng 2026 at sinabi ng BSP na ang mabagal na paglago ay nagbibigay puwang para hindi maging agresibo sa laban kontra inflation. Bukod dyan, madadagdagan pa ng isang European country ang Luzon Economic Corridor sa listahan ng mga international partners. At sa ikalawang bahagi ng ating programa, sa ating segmentong Alkansaya, ano ba ang magandang racket para makapag-ipon? Kaya't simulan na po natin ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya.
0: Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Eto no, unahin muna natin, magkakaroon ng dagdag presyo sa langis ngayong Linggo kung saan inaasahang madaragdagan ng 4 piso hanggang 5 piso ang presyo ng diesel kada litro, gasolina ng 2 hanggang 3 piso at kerosene ng 5 hanggang 6 na piso kada litro, batayan sa trading mula Agosto 11 hanggang 14. Bilang tugon, ipinatupad ang pamahalaan ang 12 piso kada litro na fuel discount para sa mga pampublikong sasakyan mas mataas mula sa dating 10 piso. Kasabay nito, nakatakdang ilunsad ang amortization aid na 20,000 piso kada unit bawat buwan sa loob ng 3 buwan para sa modern jeepneys, pati iba pang tulong gaya ng repair, maintenance at training assistance. Jonas, sa tingin mo, sapat na ba itong hakbang para maibsan ang pasanin ng sektor ng transportasyon?
2: Ako, yan ay parang, kumbaga, parang tulong lang talaga yan. Malaki talaga ang tama sa atin ng inflation, no? So talagang hindi naman kakayanin lahat ng gobyerno ang mga subsidies na ito, no? Kaya kailangan lang ito ay dapat two-prong. Kumbaga, nagbigay ang gobyerno, tayo bilang mamamayan dapat magtahak din tayo ng mga pamamaraan na maibsan yung ating mga paghihirap, no? Kailangan meron tayo mga measures na para magkapagtipid. No? Kasi talagang hindi sapat yung binibigay ng gobyerno at hindi naman nila kayang ibigay lahat. Kaya kailangan realistic tayo.
1: Ayan, sa unang nating story, no, humina pa ang ekonomiya ng Pilipinas sa ikalawang quarter ng 2026 kung saan bumagsak sa 2.3% ayon yan sa Philippine Statistics Authority. Mas mababa ito kaysa sa 2.8% noong unang quarter at 5.4% sa parehong panahon noong 2025. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, kailangan ng 4.4% growth sa ikalawang kalahati ng taon para maabot ang mababang o pinakamababang target na 3.5 hanggang 4.5%. Gate ng PSA, ito na ang pinakamababang paglago mula pa noong 2009 kung hindi isasama pa o isasama ang mga taon ng pandemya. Jonas, ano ang inaasang sektor na makatutulong sa pagbawi ng paglago sa ikalawang kalahati ng taon?
2: Alam mo, nakikita pa rin natin ang services at manufacturing, ano, at saka construction sectors to na makatulong. Pero ang hinawi natin yung datos, no, makikita natin ang gobyerno gumastos na ng 8.7% o yung gastos niya tumaas kaysa doon sa mga sub 4% nung nakaraang taon, ano. So anong ibig sabihin nito? Kahit na yung gobyerno gumastos, maraming kakulangan, ano, dahil yung impact ng investments bumaba ng halos 9%. Ngayon hindi ito dahil masama yung ekonomiya, but ito ay tama doon sa tatlong bagay. Number one, yung issue ng floodgate. Pangalawa, yung talagang dagok ng gera o yung geopolitical risk na nakaapekto sa inflation at saka sa gastusin ng bawat mamamayan. So talagang yun, nakadepress talaga ng GDP. Kung gumaganda yung datos ngayon na galing ang inflation ng 7.2 at nasa 6.2 tayo, babalik yung consumer sector, no? Ibig sabihin, mas magkakaroon ng kakayahan ang mga mamamayan na gumastos dahil nakikita na nila bumababa yung inflation. Isang magandang hudyat yan para makakita ng mas magandang second half. Lalo na pagpasok ng bear, makikita natin na talagang gaganahan na sana ang ating mga mamamayan na maghanda para sa Pasko.
1: Yung ano naman ang inaasahang epekto nito sa halaga ng piso kontra sa dolyar?
2: Alam mo, yung epekto niyan kasi dahil mababa yung growth rate natin, ano, kung ihahambing natin yung growth rate, ang GDP gusto natin mataas. No? Ngayon, yung inflation natin gusto natin mababa kaso nagbaliktad sila ng GDP. No, ang GDP natin parang inflation at ang ating inflation parang GDP. So, ang impact talaga dahil mahina ang growth, iniisip natin ibababa yung interest rate. At pag pinag-usapan natin bumaba ang interest rate, humihina ang piso sa dolyar. Lalo na ngayon na tumataas ang 10-year US Treasuries, no, yung interest nila tumataas. Tapos yung 30 years nila nasa 25-year high na. So mas na-attract ngayon ang mga naglalagak ng pera sa Amerika kasi mataas ang interest rate. Kumbaga, kahit numerical mas mataas sa atin, pero dahil mas matatag ang US economy, doon sila naglalagak ng pera. Kaya maiintindihan natin yung negative 9% na investment.
1: Mm-hmm.
2: Ngayon, yan ngayon yung binabalanse ng ating Bangko Sentral kung pababayaan ba niya na hindi muna magtaas para gumanda yung growth.
1: Mm-hmm.
2: No? Ngayon, talagang ito yung tinatawag nating balancing act.
1: Ayan,
2: kung iisipin ba niya ang inflation, kasi kung baga titingnan natin kung maiaayos ng ating Bangko Sentral ang inflation,
1: mm-hmm,
2: at yung 6.2 mapababa natin closer to 4%,
1: mm-hmm,
2: eh walang rason yung ating mga mamayan kundi gumastos. Diba? So kung gumastos sila, iikot na yung economy natin. Yung mga negosyante, gagastos na rin.
1: Mm-hmm.
2: Diba?
1: Mm-hmm.
2: So, kumbaga, mas makakabilis ba pag binaba yung interest rate?
1: Mm-hmm.
2: O, pababayaan natin munang medyo mataas para makontain yung inflation.
1: Oh.
2: Sa palagay ko, mm-hmm, eh mas pipiliin ng Bangko Sentral yung tinatawag na price stability. Mm-hmm. Mapababa muna yung presyo,
1: mm-hmm,
2: bago ko isipin yung growth. Kasi hindi ka gagastos kung mataas yung mga presyo. So pababain natin.
1: Mm-hmm.
2: So hindi lang naman yan ang Bangko Sentral, pati rin yung gobyerno. Kaya tayo may mga subsidiya sa bigas, meron tayong mga binigay na incentives para kumbaga medyo makaluwag-luwag ang isang Juan de la Cruz.
1: Oo.
2: At gumastos.
1: Oo.
2: So yan ang gusto natin. Kaya tingin ko medyo elevated pa yung inflation.
1: Mm-hmm.
2: Pero hopefully, mabalanse niya yung paghina ng piso.
1: Yun. Speaking of, no? Kasi ito, curious ako, pakipaliwanag nga kung ano yung mga factor para itaas o ibaba ng BSP yung interest rates.
2: Okay. Unang-una, tatlo kasi ang pillars ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang unang-una ay price stability.
1: Okay.
2: Naniniwala ang Bangko Sentral ng Pilipinas na yung para maganda yung ating ekonomiya, yung inflation dapat nasa 2 to 4%.
1: Yes.
2: Okay. Ang ibig sabihin niyan, kung ikaw ay isang negosyante, predictable yung environment.
1: Mm-hmm.
2: Kasi naandyan lang yung pwedeng galaw ng inflation. Ngunit, mm-hmm, alam natin, simula nung Pebrero, na naapektuhan tayo nitong gera.
1: Oo.
2: Abang naandyan yan, kailangan i-manage muna itong inflation.
1: Mm-hmm.
2: Pangalawa, ang stability ng banks ang tinitingnan ng Bangko Sentral. At pangatlo, siguradong pamamaraan ng pagbabayad.
1: Mm-hmm.
2: Kaya naandyan yung paggamit ng QRPH, PhilPass, lahat. Yan ang kanya. So, unang-una talaga itong price stability. Ngayon, bakit humihina yung piso? Kasi maraming mga ekonomista at mga analyst ang nakikita nilang agad na gagawin ng Bangko Sentral ay ibaba yung interest rate. No?
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Bakit ibababa? Kasi para makatulong bumilis yung takbo ng ating ekonomiya.
1: Ayun.
2: So yan ngayon yung kumbaga, pero hindi lang ganun ka, ang tawag nito, hindi ganun kadali. Kasi kumbaga kahit binaba mo yung interest, kung mataas yung presyo, hindi ka pa rin gagastos.
1: Mm.
2: Kaya importante yung price stability. Kaya yan ang unang-una niyang tinitingnan.
1: Mm-hmm.
2: No?
1: Mm-hmm.
2: Kaya ngayon, pag pinabayaan niyang bumaba yung interest, lalo namang hihina yung piso.
1: Oh,
2: kaya
1: okay,
2: hindi tinatarget ng Bangko Sentral ang exchange rate. Wala siyang pakialam dyan.
1: Mm-hmm.
2: Kasi importante sa kanya presyo.
1: Mm-hmm.
2: So gusto niya makita na yung ating ekonomiya, mababa yung mga presyo ng bilihin para gumanda yung economy.
1: Ayun. Okay, okay. Kaugnay nyo? Kaugnay niyan dahil sa piso kontra sa dolyar. Muling bumagsak ang piso sa 61 pesos kada dolyar kasabay ng paglapit ng presyo ng Brent crude sa $90 kada bariles dulot ng panibagong panlabas na pressure matapos maantala ang negosasyon ng Estados Unidos at Iran. Nagsara ang piso sa 61 pesos and 26 centavos kontra sa dolyar nitong Martes. Mas mahina ng 55 centavos kumpara sa 60 pesos and 71 centavos noong Lunes. Ngayong Biyernes naman, nagsara ang piso kontra sa dolyar sa 61 pesos and 45 centavos. Noong Lunes, nasa 60 peso level ang piso, pero biglang lumagpas na naman 61 pesos. Ano ang dahilan na patuloy na paghina ng piso kontra sa dolyar, Jonas?
2: Okay, unang-una, yung nakita nating paglakas nung isang linggo ay dahil merong tinatawag na central bank intervention. Isa sa mga tinitingnan ng mga negosyante dito sa atin ay ang pera ng Japanese yen. Tinitingnan niyan, isa yung barometer para makita natin ang paglakas o paghina ng dolyar. No? Ngayon, ito ay pangalawa lang doon sa tinatawag nating dollar index.
1: Okay.
2: Dahil biglang umabot ng 163 yung dollar yen, napagkasunduan ng US Federal Reserve at Bank of Japan na medyo alalayan yung kanilang pera na sobrang humina.
1: Mm-hmm.
2: So nag-intervene sila at bumaba halos ng 155. Ngunit nung nawala yung intervention dahil nga sa lakas ng dollar, bumalik ulit ng 160. No? Kaya ngayon, bumalik din tayo sa 61. Ngayon, nakakadagdag din ng pressure yung elusive na peace stocks na yan. No? Kaya bumalik yung Brent oil sa 90. So yan ngayon ang mga rason kung bakit humihina. Diba? Kung idadagdag natin yung una bago tayo sa unang bahagi ng ating pag-uusap, yung pagbaba dahil mahina yung GDP growth.
1: Mm-hmm.
2: Pag nagbababa ka ng interest rate, nakakahina ng pera mo.
1: Mm-hmm.
2: Kaya isa yan sa mga nakabalik. Pangalawa, yung uncertainty ng gera. At yung pangatlo, yung peace stocks na yan. Kaya talagang nananatiling above 61 yung peso. No?
1: Mm-hmm.
2: So ngayon, ang kinakatakot ko ay babalik tayo doon sa may 61.75 kasi nga lalong tumatagal itong mga problema na to, no? At nakakadagdag pa dyan itong pangapag-ulan na nakakasira ng ating mga pananim, ano? Na pwedeng maging inflationary. So anong ibig sabihin yan? Lalo tayong mag-aangkat ng pagkain. Pag nag-angkat tayo, di dadami na naman ang pangangailangan natin ng dolyar. So hihina lalo.
1: Ayun. Okay, okay. Ito, paspasan natin ng konti, no? Madadagdagan pa ng isang European country ang Luzon Economic Corridor sa listahan ng mga international partners. Ayon yan kay Finance Secretary Frederick Goh. Iaanunsyo daw ang bagong partner sa LEC Investment Forum sa September 10 to 11 sa Maynila. Mula sa tatlong founding partners na Pilipinas, Estados Unidos at Japan, lumawak na ang LEC sa walong bansa kabilang ang Australia, Canada, Denmark, France, Italy, South Korea, Sweden at United Kingdom. Ang corridor na nag-uugnay sa Subic, Clark, Manila at Batangas ay inaasahang magpapalakas ng infrastruktura, transportasyon, enerhiya at digital connectivity sa pamamagitan ng financing at private sector investment. Tinatayang 600 international investors at industry leaders ang dadalo sa forum na co-host ng tatlong founding partners na magtatampok sa mga proyektong pang-imprastruktura at networking sessions. Jonas, ano ba ang benepisyo na makukuha ng Pilipinas, lalong-lalo na sa mga ordinaryong Pilipino, kapag natuloy itong Luzon Economic Corridor?
2: Okay. Itong Luzon Economic Corridor ay talagang pinapakita lang na hindi lang ngayon at tulad ng dati, no? Nung unang dumating ang mga Amerikano dito sa Pilipinas in the 1900s, no? Pagkatapos ng mga Espanyol, no? Dahil nakita nila na very strategic ang Pilipinas. Importante sa kanilang Seventh Fleet sa military nila at sa balance of power. Mm-hmm. Pangalawa, pinapakita yung ating geographical location, no? Ang Pilipinas, malapit sa China, malapit sa Taiwan, malapit sa Japan, sa Singapore, sa Taiwan. These are all less than 3 hours by aircraft.
1: Correct. Oo.
2: So, ngayon, ang kagandahan niyan, madali tayong, dahil nga marami tayong potential, lalo na itong Clark and Subic na dating base ng mga Amerikano, no? Talagang subok na yung kanilang airport na ginawa dyan, yung runway na napakalaki.
1: Oo nga.
2: No? Ay maganda talaga yan para sa manufacturing. Diba? Kaya marami tayong eco zone na naandyan, naandyan din ang Subic. Pagdating naman kung kailangan natin ng, kumbaga gagamit sila ng barko. Ngayon, dahil sa sobrang overwhelmed na yung ating Maynila, no, pagdating sa mga port services, nandyan din ang Subic, Bataan, at ang Batangas. Kaya ito ay isang magandang lokasyon, itong pinag-uusapan nating Luzon Economic Corridor, para sa manufacturing.
1: Yun. No?
2: Kung magawa natin yan, at ito nga ang isa sa mga kontra sa akin, dahil yung iba, bakit ko sabi kontra sa akin? Dahil ang Luzon Economic Corridor, dapat lumipat sana yung mga tao at mga teknolohiya, dito sila mag-manufacture at ipadala abroad.
1: No?
2: Okay, para yung supply chain hindi ma-disrupt. Diba? Lalo na ngayon, maraming may lindol at minsan napipinsala yung mga planta nila. Kung may alternate ka na planta dito sa Pilipinas, pwede nating i-ship out yan.
1: Yun. Oo.
2: Pero ang isang hindi natin nakikita, kung mainganyo natin itong mga nagpo-produce ng sabon, nagpo-produce ng mga produkto na ginagamit ng mga consumers, no? At dito sila magtayo, nakikita natin ang 115 million Filipinos tayo. Kung ginawa nila yan dito, mas mura, mas bababa presyo, mas malaki kita nila kaysa i-export nila abroad.
1: Okay.
2: Kasi yung consumer growth natin, lalo na pag tiningnan mo sa GDP, bumaba lang tayo ng 2.8. Bago mag-pandemic at saka pagkatapos ng revenge spending, nasa mga 5 to 7% tayo pagdating sa consumer spending. So napakalaki compared to sa mga ibang countries na sa mga 2-3%. Sumusunod lang tayo sa Amerika at saka China. Pagdating sa consumption. So kung dito ka maglalagak ng pera mo, dito mo gagawin yan, mas marami kang kikitain kaysa i-export mo abroad. Pero ang kagandahan ng Luzon Economic Corridor, binibigyan ka ng oportunidad na dito ka mag-manufacture para yung buong supply chain mo ma-servisan mo. Yun. Kung yung iba mong mga planta ay hindi naapektuhan.
1: Yun. Ito, bago tayo tumungo sa segmentong Alcanza yan, no? Ito kasi mainit na usapin to tungkol dito sa Pax Silica. Nilinaw ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA at ng Board of Investments o BOI ng Department of Trade and Industry o DTI na manufacturing hub at hindi artificial intelligence o AI hub ang itatayo sa Capas Tarlac. Ipinaliwanag ng DTI na hati ang Pax Silica. Una, ang kasunduan ng 24 na bansa at ikalawa, yung aktual na proyekto sa Tarlac. Tinawag itong Clark Advanced Manufacturing Park na gagawa ng equipment at components na i-export sa AI data centers. Tiniyak ng BCDA na ang 1,619 na ektaryang lupa ay ambag ng gobyerno at hindi maapektuhan ang supply ng kuryente at tubig. Gagamit ang investors ng solar, liquefied natural gas, baterya at kukuha ng tubig mula sa dagat na may sariling imbakan. Jonas, para sa lahat ng ating mga kababayan, may dapat ba silang ipangamba sa Pax Silica?
2: Alam mo, marami talaga sa atin na nangangamba dyan kasi sobrang laki na proyekto, natatakot sila na kakain ito sa dalawa sa pinakamalaki nating mga resources.
1: Mm-hmm.
2: Isa dito ay kuryente.

0: na potential na so na nuclear eh baka nasa mga 2 to 3000 megahertz lang na yung mga MAH pala na parang power bank, yung maliliit lang na kumbaga basta importante makatawid ka buong araw na may power yung telepono mo. So mas maraming maliliit, mas mabuti. Yung isang problema, yung tubig. Kasi nga, kung data center yan, kailangan maraming pamamaraan para palamigin ang mga computer equipment. So marami talaga dyan. Pero ang importante na dapat malaman ng ating mga mamamayan na ito'y isang oportunidad na magkaroon tayo ng pangatlong pilar.
1: Yan.
0: No? Yung unang pilar ay ang export natin. Pangalawa, OFW remittance. Pangatlo, ito yung ating BPO. Itong Paksilica, ito'y isang bago. No? Whether ito ay manufacturing ng mga gamit, manufacturing ng kumbaga pagpo-process ng minerals, no, tulad ng nickel, no, may konting mining component, and of course yung paggamit natin ng mga AI products, no, mga data na magagawa gamit para sa AI. So anong ibig sabihin nito? Merong technology transfer.
1: Tama.
0: Hindi lang, you know, gamitin lang natin yung AI. Pag-aralan lang natin. Pangalawa, ito'y makakapagbigay trabaho sa mga mamamayan.
1: Tama.
0: At para magamit natin yung tinatawag na demographic dividend. Dahil mga bata pa yung ating mga Pilipino, which is around 50%. They're still below 30. Mga 25.5. Kaya ito sila ang magkakaroon ng potential, no? Para dito. Kaya nga, tamang-tama itong huling topic natin para dun sa pagpasok natin sa Alcansaya section.
1: Yan, sakto. Kaya didiretso na tayo sa Alcansaya, no? Jonah, ano nga ba ang magandang racket para makapag-ipon?
0: Oo. So ngayon, talagang alam mo, problema talaga ng bawat Pilipino, isang source lang tayo ang ating pinaggagalingan ng ating pera. Dahil sa teknolohiya at sa sitwasyon natin ngayon, marami ng pwedeng side hustle na makakakita ka ng mga 3,000 hanggang 5,000 na additional income. Di ba? So ito ay makakatulong. So syempre, yung iba, maraming pwedeng pagpunan. So, siyempre, ito ay relatable. Yung iba, nagbebenta ng pagkain, no? Ng mga snacks, no? So, kumbaga, ito, merienda lang. Minsan, nakakakita sila ng 200 pesos a day pagbebenta ng turon, ano? At sa isang buwan, ay 6,000 yan.
1: Oo nga.
0: No? So, ngayon, instead na gumagamit ka ng extra na, you know, panggastos, siguro yung kikitain mo dyan na 50%, baka pwede natin ilagay sa savings.
1: Yun.
0: Diba? So para medyo nadadagdagan yung ating kinikita. Tapos yung 20%, siguro, pwede natin gamitin na pang-reward sa sarili natin. Hindi naman kailangan lahat. Para kung magaganahan ka dito sa mga ginagawa mo.
1: Okay.
0: Diba? So, yung iba, siyempre, hindi lang pagluluto. Yung iba, makikipag-usap ka lang. Dahil ngayon, kailangan na ng mga maraming foreigner dito nag-aaral ng English, nakakatulong sila. 500 pesos yan kada oras. So, makakatulong. Ngayon, yung iba dyan, pwede mag-tutor. Diba?
1: Oo.
0: So, hindi mo kailangan umalis ng bahay, kailangan mo lang Zoom. So, para makakita ka ng pera. Diba? So, ito ngayon ay mga kukunting paraan para yung mga kasambahay natin, mga anak natin, pwedeng asawa natin, magagawa ito habang ang ating kumbaga haligi ng tahanan ay nasa abroad. No?
1: Ayan, oo.
0: Diba? Para makatulong, hindi lang ito para sa savings, pwede rin ito pang investment.

0: No? At pwede rin ito sa mga wealth building goals kung gusto natin ng bagong kotse.
1: Mm-hmm.
0: Gusto ba natin ng bagong aircon?
1: Oh.
0: O gusto natin magkaroon ng solar para makatipid tayo lalo, 'di ba?
1: Correct. Oo. Diyan nga napupunta na lahat eh, para makatipid, no? As in booming business ang solar at saka electric vehicle, no? Kaya
0: oo.
1: Magandang
0: lalo
1: investment
0: na yung iba,
1: yan.
0: Ang tinitingnan lang nila yung e-trike.
1: Oh. Mm-hmm.
0: 'Di ba?
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, kung talagang seryoso ka doon sa pagluluto, 'di ba?
1: Mm.
0: Kung meron ka na doon sa sarili mong barangay o sa sarili mong probinsya, magagawa mo mag-deliver at gumamit ka ng yung e-trike. Oh. Wala nang ano yun dahil
1: tipid
0: ano yun, eh, kuryente lang yun.
1: Correct. Oh.
0: 'Di ba? So
1: tipid.
0: marami ngayon, kumbaga, ngayon natin masasabi na kung ikaw ay mahirap ngayon, tamad ka. 'Di ba? Maaaring sabihin natin hindi natin masasabi na pinanganak tayong mayaman o mahirap. Pero kung ikaw ay nararamdaman mong mahirap ka ngayon at dahil sa edukasyon, sa teknolohiya ngayon, parang wala kang rason para maging mahirap.
1: Mm.
0: 'Di ba? Kasi ngayon dahil lang nga sa Zoom, 'di ba? Marami ng pamamaraan na kahit hindi ka umalis sa bahay, makakapagtrabaho ka, 'di ba?
1: Mm-hmm.
0: So 'yun ngayon dapat yung isang incentive ng ating mga kababayan para magkaroon ng isang magandang pamumuhay, no?
1: Mm-hmm.
0: Ito'y isang paggamit ng teknolohiya ay isang discarding wise, no?
1: 'Yun.
0: 'Di ba?
1: Tama. Kaya discarding wise talaga. Okay. So bago po tayo tuluyang magpaalam, napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo live via audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store para naman sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At dito na po nagtatapos ang ating programa para sa Radyo Pilipinas World Service. Ako po si Leo Magpayo.
0: Ako po si Jonas Ravelas.
1: Yan, magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo sa kaparehong oras dito sa Discarding Wise.
2: Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise. Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise.
3: Discarding Wise.
2: Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: And gaya nga ng advokasya ng CFO, no?
1: Yes, Sir Joey. Pero Sir Joey, para syempre malaman din po namin ni Sir Ares at ng ating mga viewers kung sino po ba si Sir Jose Aguilar o si Sir Joey. Pwede niyo po bang ikwento sa amin, Sir Joey, paano po nagsimula itong bilang kabataan, yung mga advocacies niyo po para sa ating mga kabataan, no po, at sa pagpapalakas pa po nitong ating mga advocacies in, for youth empowerment na po, lalong-lalo na sa ating mga overseas youth.
0: Okay, so just a quick background, no, para at least may idea lang din yung mga viewers and yung mga nakikinig sa atin that I
1: Opo.
0: recently graduated, no, with my Juris Doctor degree, which is a dream na finulfill ko for a long time. But long before I stepped into law school, I was first and foremost, no, a youth advocate. And to be completely honest with you, my leadership journey didn't start with an overwhelming confidence. In the beginning, full of doubt kasi ako sa sarili ko. So every time na may mga projects, programs, and advocacies tayo na China-champion, kaakibat nun yung doubt sa sarili natin. Yung mga questions na, enough ba ako? Yung skill set ko ba?
1: Yes.
0: Enough ba to do these things, no? But everything changed when I had the opportunity to be part of the Ayala Young Leaders Congress because that experience allowed me to see a bigger perspective ng leadership, no? That it's not about perfection and the things that we gain for ourselves, but it's about authenticity and deeply or being deeply connected, no, sa mga tao o mga komunidad na tinutulungan mo, because it should always be servant leadership, meaning leader ka kasi nagseserbisyo ka, leader ka kasi naibabahagi mo yung sarili mo para sa iba. And as you mentioned nga, I'm an advocate, no, for voting rights and voter empowerment kasi malapit ito sa puso ko, kasi naniniwala ako na bago natin maipaglaban yung mga adhikain o yung mga causes natin, kailangan muna nating gampanan, no, yung pinaka basic foundation o yung pinaka pundasyon bilang isang mamamayang Pilipino, which is yung pagboto. And gaya nga na sinasabi ko sa lahat ng tao, I've been into different communities already, and it's so sad to see yung mga ganitong pinagdadaanan ng mga kapwa Pilipina natin, no, sa pang-araw-araw. But again, sa tingin ko kasi, in order for us to truly address the social issues, we must first understand, no, the value of exercising our right to vote, and also sa pagkilatis din ng mga leader na uupo, no? Kasi para mas holistic yung approach at para mas ma-address ng tama yung mga kinakaharap nating problema.
2: So,
0: no?
2: Briefly, ibalik ko lang sa i-clarify ko lang yung sa background ninyo, no? Ay, kasi
0: yes, sir.
2: Nakita ko sa mabilisang binasa ko yung pre-provide na profile, you were a student leader.
0: Yes, sir. Yes, sir. Yes po. Tama po.
2: Kayo ay naging presidente nga ba ng student council ng Letran?
0: Secretary, sir. Secretary of the Letran Student Council, which is yun yung central government ng Colegio de San Juan de Letran, Manila.
2: Ah, sa Intramuros?
0: Yes, sir.
2: Okay, Arriba.
0: Arriba Letran.
2: Yes. So, yung advocacy ninyo na ang ng bilang kabataan, no, is to advocate voting rights, yun ang base sa sinabi mo, sir.
0: Yes, sir.
2: Ang tanong ko lang is, bakit kailangan pa natin mag-advocate ng voting rights? Eh, sinasabi nga na ang Pilipinas ang may pinaka-liberal na sistema ng voting, at pinapayagan na nga yung mga pinapayagan nga natin yung mga kabataan na magkaroon ng ganyan, right to suffrage. 16 years old pa lang, di ba, pwede nang bumoto ng SK.
1: Opo.
2: 18, pag 18, pwede nang bumoto sa national and local
1: national
2: elections.
1: Po.
2: Pero bakit kailangan pa rin natin i-advocate yung ganyan? Ano ba ang nakita mong gap?
0: Oh, well, sir, kasi first and foremost, yung mission ng bilang kabataan, no, ay makapagbigay ng accessible voting or voters education program at ipaalala sa mga kabataang Pilipino ang mahalagang papel nila sa nation building. Kasi ngayon, sa panahon natin ngayon, medyo yung mga kabataan, mas focus tayo, di ba, sa social media, sa pag-try ng different coffee shops and stuff.
2: Right.
0: At nalilimutan natin na tayo mga kabataan na magiging future, o tayo ang mag-inherit ng country nito. So I think, and we think, our group think na kailangan nating i-engage, kailangan nating mapaintindi yung lalim, no, ng advocacy ang ito sa mga kabataan.

0: kabataan. And through this project, yung Bilang Kabataan, we want to reintroduce and refresh the basics, no? Kung bakit nga ba may election, kung bakit nga ba mahalaga bumoto, at kung ano nga ba yung mga responsibilidad ng mga posisyon na binoboto natin, gaya na lamang ng Senado, anong trabaho nila, mga representatives, gobernador, at mayor, and so on. And on top of that, in partnership with the COMELEC, hindi lang po kami nakafocus, no, sa theory or hindi lang kami theoretical. Nagtuturo din po kami ng practical steps kung papaano mismo ang tamang pagboto at kung papaano gumagana, no, yung automated voting system natin para mawala yung agam-agam ng mga kabataang boboto, especially yung mga unang beses pa lang boboto, kasi guilty ako dyan. Nung mga unang panahon na bumoboto ako, kinakabahan ako. Tama ba yung pagpilog ko? Kung mababasa ba nung machine yung ballot ko? And stuff like that. Yeah. So it's not just about theories or theoretical. We also provide yung basic practical steps.
1: Kumbaga, kung bibilugan ba o leseshadan, para mga ganun yung mga...
0: Correct. Kung may lalagpas ba.
2: Yes. Pero maganda rin po talaga, no, Sir Joey, Sir Aris, na natatalakay natin ito. Especially siguro sa ating mga manonood ngayon na mga non-resident Filipino youth, no? Kasi marami rin po sa atin, even yung mga hindi na kabataan, kung maituturing na nasa overseas. Ngayon pa lang nila na poproseso yung kanilang mga overseas absentee voting applications, no po. Na kahit naman na, 'di ba, maganda na itong ating karapatan na ito, no, na ngayon ay mas napapalawig na ng batas natin, na even yung ating mga overseas Filipinos, maaari na silang makaboto sa Pilipinas, no. Kumbaga na exercise na rin nila yung right to their political to these political rights, no. At syempre maganda rin siya na nagiging eye-opener ito, lalong-lalo na sa ating mga kabataang nasa overseas, na pwede rin silang mag-participate, no, makibahagi sa pagboto at syempre sa kanilang political rights, no, sa Pilipinas.
1: Pero Jairo, okay, i-open ko lang yung ano, i-open ko lang kay Sir Joey, no.
2: Opo.
1: Kasi ito experience to nung mga anak ko, eh, nung magre-register sana sila to vote, para maging voter. Opo. No. Nagkaroon dati ng ano, ng mobile registration ng COMELEC. So maraming nakapag-register doon. And then after mga ilang elections, parang hindi na nagkaroon ng mga mobile registration sa malls. Kasi sa mall 'yun dati ginawa.
2: Opo.
1: So ano yung ginagawa ninyo, Sir Joey, sa inyong grupo para mailabi sa COMELEC na mabigyan pa ng mas malawak na
0: accessibility
1: yung ating mga, lalo na yung mga kabataan, dahil ang hirap, di ba, ang hirap din talaga for the part na pupunta pa sa COMELEC office to register.
0: Opo. Actually, sir, biktima nga rin po ako niyan, eh, kasi ang haba po ng linya, no, ng pila. And good thing po na na-mention yan at na-raise niyo po yung concern yan, because as of the moment, to be completely honest, wala pa po kaming movement o hindi pa po siya pasok sa sangay namin, no, kung paano ba yung sa registration, kung paano ba mas magiging accessible. And good thing na na-mention niyo yan, sir, so that moving forward, especially medyo close na tayo, no, sa next national election, pwede natin siyang ma-address. Alam ko tapos na yung registration, pero at least mas mapapalawak yung sangay namin na hindi lang kami cultured o hindi lang kami nakafocus doon sa pag-empower, no, ng mga kabataan sa pagboto at pagturo sa kanila kung paano yung tamang pagboto.
1: Kasi nakita ko yung frustration ng maraming kabataan, no, lalo na last election, no, last presidential election, na gusto nilang bumoto kaso hindi pala sila registered. And then nung go na sila para mag-register, tapos na pala yung registration.
0: Registration. Diba? Oo nga, sir, nakaka-frustrate nga kasi ang dami ng line. So makikita mo talaga yung eagerness ng mga kabataan na gusto nila mag-participate, makilahok, no, sa darating.
1: Pero nakita natin yan, ha, in the last elections.
0: Correct.
1: Tumaas ang ano, tumaas ang voting percentage ng kabataan.
0: Tama nga po, sir, mabuhay tayo doon.
1: 'Di ba?
0: Yes,
1: so,
0: sir,
1: yun ang gusto nyong i-reinforce ngayon.
2: Yes.
1: Pero nung nagpapaliwanag si Sir Joey ng advocacy nila, hindi lang voting rights lumalabas ang gusto nilang isulong, eh. Pati yung pagiging tamang Pilipino, yung
2: Opo,
1: citizenship, di
2: no.
1: ba?
2: Kaya nga po.
0: Yes po, opo. Holistic approach, sir. Holistic approach.
1: Oo.
0: Yes. Yun nga po eh, parang na-mention nga po ni Sir Jairus yung mga NFOs natin. Actually, we were planning and we, rather, we are planning, no? Na dalhin at mabitbit din sana namin itong programa na to abroad. Kasi,
1: Oo.
0: gaya nga ng sabi ni Sir Jairus, for us din, no? Hindi naman natatapos yung pagiging Pilipino mo kapag nanirahan ka na sa
1: Tama.
0: ibang bansa,
2: Sa
0: no?
2: ibang bansa.
1: Tama.
0: You remain an essential part of nation building, no?
1: Yes.
0: So meron tayong mga processes na like dual citizenship, 'di ba?
1: Mm-hmm.
0: So that our overseas Filipinos na maybe sila ay naturalized na, sila ay immigrants,
2: Tama.
0: Sila yung sila ay mga PRs or whatever, para may chance pa rin sila na makilahok. No?
1: Yan siguro at, tama yung ano eh, tama yung papasukin yung area na yan eh. Kasi ang offhand ang nakikita kong ano, ang nakikita kong sample nung yung problema na hindi ka nakapag kasi you have to elect your citizenship eh, di ba?
0: Correct. Yes.
2: Opo.
1: Kasi tingnan mo si mo example na lang eh sa basket. Ito prevalent to sa basketball. Sa requirement ng FIBA na kailangan by 16 years old you have to elect your citizenship para mag-qualify ka to play for your country. So
2: for
1: ganun din
2: country.
1: Yata sa pagboto
0: okay.
1: eh no. You have to really fix your citizenship para makaboto ka.
0: Correct po. Yun nga, sir. Actually po, just to share lang din, no, add ko na lang din. There was already a plan before po, no, na madala tong programa na to. Yung isa po sa mga kuyas namin sa programang to. We tried po. He tried to partner or magkaroon po ng partnership, no, sa mga Philippine embassies natin abroad para at least madala po natin to doon, no. Kasi alam
2: yes,
0: naman natin,
2: sir.
0: Pamilyar naman tayo, hindi naman lingid sa kaalaman natin na madaming kabataang Pilipinong nasa abroad din.
1: Yes,
0: no?
1: Yes.
0: So,
1: oh,
0: kailangan
1: oh,
0: din natin i-cater sila. It's just that, hindi siya nag-push through. So, parang sabi ko, iniisip ko kanina, maybe this time, baka pwede natin...
2: With CFO.
0: Yes,
2: yun
0: na. Baka
2: oh,
0: pwede natin mag-build yung partnership para matulungan nyo kami madala din tong programa na to, di ba, sa ibang bansa.
2: Oh,
1: tama, Jairus, kasi, di ba, kung gustong abutin ng bilang kabataan yung mga non-resident
2: mga
1: Filipino youth.
2: Youth, opo.
1: Eh, ang dami, di ba, meron, di ba, CFO ang nag-regulate ng mga PSO.
2: Sir.
1: Mga
2: opo.
1: Philippine schools overseas. So,
2: tama po.
1: Kayo ba ay meron ng gagawing hakbang para ma-formalize yung inyong partnership with the Commission on Filipinos Overseas?
0: Yes, sir. Actually, we are already planning po after this interview kasi nabigyan kami ng pagkakataon, nabigyan kami ng entablado, kumbaga ng plataforma para at least maiboses din namin na may ganitong programa
1: oh,
0: na nangyayari
2: yes,
0: sa
2: ako.
0: Pilipinas. And since naging effective siya, initially kasi nag-start tong program na to sa Central Luzon lang. And then
1: oh.
0: later on, kinery over ng mga organizations like Youth-Led Coalition, the Traveling Salakot, hanggang sa umabot na siya hanggang Mindanao, Visayas.
2: Apo.
0: So, parang naisip namin na, uy, effective siya, nag-work siya, nakakaroon tayo ng partnership with COMELEC, PPCRV, Catholic Dioceses, and other organizations. So, maybe we can also try na dalhin na to sa ibang bansa. Kasi
2: sa ibang bansa.
0: Oo,
1: tama,
0: correct.
1: Tama.
0: Oo.
2: Actually, sir, kasi po ang CFO mo, katulad nga po na yung sinabi ni Sir Aris, we also regulate and we also partner with all the Philippine schools overseas po abroad. So there are more than 40 PSOs po. And ayun nga po, no, maganda kasi syempre yung bilang kabataan, I believe you also conduct different seminars, different workshops, educational workshops po. Para sa ating mga kabataan, for them to be more oriented, no, pagdating sa kanilang mga karapatan, as well as for us to also ensure yung youth participation ng ating mga kabataan po. So maganda po talaga na na-mention natin sana po.
0: Yeah.
2: Pero Sir Aris, gusto ko rin pong i-open kay Sir Joey kasi po nabalitaan namin, marami na rin po kayong mga involvement na po, mga speaking engagements, even overseas. No po, Sir Joey. Pwede niyo po bang i-share sa amin ni Sir Aris, Sir Joey, ano po itong mga speaking engagements na ito? Kasi syempre, di ba, in some other ways, siguro marami na rin pong mga Pilipino overseas na nakakinig na po at siguro ay nabigyan na rin po ng experience na ganito na baka narinig or na-meet na po kayo before, no po?
0: Okay, so kagaya nyo na sabi mo sa international, actually hindi siya speaking engagement but I represented the country, no, sa ASEAN for the Fourth ASEAN
2: sir.
0: Foundation Model ASEAN Meeting. So basically, para siyang para siyang shadowing, parang ganun, kung ano yung ginagawa ng mga ministers, no, ng iba't ibang bansa. And then after that, noong 2021, nabigyan din ako ng pagkakataon, no, na tawagin bilang maging judge, no, sa inaugural launch ng Malaysia Model ASEAN Meeting. So ito ay spearheaded ng Asian organization ng mga law students, no, spearheaded by the National University of Malaysia or University Kebangsang Malaysia, no. But as for my speaking engagement dito sa Pilipinas, yes, nag-start ako I think as early as 2017, tinatap na ako nung college pa lang ako, and masaya ako, fortunate enough na nabibigyan ako ng pagkakataon na maibahagi yung aking mumunting kaalaman, no. Sa sustainable development goals, kung ito man ay mga leadership hacks, kung ano yung mga modern approaches ng leadership, ano yung mga challenges na kinakaharap, no, ng mga kabataang leader natin. Kasi alam nyo, ang common denominator nga ng mga engagements na to, ang sinasabi lagi ng mga kabataan, ang hirap po mag-champion ng advocacy kasi kami po ay estudyante, kami po ay walang kakayahan, wala kaming financial aspect, wala kaming financial capabilities to champion our causes. And patuloy ko nga sinasabi sa mga kabataan, hindi lang sa mga nasa Pilipinas, pero mga nasa abroad, na just keep going and pursue the things that make you anxious kasi it will all be okay, or it will all be fine in the end, no? At patuloy ko ding sinasabi na yung leadership naman, it takes one life at a time. Hindi mo kailangan ng malaking plataforma para maging leader ka, no? Sa pamamagitan ng paghaplos ng puso ng isang tao, leader ka na nun kasi nakapagbigay ka, na-inspire mo yung tao na yun. Hindi mo alam, baka yung tao na yun may pinagdadaanan, but your mere presence, your mere act of kindness will save that person, no? So from there, mag-start tayo doon. Kilalanin muna natin yung puso natin kasi being a leader, hindi yan nakukuha sa isang snap lang, hindi yan one-day process. Dine-develop siya in a way na kinikilala mo yung puso mo. Gaya nga ng sinasabi ko, no, sa mga kabataang leader, ang importante, may bukas ka na puso na ibahagi yung sarili mo, makibahagi. Hindi kailangan ng malalaking plataforma. Basta open ka na tumulong at ready kang tumugon sa oras ng pangangailangan. Kung may mga volunteer movements dyan, kagaya nga sa abroad, kung meron tayong mga movements for our Filipino youth there, I will encourage, no, yung mga ibang young immigrants natin doon o yung mga naturalized Filipino youth natin doon na makibahagi, sumali sa mga cultural nights na mga events ng mga Filipino communities para ma-empower at hindi natin malimutan, no, yung pagiging Pilipino natin.
1: Sir Joey, kayo ba ay nakipag-ugnayan na sa National Youth Commission dito sa mga advocacies na ginagawa ninyo?
0: I believe, sir, yung last application for implementation nitong bilang kabataan, I believe, sir, as far as I know, yes po. As far as I know, I'm just not sure, I cannot confirm it directly kasi baka hindi pala. But ang sure ko lang, meron kaming COMELEC, PPCRV, and Catholic Dioceses, and some other local governments and universities.
1: Yeah, kasi yung mga programang binabanggit mo on citizenship and leadership, parang... kayo din ay in sync sa ginagawa ngayon ng National Youth Commission.
2: NYC.
1: So, baka mungkahi ko lang, ay baka pwedeng makipag-ugnayan rin kayo sa NYC kasi yung NYC din ay may ugnayan sa CFO.
2: CFO.
1: At the same lines eh, di ba, Jairus?
2: Yes, sir.
1: Eh pwede naman natin tulungan to sila, Sir Joey, na ma-link sa NYC.
0: Maraming salamat, sir. Maraming salamat.
1: Tatawagan natin yung pamangkin ko, si Commissioner Waki Racho. Ililink kita dun kay Commissioner Racho. Siya ang Commissioner for the Visayas.
2: Kasi maganda po talaga itong advocacy ng bilang kabataan and nila Sir Joey na po, Sir Ares. And what more kung i-extend din po natin siya, lalo na sa ating mga overseas.
1: Oh, alam mo, nakita ko kasi yan, Jairus, nung OFW pa ako.
2: Opo, sir.
1: Ano eh, may wala halos walang ano, halos walang outreach pagdating sa mga kabataan doon, pagdating sa mga ganitong usapan. Kasi ang exposure ng karamihan sa kabataan at that time nung nandun ako sa overseas, eh through television, yung mga kung ano lang yung nakapanood nila. Pero yung direct na ano involvement na merong link sa mga kabataan katulad ni Sir Joey, medyo may pagkukulang doon. So baka pwedeng doon pupunuan yun ng grupo nila.
2: Ang bilang kabataan.
0: Oo nga po, sir. Actually, ang ganda po niyan, sinabi niyo, minungkahin niyo na yun, no, na po pwede tayo mag-partnership. Kasi especially, very timely po, malapit na po tayo sa national election, papalapit na po tayo sa 2028. So baka po ito, pwede nating magamit, no, para lang, it's not political, no, but just informing the young Filipino youth abroad na, oh hey, meron po tayong programang ganito, baka po makonsider nyo, no, na mag-participate po sa darating na election.
2: Even sa CFO, Sir Joey, Sir Aris, sir po, even when we have guests katulad po ng sa ongoing nating ULIT program, na po kapag nakakausap po natin sila sa CFO with regards to their knowledge pagdating sa political climate, sa political realities na mayroon tayo sa Pilipinas, no, nakikita natin yung curiosity, no, na mayroon yung ating mga
1: NRFPs. Baka pwede mong maisingit yung grupo ni Sir Joey dyan sa ULIT ngayon. May ongoing tayo ng ULIT.
0: Nabalitaan ko nga po, nabanggit sa akin ni Attorney Jade yung ULIT. Nakita ko po yan eh, nung nagkaroon po kami ng programa sa Bulacan nung nakarami po.
2: Opo,
0: nakita ko nga po yung ULIT. Parang sabi ko, ang ganda kasi parang
1: at teka, may programa. Sir Joey, no? Maisingit ko lang, may mga meron kang mga
2: fans. Mga fans si Sir Joey.
1: Si Yvonne Benedicto, si sino to, si PJ Hernandez, Christina Ligero,
2: Itin Gregorio.
1: Pinapalakpakan nila ang iyong guesting dito sa servisyong CFO.
2: Ang dami nating viewers, kay sir. Meron tayong 17,000 viewers.
1: So, patapos na ang oras ng ating programa. Meron ka bang mensahe para sa ating mga tagapakinig, Sir Joey?
0: Opo. Sige po. So, especially, I want to focus this po, no, sa mga non-Filipino residents natin, especially in youth sector. Naiintindihan ko po, no, na minsan nakakapagod at nakakalungkot po yung mga pinagdadaanan ng bansa natin. Kaya minsan, marami po yung naiisip nila na, o mga naiisip ng mga kababayan natin na mangarap bumuo, no, ng buhay sa ibang bansa. Hindi dahil sa hindi nila mahal ang Pilipinas. Subalit, para sa kanila, may mas magandang kinabukasan na naghihintay sa kanila. And totoo po yun, valid naman po yun. Subalit, gusto ko rin pong ipaalala sa mga kabataang nasa abroad, no, na huwag po natin kalilimutan yung roots natin, that we are still part of nation building, hindi man para sa kanila, pero para sa mga relatives, pamilya, at mga komunidad na naiwan na nila dito sa Pilipinas. Kasi through voting, no, nagkakaroon tayo ng boses na aayos natin yung bansa natin in such a way na yung little ways natin sa pagboto, it will come a long way. Kasi tayo ang nagde-decide sa kung sino ang gusto nating maiupo at mailuklok na magsiseribisyo sa atin. Again, this is not any political naman po. It's just that gusto ko lang ipaalala sa kanila na makapangyarihan ang pagboto. Kaya kahit nasan man silang lupalop ng Pilipinas, kahit nasa Canada sila, nasa US, patuloy ang pagiging socially aware sa mga issues ng Pilipinas at piliin, laging pipiliin, no, na i-exercise ang right to vote, because it will come a very, very long way, and little did we know or little do we know, ito ang magsisilbing kinabukasan, no, ng mga next generation at mga mas bata sa atin.
1: At napakaganda ng mga ng iniwang salita sa atin ni Mr. Joe Jose Joey Aguilar. Maraming salamat po at more
2: maraming
1: power. Sa bilang kabataan.
0: Maraming salamat din po. Maraming
1: at hopefully ay matuloy ang partnership ninyo with the
2: next
1: Commission.
2: Next time, sir, mag-visit po kayo sa CFO office para mas formally mapag-usapan
1: po natin.
2: Muna,
1: Jairus, na makala.
0: Ito nga po, sir. Baka pwedeng within this week agad.
1: Sige.
2: Pag nandito po si Secretary na po.
1: Sige.
2: Security.
1: Ikaw nang bahala dyan, Jairus.
2: Siya ngayon. Opo, Sir Joey.
1: Maraming salamat, Sir Joey Aguilar.
0: Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay din po kayo.
1: Maraming salamat sa inyong oras.
0: Stay at safe po. Pangit yung
2: ingat
0: weather
2: po,
1: at nakakatuwa na tumagal ang iyong battery.
3: Servisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: At nagdaan na naman ang isang episode ng Servisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
2: at sa bawat impormasyon, sa bawat kwento at sa bawat serbisyong hatid ng CFO, layunin naming mas mapalapit ang pamahalaan sa bawat Pilipino saan mang panig ng mundo.
1: Tandaan kababayan, basta't serbisyo para sa ating mga non-resident Filipinos.
2: CFO kasama mo saan man sa mundo.
1: Hanggang sa muli, ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
3: Serbisyong CFO ang sa Bagong Pilipinas sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service is now fully digital, delivering news, information, entertainment, and variety of programs through your social media app. Follow, like, and share Radyo Pilipinas World Service Facebook page and Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Download PBS Audio Receiver app for continuous audio streaming of programs 24 hours a day, 365 days a year. Radyo Pilipinas World Service Online. Serving the Filipino and the global community with unfading commitment. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines.
4: This is a public service announcement.
3: VOG. Ito ay isang uri ng air pollution na galing sa pulkan. Ito ay nagtataglay ng sulfur dioxide na kapag nalanghap ay maaaring magdulot ng pag-ubo, hirap sa paghinga, pangangati ng lalamunan, paninikip ng dibdib at iritasyon sa mata. Mapanganib ito para sa mga taong may hika, sakit sa baga, sakit sa puso, matatanda, buntis at mga bata. Anong mga dapat gawin kapag may VOG? Iwasan ang outdoor activities. Kung kinakailangan lumabas ng bahay, magsuot ng N95 face mask. Kung may iritasyon sa mata, dahan-dahang banlawan ng mata gamit ang malinis na tubig. Dalasan ang pag-inom ng tubig kung sakaling makaranas ng paninikip ng dibdib o hirap sa paghinga. At kung patuloy na mahirapan sa paghinga, dalhin ang pasyente sa paggamutan. Maging alerto at ingatan ang sarili mula sa panganib na hatid ng VOG.
4: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
3: Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Isa mo pagpalang pagbati sa inyong lahat at welcome po muli sa isa pang edisyon ng programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ang programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko ay hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po niyong lingkod, Ray Sampang. Sa ngalan po ng ating production team, sa panguna ng ating executive producer, si Ms. Stephanie Vicente. Kasama si Drizzle Nanyong and of course sa ating master control na Ms. Susan Aison at Ms. Milo Jonella. Sa wirecast si JP and of course kasama rin katuwang din natin sa live streaming at sa master control si Hero. Kami po ay inyo napapakinggan at nasusubaybayan live sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast sa inyo pong mga Facebook page. Type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan din po sa ating YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At syempre, sa iba't ibang panig ng mundo, sa pamamagitan po ng ating shortwave broadcast, gamit ang mga shortwave facilities ng Voice of America. Para po sa edisyong ito ng ating babangon sa makabayang serbisyo publiko, makakasama po natin ang co-founder ng Tres Marias. Walang iba kundi si Ms. Myra Aragon. At aalamin natin yung kanilang pinakahuling mga gampanin dyan po sa Lebanon, na mahalaga pong malaman natin to sapagkat ito po ay grupo ng ating mga kababayan nagsama-sama, nagtutulungan para po makapaghatid ng tulong sa ating mga kapwa Pilipino dyan po sa bansang Lebanon. Pero bago tayo dumako kay Myra, narito muna ang ilang maigsing paalala mula sa inyong himpilan.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
5: Ngayong tag-ulan, kasabay ng baha ang banta ng leptospirosis, isang sakit na dulot ng bakterya mula sa ihi ng hayop, kadalasan mula sa daga. Narito ang mga dapat tandaan para makaiwas. Iwasang lumusong sa baha kung hindi kinakailangan. Kung lumusong, agad na maghugas o maligo gamit ang sabon at malinis na tubig. At kung may sintomas, agad na kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan. Protektahan ang sarili at pamilya. Iwas leptospirosis, iwas peligro. Stay safe, kabayan!
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Papamon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Balik po ang programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko at nasa linya na po natin ang komunikasyon ng ating kababayan na si Ms. Myra Aragon, ng co-founder ng Tres Marias. Myra, magandang araw sa iyo mula dito sa Pilipinas at welcome back sa Radyo Pilipinas World Service.
7: Good afternoon po, sir, dyan sa inyo sa Pilipinas at magandang umaga po dito sa amin sa Lebanon.
6: Ano oras ba ngayon sa Lebanon, Myra?
7: 10:30 po. Pag summer kasi, 5 hours behind kami. Pag winter, it's 6 hours.
6: Oh, okay. Pero bago ko dumako muna, Myra, sa mga iba pang katanungan, gusto ko lang malaman ang sitwasyon ninyo dyan, lalo na ng iba pa nating mga kapwa Pilipino na naninirara nagtatrabaho sa Lebanon. Kamusta ang sitwasyon nyo? Kasi patuloy pa rin ba ang military operation ng Israel diyan sa may bahagi ng southern na Lebanon, Myra?
7: Yes po, tuloy-tuloy po yung pagbobomba. Hindi naman na yung sabihin natin na binobomba na may tina-target silang na may pa randomly meron silang tina-target na tao, pero they are more on the demolition kasi doon sa and sa south dinademolish nila yung mga allegedly tunnels na pwedeng i-connect, na pwedeng pasukan ng kalaban or pwedeng pasukan ng both ways from Israel to Lebanon to Israel. So, ang ginagawa ng Israel ngayon, dinidestroy nila lahat yan at may nakikita nga silang mga armas na nakatago doon sa tunnel. Kaya pag pumupunta ka doon sa south, maririnig mo talagang as in lang yung drones is like na andito na lang sa ulo mo na
6: umiikot-ikot. Ganong kalapit ang nararamdaman ninyo.
7: Yes ganun po. Yung pakiramdam mo, ay naku, bubombakin na kaya ta, ganon.
6: Okay. So, pero ang embahada natin, nakatutok ba sa kaligtasan at kapakanan ninyo at ng iba pa natin mga kababayan? Constant ba sila sa pakikipag-ugnayan sa inyo?
7: Yes po, okay naman po. At lagi nga nilang ini-encourage na open pa rin yung repatriation. Yung gustong umuwi ay pwedeng umuwi, tutulungan ng embahada para makauwi sa atin sa Pilipinas. Pero fairness naman dito sa Beirut, dito sa baba, peaceful naman kami. Nagtatrabaho yung mga tao. Kaya siguro nang hindi natin pwedeng sabihin sa mga OFW dito na umuwi na kasi kumikita pa rin sila. Ang ano lang naman, medyo mahirap ang sitwasyon ay banda sa Tir at sa South. Kasi nung pumunta nga kami doon, last two Sundays ago doon sa Tir, pumunta at dala kami ng dry food items, hygiene materials sa kanila. Hindi pa sila nag-i-start ng trabaho doon kasi most of them are working in sa mga restaurants. Wala pang business dahil hindi pa nag-ooperate yung mga employers nila dahil nga sa sitwasyon. Panay pa rin ang bomba. And so with the South din, panay pa rin ang bomba kaya hindi pa okay yung sitwasyon nila. Pero yung nandito sa baba, sa Beirut, okay naman po.
6: So sa Beirut, sa Kapitolyo, hindi walang nangyayaring mga airstrike o military operation.
7: Wala po. Kaya nga ang karamihan kasi ng mga Pilipino nandito sa baba. Kaya hindi nila naiintindihan kung bakit ang embahada hindi nag-i-issue ng OEC or patpang gagawa para naman ilang taon na sila din sabihin natin nakakulong, nakatrap na lang dito sa Lebanon kahit gusto man sa Pilipinas magbakaton dahil wala ngang balikmang gagawa, mahihirapan sila bumalik sa
6: yun ang dahilan kung bakit hindi nag-i-issue ng OEC ang embahada.
7: Yes po, kasi yung sitwasyon doon sa South hindi pa okay.
6: Kaya marami rin kasi kami natatanggap na ika nga reklamo na hindi raw nag-i-issue ang Philippine Embassy sa Lebanon ng OEC. Pero yun ang dahilan kung bakit hindi. Kasi wala nang nga pinapayagang maging balikmang gagawa.
7: Yes po.
6: Alright. Para sa kanila rin yung kaligtasan pala. Okay.
7: Kaya pinipilit namin din paintindihin yung mga kapwa natin. Kasi sabi ko, tayo, masyado tayong ganito lang yung masyadong limited yung vision natin. Samantala, embahada, malaki din yung responsibilidad nila. Isa lang ang madisgrasya dyan sa Pilipino, malaking problem sa embahada.
6: Tama, okay? Tama naman.
7: So, medyo dito tayo o nagkakadibatihan ba dahil gusto na ng iba mag-rally na doon sa harap ng embahada dahil nga daw gusto nang magbakasyon. Totoo naman din kasi matagal-tagal na rin hindi nakauwi sa Pilipinas. Pero kasi yung sitwasyon din, sabihin natin okay ang Beirut pero ang sa southern areas hindi po talaga okay. Katulad we took the risk na pumunta kami doon dahil para din makita din namin talaga kung ano ba talaga ang sitwasyon doon sa bandang Lebanon na yon.
6: Pero yan yung pagtungo nyo sa mga lugar na pinuntahan ninyo tulad ng banggit mo Myra, tumutulong ba ang embahada sa inyo?
7: Totally, yung mga dinadala namin sa Tres Marias po talaga yun.
6: Okay. So, pero yung ano ba, security o yung transportation man lang, tumutulong ba ang embahada?
7: Hindi po. Tres Marias talaga yan. Buo. Transportation. Although, sinasabi naman namin papunta kaming Tyr o papunta kaming South Lebanon, in-inform din namin sila. Pero transportation or security, wala po. Ini-inform din namin ang IOM para in case meron kaming pwede namin silang tawagan. Okay. Alam nila na nandun kami sa area na yun.
6: Alright. Pero sige, nakikita ko yung mga photos, no? Yung mga photos na ito yung mga sinasagawa niyong parang outreach, no? Myra, yung mga photos na nakikita ko kanina.
7: Yes po. Yes po.
6: Alright. Sige. Pero sa ngayon, Myra, matanong ko lang, nagtungo pala kayo sa Tyr at sa Saida. Yes. Sa Southern Lebanon, yung pinag-uusapan natin upang mamahagi kayo ng dry food at hygiene materials. So, kamusta? Yes, kamusta yung mga kababayan natin doon? Ilan na nabigyan nyo ng tulong doon?
7: So far, may 83 na po kaming na-distribute sa itong mga affected areas kung saan talaga silang naranasan nila yung pagbobomba, naranasan nila yung tumakbo at mag-seek shelter. 83 na po so far sa list namin ngayon. For 2 weeks na ginagawa namin, may 83 na po tayong na-serve na OFWs. At meron din pa ilan-ilan na other nationalities kasi nung nagdi-distribute kami na andun din sila, hindi naman din namin pwedeng i-deny na hindi namin sila bigyan. So, nabibigyan din namin ng Sierra Leone, Kenya, Sri Lanka, Bangladesh.
6: So, hindi lang Pilipino ang natutulungan nyo?
7: Hindi lang po. Kasi nakakahiya naman din na andun sila. Tapos, titingin-tingin na lang sila sa atin, di ba? So, as humanitarian worker, ini-include po namin across nationalities.
6: Alright. Pero yung aspetong yun, yung mga pinamimigay ninyo bilang tulong, hindi lang sa mga Pilipino, na idadamay nyo na pati ibang nationality, meron bang ambag dyan o tulong dyan ang embahada?
7: Wala po, sir. Sa amin talaga to.
6: Okay.
7: Kaya po kami gumagawa ng mga fundraising dinners for us to be able to continue our advocacies.
6: Ah, dapat sino bang ambassador natin ngayon sa Lebanon? Sa Lebanon anyway. Sige, pag nagkaroon kami ng pagkakataon na makausap ang ating Philippine Embassy sa Lebanon, siguro maitatanong din namin 'yan sa kanila. Ano yung mga ginagawa nyo sa Tres Marias at yung assistance na dapat binigay, kasi ano yan eh, humanitarian yan at para rin naman sa mga OFWs yan at mga kababayan nating Pilipino. Alright. Pero ganito, sa pagpili nyo ng benepisaryo, ano yung mga pamantayan na ginagamit ng Tres Marias? So pang matukoy nyo kung sino yung higit na nangangailangan ng tulong, paano nyo sinisikap na matiyak na at saka yun nga, paano nasisiyap na natitiyak nyo na makakarating yung mga ginagawa nyo pagtulong na yan?
7: Kaya nga sir, no, meron kaming focal points like in tier, meron kaming contact doon. Tinatanong namin kung ano yung sitwasyon at kung ilan bang mga Filipino individuals or families na andun sa area na yon.
6: Mm-hmm.
7: So, attend niya sa amin yung ano, yung mga names, contact numbers, and then gagawa kami ng GC para from them, and then meron din kaming ginawa na Google form para doon sila mag-fill up at masabi nila kung ano yung needs nila.
6: Mm-hmm.
7: And then actually go to the place para naman ma-assure namin na talaga ang pangalan na nasa listahan namin ay siya mismo ang nakatanggap at pirmahan niya yung natanggap nila. Yun nga sabi nila sa amin, may hinihingi ba po kayong ID? Mm-hmm. Sabi ko, hindi kami humihingi ng yung legal na ID, yung ikama or passport. We don't do that.
6: Mm-hmm.
7: Kasi meron din tayong mga kababayan, those are irregular workers.
6: Mm-hmm.
7: So, di naman din natin pwedeng i-deprive yung ayuda porque lang wala silang papel.
6: Tama.
7: As ikaw mismo, nakita ko yung mukha mo na ikaw yung tumanggap at ikaw yung pumirma, at any form na lang na kung meron ka ba yung dating expired mong ikama,
6: mm-hmm,
7: or expired mong passport,
6: mm-hmm,
7: or expired mong ID sa barangay sa, mm-hmm, Pilipinas, mm-hmm, na pwede na po yun sa amin.
6: Oh, at least totoong tao, di ba? Tsaka pangalan, totoo. Hindi katulad ng nangyayari ngayon dito. May mga pangalan na pagkain ng piatos, maganito.
7: Yes po.
6: Anyway.
7: Kaya po, kami mismo
6: at least totoong tao. Okay. Mm-hmm.
7: Yes. Kami, yeah, ang pupunta kasi hindi pwedeng yung sabihin mo lang sa akin na meron 50 dito, saan yung 50? Mm. Gusto ko makita yung 50 na yan.
6: Mm. Tama, alright.
7: At before kami pupunta doon, meron ng GC na nag-usap na kami. So at least nakita ko lahat ito, nag-react, ibig sabihin may tao.
6: Mm-hmm. Mm-hmm. At least ano kayo, meron kayong transparency doon sa ginagawa, yes, ninyo, no? Tsaka accountability. Napakahalagang ano niyan, bagay, yes, para maitaguyod ang isang organisasyon ng katulad ng sa inyo. Bukod sa mismong pamamahagi ng pagkain at hygiene materials, ano ba yung mga pangmatagalang layunin para sa mga migranteng tinutulungan nyo? Paano nyo binabalanse yung humanitarian assistance sa pangangailangan na matulungan silang magkaroon ng mas matatag at sustainable na kabuhayan? Kasi tinatanong ko to dahil alam ko nagsasagawa kayo ng livelihood seminars, Myra.
7: Yes po. Yes po. Every Sundays, may mga vocational skills training. Like we already did the barista training for 40 OFWs and their children. Kasi meron din yung may anak na 18 years old and above. So pwede po namin i-include yun sa mga vocational skills training para naman hindi na lang sila, yung nga sabi ko, we don't want to build a beggar community. Kaya gumagawa kami ng mga ganitong vocational skills training para kayong mismo marunong kayong dumiskarte sa buhay. Bibigyan namin ng skills, ng opportunity to learn para baka pwede kang ma-employ sa mga ganitong line of work. Mm-hmm. So ngayon, natapos namin yung barista, natapos na rin namin yung manicure and pedicure training namin. Ang next namin is sa Sunday mag-start is the makeup training classes. tinitingnan din po namin kung ano yung in demand dito sa Lebanon. Like yung manicure, pedicure po, in demand po yan. Ang barista po, in demand yan kasi mahilig uminom ng kape ang mga tao dito.
6: Ayun.
7: At yung mga makeup kasi sa mga events, ang daming mga events, at ang mga Pilipina, alam nyo naman po ang ugali ng Pilipino. Kahit pa, hirap na yan, pero yun, mahilig pa rin tayong bang i-aliyo yung sarili natin. Mm-hmm. So, pwede silang kumita dito pag they, pwede nilang matuto silang kung paano mag-makeup. Pwede silang kumita at pwede na rin para sa kanilang sarili mismo. Katulad ko, sir, syempre, sa daming trabaho, kailangan ma-maintain ko rin yung itsura natin, di ba? Para hindi naman nakakatakot pumunta
6: doon. Well, ay, alam mo naman ang Pilipina, maski na stress yan, maganda pa rin. Ha? Di ba, yes. Mahira? Yeah. Okay. Anyway, so maganda yung mga ano nyo. So, pero totoo ba, magkakasunod na linggo, meron kayong skills training? Magkakasunod na linggo ngayong buwan ng Agosto?
7: Every month yan, sir.
6: Every month.
7: Yes, every month. Like noong June was the barista training. The whole month of June, barista training. The whole month of July was the manicure pedicure training class. Ngayon naman August is the makeup training classes.
6: Okay, so buwan-buwan pala yan, buwan-buan yan. At yan, yes, walang ba, yes, ano yan, libre yan, libre yung pinapa libre wala kang sinisingil.
7: Wala po. Libre materials, libre po yung training, wala po silang babayaran. Kaya nga sinasabi ko rin sa mga Pilipino, kunin niyo yung opportunity kasi libre lang to, wala kayong babayaran. So be serious, hindi pwede yung one Sunday a-attend ka, sa next Sunday hindi ka a-attend, and the next Sunday a-attend. Kasi sabi ko, wala kang matuto pag ganun. Mm-hmm. Focus ta.
6: Tama naman, ano? Pero paano niyo pinopondohan yung mga skills training seminar niya? May mga fundraiser kayo?
7: Yes po. Yun na nga. Yun, ginagawa namin yung una-una, yung dinner fundraiser namin. Tapos, meron din akong mga friends, for example, mga European friends, American friends. Si Father Henry Ponce po din, ang Filipino priest na nandito sa amin, malaking tulong din po kasi pag medyo kulang ako sa funding, tumatawag din ako sa kanya, Father, need ko funding para sa ganito, pwede ba? Sabi niya, sige, sabihin mo lang sa akin, gawa mo ng proposal yan at ibibigyan natin. At gusto ko rin para din i-shout out yung OWA Lebanon.
6: Okay.
7: Very supportive sa amin yung OWA Lebanon. Ang welfare officer namin, si Miss Wendeline Marquez, pag sinabi sa kanya, ma'am, meron akong trainings na ganito, meron ako pang budget sa trainer, pero wala akong budget sa material. Sasabihin niya lang sa akin, sige, ano mo yung proposal mo, ibigay mo sa akin yung budget ng materials mo at pondohan natin yan. Malaking tulong talaga po ang OWA Lebanon sa amin.
6: Sino nga po yun? Sino po yun? Para mapasalamatan din natin. OWA Lebanon, MWO?
7: Yes, Miss Wendeline Marquez po.
6: Wendeline Marquez. Yan.
7: Yes po, siya welfare officer.
6: Alright.
7: Very supportive talaga po yan.
6: Okay, that's nice. At least meron pala, at least nakaka-inspire naman na meron tayong migrant workers officer from OWA yan eh, from OWA, Overseas Workers Welfare Administration. Yes. Okay. So, Myra, sa puntong ito, hindi na muna kita masyadong patatagalin, pero sa puntong ito, anong mensaheng pwede mong iparating sa mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas, nakikinig at nanonood sa iyo, at maging sa mga kababayan natin sa Lebanon na maaring nakikinig din at nanonood sa iyo sa mga oras na ito?
7: Para sa ating mga kababayan na nandyan sa Pilipinas, especially yung may mga nanay o mga lola na nagwo-work sa labas ng Pilipinas, pahalagahan nyo po ang bawat padala sa inyo dahil pinaghihirapan yan ng pamilya nyo. At lagi nyo sila pong ipagdasal na maging maayos yung pamumuhay nila sa labas para naman sa inyo din iyon. Huwag abusuhin yung mga pinapadala ng mga pamilya nyo na galing dito sa galing sa labas ng bansa. Huwag tayo waldas ng waldas kasi hindi natin alam, katulad dito sa Lebanon, hindi sigurado ang buhay ng mga bawat OFW dito sa Lebanon. Ngayon ang gera nasa southern part lang or tier, pero pwedeng sumiklab dito sa Beirut. So isang ano lang yan, baka mawala lahat sa atin. Para naman dito sa ating kababayan, mga OFW dito sa Lebanon, maging focus lang tayo sa ating intention sa paglabas sa Pilipinas at follow nyo po ang Chris Marias para makita nyo po yung mga vocational skills training na ino-offer natin. Libre po to. Wala kayong babayaran. Pati materials provided. Ang hingi lang namin sa inyo is maging seryoso kayo sa bawat ginagawa natin. At meron pala po gusto kong i-announce dahil meron pong amnesty ang Lebanon for those irregular workers. Ang amnesty until September 30 lang. So may ginagawa din kaming awareness session. Meron libreng lawyer na pinoprovide para pwede po silang umattend at alamin kung paano ang proseso ng pag-regularize ng kanilang status. Meron po kami sa Sunday, 10 to 12, dito sa Tres Marias Kitchen and Shop. At nandito rin yung lawyer. Pwede niyong tanungin lahat ng mga gusto niyong itanong sa lawyer.
6: Teka lang, ulitin natin yan. Ulitin natin yan, Myra, napakahalaga yan. So, may amnesty ang Lebanon para sa mga irregular workers natin and of course kasama ang mga Pilipino dyan. At magbibigay kayo ng seminar, libreng seminar ba yan?
7: Yes po.
6: Libre yan, wala silang babayaran. Pero
7: wala po babayaran. Uh-huh.
6: At mayroong abogado, may abogado dyan sa Lebanon na magpapaliwanag at magtuturo sa ating mga kababayan.
7: Yes po, at kung meron silang mga kaso nila, na gusto nilang gamitin yung lawyer, libre po yung lawyer. Punta lang sila at masabi nila yung problema, bakit hindi na po proseso ang papel at aayusin yan ng abogado. Libre po, wala po silang babayaran sa lawyer.
6: Kailan yan na Mara?
7: Nagawa na po kaming two times last two Sundays ago. Ngayon na naman sa Sunday, meron po dito ulit 10 to 12 noon.
6: Okay, all right. 10 a.m. to 12 noon Lebanon time, yes. Lebanon time. Okay, itong darating na Sabado, tama ba?
7: Linggo po.
6: Ah, itong darating na Linggo. Okay.
7: Yes.
6: Sige. So ano yan? Oy, magandang balita yan. And speaking of that, may nagsha-shoutout dito. Pakinggan mo ito ha, Myra. Mga kababayan natin from Lebanon, nakikinig sa atin at nanonood. Si Jenny Taala Belosilio. Yan. Si Baynot Esma, ito, Esmailat. Hello po, watching from Lebanon. At si Laura Lynn Alejo, watching din from Lebanon. Yan. So,
7: sir, nakatanggap yan sila ng ayuda, kaya nag-watch sila.
6: Hindi naman siguro. Talaga naman. Well, anyway, siyempre, bilang suporta na rin sa Tres Marias.
7: Yes,
6: diba?
7: Po, oh, yes po. Supportive yan. Talaga po, sir.
6: Yan,
7: supportive.
6: Okay.
7: Kaya pwede ko silang i-joke, pwede ko silang kahit ano, naintindihan na nila yung ugali ko.
6: Alright. Alam mo, yan ang natatanging katangian natin mga Pilipino. Maski na napakahirap na sitwasyon sa ibang bansa, basta nagsama-sama ang mga Pilipino, nagtutulungan, kinakaya kahit anong problema.
7: Yes po. Okay. Totoo po yan.
6: Magtulungan lang at magkaunawaan at magtulungan lang. Alright. Maraming salamat, Myra. Ha? Thank you very much. Tuwing nakakapanayam ka namin, mga good news ang nakukuha ko sa iyo. Magagandang mga hakbang mo at ng Tres Marias. Sa lahat na bumubuo ng Tres Marias, maraming salamat sa inyo at huwag sana kayong magsasawang patuloy na magsilbit, maglingkod sa ating mga kapwa Pilipino dyan sa Lebanon.
8: Hi, sir! Good afternoon!
6: Ay, sino yan? Alaya, nasan sila? Hello?
7: Ito yung co-founder din, si May Servento.
6: Nasaan? Pwede, nasa camera ba siya? Pwede ba?
8: Hello po, sir! Good afternoon po!
6: Good afternoon! Good afternoon!
8: Marias.
6: Oh,
7: ito yung logistic officer namin.
6: Ay, si logistic officer. Sino siya? Sino siya?
7: Esteli Sige.
6: Esteli Sige.
7: Yes Yes po.
6: O yun. Hi, Esteli. Naku ha. Buti naman at nakatuto ka at kasama ka ni, ano, ni Myra. Okay. Sige. Opo. Ingat kayo, Esteli ha. Huwag kayong magsasawang tumulong sa mga kapwa nating kababayan dyan sa Lebanon.
7: Yes po. Bye, thank sir. You, bye.
8: Thank you po.
6: Bye, Esteli. Bye, Myra. God bless and stay safe sa inyo. Okay.
7: Bye po.
6: Bye-bye. Sige. So, maraming salamat sa ating mga kababayan dyan sa Lebanon, yung bumubuo ng Tres Marias. Okay? Sa pangunguna ng kanilang co-founder na si Myra Aragon. And of course, kasama rin natin nandun doon si Esteli Sige, ang kanilang logistics officer. Salamat din kay Jenny. Kay Jenny, kay Baynot, kay Laura. Ayan. Thank you very much sa pagtutok niya sa ating programa. Magbabalik po kami at sa pagbabalik namin, makakasama naman natin may makakapanayan po tayo sa Thailand, lalong-lalo na sa mga nangyari po nito mga nakalipas na araw sa Thailand, kung saan gumulantang po sa buong mundo yung nangyaring pamamarin ng isang estudyante dyan sa isang paaralan sa Thailand na ikinasawi ng tatlo kabilang ng isang guro. Actually, nadagdagan na po yan naging apat na dahil nasawi na yung isa habang ginagamot. At ikinasugat pa ng marami pang mga estudyante dyan sa Thailand. Marami rin po kasi tayo mga kababayan na nagtatrabaho sa Thailand at marami tayong mga kababayan na ang trabaho o profesyon ay pagtuturo dyan po sa bansang Thailand. Ang tabayan lang po niyan sa pagbabalik ng babangon sa makabayang serbisyo publiko.
9: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay ito? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam. Maging panatag
3: Pilipinas. Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
10: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Patuloy na sumusubaybay sa ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko dito pa rin sa Impilang Radyo Pilipinas World Service. At ngayon, mula sa Lebanon, dadako naman po tayo ngayon dito sa Thailand. Makakasama natin ang isa nating kababayang overseas Filipino worker na nagtatrabaho at nakatira sa Thailand bilang isang guro. Si Ginoong Brian San Miguel Doctor. Brian, welcome back sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko dito pa rin sa World Service. Hello, Brian.
11: Hello po, sawadee ka. Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig sa Pilipinas.
6: Magandang hapon din.
11: Sawadee ka sa Thailand.
6: Oo, hindi naman masyado nagkakalayo oras natin, Brian.
11: Yes, isang oras lang po, isang oras.
6: Okay, sige. Brian, napatawag kami sapagkat nagulantang ang Pilipinas, maging ang buong mundo, sa nangyari nitong mga nakalipas na araw sa Thailand, kung saan isang estudyante, teenager, high school ba kung masasabi natin dito sa Pilipinas, namaril ng kapwa niya mga estudyante, kinasawi ng isang guro at tatlong kapwa niya mag-aaral, ikinasugat ng marami. At hindi pa pala yun ang nangyari doon, Brian. Bago pa pala niya pinagbabaril yung kanya mga classmate at guro, eh, binaril na rin niya yung kanyang lolo at lola. Na naging sanhi ng kamatayan ng kanyang lolo at lola. So bago pa yung paaralan, talagang pinatay na niya yung kanyang lolo at lola. Pardon the word, pero pinatay na niya yung kanyang lolo at lola. Gamit yung baril na pag-aari pa ng lolo niya. Okay?
11: Tama po.
6: Alright. Sige, anong ngayon? Ano ang sitwasyon ngayon sa Thailand? Although, of course, nakalipas na yung mga ilang araw, pero kamusta ang sitwasyon sa

0: bahuhan ko pong eskwelahan. At may Filipino teacher po tayo doon.
1: Ako'y, oho. Ilang teacher ang nagtuturo doon na
0: sa
1: Pilipino sa nabanggit
0: sungkapabayan
1: mong
0: po.
1: paaralan? Ilang, may,
0: Yes po, meron po.
1: ilan?
0: Tatlo po ito na
1: Tatlo.
0: kaguruan po na naka-assign po sa eskwelahan po na yon. Pero yung actual po na oras na yon, isa po yung Pilipino na nagtuturo po nung actual na senaryo po na yon.
1: At ligtas naman yung
0: So, i-dismiss
1: kababayan.
0: na po na sa...
1: Oo.
0: Yes po, ligtas po siya. Magdi-dismiss na po na siya na sana ng klase, ano, nung kababayan natin na yun. Nangyari po yung insidente na yun. Sa tapat po mismo ng building, nung kinaroroon na po talaga niya. Ang ginawa po nitong teacher, pinabuhat niya sa estudyante yung mga steel cabinet, yung locker, furniture, para ibarikada po doon sa loob ng classroom. And then, inabot din ng 40 minutes bago ma-rescue din po ito, Sir Ray, ng mga Thai police. And then, hindi pa po nakukumpirma nung araw na yon yung pagkamatay ng shooter pa rin po. Kasi iba-iba po yung numbers na nakikita po natin sa news. May nagsasabi po, 8 daw po yung namatay, meron din po
1: Totoo.
0: siyam. Pero
1: Totoo.
0: yung araw na po na yon, yung mismo pong araw na yon, yung first po is 7 po. Tatlong teacher, tatlong estudyante, tsaka yung mismong shooter.
1: Teka,
0: And
1: pito,
0: then,
1: pito, pito, pito yung confirm. Tama
0: opo,
1: ba?
0: pito
1: Pito.
0: po, pito po.
1: Okay.
0: And then, pero kung mababasa niyo po yung inisyo po ng BBC News, kaya sinama po nila yung lolo at lola po sa ano po, no, sa isa sinama rin po nila. So, halos umabot po ng siyam po, no, pito, no, siyam po ang ano, namatay po kasama po yung lolo at lola. Madaling araw po yun na pinatay ng estudyante, 5 a.m.
1: Wow.
0: Yun po yung suspension ng pagkamatay ng grandparents po niya. And then, pumasok pa po ito sa estudyante after mapatay ng 5 a.m. Pumasok pa siya ng first period, yung estudyante. And then, second period, kinain niya lang yung 30 minutes ng klase. Tapos doon na siya nagsimula.
1: Sis Maria Sep.
0: Patay po agad yung 6th floor po. Tatlo po agad yung binaril niya sa 6th floor. And then after niya, bumaba pa siya. Nakasalubong pa niya yung assistant director at saka yung secretary ng director. Tapos
1: Buti hindi niya
0: bumaril din
1: binaril.
0: siya ng dalawa sa baba. Bumaril din po siya ng
1: Nako.
0: dalawa sa baba.
1: Sis Maria.
0: At yung po yung nakita po natin ngayon sa news, limang teachers po or yung limang staff po yung namatay. Tapos po yung number of students, actually hindi pa po pinapakita. Kahit saan din po ako naghahanap ng news outlet, pero hindi po nila nilalabas yung eksaktong number po ng namatay na students.
1: Okay, wow.
0: And then, may pattern po itong estudyante, sir. Ito po ay M3. Ang M3 po rito, matay yung 3. Ibig sabihin, siya po ay grade 9 student po.
1: Grade 9
0: And then,
1: student.
0: Yes. Ang pattern niya, sir Ray, nanonood po siya ng US po na pamamaril, yun po yung naging pattern po niya kaya yung nagawa yun.
1: Kumbaga, doon niya kinuha yung style
0: Yes,
1: kung
0: parang
1: paano gagawin niya,
0: yes.
1: no? Ganun ang...
0: Tama po. Ngayon po, Sir Ray, yung aming school din po namin, kasi malami 30 minutes, grabe po yung ano, nung school po namin, halos kalapit lang po yun eh. 20 to 30 minutes po yun kasi boundary po yung school namin. So, ang ginawa po talaga namin, naghigpit po kami ng seguridad, magkaroon po kami ng mano-manong scan sa bag, then pag tumunog po yung scanner, bubuksan po talaga yung bag, tapos po, mga pinagbabawal po talaga, talagang kukumpiskahin. Tapos nung iba po pinapauwi, pag may mga dalang mga ano, talagang pinapauwi na lang yung bata. Pag halimbawang na-feel po ng security na medyo delikado, papatawag yung magulang, pipikapin po sila.
1: Alright. Alam mo, yung kinukwento mo, Brian, na hindi ko maiwasang maikumpara sa mga nangyayari dito ngayon sa Pilipinas. Kung nakakarating man sa inyo, yung mga karahasan din na nangyayari sa mga paaralan dito sa Pilipinas, sa bansa natin. Ano ba yung nangyari sa Tacloban? Meron ding mga estudyanteng na maril ano, sa isang paaralan. May violence. Ano? Pero hindi ko maihiwalay yung napaka-importanting role ng mga guro na katulad mo at ng mga kababayan natin both nagtatrabaho at naglilingkod dito sa Pilipinas at sa ibang bansa yung guidance na ibinibigay ninyo, yung protection na binibigay ninyo at the same time yung safety ninyo ano diyan sa ano sa ano. Pero nung nangyari yan nakipag-ugnayan ba kaagad sa inyo ang ating embahada sa Thailand para masiguro kung nasa magandang o ligtas kayong kalagayan?
0: Yes po, nag-communicate, nag-post po sila ng communication letter po at ng hotline po agad ng DMW po, mabilis ang action po. kasama po ang ating labor attache na kung meron pong mga kakilala ng mga Pinoy na naapektuhan, agad-agad po mag-message kasi kami po ay parte ng association at meron din po kaming contact ng DMW sa WhatsApp po at also sa email din po, pati hotline po nila na number ng Thailand. So mabilis po yung communication. Sa ngayon po, ligtas yung sa mismong eskwelahan na yon yung mga kaguruan naman po natin na kapwa ng mga Filipino po. Talagang Thai po actually yung

0: namatay po talaga, talaga na
1: Oo.
0: shoot po sa pal, binaril po sa ulo talaga ng
1: Ako po,
0: estudyante.
1: sa ulo mismo, sa binaril nung
0: Sa ulo
1: estudyante.
0: mismo.
1: Okay.
0: Yes, pa, lahat po, bal, sa ulo po niya binaril.
1: Lahat nung nasawi
0: Lahat,
1: na
0: pati
1: mga
0: bata po. Opo, pati
1: Okay,
0: bata.
1: sige, napakabigat ng problema ng batang 'yan ah.
0: Medyo
1: Talagang
0: ano po siya, sir, autistic po, no? Parang may ano po yung bata.
1: Eh, balita ko, broken family din yan. Nanggaling sa broken family. So, kulang siguro sa guidance
0: Tama
1: mula
0: po.
1: sa magulang.
0: Tama po, sir. At kaya po lolo at lola niya po yung nag-aalaga po sa kanya.
1: Ang
0: Which is
1: masakit
0: pinatay
1: lang,
0: niya rin po
1: ang
0: yun.
1: masakit lang doon, pati lolo't lola niya, dinamay niya, na pinatay
0: Dinamay
1: niya.
0: niya rin po nga
1: Okay.
0: po. Yes
1: Anyway,
0: po,
1: pero
0: sir.
1: ang importante, ligtas kayo,
0: Tama
1: yung
0: po,
1: mga
0: sir.
1: guru
0: Maraming
1: natin na
0: salamat.
1: nagtuturo dyan sa paaralan na yan, at yung mga guru natin, na mga kasamahan natin mga guru, kasamahan mo mga guru sa Thailand, eh, hindi naman nagbabago ang dedikasyon sa kabila ng mga nangyayari ngayon dyan.
0: Yes po sir, patuloy pa rin po yun. Ito po yung aming trabaho rito at kinabubuhay po. Pero meron po siguridad na mag-grade po sila sa online classes sa ngayon until maimbestigahan po at maayos na po at safety po ang eskwelahan na pasukan po ng guro. So para ang ginagawa po nila is grupo-grupo po yung pagpasok. Halimbawa po grade 7, 8, 9, papasok ng Monday, Wednesday, Friday at yung ibang klase naman po sa Thursday at Friday naman po parang
1: Oh,
0: ganyan. Hindi po bugso.
1: tama. I could imagine the trauma, no, Brian, nung nangyari. Laking trauma niyan sa mga estudyante, maging sa mga guro, ano? Di ba?
0: Yes, at sa magulang din po ay nang papasukin yung iba, mas
1: Oo.
0: gusto nila muna ng online. At yung iba naman po, nagtatransfer naman po ng ibang eskwelahan
1: Oh,
0: para
1: nako.
0: mas sige.
1: Well, at
0: Ganun
1: least
0: po.
1: safe kayo.
0: Yes.
1: Hanggang ngayon sa mga oras. Pero liwanagin ko, hindi pa tapos yung investigasyon ng Thai police dyan.
0: Hindi
1: Tapos,
0: pa po,
1: hindi
0: sir.
1: pa.
0: Hanggang ngayon po, naka-off po yung eskwelahan kasi nag-migrate po sila sa online until further notice po ng Thai police po.
1: Alright.
0: Tsaka actually, sir, bagong-bago lang po kahapon naman din po. Same na lugar naman po, pero may pamamaril naman din po nangyari doon. Kahapon lang po ito, sir.
1: Kahapon, ano, estudyante
0: Yes
1: ulit?
0: po, hindi po eskwelahan ito, same na area lang din po,
1: Same
0: pero ang
1: area?
0: namatay naman po, yes, pero ang namatay naman po is yung presidente po ng Public Office Association. Pero ibang issue naman po ito. Pero
1: Ano yan?
0: same na area lang
1: Involving
0: din po.
1: politics naman siguro.
0: Yes, tama
1: Ayun.
0: po.
1: Okay. Sige. Anyway, at least ang concern namin dito sa Radyo Pilipinas Full Service ang inyong kaligtasan, safety ninyo.
0: Tama. Marami
1: Okay.
0: salamat din po sa oportunidad na ito. At hiling din po ako sa mga kababayan po natin, of course sa mga Pilipino na magdasal po tayo para sa nangyari po na pamamaril ng estudyante. At safe naman po ang mga kaguruan at mga kababayang Pilipino po dito sa Thailand po.
1: With that, Brian, maraming salamat sa oras sa pinagkaloob mo sa amin. Thank you so much.
0: Maraming salamat din po, Sir Ray. As
1: Ingat
0: usual
1: kayo,
0: po,
1: ha?
0: thank you very
1: Ingat
0: much
1: kayo,
0: po.
1: ingat kayo, ingat
0: Sawadee
1: kayo.
0: khap,
1: Thank
0: kapon
1: you.
0: khap. Thank you po.
1: Bye-bye. Thank you. Ang ating pong kababayang Brian San Miguel Doctor, isang guro na nagtuturo po dyan sa bansang Thailand. Ito po ang ating naging panayam hinggil dito sa nangyari nga pong shooting incident ng isang 9th grade na Thailand student na ika nga na maril dyan po sa isang paaralan sa Thailand na ikinasawi. Pito na pala ang nasawi. Sinama na po yung ano, yung lolo't lola nung namaril na estudyante. Dahil ulitin ko po, very very graphic, pero pinatay din nung estudyante yung kanyang lolo't lola. Ano, doon sa sarili nilang tahanan. So, nadagdagan na naisama sa casualty count yung lolo't lola, okay? At saka, well, very gory nga yung ano, pero ano 'yun nangyari? At may mga gurong namatay, may mga estudyanteng namatay. Yung trauma na inabot ng mga estudyante at ng mga guro na mabilis namang umaksyon ang Thai Police, maging ang ating Philippine Embassy sa Thailand para masiguro na ligtas ang ika nga mga guro, Pilipinong guro na nagtuturo sa paaralang iyon, at maging yung ika nga kapakanan pa ng iba pa nating mga Filipino teachers na nagtuturo sa Thailand. Okay. Sa pamamagitan po niyan, tami po ay magpipinid na ng isa pang edisyon ng programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko dito pa rin sa Impilang Radyo Pilipinas World Service. Sa ating pong production side, ang ating executive producer, si Ms. Stephanie Vicente. kasama si Drizel Nanyong. And of course, sa ating pong master control, si Miss Susan Aison. Kasama rin si Milo Jonela. Sa warka si JP. And of course, katuwang din natin si Hero. Ayan, okay? Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at always stay safe and God bless.
2: Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Kabayan, OFW ka ba? Seafarer sa gitna ng karagatan? Mismo na ang Pilipinas? Hindi na kailangang malungkot. Radyo Pilipinas World Service Online will keep you company and informed sa mga balita at kaganapan sa iyong inang bayan. Pwede ka pang bumati at mag-iwan ng mensahe sa iyong mga loved ones. Tutok lang sa ating Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, type lang sa YouTube browser, Radyo Pilipinas World Service. At sa ating live audio streaming, sa inyong cellphone, download lang ang PBS Audio Receiver app at itap ang RP World Service. Bago, di ba? Ganyan tayo eh. Online at digital service na. Kaya't like, follow, subscribe, and download sa ating mga social media platforms ng Radyo Pilipinas World Service Online. Kasama mo kami 24 hours a day, 365 days a year. Yan ang serbisyo para sa Pilipino sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagalit sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
8: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
8: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
10: The doctors are in. Ang iyong kalusugan, pag-uusapan na natin at your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan, pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Isang malusog at maulan na araw pa rin, lalo dito sa Luzon. TGIF, thank God it's Friday once again. At patapos na naman ang isang linggong pakikibaka, lalo na sa maraming mga manggagawa o empleyado na palipat-lipat na masasakyan o naiipit pa sa traffic, makarating lang sa trabaho. At ang Palasyo ng Malacanang nagpalabas na po ng kautusan na may work from home arrangement ang mga tanggapan ng gobyerno dito sa Metro Manila. Kaya wag na po kayong lalabas kung hindi naman kailangan, lalo na dun sa mga mag-aasikaso ng kanilang mga papeles sa mga ilang tanggapan ng gobyerno, dahil nga po nagdeklara na ang Office of the President. Kaya pinapakita natin sa ating screen. Tama ba? Memorandum Circular Number 118, Jam? Oo, ayan. Ayan, 126 pala. Memorandum Circular Number 126. Dahil nga po dito sa patuloy na pag-atake ng habagat, na sinasabi nga sa forecast, eh, aabutin pa hanggang sa susunod na linggo. Ayan, mahababang panahon ng ano, no? Panahon ng basa. Ayan. Mabuti na rin to kaysa dun sa mainit na panahon, di ba? Huwag nga lang sa sobra. Chedo Liva po, nagbabalik para pag-usapan naman ang ating kalusugan. Papatiin na rin natin yung ating opisyal na manggagamot. Makakasama natin sa kabilang linya ng komunikasyon. Walang iba kundi si Dr. Claro Kayanan. Hi, Doc. Isang maulan na hapon sa'yo.
12: Magandang hapon sa iyo, Ched, at sa lahat po ng mga nanonood, sa lahat po ng mga nakikinig. Magandang hapon po sa inyo lahat.
11: Doc, ngayong Agosto, bukod sa panahon ng kasagsagan nga ng tag-ulan sa bansa, ay huwag din natin kalilimutan na ito ay observance ng National Lung Month base sa Presidential Proclamation No. 17621. Ito ay isang magandang pagkakataon para pag-usapan kung paano natin mapoprotektahan ang ating mga baga at kung paano natin maiiwasan ang mga sakit na maaring makaapekto sa ating paghinga. Kapag sinabi nating lung health, eh madalas naiisip natin andyan yung tuberculosis, asthma o pneumonia. Pero marami pang kondisyon at risk factors na dapat nating bantayan mula sa polusyon, usok at likabok hanggang sa exposure sa chemical at maging sa mga epekto ng lagay o pabago-bagong panahon. At dahil marami-rami na rin o mga marami na rin sa atin ang mga inuubo at sinisipon, eh mahalagang malaman natin kailan normal ang pag-ubo at kailan ito dapat ikabahala, kailan na dapat sumailalim na sa lung test, at ano yung mga simpleng hakbang na pwede natin gawin para mapanatiling malusog ang ating mga baga. Kaya ngayong hapon na ito, ilan lang yan sa ating mga sasagutin sa kabuuan ng ating programa. Right, Doc?
12: Tama ka dyan, Ched. At siyempre, pag yung mga baga ang mga pinag-uusapan natin, ano, paano kagana ba naman na makakahinga ng maayos kung may diferensya yung ating mga baga. Kaya manatili lang po kayong nakatutok ng marami po tayong matututunan.
11: Mm-hmm. Sige, Doc, umpisa na natin yung ating talakayan. Kapag ba sinabing lung diseases, pareho din ba ito sa respiratory diseases, Doc?
12: Hindi sila eksaktong pareho. No? Yung lung disease, ito yung mga sakit na direktang nakaka-apekto sa baga. Halimbawa, may pneumonia ka, may TB, may asthma, may COPD at saka lung cancer. Ito, diretsa talaga ito sa baga. Pero pag sinabi nating respiratory diseases, mas malawak ang sakop nito dahil kasama dito yung buong respiratory system. Ano? Simula sa ilong, sa sinuses, sa lalamunan, sa windpipe or yung trachea, yung daanan ng hangin, hanggang dun sa bronchi at saka sa mga baga natin. Kaya kung titignan mo, mas malawak ang sakop kapag respiratory diseases ang ginamit natin na terminology.
11: Mm-hmm. Kumbaga, umbrella term itong respiratory diseases. Ayan. Nabanggit nyo na nga, Doc, yung mga iba't ibang sakit na maaring tumama sa ating baga. Andyan yung TB, asthma, pneumonia, chronic obstructive pulmonary disease o COPD. Ano-ano pa yung ibang mga karaniwang sakit o kondisyon sa baga na dapat nating bantayan?
12: Oo. Yung kasama dito, yung pinakamadami ano, by statistics, yung chronic obstructive pulmonary disease. Ano, kasama na dyan, yung nakapaloob dyan, yung bronchitis, emphysema, yung lung cancer. Ano, hindi natin ito pwedeng kalimutan kasi ito yung pinakamarami pa rin ano, when it comes to the mortality rate na, sa mga respiratory diseases. Yung pulmonary fibrosis at saka yung iba pang mga interstitial lung diseases. Ano, so, meron ding mga pulmonary embolism, yung pulmonary hypertension kasama dyan. At saka yung mga occupational lung diseases na maaaring magdulot ng matagal na exposure sa alikabok o sa mga chemicals.
11: Mm-hmm. Doc, pag-usapan na natin yung mga signs and symptoms. Ano-ano yung mga warning signs na maaaring may problema na sa baga at kailan dapat seryosohin na ito?
12: Dapat seryosohin kung may ubo na hindi nawawala. No? So, limbawa, umuubo ka, matagla. Ito'y dapat seryosohin na, ano? Lalo-lalo na yung paulit-ulit na hinihingal. Nagkakaroon ka ng tinatawag na chest pain. Umuubo ka na merong dugo. No? So, itong mga bagay nito. At saka unexplained na weight loss. Ano? So, nagtataka ka, hindi mo naman intention na mag...
11: magpapaya
12: yung timbang, pero nawawala ka sa nababawasan yung timbang mo, ano? O kaya yung paulit-ulit na pneumonia, no, yung infection sa baga, ano? O kaya madaling mapagod kahit konting effort lang, hingal na hingal ka na, yung mga bagay na yan, ano, usually lalo-lalo na kung nag-chest pain ka, ibig sabihin emergency ito, ano, at hindi dapat hintayin kumain o kaya magstay lang sa bahay. So definitely kapag tumatagal yung mga symptoms na mga respiratory diseases, ito dapat na talagang mag-isang guni sa mga pinagkakatiwalaan po ninyong mga doktor.
11: Mm-hmm. Dok, ngayong tag-ulan, normal ba yung madalas na pag-ubo? O minsan nauubo ka sa umaga dahil di mo alam kung ano yung nalanghap mong hangin eh? O epekto ba ito ng iba mong mga karamdaman? So normal ba, Dok, yung madalas na pag-ubo? Lalo ngayon, panahon ng tag-ulan.
12: Hindi ibig sabihin na dahil tag-ulan ay normal lang na palagi umuubo, ano, hindi totoo ito. Totoo na mas maraming respiratory infection kapag ganitong panahon. Pero yung tinatawag na persistent o paulit-ulit na ubo ay hindi ito dapat baliwalain.
11: Ayan. Dok, paano natin malalaman kung simpleng ubo lang ito o sintomas na ng isang seryosong kondisyon?
12: Oh, actually tinitingnan natin yung tagal, ano, yung katagalan ng mga sintomas, hindi at mga kasamang mga sintomas. We have to take into consideration yung mga iba't ibang kasamang sintomas, ano. Ang ubo na may sipon at unti-unting gumagaling ay maaaring simpleng viral infection lang, pero kung tumatagal, lumalala, may dugo yung bawat dahak mo, ano. Okay, nahihirapan kang huminga, naglalagnat na hindi nawawala. Okay, bumababa yung timbang mo. Okay, nagkakaroon ka ng night sweats, ano? Magpatingin yung mga ganitong sintomas.
11: Mm-hmm. Dok, gaano ba katagal yung matagal na pag-ubo ng isang tao? Masasabi ba natin na yung isang linggo matagal na yon?
12: Well, sa mga adults, ano, ang ubo na tumatagal ng higit 3 linggo. Ay dapat nang magpasuri na. So lalo na kung walang malinaw na dahilan o hindi gumagaling, ano, mas maaga dapat magpatingin at kung may red flag kagaya ng dugo, no, yung pag umubo ka, mayroong blood streaks, sputum kung tawagin natin, nahihirapan kang huminga, nagkaka-chest pain ka, at yung pinatawag nating unexplained na weight loss.
11: Mm-hmm. Ayun. Dok, pag-usapan naman natin yung mga epekto ng iba't ibang mga elemento sa ating paligid pagdating sa ating baga. Ano, Dok, yung epekto kapag matagal o palagi tayong exposed sa air pollution, usok ng sasakyan, alikabok, at usok mula sa mga pagusunog o yung mga nagsisiga?
12: Oh, yung paulit-ulit na exposure ay maling magdulot ng irritation at saka inflammation o pamamaga ng mga airways natin. Sa pagdipas ng panahon, maaari itong magpalala ng asthma o kaya ng COPD at makapag-ambag sa ibang mga chronic respiratory problems. Ano? Kaya hindi harmless ang palaging paglanghap ng usok o yung tinatawag nating polluted air. Ano? So, dapat nating matandaan ang mga ito.
11: Mm-hmm. Dok, paano naman kung madalas tayo makalanghap ng amoy o fumes mula sa mga kemikal? Lalo na sa workplace, di ba, may mga trabaho kasi na kailangan na magamit ng kemikal o kaya iba ginagamit sa CR o kaya kapag ka naglilinis ng bahay?
12: Depende sa kemikal at gaano katagal at kalakas ang exposure. Ano? Maaaring magkaroon ng eye at saka airway irritation. Nagkakaroon ng ubo o kaya yung wheezing, no, yung parang makipot na yung daanan ng hangin at lalong-lalo na yung symptoms ng shortness of breath, ano. Ang ilang chemicals ay maaari ring magdulot ng mas malalim at pangmatagalan na lung injury, kaya importante yung ventilation, yung tamang protective equipment kapag tayo ay magtatrabaho, lalong-lalo na kung occupational lung exposure ang linya ng trabaho natin. Ano?
11: Mm-hmm. Dok, bukod dun sa mga sakit na pwede nating makuha sa baha, totoo rin ba na pwede itong maka-apekto sa ating mga baga, yung exposure sa baha at maruming tubig?
12: Oo, pero hindi ibig sabihin na ang simpleng pagka basa sa baha, ano, ay automatic na nagdudulot ng lung disease, ano. Ang baha ay maaaring magdala ng bacteria, viruses, yung mga molds at iba pang mga contaminants, ano. Maaari ring magkaroon ng respiratory problems kapag nalanghap ang contaminated water droplets o molds, ano, pagkatapos ng baha. At siyempre, huwag nating kalimutan na ang baha ay may ibang mga seryosong health risk, no, gaya ng mga nadi-discuss natin na mga leptospirosis, mga ganyan.
11: Mm-hmm. Doc, ito, narinig ko na to sa ibang tao eh. Yung sinasabi na weak lungs, totoo ba na may pinapanganak na weak lungs?
12: Mas magandang sabihin na may mga taong mas predisposed sa mga respiratory problems, ano? Instead of the weak lung na salita, ano? Halimbawa, may genetic factors ka, prematurity, congenital conditions, o kaya family history ng asthma. Ayan, alam naman natin, kapag may hika ka, madalas kang magkakaroon ng mga infections. Hindi ibig sabihin na kapag madali kang ubuhin, ay automatic na mahina yung baga natin. Ano? Kailangan pa rin alamin kung ano ang talaga ang naging sanhi o yung dahilan.
11: Mm-hmm. Ayan, kasi may mga iba nagsasabi na kapag madalas kang ubuhin, ayan, may weak lungs yan. Ayan, nalinawan na natin. Doc, marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa kalusugan ng ating mga baga. Magbibigay lang ng ilang paalala ang ating himpilan. Break muna tayo.
10: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Narito na ang ating Kaalamang Asyan.
14: Kaalamang Asyan.
13: Alam nyo ba na sa mga kagubatan ng Malaysia, matatagpuan ang mga endangered species gaya ng pygmy elephant at ang Bornean orangutan? Kasama din dyan ang Sumatran rhinoceros. Sa ilalim ng ASEAN Wildlife Enforcement Network, binibigyang proteksyon ang mga hayop na ito sa pamamagitan ng sanibwersang pagtutok ng mga otoridad mula sa 11 bansang kasabi ng ASEAN. Mahigpit na binabantayan ang ilegal na bentahan ng mga endangered species upang mapangalagaan ang biodiversity sa rehiyon. Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rey na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
15: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
17: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
10: Health is wealth.
14: Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang.
13: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
10: Doctors, doctors on board.
14: Doctors on board.
10: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Ang Ang oras po natin, 19 minuto makalipas ang alauna ng hapon bago natin na ituloy yung ating pinag-uusapan. Tanggap muna tayo ng balita mula sa ating kasama sa Radyo Pilipinas Tayug, bayan ng Santa Barbara sa Pangasinan, nagdeklara ng state of calamity. Sa detalye mula kay Leslie Gemino.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Santa Barbara, Pangasinan nitong Huwebes, August 13, matapos maapektuhan ng matinding pagbaha ang 5,061 pamilya mula sa 15 barangay Sanhi ng mga bagyong Luis at Maymay at ng pinalakas na habagat. Nilagda ni Mayor Carlito Zablan ang deklarasyon kasunod ng rekomendasyon ng Local Disaster Risk Reduction Management Council at resolusyon ng sangguniang bayan. Sa pamamagitan nito, magagamit ang pamanlulokal ang calamity fund para sa agarang relief, rehabilitation and recovery operations, gayon din ang pagbibigay ng tulong pinansyal at ayuda sa mga residente. Ayon sa Municipal Agriculture Office, umabot na sa 19.95 million pesos ang paunang pinsala sa mga pananim partikular sa pale at mais. Karamihan sa mga lumikas na residente ay nakabalik na sa kanilang mga tahanan, habang 4 na pamilya na lamang natitira sa evacuation center ng Huwebes. Bago ang Santa Barbara, na una nang nagdeklara na state of calamity ang Dagupan City at ang bayan ng Mangaldan noong August 11 dahil din sa matinding epekto ng pagbaha. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gemino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Maraming salamat, Leslie Gemino, mula sa Radyo Pilipinas Tayug. Okay, tuloy na natin yung ating health case ngayong hapon, ang tungkol sa lung health. Makakasama ulit natin o kasama pa rin natin ang ating opisyal na magagamot sa programa, si Dr. Claro Kayanan. Hi Doc, isang magandang hapon po ulit.
20: Magandang hapon po ulit sa inyo at manatili lang po kayong nakatutok sa impilan.
11: Mm-hmm. At kanina nga napag-usapan na natin ano ba yung kaibahan ng lung diseases sa respiratory diseases. Ano-ano mga karaniwang sakit na pwedeng tumama sa ating mga baga? Ano-ano yung mga warning signs na dapat nating bantayan kung may seryosong karamdaman na sa ating baga? At ano-ano yung epekto o maaring maging epekto ng mga nalalanghap o naaamoy natin sa ating baga? Sa iba ko pang tanong, Doc, ano naman yung koneksyon ng asthma at pagbabago ng panahon? Kasi may mga ibang tao na na-trigger yung kanilang hika kapag ka nagpapalit yung panahon.
20: Sa ilang taong may asthma, ano, ang malamig na hangin, yung humidity, yung mga allergens, ano, at saka yung mga molds, lalong-lalong ngayong tag-ulan, at sa mga respiratory infections, ay maaaring mag-trigger ng mga symptoms ng asthma. Ano. Kaya may mga pasyenteng napapansin na madalas sumumpong ang kanilang asthma kapag malamig o maulan ang panahon.
11: Mm-hmm. Dok, kung pag-uusapan na yung mga pagkusuri o test na kailangang pagdaanan, kailan na dapat mag-undergo sa chest x-ray o kaya sa spirometry o iba pang mga lung test?
20: Depende sa mga risk factors at saka yung mga tinatawag nating clinical findings. Ano? Ang chest x-ray, ginagamit natin yan kapag may indication gaya ng persistent coughing, yung mga suspected na pneumonia o ibang lung problem, yung mga spirometry naman ay napakahalaga ang sa evaluation ng asthma at saka COPD. Ano? So hindi ibig sabihin na kailangan ng lahat ng healthy adults na regular na magpa-chest x-ray o yung tinatawag nating spirometry. Ano? May mga specific screening recommendations para sa ilang high-risk groups gaya ng lung cancer screening sa eligible na high-risk smokers. Kaya mas mabuting individualize yung mga decisions.
11: Ayun. Doc, yung spirometry para doon sa kalaman ng ating mga kababayan na hindi pamilyar dito, ito yung breathing test, di ba?
20: Yeah. Merong isang machine, papasok ka dito, tapos ibubuga mo lahat ng hangin mo sa baga mo. Ano? So, tinetest natin dyan yung airflow. Ano? So kung halimbawa obstructed ka, lalabas talaga dyan, nakukunti lang yung airflow, ano, at saka yung mga forced vital capacity, yung mga yung mga ordinary na inspiration, expiration, chine-check natin lahat yan. Napaka-importante ng spirometry na ito.
11: Mm-hmm. Ayun. So yun yung mga iba't ibang test kung pag-uusapan yung ano, yung pag-diagnose sa sakit sa baga. Ito naman, Doc, kasi marami yung umiinom agad ng antibiotics kapag inuubo o sinisipon. Paano ninyo nalalaman ng mga doktor kung kailangan talaga ng antibiotics at kung kailan hindi?
20: Hindi lahat ng ubo at sipon ay bacterial. Ano? Madalas nga dito is viral lang ang origin. Ano? At walang epekto yung antibiotics sa mga viruses. So tinitignan namin ng mga doktor ano, yung history at saka yung physical examination. At kung kailangan ay laboratory or imaging test bago magdesisyon. Ano? Ang mga unnecessary antibiotics, maaaring magdulot ito ng mga side effects. At saka yung mga tinatawag nating antibiotic resistance na medyo nakakalala lang sa sitwasyon.
11: Mm-hmm. Kaya hindi talaga dapat basta-basta umiinom ng antibiotics kung walang guidance ng isang doktor. Ngayon naman Doc, balikan natin yung ano, yung hika o asthma. Bakit may iba na kailangan ng nebulizer? May iba naman na nakukuha lang sa pag-puff ng gamot.
20: Parehong maaaring mag-deliver ng bronchodilator medication sa lungs. Ano? Yung inhaler, lalo na kapag tama yung technique at may spacer ka no, kung kinakailangan, ay very effective at saka napaka-convenient. Ano? Yung mga nebulizer naman, maaaring gamitin sa ilang sitwasyon, lalo na kapag hindi maayos makagamit ng inhaler yung pasyente o mas severe yung mga attacks. Ano? Ang importante talaga dito, hindi ibig sabihin na mas malakas o mas magaling ang nebulizer kaysa sa inhaler.
11: Mm-hmm. Case-to-case basis, Doc, ano, yung paggamit.
20: Yes, at saka when it comes to the convenience, ano, mas convenient talaga yung mga inhalers. Kasi nga, hindi ka gumagamit ng makina. Paano kapag sumumpong yung hika mo, nanonood ka ng CNN, so paano ka man magdadala ng ano dito, no? Yung kinatawag dating nebulizer. So it is still best na matutunan nila yung inhaler.
11: Tsaka minsan kung mawalan pa ng kuryente, 'di ba, Doc? Although meron na rin mga nebulizer na hindi na raw yata kailangan isaksak eh. May mga ganun ng mga bagong mga technology. Doc, yung ano naman, yung sa chronic obstructive pulmonary disease o COPD na isa nga sa mga common na sakit sa baga. Kasi yung ibang mga pasyente nito ay nangangailangan na o gumagamit na ng oxygen. Habang buhay na ba itong kakailanganin ng pasyente at wala na bang ibang paraan para matulungan silang huminga?
20: Hindi naman automatic na habang buhay. Ano? Yung long-term oxygen therapy ay binibigay kapag talagang mababa yung oxygen level at pasok sa pasok siya dun sa tinatawag nating medical criteria. Sa ilang pasyente maaaring maging long-term lalong-lalo na kung talagang sirang-sira na yung baga ano at hindi na niya kayang humigop ng hangin. Mm-hmm. Yan talagang panghabang buhay nito. Mm-hmm. Pero sa iba naman maaaring magbago, depende sa kondisyon.
11: Mm-hmm. Ayun. So hindi naman pala siya lifetime na ano magdadala ka ng oxygen. Kasi may mga ganun ako nakikita na may mga dalang oxygen minsan eh. Ito naman Doc, mapunta na tayo sa prevention. Para dun sa may mga asthma o iba pang chronic lung diseases, ano yung mga dapat nilang gawin lalo ngayong tag-ulan para maiwasan yung paglala ng kanilang kondisyon?
20: Una, regular na gamitin yung mga prescribed na controller medicines ano, at huwag basta itigil kapag okay yung pakiramdam. The reason bakit binibigay ito, para ma-control yung mga sudden attacks. Ano, iwasan yung mga known triggers tulad ng cigarette smoke, yung mga molds, dust, at saka yung mga strong chemical fumes. Ano, importante na panatilihing malinis at tuyo ang bahay at magkaroon ng action plan kung sakaling umakake yung asthma. At kung may flu o ibang mga infection symptoms, huwag ipagwalang bahala dahil maaari itong mag-trigger ng mga exacerbations ng mga hika.
11: Mm-hmm. Isa pang paraan ng prevention ay yung vaccination. Doc, sino yung mga dapat makakuha ng flu o pneumococcal vaccines at tuwing kailan dapat ito gawin o magpakuha?
20: Napakahalaga ng vaccination sa prevention ng mga respiratory infections. So, unang-una, yung influenza vaccination ay karaniwang nire-recommenda lalo na sa mga older adults. Even yung mga young children or kaya yung mga pregnant women, yung mga healthcare workers at yung mga may chronic medical conditions. So, yung pneumococcal vaccination naman, yung para sa pneumonia, ay mahalaga rin para sa mga taong nasa recommended age group at sa mga may certain medical conditions o kaya mga risk factors kagaya ng diabetes na yung mga COPD, asthma, yan, binibigay talaga natin yung mga pneumococcal vaccine na yan para makaiwas sila sa mga pneumonia. Ang exact schedule ay depende sa edad at saka dun sa health status. Kaya maganda na itanong ninyo sa mga pinagkakatiwalaan nyo mga doktor. Ano? O kaya sa mga vaccination center, siguradong meron yan.
11: Mm. Di ba, Doc, yung sa pneumococcal vaccine, meron ng ano yun eh? Yung parang lifetime na? Tama ba, Doc?
20: Yes, merong may choice kang kumuha ng gano'n. Ano? And yung iba naman, every 5 years, kakailanganin mo pa ng booster. No?
11: Mm.
20: Pero ang importante, magpa-subject talaga. Kung ano man ang choice na nagustuhan ng pasyente, napaka-importante talaga na merong vaccination para makaiwas tayo din sa mga malalalang kondisyon.
11: Mm-hmm. May malaking epekto din yung diet sa ating kalusugan. Ang tanong ko, Doc, may mga pagkain ba na makakatulong para mapanatiling healthy yung ating lungs?
20: Walang isang pagkain o vitamin na maglilinis ng mga bagay natin. Ano? Mas mahalaga ang balanced diet, yung adequate protein, fruit and vegetables. Ano? Yung enough na tulog. Ano? Importante ito. Even yung hydration at saka yung regular physical activity. At pinakamahalaga sa lahat, ano, huwag manigarilyo at iwasan yung mga tinatawag nating second-hand smoke. Ano. So, kung ginagawa mo ang mga bagay na ito, yung chances mo na makasurvive ka at makaiwas ka sa mga malalang mga kondisyon na patungkol sa mga respiratory infections ay napakataas.
11: Mm-hmm. Doc, nabanggit nyo na yung exercise. Meron bang particular exercise na beneficial o maganda para dun sa mga taong may mga sakit sa baga?
20: Yung regular na aerobic activity, tulad ng brisk walking, yung cycling, pasok dito, no? Yung swimming at saka yung dancing. Nakakatulong para maging mas efficient ang katawan sa paggamit ng oxygen. Sa mga mayroon ng chronic lung disease, no, maaaring makatulong yung tinatawag nating pulmonary rehabilitation na may supervised na exercise ito at breathing techniques. Ano. So hindi kailangan biglain. Ano. Ang goal ay regular at gradual na physical activity ayon sa kakayahan ng pasyente. Kasi nga, dahil madalas sa mga taong may COPD, may edad na ang mga ito. Ano. So hindi mo na pwedeng patakbuhin ang mga ito. So kailangan talaga dito guided pa rin yung mga physical activity nila and it is still best and recommended yung mga pulmonary rehabilitation para maibalik nila yung kanilang previous na nakakayang gawin.
11: Normal function ng kanilang mga baga. Ito naman, Doc, yung paggamit ng mga air purifier, actually meron ako nito sa bahay eh, pati yung face mask at yung proper ventilation, gano'n sila ka-epektibo sa pagprotekta sa ating mga baga?
20: Oo, malaking tulong ang mga ito kapag tama ang paggamit. Ano? Ang proper ventilation ay nakatutulong magbawas ng indoor pollutants. No? Napaka-importante nito, lalong-lalo sa mga merong hika. Ang appropriately fitted na mask ay nakatutulong din na protektahan laban sa mga particulate matter, ano, yung mga maliliit na particulate mga particles at yung mga infectious respiratory droplets, no, depende sa uri ng mask, ano. Ang air purifier naman, particularly one with an appropriate na tinatawag nating HEPA filter, ano, it can reduce certain airborne particles, no, indoors, ano. So pero tandaan ninyo, hindi nito pinapalitan ang pag-iwas sa source ng pollution. Halimbawa, naninigarilyo ka, huwag talaga sa loob ng bahay. And much better siguro kung tumigil ka na.
11: Mm-hmm. Eto, Doc, linawin din natin. Totoo ba na yung malamig na inumin ay hindi healthy sa ating baga?
20: Walang matibay na ebidensya na nagsasabi ang pag-inom ng malamig na tubig ay direktang nagdudulot ng ubo, sipon, o kaya mga lung disease. Ano? Para sa karamihan ng tao, okay lang ang malamig na inumin. May ilang taong maaring makaramdam ng temporary throat irritation o magkaroon ng symptoms kapag malamig ang exposure. Ano? Pero hindi ibig sabihin na sinisira nito yung baga.
11: Mm-hmm. Lalo ngayon sa mga restaurant o may mga ibang restaurant na kapag naghumingi ka ng ano ng tubig at tanungin, "Ma'am, ano po, malamig, room temp or warm water?" May mga ganoon na ngayon, marami nang conscious ano pagdating sa ano sa lamig o init na kanilang iniinom. Panghuli na lang, Doc. Ano yung mga bagay na pwede nating simulan ngayong araw para maprotektahan ang ating mga baga?
20: Kung isang bagay lang ang pipiliin natin, ano, protektahan natin ang ating mga baga mula sa usok. Ano. Kung naninigarilyo, gumagawa ng konkretong plano para huminto na. Ano. Kung hindi naninigarilyo, iwasan ang second-hand smoke. Ano. Iwasan din ang pagsusunog ng basura. At kapag exposed sa alikabok, sa chemicals or pollution, ano, gumamit ng tamang protection. Ano. Dahil yung mga baga natin ay tahimik na nagtatrabaho 24 hours in a day, ano, so hindi ito tumitigil. Kaya kailangan nating alagaan natin ang mga baga natin bago pa sila magsimulang magreklamo. At kapag nag-umpisa na yan, ayan na yung kalbaryo. Ano. Kaya panatiliin po natin na free tayo sa mga pollutants, sa mga smoke, and kahit papano, gumawa tayo ng mga exercise, ano, yung balanced diet, matulog ng maayos at kumain ng tama. Ito po si Dr. Claro Kayanan hanggang sa susunod na edition po ng Doctor on Board.
11: Maraming salamat, Dr. Claro Kayanan, ang ating opisyal na magagamot sa ating programa. Hanggang sa susunod na linggo, Doc, at ingat kayo. Sana marami na naman kayong natutunan sa ating naging talakayan patungkol sa kalusugan ng ating mga baga bilang pakikiisa nga ng ating programa sa observance ng National Lung Month tuwing sumasapit ang buwan ng Agosto taon-taon. Sa paating pagbabalik ay tatanggap na tayo ng mga iba pang mga pag-uulat mula sa labas ng ating himpilan.
0: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
21: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
22: Maging panatag Pilipinas.
23: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
24: Sa akin po, laking tulong po yun kasi malamahal ang bigas ngayon. Pag ganun na nakakakuha, malaking tulong po sa akin. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante, ay pagpili namin ng bigas, ay bibigyan na lang namin sa pagpapalo ng mga bata sa pagpili ng gulaw. Libre na po yung bigas namin.
0: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 738 AM. Health is wealth. Totoo yan.
25: At hindi basta kasabihan lamang.
0: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Time check 1:38 ang hapon. At ako pa rin po si Ched Oliva, ang inyong nakakasama. At tulad nga ng aking nasabi kanina, tatanggap pa tayo ng mga iba pang report mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Dako tayo sa Palasyo ng Malacanang, naroon si Raquel Bayan, master plan para sa komprehensibong pangangalaga ng kulturang Ifugao at pagpapalakas ng turismo sa lugar, tinalakay sa Palasyo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Nakipagpulong si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa mga kinatawan ng Palafox Associates at Palafox Architecture Group Incorporated upang talakay na panukala comprehensive urban, environmental, infrastructure, and economic development master plan para sa Ifugao Rise Terraces at makarating na komunidad. Ayon sa Presidential Communications Office, nagkataon ng panukala sa pangangalaga ng kulturang Ifugao at pagpapaunlad ng turismo bilang bahagi ito ng isang mas malawak na plano para sa sustainable development sa lugar. Kabilang dito ang pagpapanatili ng rice terraces at tradisyonal na kaalaman at magsasaka. Gayon din ang pagpapalakas ng kabuhayan ng mga magsasaka at katutubong komunidad maging ang pagsusulong ng community-led tourism upang mas mapakinabangan ng mga lokal ang turismo. Sa ilalim ng panukala, pag-uugnay ng heritage conservation, agriculture, tourism, infrastructure, environmental protection at climate resilience upang mapangalagaan ang mahigit 2,000 taong pamana ng Ifugao habang naglalayong lumikha ng mas maraming oportunidad at kabuhayan para sa mga komunidad na siyang tagapangalaga nito. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Sa punto na ito, narito na ang ating
1: Balitang Pangkalusugan. Balitang Pangkalusugan.
11: Department of Health may paalala sa publiko ngayong habagat season. Si Lawrence Tanhoco sa balitang yan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Nagpaalala ang Department of Health o DOH sa publiko na maging alerto at laging alamin ang rainfall warning system dahil sa patuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Ayon sa Department of Science and Technology at Pag-asa o DOST Pag-asa, maaaring lumakas ang ulan sa mga bulubundukin at mataas na lugar. Sa yellow rainfall warning, kailangan bantayan ang mga ulat at abiso habang dapat maging handa naman sa posibleng pagbaha at paglikas kapag orange warning. Sa red rainfall warning, agad na lumikas kung may panganib na pagbaha o pagguho ng lupa. Pinayuhan din ng DOH ang publiko na ihanda ang emergency go bag, tumaybayan ang abiso ng lokal na pamahalaan at agad lumikas kung kinakailangan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Report naman mula sa ating mga kasamahan sa Kabikulan, higit 200,000 na bata sa Bicol. Nabakunahan na kontra tikdas ayon sa Department of Health. Si Paul Hapi ng Radyo Pilipinas Albay sa report.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Umabot na sa higit 224,000 na mga batang edad 6 hanggat 59 na buwan ang nabakunahan kontra tigdas sa Bicol Region. Batay sa partial at unofficial quick count ng Department of Health Bicol Center for Health Development itong August 13. Katumbas ito ng 34.69% ng higit 647,000 na target ng mga bata sa buong rehiyon. Pinakamarami sa bilang ng mga nabakunahan ang Camarines Sur na may higit 60,400. Sinundan ng Albay na may 54,946 at Masbate na may 43,783. Sa iba pang lugar, nakapagtala ng 28,738 na bakunadong bata ang Sorsogon, 22,020 sa Camarines Norte, 10,836 sa Catanduanes at 3,756 sa Naga City. Paalala ng DOH Bicol, ligtas, epektibo at libre ang bakuna laban sa tigdas para sa mga batang edad 6 hanggat 59 na buwan. Pinapayong din ng mga magulang na alamin ang schedule ng pagbabakuna sa kanilang barangay health center. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Mula naman sa Norte, refresher course at orientation para sa matagumpay na measles rubella supplemental immunization activity isinagawa ng Department of Health at lokal na pamahalaan ng Bontok. Si Donalyn Cawis Balio ng Radyo Pilipinas Bontok sa report.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Nagsagawa ang Bontok Municipal Health Office o MHO, katuwang ang Department of Health Human Resources for Health, ng refresher course hinggil sa National Immunization Program at orientasyon para sa Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o MRSIA dito sa Bontok. Layunin nitong palakasin at i-update ang kaalaman at kasanayan ng mga health personnel sa ligtas at epektibong pagbabalik bakuna. Tinalakay rin ang mga estratehiya sa pagpapatupad ng MRSIA at kahalagahan ng koordinasyon upang maging matagumpay ang programa. Kasabay nito, nagbigay rin ng update ang Municipal Nutrition Action Office hinggil sa Vitamin A Supplementation Program. Ayon sa MHO, ang pagpapalakas ng kaalaman at koordinasyon ng mga health worker ay mahalagang habang tungo sa mas epektibong serbisyong pangkalusugan at mas malusog na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Dako naman tayo sa Radyo Pilipinas, Agoo. 100% na suporta sa Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Tiniyak ng pamahalaang panalawigan ng La Union. Sa detalye, mula kay Glenda Sara.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Buo ang suporta ng pamahalaang panalawigan ng La Union sa idinaraos na Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o MRSIA. Sa ginanap na provincial launching ng MRSIA sa Civic Center sa Agoo, La Union, ipinaabot ni Executive Assistant Denver Badua ang mensahe ni La Union Governor Mario Eduardo Ortega. Anya, pinakamainam ang magpuhunan sa kalusugan ng mga bata sapagkat sila ang kinabukasan ng lalawigan at ng bansa. Iginiit nito na nararapat lamang na mabigyan ng pinakamainam na bakuna ang mga bata upang hindi sila magkasakit at mapalakas ang kanilang resistensya. Sa La Union, layunin ng Department of Health na mabakunahan ng laban sa tigdas at tigdas hangin ang mahigit sa 62,500 na batang edad 6 hanggang 59 na buwan. Una nang naglabas si Governor Mario ng kautusan para sa suporta at pakikisa ng lahat ng barangay sa La Union sa MRSIA. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Kuha naman tayo na report mula sa Radyo Pilipinas, Sogod, Eastern Visayas Medical Center o EVMC. Nagsagawa ng unang intramedullary spinal cord tumor excision gamit ang intraoperative neuromonitoring. Sa detalye mula kay Aljon Malot.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Naitala ng Eastern Visayas Medical Center o EVMC ang panibagong milestone sa larangan ng neurosurgical care matapos na maisagawa ang kauna-unahang intramedullary spinal cord tumor excision gamit ang bagong InnoMed Intraoperative Neuromonitoring System ng Department of Neurosurgery. Sa pamamagitan ng makabagong sistema, nakakuha ang surgical team ng real-time neuromonitoring signals na nagsilbing gabay upang matukoy ang pinakaligtas na lawak ng pagtanggal sa tumor habang pinoprotektahan ang mahahalagang neurological functions ng pasyente. Ayon sa EVMC, mahalaga ang paggamit ng naturang teknolohiya sa paggabay sa surgical team habang isinasagawa ang komplikadong operasyon na naglalayong makamit ang pinakamainam na resulta para sa pasyente. Itinuturing ng EVMC ang matagumpay na operasyon bilang isang mahalagang hakbang sa patuloy na pagpapalakas ng specialized neurosurgical services sa Eastern Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: At isa pa mula sa Visayas, mga medical technologists sa Samar, tinipon para palakasin ang laboratory services and disease surveillance. Sa balitang yan, ihatid sa atin ni Suzette Pretensio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Tinipon ng Provincial Health Office ng Samar ang mga medical technologists mula sa iba't ibang lugar sa probinsya para sa consultation meeting na isinigawa kamakailan. Tinalakay sa aktibidad ang mga update at koordinasyon kaugnay ng mga prioridad ng public health programs na nangangailangan ng maayos na laboratory support. Kabilang sa mga tinalakay ang blood program, kalagayan ng multi-drug resistant tuberculosis o MDR-TB, TB laboratory diagnosis, HIV o AIDS, chikungunya at dengue. Sa pamamagitan ng consultation, nagkaroon ng pagkakataon ang mga medical technologists na magbahagi ng impormasyon, aktual na sitwasyon sa field at mga paraan upang higit na mapabuti ang laboratory services. Binigyang din ang mahalagang papel ng laboratory testing sa maagang pagtukoy ng mga sakit at sa mas mabilis na public health response. Layunin ng Provincial Health Office na higit pang mapalakas ang koordinasyon ng mga laboratory laboratory personnel, disease surveillance at reporting system sa buong probinsya. Inaasahang sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na consultation at capacity building, mas mapapabuti ang kalidad at bilis ng health services para sa mga Samarnon. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
25: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang.
10: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
18: Doctors, doctors on board.
10: Doctors on board.
18: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
23: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
23: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat. Ang

0: Yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: Radyo Publiko Serbisyo. Bayang Mahal. News Nationwide.
3: Balita ang pambansa.
4: At sa ulo ng ating
3: pinakamalawang na pagbabalita.
2: Ang Radyo ng Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
2: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang Radyo ng Publiko.
4: Radyo Publiko.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan
4: sa sambayanan.
2: Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
4: Magkaisa.
5: Magtulungan.
4: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayan. Mayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM Band. Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: And The Capital.
4: Ang boses ng Pangulo.
2: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
3: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Sa 104.3 The Capital.
6: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Health is wealth. Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang.
10: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
11: Doctors, doctors on board.
12: Doctors on board.
13: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Ang oras po natin, 8 minuto na lang bago mag-alas 2 ng hapon. At hanggang dito na muna tayo. Yan na po ang kabuuan ng ating programa ngayong araw ng Biyernes. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa loob na isang oras at syempre sa lahat ng ating mga nakatuwang sa production at technical side. Ang ating malusog team. Andyan sina Master Rolly Bumatayo, Joy Timidan, Rose Ann Erno at ang ating napakahusay na executive producer si Miss Jam Season. Ang tabayanan po ninyo, 5 minuto nga pagkabalita, ibibigay sa atin yan ang ating kasamang si Omar Anthony Aquino. At pagtapos, isa sa inyo na ang Juan Trabajo ni Miss Jamie Quinto. Ako po si Ched Oliva, stay safe and dry. Magsama-sama ulit tayo sa susunod na linggo.
15: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
16: Radyo Pilipinas World Service.
15: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
16: Radyo Pilipinas World Service.
15: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
16: Radyo Pilipinas World Service.
15: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
16: anytime, anywhere,
15: from Manila, Philippines.
17: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
18: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
17: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.

ako sasabihin, teka wag kukurap. Alam ko maraming dain, hindi mo matanggap. Pero bago ka tumalo, makinig ka kagla. Pagising mo sa umaga, harap sa salamin. Alam mo siguro kung bakit napapailing. Mabay, niligaw, manatika,

0: sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
1: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Alam niyo ba na ang salitang gender ay mula sa Latin word na ang ibig sabihin ay uri o klase at hindi agad kasarian? Noong sinaunang Egypt, may mga babaeng naging pero tulad ni Hatshepsut. Ang New Zealand naman ang unang bansa na nagbigay ng karapatang bumoto sa mga babae noong 1893. Dito sa Pilipinas, kinikilala noon ang mga babaylan, mga pinunong espiritual na kadalasang babae o gender fluid. At tandaan, ang gender equality ay kabilang sa 17 Sustainable Development Goals ng United Nations. Kaya't ang pagkakapantay-pantay ng kasarian ay tungkulin nating lahat.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
4: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacanang.

0: Blessed Sunday! Magandang araw po mga ka-Warm Heart! Welcome po sa isang episode ng Warm Heart dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ang programang kasama ninyo sa pag-uusap tungkol sa mental health, emotional well-being at kwentong mahalaga sa ating buhay. Ako pa rin po ang inyong kasama, Drizzle Nanyong. Live tayong napapanood sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Kaya kung hindi pa kayo naka-follow, pa-follow na lang po para updated po kayo sa ating programa at live broadcast. Meron din tayong YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service kung saan available ang ating replay at re-upload. Kaya kung may mga episode po kayo na gustong balikan o gusto ninyong balikan at pag-usapan ulit, pwede po ninyong panoorin anytime. Pwede rin tayong makapakinggan sa pamamagitan ng Evox PBS Receiver app. Para sa ating Android users, available ito sa Google Play Store, habang para naman sa mga iPhone users, hanapin ito sa ating App Store. Pagkatapos ma-download ang app, hanapin lamang ang Radyo Pilipinas World Service na logo na nasa likod natin at makakasama ninyo kami kahit saan man kayo naroroon. At hindi lang online ang Radyo Pilipinas World Service dahil para sa pagpapalawak ng ating reach, na ibalik na natin sa ang Radyo Pilipinas World Service sa shortwave radio, naging posible ito sa pamamagitan ng pagtutulungan ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media o USAGM. At para sa ating mga shortwave listeners, mapapakinggan ang Warm Heart tuwing Lunes na madaling araw oras dito sa Pilipinas sa mga frequencies na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. At syempre, hindi natin pwedeng makalimutan ng ating katabing istasyon na Radyo Magazine 1278 kHz. May mga replays tayo roon tuwing Sabado at Linggo mula alauna ng hapon hanggang alas dos. Kaya tara, samahan ninyo kami mga ka-Warm Heart sa ating mga kwentuhan ngayong araw na ito. Sa ating programa ngayon, pag-uusapan natin ang isang bagay na halos lahat tayo nakakaranas, ang pagbubuo ng friendship o pagkakaibigan sa loob ng opisina. Ating aalamin, dahil dito alamin natin hindi lamang ang trabaho na ginagawa natin sa office tulad ng deadlines, meetings, emails, report at kung ano-ano pang mga admin works and responsibilities, kasama din dito yung mga kwentuhan, tawanan, kamustahan at yung simpleng kaya mo yan mula sa ating mga katrabaho. Gaano nga ba ito kahalaga? Gaano nga ba ito nakakatulong sa ating mental health, sa ating mental well-being at productivity and motivation bilang isang empleyado at bilang isang government o lingkod bayan? Ayan, paano ito nakaka-apekto? Paano ito nakakatulong sa atin? Ngayong araw, mapag-uusapan natin ang isang perspective ng isang empleyado sa gobyerno, kung paano siya nakakatulong sa isang workplace sa pang-araw-araw at paano natin mahaharap ang mga challenges kasama sila. Kasama natin ngayon live dito sa studio ang ating mga panauhin, si Ka-Warm Heart Quincy, kahilig ng Public Affairs Division Presidential Broadcast Service, at ating colleague naman na si Ka-Warm Heart Steph Vicente ng Radyo Pilipinas World Service. Blessed Sunday morning and good morning sa inyo mga Ka-Warm Heart.
1: Ayan, sino pa mauna? Ako muna ba? Ayun, hello sa mga Ka-Warm Heart, na-miss ko kayo.
2: Ay, yes, magandang lalaki at babae. Tayo lahat ngayong Sunday. At yan, cheer natin, Ma'am Steph, si ating friend sa si Drizzle.
1: Oo naman, so, support.
2: Man, yes. Support.
0: Thank you.
2: Thank you sa pag-invite niyo po. At it's my honor to be a part of your episode this Sunday. Wow, well, ba't ako nag-i-English?
1: Kaya ka, Filipino service to eh.
2: Oo nga, ba't? Oh. Okay. Looking forward sa discussion natin ngayon.
0: Oh. Yes. Mga ka-Warm Heart, sa mga nakikinig at nanonood, ang ating topic unang-una ngayon is ano ang experience ninyo bilang isang government employee? Since matagal na kayo sa industriya na to, di ba? Lalo na sa media setup. Gaano kahalaga ang pagkakaroon ng isang friendship at gaano nakaka-apekto ito sa ating work ethics?
1: Ay, ako talaga una, no? Yes. Actually,
2: Batikan.
1: Ay, grabe naman. Makabatikan naman to. Makabatikan. Actually, hindi, sa totoo lang, medyo may pagka-introvert ako. Kaya, ang ginagawa ko para maka-form ng friendships, actually, ang hinihintay ko yung another person na i-approach ako bago ako magsalita. Kasi, I mean, hindi naman sa pagiging shy type, pero parang ako kasi si, ano, kumbaga parang akong I know my place na kind of person, no? Hindi ako yung mag-a-attribute na, ano, kasi hindi naman ako extrovert, so hindi ko naman kailangan magpanggap, no? Talagang, hindi ako yung hindi naman yung tipong nagsusungit, ha? Pero, parang...
2: Hindi ba talaga masungit?
1: Ay, hindi ako nagsusungit.
0: First impression, masungit siya, di ba? First impression ko sa kanya, masungit siya, eh.
1: Serious person. May pagka ganun talaga ako. Kasi nga parang lagi akong naninimbang, eh. Which is siguro parang medyo toxic behavior yan. Oo. Kaya hinihintay ko yung person na lapitan ako. Then doon ako nakakabuo ng friends. And ako, just from my perspective, quality over quantity ako, eh. Kahit maliit lang yung circle of friends ko dito sa bureau, ay contented naman ako kasi as long as these people can be trusted, na handa ka talagang suportahan hanggang sa huli, na-appreciate ko yung kanilang presence. And I hope na na-appreciate din nila yung presence ko. No? kasi ako naman hindi man ako nagbubuhat ng bangko, no? Pero I think I'm a great listener naman sa mga problema ng aking mga ano. Pag hindi naman hinihingi yung advice ko, hindi ko ibibigay, no? Kasi parang it's the last thing that we wanted, eh, yung mga unsolicited advice. Mm-hmm. Diba? Lalong-lalo na sa setup ng workplace, kasi syempre may iba-iba tayong strengths and weaknesses, and of course lahat naman ng feelings natin, lahat ng nararamdaman natin habang tayo nagtatrabaho, para sa akin ay valid bilang isa ring mental health advocate, no? So yun ang sa akin.
0: Ikaw naman, Sir Vincent.
2: Akala ko sasabihin ni Ma'am Steph, ano, kaya maliit yung circle of friends niya dahil iniiwasan niya mga magpapalibre.
1: Di naman. I think I'm generous naman.
2: Sa PBS yung mga nahihirit ng ganun, eh. Mga bakenamen.
0: Bakenamen.
2: De, ako, sa akin, hindi naman ako maraming friends. Wala naman ako masyadong maraming friends. Dito mukha lang marami kasi mahilig lang ako magpa-cute. joke lang. Malaking tulong yun, syempre, yung hangga't maaari maging okay yung relasyon mo sa mga tao sa paligid mo. Lalo na tayo sa media kasi sa kasalalay din kasi. Hindi pwedeng ano tayo, eh, yung suplado sa personal, parang gano'n.
1: Oo, kasi ay, communication yan, eh.
2: Communication, dun tayo inaasahan na maging eksperto. Hindi naman eksperto, pero doon tayo nag-e-excel sa pakikipag-communicate. At syempre, sa larangan natin sa media, kailangan natin ng connection.
1: Yes.
2: Yan, sa paggawa natin ng storya, sa pag-verify, sa pag-i-interview natin, gaya ng ginagawa ni Ma'am Steph, kailangan mag-establish tayo ng magandang rapport, ng friendship. Kahit sa mga producer, sa mga dito sa bureau, di ba? Yung mga desk, ano dyan, pag nagiging reporter ako, minsan, maganda, kaibigan ko yung mga kakilala ko, maganda yung relasyon ko sa mga ating desk officers sa news department para mas maintindihan ko kung ano yung gusto nilang atake sa istorya. Kung paano atake, kung may itak ba o may rail, medyo, di ba? Kung paano magkaintindihan para in line tayo. Ganun.
0: Siguro idadagdag ko dyan, mga ka-warm heart, is maganda din kasi magkaroon ka ng kaibigan sa workplace mo. Kasi sila din naman kasi yung magiging kasangga mo, eh.
2: Tama.
0: Like for example, tayo, mga nagiging producers din naman tayo. So, kailangan meron tayong parang unity na kunyari, sa atin, as a producers, di ba? You're sharing contacts.
1: Mahalaga yan.
0: Kasi hindi lang naman sa isang programa mo siya pwedeng gamitin, pero pwede mo siyang gamitin onwards sa ibang programa, yes. Kahit kunyari kailangan din ng ibang istasyon ng contact. So, parang sharing lang. Parang yung tinatawag na sharing is caring.
1: Oo, tama naman yun. Networking din with other people eh.
0: Yes, kasi dun yung lumalawak yung friendship. At saka at least, alam mo parang, at least pag wala akong ganito, I know I can lend. Pwedeng makahingi tayo.
2: Count on me.
0: Oh, you can count on me. Oh, lend on me.
2: Count on me. 1, 2, 3, yeah.
1: Bruno Mars.
2: Bruno Mars yan.
0: Okay, so next, ano naman tayo? Question. Since maganda yung samahan, katulad sa atin, maganda yung samahan ng trabaho.
2: Maganda ba yung samahan natin?
0: Sa tingin ko naman.
1: Parang nagdududa pa si
2: sa plastikan mo lang yata tayo. Hindi, joke lang.
0: So, gaano nagiging, sa mga perspective ninyo, insights, gaano nagiging kagaan ang work natin? Kasi alam ko, mahirap eh. Nakikipag-communicate tayo outside, different people. So, gaano siya nagiging kagaan kapag may isa tayong mga kaibigan or may mga nakagiging kasangga tayo dito sa atin? At paano nagiging mabilis yung mabilis at maayos yung pagsiservisyo natin?
1: Okay, sino mawala? Si Quincy na.
2: Ako naman.
1: Oo.
2: Pag maayos ang pagkaibigan, magaan, di ba? Magaan.
1: Oo.
2: Ang trabaho, less stress. Kasi sa yung trabaho natin, Ma'am Steph, sa media, nakaka-stress naman talaga.
1: Oo.
2: So, ito naman personal opinion ko lang naman. Kasi nakaka-stress na nga yung mismong trabaho dahil yung pressure sa deadline, iba pang mga bagay. Saka yung stress din sa paggawa ng storya, paghanap ng impormasyon at mga contacts, interviewin. Yun pa lang nakaka-pressure na eh.
1: Mm. So, oo.
2: Kung ano ba, dadagdagan pa ng yung tension sa workplace.
1: Ay, oo.
2: May mga atribida.
1: Ganon.
2: May ganong mga eksena, mga, kasi sa ibang, yung mga experience natin before, hindi talaga, minsan kasi nangyayari din naman yun, pag may, iba-iba kasi tayo ng tolerance sa pressure, may mga taong kapag andyan na, under pressure, nag-iiba yung personality nila, iba yung pag-handle nila. Yes. Pero, sa akin naman, pag maganda yung samahan nyo, kumbaga yung pressure nandyan, pero mas napapagaan, yung wala masyadong awayan, ganun. Sa amin, sa department kasi namin, ganun eh. Madalas, magaan lang kasi alam namin yung galawan ng isa't isa. Alam namin yung strengths. And then, pag nandiyan na yung pressure, kapag, alam mo, may special coverage.
1: Uh-oh. Namin.
2: Lahat kumikilos, iniiwasan namin maging pabi. No? Pabigat. Pabigat. Pabigat sa iba. Hanggat maaari. Kung mangyari man ganun, kasi dapat alam mo paano saluhin. Sabi mo nga, ma'am, sabi mo nga, Drizel, ba't naman masyado magalang? Sabi nga ni Drizel kanina, kailangan we can count on each other. Kasi sino-sino pa ba magtutulungan, di ba? Tayo-tayo rin dito sa PBS.
1: Ayun, I agree with the ka-warm heart Quincy, no? Kailangan talaga yung pagtutulungan para makagaan sa trabaho. And of course, kasi hindi naman natin alam yung pinagdadaanan ng bawat isa sa kanilang personal na buhay. Although lagi ko nga sinasabi na hindi mo pwedeng i-dedicate yung professional life mo sa personal life mo. Pero hindi maiiwasan na minsan may pinagdadaanan ka na hindi mo masabi sa workmate mo kasi nagtatrabaho kayo and ayaw mo ngang maging burden, pabigat din dun sa workmate mo na parang ito trauma dump mo siya di ba? Kapag ka pati yung personal kinuwento mo na. And syempre sa akin naman for me talaga nakakatulong yung friendships within the team, no? Kasi mahirap yung kumbaga, 'di ba? Kapag ka wala ka, 'di ba? Pag nag-leave ka, wala kang mapakisuyuan eh.
2: Ayan, oo, mahalaga 'yan.
1: Oo, kasi hindi aandar yung kumbaga hindi magpo-prosper aandar yung istasyon kung laging kanya-kanya. Mm-hmm. 'Di ba? Kung bahala ka diyan sa buhay mo, no? Hindi naman pwede yung ganun. Syempre, magsasabi ka rin kapag you need help talaga. And that's the essence ng friendship within the workplace. Pero of course, we also have our boundaries, no? Kasi madalas kahit naman sa social media nakikita ko ito, no? Kasi pagka medyo blurry yung boundaries ng friendship dito sa office, baka or any kind of relationship, no, within the workplace, baka maging toxic kalaunan, no, tulad niya no sa mga trauma dumping and of course and
2: dumping yung siomay yun, di ba?
1: Dumpling yun eh.
2: Dumpling
1: yun. Oo, kasi ano yun eh. Actually, na nag-usap kami ng former, na isa sa mga former Cody. Well, colleagues pa rin naman natin siya. No? Hindi ko na lang papangalanan. No? Kasi, kaming dalawa, lagi kaming usap din no, regarding sa personal lives and parang mabigat na nga yung work tas bibigat din kasi parehas namin alam yung mga buhay namin. So I think no, minsan yung oversharing hindi rin nakakaganda no, bukod sa mapag-uusapan ka na ano, kasi minsan meron talaga mga nadudulas eh. Mm-mm. Hindi naman maiiwasan yun kapag ka nawala sa isip na ay hindi ko pala to dapat ikwento sa iba no, pero kahit dun sa mismong dun sa interpersonal relationship ng dalawang magkatrabaho, mahirap din yung nagdadalahan kayo ng inyong mga personal burdens no, na hindi naman eksaktong nakakaapekto sa work pero syempre nakakadagdag sa mga isipin ng bawat isa. So yun, based on experience lang no, pero nonetheless na-appreciate ko yung mga friendships na nabuo ko dito sa office kasi tulad nga nasabi natin kanina, nasa communication industry tayo eh. Hindi naman tayo pwedeng may sariling mundo dito. Kailangan, you need to help each other out. Kasi isa tayong media outlet, isang network, state media pa ito. Yes. No? May mga lingkod bayan pa tayo. So, napakalaking responsibility yung ating dinadala para magkanya-kanya pa tayo, di ba?
2: Sundutin ko yung, sundutin, susugan.
0: Yung
2: sinabi ni Ma'am Steph kanina na boundaries. Siguro kasi, may baga mahalaga rin ma-develop yung sabi bang skill yon Ma'am Steph, yung mm-hmm. yung alam mong isantabi muna yung personal
1: yes.
2: na pinagdadaanan mo pag ginagawa mo na yung professional na sa trabaho mo, kasi minsan naiintindihan ko naman sa mga mas bata parang tendency talaga parang na apektuhan yung kanilang trabaho ng kanilang pinagdadaanan, pero as you mature kasi, parang nalulearn mo, natututunan mo paano siya isantabi, huwag munang isipin yun.
1: Yung
2: kasi yun yung mahalaga sa work natin sa media. Siguro yun yung essence, yun yung isang mahalagang bagay na dapat nating pinapractice, yung mag-show up tayo sa work, no matter what.
1: Yes.
2: Kasi yun ang inaasahan sa atin, umulan, umaraw, bumagyo. Kailangan natin mag-show up, kailangan natin mag-perform. Ano bang performance? Musical or dance number?
0: Siguro, ano, dadagdag ko lang dun sa setting boundaries. Kasi, di ba, mahilig kasi tayo na pagka sa work parang biro-biroan, 'di ba? Kunyari, hindi pa kunyari sa atin, sa setup na lang natin. Pag hindi pa natin program, nagbibiroan pa tayo, ganyan ganyan. Pero siguro pwede natin i-apply yung pagiging personal sa professional na may boundary is pag work na, work tayo. Professional tayo. Colleagues tayo. Workmate tayo, hindi tayo buddy buddies. Pagkatapos ng program, siguro pwede na natin doon ipasok. Which, eto maganda din naman i-apply natin sa mga, ano natin, mga younger colleagues natin dito sa office. Na after ng program, we can be buddies again. Pwede natin pag-usapan ano nangyari, ganito, ganito, bakit naging ganito yung outcome, ganun. Kasi ang mahirap kasi is sometimes, na-observe ko lang naman, is nawawala na yung boundaries ng pagiging professional at saka ng pagiging sa personal. Personal na ano natin, na kumbaga kasama natin, 'di ba? So
2: ano, parang ang noon to sum it up, parang walang personalan, trabaho lang.
1: Totoo 'yan.
2: Natin 'yon, no?
1: Yes. Totoo 'yan.
0: Ayan. Doon naman tayo sa mga next, kasi para-paras tayo, mabilis tayong maging friendship si Ma'am Steph pag ano na siya, si War, ka-warm heart,
2: Steph. Friendly yan, si Ma'am Steph.
1: Friendly.
0: Kapag inano natin siya, kapag kinausap natin siya, and she warms up, ayun na, magiging friends na natin.
2: Yes.
0: Same, si Sir, si ka-warm heart Quincy naman, mahilig naman tong bumate kahit kanino.
1: Ay, oo.
2: Anak po akong ano eh, president ng co-op.
1: Ay, ayun lang ba?
2: Ganun so, lang, charot lang po.
0: Eto naman, ano naman yung pwede nating sabihin or i-advise sa mga taong hindi talaga sila, nahihirapan sila makipag-close sa mga kasama nila sa work. So paano yung maibibigay ninyong advice?
2: Hirap naman 'yan.
1: Ay, hirap niya, no. Parang 'yan yung sinasabi ko kanina na ano eh, hindi ako mabilis mag-open up sa tao eh.
0: Oo. Kasi we know we're in government.
1: Oo.
0: And 'yun nga, kasi sabi niyo kanina, we're in communications. So, as a communicator, paano ninyo mabibigyan ng advice yung mga taong hirap na magkaroon ng
1: case to case basis?
2: Pero ano, bago ko sagutin yan, ito, gusto kong batiin. Ito, friendly din to eh.
1: Sino?
2: Si Asek Ares Gutierrez.
1: Ayun!
2: Nakatutok ngayon, napaka-friendly rin ito. Asek, magandang umaga sa'yo.
1: Good morning, at, Sir Ares.
2: Hindi naman kami nagpaparinig, pero kung magpapadala ka ng kape, welcome yan. Yeah. Pero hindi naman kami nagpe-pressure.
0: Yeah. Blessed Sunday, Asek Ares.
2: Joke. Good morning po, Asek Ares.
1: Good morning.
2: Pero siguro yun ang tekniko para maka... maging mapalagay sa akin yung loob ng colleague is ako yung unang mag-approach siguro. Find something na common interest. Ganun, pag-aralan mo yung tao, katanungin mo. Kasi ako, di naman sa lahat, may mga taong iba, ano eh, iba yung personality, parang seryoso. Sa yung ano yung dating niya seryoso, masungit, ganun. Pero di naman pala, ganun. Ako ang tekniko, pag napatawa ko na, ibig sabihin, ano na siya sa akin, parang, okay, nag-open na, pwede na to, pwede na. Alam mo, nag-joke ako, tapos tumawa, ibig sabihin, nag-loosen up na yung tao.
0: Pero bakit nang sa atin, hindi? Nagtanong ka kasi sa akin ng Zoom eh.
2: Zoom link agad?
1: Zoom link yung hiningi niya, nag-live siya dito.
2: Sa away, yung nagsimula, away agad.
1: Away.
0: Ikaw, Ma'am
1: Steph. Kasi sabi ko nga kanina, medyo may pagka-introvert ako kahit nasa communication industry ako. No? So medyo kakaiba yung case ko. Pero as long as ako naman, kapag ka lumapit naman sa akin, hindi ko naman pagdadamutan ng sagot. No? Kapag ka tinanong ako, ano, alam din niya, no, mga OJT namin. No? Kasi parang ako din ang tumata yung... isa sa mga tumatayong mentors nila, no? Na basta magtanong, ako naman eh sasagot kapag makikipagbiroan din naman ako, no? Hindi ko pagdadamot yung pagkakataon na maging friends tayo. Kumbaga, no? Kaya hanggang nga sa FB, ang dami ko ng friends, pati mga regional reporter.
0: So, ibig sabihin, hindi siya suplada sa personal.
1: Oo, hindi naman ako, ano, mukha lang, no? Kasi...
2: nag-a-accept naman pala sa Facebook.
1: Oo, admi.
0: Ayan.
2: Batiin natin, may nakikinig sa atin si Ma'am Rosella Reyes na.
1: Ayan, the mother, the mother.
0: That's my morning. Mom, my prettiest mommy.
2: Ayan, good morning, mother. Rosella.
0: Batiin na rin natin si John Palumuntad.
1: Ayan lang eh.
2: Ayan lang natin. Watching from ano ba yan?
1: Watching from the studio.
2: From Visayas.
1: From Visayas.
2: Visayas Avenue.
0: Ayan. So mga ka-warm heart, kasi nga, di ba, friendship nga ang pinag-uusapan natin. Hindi nawawala yung tampuhan, yung misunderstanding. At syempre, kahit pa paano, may nasasabi ka dun sa nakakasama mo. Hindi naman kasi tayo perfect lahat, di ba? So, para sa inyo, paano natin ma-address to in a way na hindi masisira yung friendship, hindi masisira yung work professionalism natin, pero ma-address natin to na hindi tayo parang magtatanim ng sama ng loob na parang, eh bakit si ka-warm heart Quincy ganito? Di ba?
1: Ayan. Sino sasagot? Ako muna ba?
2: Ladies first.
1: Ako muna ba? Ako naman kasi, it depends dun sa energy na binibigay sa akin nung nung individual, no? Kasi kung work colleague ko siya, no, not necessarily a friend, no. Hindi naman ako masyadong magke-care, no, kasi hindi naman ako yung taong palaisip masyado, no, kung ano yung tingin ng ibang tao sa akin. Kung ayaw niya sa akin, edi go, no, basta be professional, yes, sa workplace setting. Pero of course, pag kaibigan na yan, dyan ako mag-iisip, no, mm-hmm, kasi may attachment na eh. Doon ako mag-iisip. Siguro kung he or she is a very important person to me, na binavalue ko yung friendship, I think doon na ako mag-a-approach na umauuna na ako mag-approach. Kung sobrang importante sa akin nung...
0: Okay, follow up. Define important.
1: How? Yung ano, to the point na kahit sa labas, friends kayo, no? Pag lumabas kayo ng office, pwede kayo mag-hangout. Diba? Yung komportable ka na, tara, samgyup tayo. Yan! Yung mga ganong levels ba? Ganon ko masasabi na importante sa akin yung... Hindi ko na matatawag na workmate or colleague eh. Friend.
0: Yeah, yeah.
1: Oo.
2: Kapag nag-hangout kayo, kumbaga ibang level. Kasi friendship, iba-ibang level din.
1: Oo.
2: Diba, meron yung ano lang, hi, hello lang, ganon, ano. Pero meron yung mas deeper ang connection mo. Siguro, for me, para ma-resolve yun, siguro pag-uusap lang.
1: Oo.
2: Saka yun sinasabi kanina na setting boundaries, diba? Mm-mm. Yun lang. Yun sa akin. Saka yung pag show up ka sa work, professional, tuloy pa rin yun, di ba? Kung meron mang di pagkakaunawaan behind the scenes, gandun lang yun. Pero hanggat maaari, wag hahantong na maapektuhan yung trabaho.
1: Diba? Oo.
2: O kaya yun, meron pa, iba, kasi may mga nagsasabotage, di ba?
1: Oo nga.
2: Sa ibang mga company, may narinig tayo mga ganong mga istorya. Eh. Mga kaibigan natin, nag-open up sa atin sa mga... ano, mga ganong nagsasabotage pa, humahantong pa sa ganong mga sitwasyon na sana wag nang mangyari, wag iwasan para ano, 'di ba, hindi tuluyang masira, kumbaga lumaki yung lumala yung
0: problem. Siguro ito, follow up ko lang sa inyong dalawa, gaano kahalaga yung simple tara lunch out tayo, tara merienda tayo.
2: Para sa libre ka ba?
1: Libre mo ba kami?
0: Medyo iniisip ko pa. Kidding aside. So, gaano to ka-importante? Kasi 'di ba, meron tayong team building, may cultural tayo. Ganun, may team out tayo. Pero bilang sa ating magkakaibigan, gaano kahalaga para sa inyo yung simple na tara, kain tayo sa labas, tara, kape tayo. Na hindi natin kailangan ng parang internal motive, parang may kailangan pang sabihin, or yung simpleng ganun lang, yayaan lang. Gaano kahalaga yon para lumakas yung friendship?
2: Akin mahalaga yan, lalo na pag wala kang pera tapos manilibre yung kaibigan.
1: Tama! Oh, diba? Tama! Totoo yan! Masarap ang libre.
2: Pero kidding aside, yun nga, mahalaga yun kasi dun mas ano eh, di ba, Ma'am Steph, dun mas nag-establish yung bonding, di ba? Kaya tawag natin minsan pag nag-hangout, nagba-bonding kayo.
1: Yes.
2: Kasi hindi nyo mapag-uusapan yung trabaho, ganyan, mas magiging mas makikilala nyo yung isa't isa.
1: Oo,
2: sino
1: nga
2: ba si Steph na hindi anchor as
0: as a friend.
1: Yes.
2: Yeah. Parang si Paolo Contis yun na as a friend.
1: Parang iba na yata yun ah. Iba na yun ah.
2: Vicente as a friend. Di ba para mas makikilala mo yung tao, ganito pala yung personality, yung totoo na Steph Vicente. Ngayon, di ba?
1: Yun
2: yung mahalaga. Yes. Yung mga ganong moment, dapat nag-i-invest tayo doon para mas gumanda yung friendship.
0: Kumbaga, dun sa simple na hangout na yun, mas dumalalim yung pagkikilala mo dun sa taong yun.
1: Yes. Oo, tama.
0: Kaya nagkakaroon din ng attachment as a friend.
1: As a friend lang.
2: Kaibigan.
0: Ayan, kaibigan.
1: No, linawin lang natin.
0: So mga ka-warm heart, magbabalik po ang ating programang ka-warm heart. Kasama pa rin po natin ang mga guests natin na si Ka-Warm Heart Steph at si Ka-Warm Heart Quincy. Sa ating pagbabalik, magkakaroon tayo ng isang diskusyon tungkol sa attitude of gratitude. Magbabalik po ang Warm Heart. Stay tuned!
3: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napining schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhin may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay...
4: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
5: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may parte itong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.

0: Pero bago po natin puntahan yan, binabati lang po namin ang Blessed Sunday Morning aming station manager na si Sir Ray Sampang.
1: Yes! Magandang linggo po sa inyo, Sir Ray. At naku, nakakaba, nanonood pala si Sir Ray. Ayan. Sir Ray, nagpapasalamat ako dyan. Dahil nabanggit mo yung gratitude, nagpapasalamat ako dyan dahil bukod sa magpapadala siya ng food. Hindi yun, ano, good morning siya. Hindi, ito kasi nung pumasok ako, nung nag-exam ako dito sa PBS, siya yung ang pinagawa sa akin, isa sa mga pinagawa sa akin sa exam, yung paggagawa ng parang quote card o plug sa SocMed, yung program niya noon na Bangon Bayang Mahal. Mm-hmm. So, yun yung ginawan ko. Gustuhan naman nila yung ginawa ko noon. Kaya si Sir Ray ang isa sa mga first encounter natin na Good morning, Sir Ray Sampang, at blessed Sunday po sa inyo. Sa inyong family.
0: Guys, bago tayo pumunta dun sa segment nating Attitude of Gratitude, meron ako nabasa kasi sa comment. Ang sabi niya, ano ang pagkakaibahan ng best friend at true friend?
1: Girlfriend?
0: Best friend at true friend.
2: Ako parang mahirap sagutin
0: unahin
2: yan.
0: Unahin natin ang ladies first muna tayo, di ba?
2: Oo, kasi sa palagay ko, a true friend can be your best friend. But your best friend now may not be your true friend.
1: Mga ilang feet yan.
0: mga 10 feet yan.
2: Para kasing ganito yan, no? You can love the person you trust, but you cannot trust the person you love. Parang ganun lang din yung logic.
0: Malalim pa.
2: Logic yan eh. For me lang ah. Kasi minsan yung best friends natin, yung tinuturing natin na best friend ngayon, maaaring yun na yung biggest hater mo now. Oo, yun nakakabasa ko lang nun sa SocMed kahapon. No, yung mga taong maaaring tinulungan mo noon, minsan mong tinulungan, maaaring sila yung sumasaksak sa'yo patalikod. Oo, so, I think, mas matimbang yung true friend na pwede namang ma-evolve, no, as a best friend, no, kesa naman yung best friend mo na hindi mo pa pala talaga siya talagang, hindi mo pa talaga siyang ganoon kakilala pa, no? Kasi may mga hindi kasi maiwasan talaga yung jealousy eh. Minsan pagdating sa mali yun, of course. Pero syempre may mga pagkakataon kasi na hindi mo maiwasan yung inggit, no? Lalo na sa ano. Pero ang the best way na i-overcome yan is laging self versus self ka dapat. Hindi ka pwedeng self versus others. Improve mo yung sarili mo, tapos harapin mo yung friend mong yun, sabihin mo sa kanya, be truthful, be honest, na ganito yung nararamdaman ko sa'yo, sana huwag kang magalit, gusto ko lang maging honest sa'yo. Ganon.
1: Yan, wow. Yes. Lalim ng hugot, diba? Ni Ma'am Steph doon. Parang singlalim ng baha sa
2: sa Bulacan. Hindi na bumabaha sa amin, ano ba?
1: Oo, ingat po kayo ha, yung mga makababayan natin diyan sa mga nababahang lugar. Yun nga, speaking of, pagkakaiba ng best friend at true friend, hindi lahat ng true friend nagiging best friend mo.
2: Mm-mm. Ah, sa'yo baliktad naman.
1: Kasi may mga taong true friend, totoo yan, na kaibigan, hindi ako iiwanan yan. Pero ibang level yung best friend eh. No? Iba. Although may mga best friend sa buhay natin, may mga best friend na nawawala, iniiwan tayo. Wow.
2: Sa ere.
1: May ganun talaga nangyayari yon. Pero yung best friend kasi iba eh. Parang iba yung tibay ng relasyon nyo, iba yung mas marami kayong pinagdaanan. Pero yung true friend kasi, madedetermine mo yon kahit hindi matagal yung pinagsamahan nyo eh. Sabi mo kanina, Ma'am Steph, na ba't ba ang galang ko ngayon?
2: Ba't ba ang galang mo today?
1: Sabi nga ni Steph kanina na kailangan yung span ng time na pinagsamahan nyo. Yun kasi magpapatatag ng pagkakaibigan nyo. And then, eventually, mag-re-evolve yun sa best friend. Parang Pokemon, nag-evolve.
2: Yes. Oo nga, Pokemon pa na eh.
0: Pero ito sa akin, para naman sa akin, mas importante sa akin ang true friend.
1: True friend, mas mahalaga.
0: Kasi ang best friend, para sa akin ha, seasonal lang. You can be best

0: friends like tayo. Best friends tayo ngayon.
1: Beshi.
0: Oh, beshi. Yeah. Pero after a while, mawawala kasi you'll find another one na, ah, mas click kami nito eh. So, eto na lang si beshi ko. Ang true friend kasi para sa akin, like yung mga childhood friends ko, mga college, high school friends, true friends sila in a sense na kahit matagal kayong hindi nagkikita, kahit matagal kayong hindi nagsasama, nandun pa rin yung bond, nandun pa rin yung closeness, and kahit anong mangyari, alam mong they have your back. Kunyari, eto lang, pagka may nagawa tayong kasalanan, typically tinatanong natin, uy, bakit mo ginawa yun?
2: Oo.
0: Bakit mo naman ginawa yun? Para sa akin kasi, yung mga kaibigan ko, outside the office, they never ask me, ba't mo ginawa yun? They always ask me, sige, paano natin ito ayusin? Ganun, para sa akin, a true friend is, for me, is better than best friend.
1: Siguro, Drizel, yun kasi yung nangyari. Sa society natin ngayon, yun yung term na best friend, beshi, bestie. Kanina lang sabihin kasi. Kanina-kanino na lang natin sinasabi. Kahit sa media, Nike, sa mga palabas.
2: Very casual na lang.
1: Very casual na lang. Without realizing yung totoong meaning.
0: Deeper meaning.
1: Label na yun. Okay. So, tama ka doon Drizel, yung true friend, no, yun kahit di kayo nagkikita, alam mo nandun yung bond. Confident ka na itong taong to, hindi ako iiwan nito.
2: Yes. Anong Ayan.
0: So, pupunta tayo doon sa isa nating topic na attitude of gratitude. So, dito pag-uusapan natin ang simpleng bagay na madalas nating nakakalimutan kapag sobrang busy na tayo, lalo na dito sa work natin, ang magpasalamat. So, ngayong episode na to, gusto kong sanang tanuin sa inyo, ano yung pinapasalamatan ninyo sa araw na to or sa mga susunod na araw o mga nagdaang na araw? Ka-warm heart, Quincy?
1: Ako muna.
2: Oh, okay, ka muna, go.
1: Salamat ako dahil may magpapakape. Sa pangalan, itago natin sa pangalang Asek Ares. Joke lang po, Asek. Hindi, ako pinagpapasalamat ko this week. Itong week na to ay, for me, productive sa ano ko, sa akin. Itong week na to kasi medyo marami tayo na produce the story, feature, kapag nagustuhan ng ating mga bossing, kagaya ng kasi maraming ano ang project ang government ngayon kasi yun ang sa amin sa public affairs division ng PBS, mga ka-warm heart, yun yung task namin, i-highlight yung mga ginagawa ng gobyerno. So ako ay ginagawa ko doon, nag-produce ako ng mga feature stories. At yun, marami, yung isang feature story natin about Pax Silica ay narinig ko, may mga positive remarks and nakakapag-contribute din tayo ng mga news items. And ano pa bang pinagpapasalamat ko? Pinagpapasalamat ko ang yung ano, safe naman lahat kami kahit sa family. Although ay pinagdadasal ko yung mga kababayan nating mga naapektuhan nitong mga masamang panahon nitong mga nakaraang araw, eh yun safe, pagiging safe and healthy ng pamilya. Yun. Thank you, Lord, sa mga biyayang ito. Yeah.
2: Oo, ako nagpapasalamat talaga ako kasi ito, lagi-lagi ko naman ito pinagpapasalamat na may trabaho ko ngayon. Meron akong nadadalang food sa pagkainan namin. Nakakatulong ako sa aking family. And of course, nakakatulong na ako. Nagagawa ko pa yung passion ko. Kasi this is my dream job. Yung pagiging...
1: Pareha tayo,
2: ah. Talaga naisingit yun. Pero totoo, talaga simula pagkabata ko pa lang, talagang pangarap ko na maging isang broadcast journalist. At itong pagpasok ko sa PBS ang nagbigay katuparan dun sa dream job ko na yun. So, I'm very grateful every day. Lagi ko pinagpapasalamat na lagi akong may pagkakataon na gawin yung pinangarap ko lamang noon na pagiging isang broadcast journalist. And nakakatulong tayo, lalong-lalo na alam naman natin ang mandato dito sa Radyo Pilipinas World Service, yung magbigay serbisyo publiko sa ating mga overseas Filipino workers, makapagbigay ng mga halagang impormasyon. Syempre, maipahatid tayo ang tulay sa pagitan ng pamahalaan at ng publiko regarding sa mga projects. And dahil na dito tayo sa World Service na itutuloy natin ng ating government sa ating mga OFWs para sila naman ay well-informed dun sa mga programs na isinusulong ng ating pamahalaan para sa mga maituturing nga na bagong bayani. And of course, hindi natin pwedeng kalimutan, maging yung ating mga permanent residents or non-resident Filipinos, dapat din natin na kinoconsider dahil syempre, hindi lang naman mga OFWs ang nagbibigay ng remittances no, dito sa bansa. Maging ang ating mga kababayan, kahit permanent resident na sila sa kanilang host country ay nagpapadala pa rin sila dito sa mga kamag-anakan nila sa Pilipinas. So very grateful ako na nagagawa ko yung trabaho ko, natutulungan ko yung family ko, natutulungan ko yung kapwa ko, and natutulungan ko rin yung sarili ko kasi I find ways to improve myself. Yun.
1: Wow, galing ka na ng mga...
0: Yung mga Miss Universe yung atake.
1: As a woman. ang ganda nung sinabi ni Steph doon na yung dream job. Ako rin, yun ang isa sa mga pinagpapasalamat ko kasi itong work natin dito, ang hirap para sa ating mga fresh grad ng mass comm, mahirap talaga makapasok sa industriya na yun talagang gusto mo.
2: Oo.
1: Na tina-target mong work sa media. Talagang kailangan mo patunayan sa sarili mo. Kaya nga, yun, isa sa mga pinagpapasalamat natin, nagkaroon tayo ng opportunity na mapunta rito sa ganitong posisyon at sa government pa, di ba? Saka, yun nga, yung makapaglingkod ka sa bayan eh. Yun,
2: yes.
1: Yung napakalaking pribileyo, honor, di ba? Yun yung ano doon, yun yung mahalagang maisip doon kasi hindi lahat nabibigyan ng platform. Dito sa World Service, napakagandang platforma nito, considering yun inyong reach at yun namin nagagamit din ng mga report sa iba't ibang integrated state media. Ay, good morning pala kay Asek Alan Francisco.
2: Yun, talaga may pa shout out
1: na magpapapansit naman. Baka kay naman Asek po. Ares Cafe, Asek Alan Pansit.
2: Baka naman po.
0: Ako naman mga ka-warm heart, ang pinagpapasalamat ko is nasamahan ako ng dalawang kasama ko ngayon dito sa studio.
1: May bayad to ha.
0: Ayun. Pero bago natin tapusin to or dumako sa isa pang question, may nakita kasi ako dito, sabi niya, alone we can do so little. Together we can do so much by Helen Keller. Anong take niyo dito?
2: Siguro individually kasi no, we can do our job talaga no every day no. Gawin natin yung best natin for our own development. Pero kasi iba nang pagka pinag-uusapan yung pagiging lingkod bayan no. Talagang you have to do more talaga eh. Exert effort. At hindi mo kayang gawin yan mag-isa. At very thankful ako kasi dito sa World Service, hindi lang talaga World Service, no? Mismo na team ang gumagawa para makapaghatid tayo ng importanteng impormasyon sa ating mga kababayan. Gusto mo na i-shout out, mamaya magpapasa sila kasi ako yung anchor sa APN ngayon. yung ating mga reporters from PBS provincial stations, no. Very thankful ako, no. Kaya para sa akin, no, katulad na lang dun sa isang program, yung APN niya, yung Ang Pilipinas Ngayon, nagiging kumpleto siya kasi bukod sa aking mga kasama kong producers, yung ating mga technicians dyan, ay tinutulungan din tayo ng ating mga provincial stations kahit Sunday ngayon. Nagpapasa sila ng reports. So parang nagiging kumpleto yung paghahatid natin ng mga mahalagang updates hindi lang pang national kundi pang regional, yung mga nasa grassroots, no, nalalaman ng OFWs kung ano din ang ginagawa ng pamahalaan sa iba't ibang mga probinsya, mapa-national government agencies man or mga local government units. So yun siguro yung idea ko dun sa sinabi mo, Drizel.
1: Ano ba yung alone, home alone, the realest?
2: Parang kayo nga, sana mag-isa ka, konti lang magagawa mo.
0: Alone, we can do so little. Oh, wow. Together, we can do so much.
1: Oh, wow. For together, we stand, divided, we fall.
2: Parang ganyan siguro.
0: Parang ganyan. Para sa'yo pa. Ano yun? Ganun.
1: At yan po, nagtatapos. Ang masasabi ko, tama naman sinabi, parang sinabi rin ni Steph, yung individually, kagaya natin, mga introvert. Gusto natin magtrabaho alone.
2: Yes, yes. May ganong tendency eh.
1: May ganong tendency na productive ka pa rin. Mas productive. Feeling ko, madalas mas productive ka kapag mag-isa ka. Pero kasi, ang interpretation ko sa saying na yan, sa quote na yan, ay yung pag pinagsama-sama yung effort natin, mas malaking impact noon sa sa gusto na sa society, sa community, sa organization na yung kinabibilangan. At parang nakakapagdulot din ng humility sa tao, kasi pag masyado tayong naging self-reliant, masyado tayong naging believe sa sarili, ako lang ang magaling. Doon din nagkakaroon ng tension eh. Doon din nakakasira din yun ng
0: samahan.
1: Yes. Pag umakyat sa ulo yung yung ano, 'di ba, yung feeling mo ikaw lang, atitsyona, sabi nga natin.
0: Atitsyona.
2: Tama
1: yun. Dapat attitude, dapat meron talagang kasunod na gratitude.
2: Tama. Oo, saka yung ano, kapag ka daw nagpapakumbaba ka, doon ka tinataas eh.
1: Yan. Blessed are the humble.
2: Yes.
1: Or they shall.
2: Yes.
1: Anong sunod?
2: Yes lang ako dito eh, di na alam ang kasunod.
1: Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Yun ba yun?
2: Parang yun na. Basta yun na yun. Yun na yun.
1: Sabi ni Lord yun. Kinorek ako ni Ma'am Cecil dun. Sabi, for they shall enter the kingdom. Okay. Okay. Pero good morning kay Ma'am Cecil, yes. Kimlat, na like, program niya sa ano, Celebrate Your Life sa RP1 na magpapadala naman ng sandwich. You know? Ang dami nating
2: mapabasa niya ba yan na nagpo-programa siya?
0: Ayan. Ito naman mga ka-warm heart, bigyan naman natin ng parang payo, tip, yung mga kabataan, mga papasok sa government agency, especially ganitong setup, media. Ano yung may pwede ninyong maipapayo para hindi nila tignan yung workload na ang dami-dami, nakakapagod, ang daming deadlines, kailangan ganito, kailangan ganun. Paano, ano yung maganda ninyong sabihin sa kanila, ipapayo, para hindi sila gumive up sa pagpunta dito, sa ituloy nila yung nasimulan nila?
1: Para si Ma'am, si Steph Ang, ba't ba ako ma'am ng ma'am?
2: Mas ang dami kong hugot sa FB yata eh.
1: Si Steph Ang mas ano.
0: Nauna ka muna.
1: Ako muna?
2: Oo.
1: Kasi ako, kasi ang journey ko sa media, ano eh, mahaba bago ako nakarating dito sa radyo. Talagang, masasabi ko pinagdaanan ko lahat mula doon sa unang work ko, 50 pesos per hour ang rate, di ba? Tinanggap ko yun, fresh grad ako noon. Tapos pumunta pa ako sa isang local newspaper noon, 500 lang ang bayad sa isang article. So, ganon, galagang magdaanan natin, tapos sa print, ganon. Mag-extend ka ng long hours beyond your duty talaga para lang matapos yung trabaho mo at makapag-deliver ka. Dahil siguro ang mapapayo ko sa mga kabataan, huwag mawawala yung passion. Huwag niyo munang isipin yung sisikat ako, yayaman ako, magkakaroon ako ng impluwensya. Hindi 'yun ang essence ng pagiging isang media practitioner. Ang essence ay yung makapagbigay tayo ng impormasyon, ng tamang mga impormasyon ng mula sa mga totoong eksperto, mga reliable na mga source. Dahil itong mga impormasyon na to na dinideliver natin, yun yung makakatulong sa publiko sa pagbuo ng kanilang wise decision, informed decision. At di lang sa publiko, kundi maging sa ating mga kinauukulang mga opisyal din, di ba? So yun ang isipin natin. Kung ano man yung hirap na pinagdadaanan, yun yung mga struggle, it will pay then as you go on sa career mo eh. Yep. Kasi hindi mo man nakikita ngayon yung mga hirap na yon, yung bunga nun, magagamit mo rin yun. Doon din yun in the long run. Sa experience ko, parang nung last year, yan, magwa 1 year ago na pala yun, yung pinadala ko sa Cebu, after nung earthquake sa Bugo. Parang nung doon ko nagamit yung years of experience, parang doon lumabas. Kasi wala akong experience as a reporter talaga. Pero yun based doon sa mga nalaman ko sa school, mula sa school, mula sa working sa print media hanggang sa last gig ko sa TV, sa IBC as a news writer. Parang doon nabuhos lahat eh. Yung naipon na knowledge na yun, skills na yun, binuhos ko lahat doon. And yun, maganda naman yung ating performance doon. At kapag-deliver naman tayo. Nice. Yun din, huwag kayong susuko. Tiyaga lang at kayo rin ang makikinabang dyan.
2: Oo, medyo nahiya ako dun sa sinabi ni Quincy. Oo, kasi sa almost 8 years ko dito, no, sa radio industry in general, no, ilang beses na akong muntik-muntikan ng sumuko, no, due to mental breakdowns. No, hindi maiwasan na after work, dun mo na ilalabas lahat eh. Kasi ako yung tipo ng tao talaga, mababaw lang ang luha ko eh.
1: Ah, ganun? Gaano kababaw mga ilang feet?
2: Oo. So, may pagka-emotional ako at certain times, no? Pero, siguro, you just have to ask yourself, bakit ka ba nandito? Yun. Ano ba talaga yung purpose mo? Bakit ka pumasok sa industriyang ito? Gaano mo ba kagusto na nandito ka? Doon ako bumabalik eh. Kasi sabi ko nga kanina, dream job ko ito. So, hindi dahilan na may times na vulnerable ka para sukuan mo yung bagay na pinaghirapan mo for the longest time. No? Kasi, syempre, may mga stress tayo to the deadlines. Meron din, of course, yung minsan magkakatension kayo ng workmate mo. May mga ganong instances, hindi maiiwasan. Pero lagi mong tatanungin yung sarili mo, ano ba talaga yung purpose mo sa pagpasok mo sa media, lalong-lalo na nandito ka sa state media, no? Of course, to give public service sa ating mga kababayan. And syempre siguro lagi mo na lang din sabihin sa sarili mo na kumbaga, ngayon ka pa ba susuko? Parang ganyan, may mantra ako nga ganyan ngayon eh. Ngayon ka pa ba susuko kung kailan magbawalong taon ka na? mga ganong levels pa. Ngayon ka pa ba kakawala, no? Ito lang naman ito yung sinasabi mo na dream job mo since grade 1 ka, ito na ang gusto mong buhay. Ba't ka pa aalis? Yung tipong kinalaban ko yung magulang ko dahil ayaw naman nila yung course ko na to eh. Gusto nila accountancy.
1: Pinaglaban mo talaga to.
2: Inilabang ko talaga to sa aking parents, no. So hindi ito ang panahon kasi syempre may stereotypes, no, pagdating sa mascom. And I guess yan din yung nararanasan lalong-lalo na yung mga college graduates and kahit yung mga nag-aaral pa rin sa college na kikita ba talaga ako dito?
1: Yun kasi may struggle na ganun eh, no. Lalo na ngayon sa pag-boom lang social media, ang dami mong option na pwede ka maging influencer, pwede ka maging ibang larangan ng media. Lumawak eh, na? Masyado lumawak. Pero in journalism, parang yan ang, yun nga, sabi ngayon, parang may attack sa journalism dahil sa pag-evolve ng ating technology. Pero sabi mo nga yun eh, iba yung passion mo yan.
0: Dream job niya kasi.
1: Dream job mo.
0: Dream come true.
1: Saka yung job mo na yan, yan yung nagbibigay ng purpose, ng direction sa buhay mo.
2: Kaya yun, na siguro para doon sa mga nakikinig sa atin na gustong pumasok sa ganitong larangan, always think of your purpose. Ayun.
1: Ang ganda no, no, Drizel. Yung purpose, yun kasi yung mag-ano sa atin, mag-lead sa atin, saan man tayo mapunta. Ano ba ang purpose ko sa buhay, no? Parang yun yung compass natin eh. Kahit, kumbaga kahit hampasin ka man ng alon, pero kung alam mo yung purpose mo, nandun ka eh, mag-stick ka. Ma-ano ka man, malihis ka man ng direction, babalik ka. Kailangan mong tahakin.
0: Yep. Kaya yung mga nakikinig sa ating mga youngsters, mga kids na gustong pumasok sa ganinong industriya, handa nyo na sarili nyo. Kaya nyo yan.
2: Kaya nyo yan.
0: Yes, wag lang kayo mag-quit. Kaya nyo yan.
1: Yes.
0: Maniwala kayo sa sarili nyo.
1: Kung kailangan nyo ng tutorial, dito naman kami ni Ma'am Steph.
0: Yes.
2: O magalang pa din, magalang pa din.
1: Meron, magkano bang rate na?
0: Ayan.
2: On naman.
1: Joke lang.
0: So, dito na natin tatapusin yung ating friendship edition.
1: Tapos na.
0: Kasi alas 9 na. Ayan, maraming salamat sa ating mga nakasama, ka-Warm Heart Steph at ka-Warm Heart Quincy. Maraming salamat din po sa ating mga nakaagapay dito sa studio na sina Sir Leo Magpayo, Sir John Paul Lumuntad at si Ma'am Susan Aison.
1: Uy, good at, morning, Ma'am Susan.
2: Yes, Ma'am Susan.
1: Papa Pandisal.
2: Baka naman.
0: Ayan, kaya dito po nagtatapos ang ating palatuntunan sa araw na ito. Sana'y madami kayong natutunan, sana na-inspire namin kayo sa aming munting talakayan. At muli, ako po pa rin ang inyong lingkod. Drizel na nyo at ito ang Warm Heart. Ingat po!

0: Kabayan, OFW ka ba? Seafarer sa gitna ng karagatan? Mismo na ang Pilipinas? Hindi na kailangang malungkot. Radyo Pilipinas World Service Online will keep you company and informed sa mga balita at kaganapan sa iyong inang bayan. Pwede ka pang bumati at mag-iwan ng mensahe sa iyong mga loved ones. Tutok lang sa ating Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, type lang sa YouTube browser, Radyo Pilipinas World Service. At sa ating live audio streaming, sa inyong cellphone, download lang ang PBS Audio Receiver app at itap ang RP World Service. Bago, di ba? Ganyan tayo eh. Online at digital service na. Kaya't like, follow, subscribe, and download sa ating mga social media platforms ng Radyo Pilipinas World Service Online. Kasama mo kami 24 hours a day, 365 days a year. Yan ang serbisyo para sa Pilipino sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
1: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
3: Mahilig ka ba sa online at video games?
4: Legendary!
3: Narito ang ilan sa mga benepisyong hatid ng online gaming. Ito ay mainam na stress reliever, nagpapahusay sa koordinasyon ng mata at kamay, nagpapahusay ng memorya, konsentrasyon at problem-solving skills. Naituturo rin nito ang kahalagahan ng teamwork at pakikitungo sa kapwa.
5: Be advised, hostile VTOL inbound.
3: Pero tandaan, ang lahat ng sobra ay masama, kaya play well and play in moderation.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
6: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
7: Ang Commission on Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO na ang ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad. Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dangat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang titirahan habang nanatili na matibay ang ugnayang pampolitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programang magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayan patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas.

0: Muli po, isa mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Bridges on Air. Ang programang Bridges on Air, hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service in a collaboration with the Commission on Filipinos Overseas sa panguna po ni Secretary Clink Ang. Ako po niyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin si Ginoong Ares Gutierrez. Ares, hello!
1: Magandang araw po sa lahat ng nakapakinig ng Bridges on Air sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Alright, and of course, kasama rin natin sa programa ang ating production team and technical team. Sa technical side, sila Milo Junel at Susan Aison. Sa master sa wirecast, si Hero at si JP. And of course, ang ating executive producer and coordinator, si Stephanie Vicente. Ayan. And siyempre, Ares, sa panig naman ng Commission on Filipinos Overseas, tayo ay nagpapasalamat tulad na sabi ko kanina kay Sec Ang, pati sa lahat ng official at staff ng CFO. Ayan. Eh, nasaan ka ba ngayon? Para sa mga nanonood sa atin ngayon, nagtataka kayo, wala sa studio si Ares, siya ay naka-Zoom. Nasaan ka ba ngayon? Sige, ayan.
1: Ako ngayon ay umiikot dito sa Visayas. Ngayon nandito ako ngayon sa lalawigan ng Bohol. At hindi katulad ng dinaranas natin dun sa Metro Manila, dito po sa Bohol ay napaka-init.
0: Okay.
1: Bohol. Matagal na nating namimiss yung araw dyan sa Metro Manila. So,
0: sa eto, Bohol, saan na yan?
1: Enjoy ko lang muna ito.
0: Chocolate Hills, Bohol, di ba? Tama ba? O, Chocolate Hills nga. O, sige. Pero hanggang kailan ka ba dyan? Sa Visayas?
1: Babalik din ako kaagad. May nag-data gathering lang kami doon sa programang ginagawa
0: natin. Ayun, okay. Pero Ares, ano pala yung ating bukod dito sa ating CFO Community Correspondent na si Tristan Josh Garcia, Technical Assistant ng Project Management Division ng CFO, sa ano naman natin, sa Pinoy Ako segment, napaka-interesting ulit ng ating makakausap.
1: Mm.
0: Dahil ano to? Founder na
1: batang-batang engineer.
0: Oo nga, batang-batang engineer. At napaka-interesting nito sapagkat yung dating napaka-bulky na ginagamit natin na microscope noong tayo nag-aaral pa, eh pinaliit niya ng gusto. Pinaliit niya ng gusto at itong tawag nila dito ay, tawag niya, ginawa niya nila ito, microscope. Yan.
1: Oo. Okay.
0: At tabayan lang po niyo yan, si makakasama natin, si Jeremy De Leon. Yan. Pero Ares, para sa ating community correspondent na si Tristan, ano ba ang i-report ni Tristan?
1: Eh, akala ko, nung nakita ko si, kasi hindi ko na siya inabot nung ako'y araw-araw nagre-report sa CFO. Akala ko, eh, nanonood ako ng K-drama, eh.
0: Teka, bakit ka parang nanonood ng K-drama?
1: Mukhang Koreanong artista tong ganon? Ating CFO correspondent niya.
0: Nako, wag mo sasabihin yan kasi meron na akong isang staff dito na patay si na patay sa K-pop. Steph. Oo, meron akong staff na patay na patay sa K-pop. Biruin mo, mag-ano yan yung staff ko na to, magbo-bonus yan, pupunta lang sa panonood, pambili ng ticket ng K-pop concert.
1: Oo nga, Ito, step libre ng panood mo.
0: Si Step binanggit na.
1: Para mo nakita si Kim Jong-il. Yung may
0: King,
1: mga pangalan
0: ng artista. Ako, Kim Jong-un eh. Kim Jong-il. Tama ba yun?
1: Pero ito nga, ang ating correspondent ay isa sa mga kawaninang kasama ni Jairus Badlangbayan sa Project Management Division. At yun, aalamin natin sa kanya kung ano na ang kaganapan sa isinasagawang U-Lead program. Kasi kung maaalala mo, Sir Ray, last episode natin sa Bridges on Air, ibinalita doon na sinimula na yung U-Lead program. May mga participants tayong galing Canada. At ongoing yung programa, yun ang hihingi tayo kay Tristan ng update kung ano nang ginagawa nila ngayon. At yung pagpunta rin ni nandun pa rin sa Canada ngayon si Secretary Clink Ang.
0: Uy, okay.
1: Nandun pa rin sila at nanggaling sila sa Prince Edward Island. Tumawid na sila ng Toronto. Parang sa huling update na nakita ko ay tumuloy na sila ng Vancouver.
0: So nasa Canada si Sek Ang.
1: Oo,
0: kasama ang
1: sila ngayon.
0: Oh, wow. So nandoon ngayon sila, yung ULEAD nandoon sa Canada. Marami tayong Pilipino sa Canada.
1: Yung ULEAD ay nandito ginagawa sa Pilipinas. Ito yung programa ng CFO na binibigyan ng immersion yung mga Pilipino na ano na lumaki sa ibang bansa na para ma-rediscover nila yung kanilang yung heritage, yung Filipino heritage, yung kultura. Yung talagang actual immersion na nandito sila sa Pilipinas. At yun ang alamin natin kay Tristan kasi pero siguro nung dumating dito yung mga delegado galing Canada, nagulat sila nung nakaharap si Tristan. Nung nakita ni si Tristan, nakita si Jairus, ba? Para palang mga Koreano tong mga taga CFO, no? Parang...
0: Okay. Sige. So nasa linya na ba si Tristan? Nasa linya na. Nasa na. Tristan,
1: yung masayo.
2: Ayan. Ano yung masayo, Yorobon?
0: Ano sa'yo? Tama ba yan? Ano sa'yo? Ano sa'yo?
2: maulang tanghali po sa ating lahat, Radyo Pilipinas, Sir Ares, and to everyone's listening po. Hello po, my name is Tristan Garcia, and I've been only for a month now po for in CFO. Yes po. And ayun po, for updates for our ULEAD August 2026 implementation with our Filipino-Canadian participants. They've started or we fetched them off po from their airport with a rainy season. Kaya talagang pagdating na pagdating po nila rito talaga, Sir Ares, and for everyone's listening po na dinagsa po sila talaga agad ng bagyo and naranasan po agad nila yung although I've talked to them po with the Filipino Canadian participants and they told us na hindi naman po ito yung first time po nila here sa Pilipinas. So yes po.
1: Ilan ba sila? Ilan sila?
2: Currently po we have 5 participants po from yes po.
1: And saan sila nang galing na iba-ibang lugar ba sila sa Canada o isang
2: yes po,
1: lugar lang pinanggalungan?
2: They came from different states po in Canada. Mm-hmm. And then we also have one of the 5 participants po. She has a husband po who is half Filipino. So she just went here to create or share or know a lot of things regarding the Filipino heritage po, especially
1: pwede mo bang, although nabanggit ko naman kanina sa intro sa iyo yung ULEAD, ano, bigyan mo rin kami ng overview, ano ba talaga yung program ng ULEAD?
2: Okay,
1: at po, ano yung objective ng ULEAD?
2: Okay po, so ULEAD stands for Youth Leaders in the Diaspora, and it was founded or it originated 3 years after CFO's mandate, so 1983. And dati po siya, ULEAD is referred to before as Lakbay Aral or Study Travel, and then for years po it's been continuing its progress to not just kumbaga papuntahin here yung mga Filipino immigrants po natin sa ibang bansa, but to also share or reconnect them with their Filipino roots po.
1: Pero itong programang ito ay hindi ito funded ng Philippine government. Kanya-kanya silang bayad.
2: Po. It's funded po but by the participants po. Yes po. Yes po, Sir Ares.
1: So ano ang nasa itinerary ng ating mga participants? Saan na sila dinala at saan sila dadalhin?
2: Okay po. So for their itinerary for this week which started po last Monday, They are going to a lot of places inside and outside Metro Manila po. So with my experience as a facilitator for them po, from Monday to Tuesday, we just went to inside Metro Manila. So na first time po ng mga Filipino Canadian participants natin na makapunta po sa Malacañang Museum Tour, sa Teos Mansion po, or the Presidential Museum. They've also went to National Museum of Anthropology. And then yesterday po, they had a visit po to the House of Representatives, sa Senate, and they have a courtesy call po with Senator Zubiri and Rep Matibag din po. And then yun, right now for today po, Sir Ares and Raju Pilipinas, do you lead Philcanadian participants are going to experience the Filipino workshop with Professor Shedar Hokson, who is a notable professor po in UP Diliman. And then later po, they're gonna expect to be going to the Binondo for a gastronomical tour po.
0: Ah,
1: So
0: gastronomical.
1: pakakainin nyo ng siomay at
2: Opo.
1: mami
0: Yes.
1: at lobaw.
0: Siomay,
1: Yes po.
0: siopaw, di ba?
2: Opo, yung mga
0: Chicken pit, yung mga
2: perfect na
0: ganun.
2: perfect po sa maulang season po
0: Chicken
2: dito.
0: pit, kakain ba sila ng chicken pit?
1: Chicken feet.
2: Hopefully po,
0: Balot, balot,
2: i-recommend po
0: balot.
2: namin sa amin.
0: Balot. Balot ba
2: Balot din
0: papakain
2: po,
0: nyo?
2: i-recommend po namin sa kanila.
1: Balot, ha? Pero
2: Opo.
1: yung pumunta kayo ng Presidential Museum,
2: Yes po.
1: Malacañang Museum, ano ang nakita nyo doon para
2: Currently po, Miss,
1: ma-appreciate
2: with
1: nila yung
2: ay cur currently po, sir, rather, yung Malacañang museum tour po nila, mostly po nung initially they saw po yung process kung paano yung naging decision factor po ng ating President Bongbong Marcos as to how he decided to run and campaign as a president, and how he decided to connect or ask our Vice President Sara Duterte po. And then yun po, basically yun yung pinaka first po nakita ng mga Filipino-Canadian participants natin. They saw letters addressed to our president. They saw the equipments and materials that our president has used during the campaign season. And yun po.
0: Okay.
1: So, dinala nyo rin sila sa National Museum, no?
2: Yes po.
0: All right.
2: And
0: So,
2: dun naman po sa Teos Mansion, wherein they saw the different presidents po from three generations po. I've talked to them po with the participants, and then what I noticed po is that some of the presidents po, they already knew or meron na po silang mga kahit kaunting on information po regarding our former presidents po before. And then this museum led them to have the extra information that some of the presidents were replaced, or they were there was a historical thing happening back then, yung mga ganun po, which is very informative and very helpful for them to reconnect their Filipino roots po.
0: So okay, so itong ilan sila? Lima, tama ba?
2: Yes po. Yes po.
0: Lima sila. So
2: So
0: sa ngayon na nagtutur pa sila, 'di ba? Tama ba?
2: yes po, they're currently on tour po, and pupunta po sila actually right after lunch po here in CFO to have a Filipino workshop po with Professor Shedar Hokson.
0: So, kailan pa
2: Yun.
0: sila nakarating dito? Tristan?
2: Last Monday po,
0: Last Monday. So,
2: sir,
0: naranasan nila yung
2: mga
0: pag-ulan.
2: evening po. Yes po,
0: Naranasan
2: super
0: din nila yung
2: naranasan po nila.
0: nakikita nila yung mga pagbaha dito para aware din sila.
2: luckily enough naman po, they just saw it, but they haven't experienced it yet po. So hopefully di po nila ma-experience 'yon.
0: Okay.
1: So tanaw na tanaw pala diyan sa CFO yung ano no yung dagat ng basura diyan sa
0: naku,
1: may pasok.
0: Naku,
2: yes
0: naku.
2: Po,
0: Nakita
2: yes
0: nila 'yon?
2: Po.
0: Nakita nila 'yon, Tristan?
1: Nakita ba nila 'yon?
2: With the yung fog naman po na nangyayari inside and outside the car po or the vehicle po rather luckily hindi rin naman po nila super nakita pero they've known what they have saw po some other stuff po na nakita nila even way before pa po sila pumunta sa Pinas and then they saw it in real life po here in
0: Yun. Oh.
2: the
0: Kasi
2: Philippines so yeah.
0: Ares, Tristan, yun yung pag lumusong sila sa baha, yun yung literal na immersion. No?
2: Yes.
1: Immersion talaga yun.
0: Anyway.
2: Opo.
0: Oh. Pero at least para makita rin naman nila, di ba, kung ano yung
1: pinagdaraanan
0: ng ordinaryong Pilipino pag
2: yes,
0: mga ganitong panahon. Yun.
2: Yes po. On the following days naman po, magkakaroon naman po sila ng tour din po sa Zambales wherein I think it's been a continuous meet na po with the Aita tribes po in Zambales. Yes po. So for this you lead program po continue pa rin po nila and then they're also going to Taal Batangas and yun po a lot of historical and notable places here in the Philippines. So
0: okay. All right. So, sige.
1: Ganun Kuya Ray, yung ano, yung itinerary nila sa ULIT ay parang yun yung implementation ng strategic pivot ng CFO to connect the non-resident Filipinos to the motherland culturally, historically and economically. So yun yung ano, yun yung actual realization ng pivot na.
0: Yes. Yes. Yes. And at least pagbalik nila sa Canada, they have a more deeper appreciation ng heritage at ng origins
2: yes,
0: nila, di ba?
2: Yes
0: okay.
2: Po.
0: Alright.
2: Actually what's interesting po for our participants currently is that they have their own platforms to speak up to kasi three of the participants rather out of five have their Filipino influence organizations. So one has yung Himi Kabataan Cultural Society. So that Himi Kabataan Cultural Society is a Filipino influenced organization which has groups who perform like kunwari po yung mga choral, may mga dancers po doon na Filipino Canadians po. And then one of the participants also has a restaurant. So meron po siyang restaurant called Pampango Cuisine in Canada. So yun po as what the restaurant's name depicts po Pampango Cuisine. Ang mga inaano po nila is yung mga delicacies po sa Pampanga. So yun po.
1: So papakainin niyo sila ng kamaru at saka ano pa nga
0: hindi,
1: ba yung
0: saka yun, no, 'di ba arrest Tristan yung mga exotic food.
1: Oh, yes, yung exotic so food, yung mga palaka.
0: Yeah.
1: Yung mga ano yung grasshopper ba yun?
0: Yung mga...
1: Oh.
0: Yeah, saka nga 'di ba yung
2: na-try niyo na po ba 'yun?
0: Yes, saka... Oo. Eh, ako'y taga Tarlac at Pampanga, naraanan ko 'yan. Yung ano
2: Would
0: pa
2: you
0: tawag doon yung ano arrest ewan ko lang kung alam
1: pwede naman.
0: Ewan ko lang kung alam ni Tristan to. Baka hindi maniwala si Tristan. Pero ito, alam ko ni Ares.
2: Sige po.
0: Alam mo yung ano, dagang bukid?
1: Ayan.
2: Ayos po. Naririnig ko
0: naman po. Malinis yun. Hindi yun yung dagang ano ha, pakalat-kalat sa kanal. Sa iba
1: yun.
0: Iba yun.
2: Yes, nga po.
0: Si JP mahilig doon.
1: Oo.
0: Pero hindi kina ano yun. Dagang bukid, malinis yun. Okay. So yun, di ba? Tulad
1: kasi
0: ng mga ano, 'di ba?
1: Yung kinakain nito kimchi.
0: Ay, kimchi. Yeah.
1: Oh.
0: Tsaka yung ano, i-try niyo pakain, ipalasa sa kanila yung hito na nahuhuli sa ano, palayan. May mga
2: sa
0: hito
2: baha,
0: na nahuhuli
2: ay,
0: sa palayan.
2: Palayan.
0: Oh. Huwag sa irrigation ha, doon kung saan naliligo yung mga kalabaw, huwag doon ha. Huwag.
1: Oo.
0: Dun...
2: Sige po.
0: At least para ma-appreciate na naman nila, no. Yeah.
2: Opo.
0: Sige. Well, anyway,
2: Currently naman. Sige po.
0: okay. Sige, Tristan, at maraming salamat at kami sinamahan mo dito sa ating programa
2: Thank you so
0: Bridges
2: much
0: on
2: po.
0: Air. Thank you so much, Tristan,
2: Thank
0: and
2: you so much po.
0: ingat kayo ha. At
2: Ingat po, ingat po.
0: Take care dun sa ating mga
2: Stay
0: ika
2: tuned
0: nga.
2: po sa mga posts po from CFO sa regarding po sa ULEAD program po this August. Thank you so much po.
0: Thank you very
1: Pwede
0: much,
1: mo ba
0: Tristan.
1: silang batiin in Korean?
0: Sige nga, batiin mo nga sila in Korean, Tristan. Kasi
2: in Korean.
0: May stop ako dito, talagang patay na patay sa K-pop. Sabi ko sa'yo, talagang ano yan. Yung bonus niya, pag may concert, yung bonus niya, wala na yun. Pag bibili na lang
1: pumipila sa
0: concert
1: Muwa
0: ng ticket yun, wala na yun. Oo. Ganun yun. Ganun siya ka-in love sa mga K-pop. Kaya pag, nakapalagay ko, nakikita ka niya ngayon eh. No? Ayan.
2: Hello po. Unfortunately, I can only say po, saranghe.
0: Saranghe.
2: Or I love you
0: po. ang alam ko lang naman kasi ano sa'yo eh. Anyway, sige. Thank you very much, Tristan.
2: Thank
0: Maraming
2: you so
0: salamat.
2: Much, po. Thank
1: Maraming
2: you so
1: salamat,
2: much, po.
1: Tristan.
2: Thank you for the opportunity, po. Thank you, po.
0: Alright, sige. Well, Ares, pero syempre, hindi pa tayo tapos, ha? Meron pa tayong porsyong Pinoy Ako segment, di ba, Ares? At isa pang mahalagat, napaka-informative na segment ito dahil may makakasama muli tayo na we're very proud na Pinoy ito, Pilipino ito. Founder ng Jerrymake. Mamaya po, antabayanan niyo yan para sa kabuuan ng ating panayam dito sa ating tampok, sa ating Pinoy Ako segment.
3: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Work abroad? Easy money. No visa. Baka human trafficking yan. Makialam, itimbre mo. Tumabag sa 1343 para humingi ng tulong. Paalala mula sa Interagency Council Against Trafficking.
3: Pinoy Ako! Tampok ang natatanging galing at dedikasyon ng Pinoy na nagbigay karangalan sa inang bayan at nagsilbing inspirasyon at modelo sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Pinoy Ako! Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Ay, kayo po ngayon ay sumusubaybay na sa ikalawang pahina ng ating programang Bridges on Air dito po sa segmentong Pinoy Ako. Siyempre, paalala lamang po, ang programang Bridges on Air ay isang collaborative effort sa pagitan ng Radyo Pilipinas World Service at ng Commission on Filipinos Overseas sa panguna ni Secretary Clink Ang. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Ray Sampang, kasama pa rin, of course, si Ares. Hi, Ares!
1: Magandang araw po sa ating lahat, mula dito sa lalawigan ng Bohol.
0: Yan, nasa Visayas po ngayon si Ares, tulad nung nabanggit ko kanina sa pambungad natin na ikang pagbati sa inyo sa ating programa, medyo si Ares nasa Visayas at sabi nga niya, napakainit daw doon. Hanggang ngayon ba, Ares, mainit pa rin dyan?
1: Mainit dito, parang total opposite ng nangyayari dyan sa Metro
0: Manila. Oo nga. Dito, habang ginagawa natin itong programang ito, malakas pa rin ang pag-ulan, at least dito sa nakikita ko sa Quezon City at maging sa ibang lugar dito sa National Capital Region. So diyan pa sa Visayas mainit. Hindi niyo nararanasan
1: yung dito, parang walang bagyo.
0: Ay, at least patuloy ka pa rin dry and makakapamasyal ka palalo diyan sa Visayas.
1: Medyo may halong pasyal at trabaho ang
0: yan.
1: Ating mission
0: okay.
1: dito ngayon
0: Sige.
1: Sa Bukay.
0: Yan, ganun talaga tayo dyan. No? Pero Ares, alam mo, ito pa lang itong ating segmentong Pinoy Ako, itatampok natin isang founder ng Jerrymake. I hope I pronounce it correctly. Jerrymake. at isa siyang Filipino science and educator. Gumawa siya ng isang startup gamit itong tinatawag na microscope.
1: Microscope.
0: Yan, microscope. Ano kaya itong microscope? Para saan ba itong microscope na ito? Ito yung aalamin natin mamaya, Ares, ha? Dito sa ating segmento.
1: Medyo na research din natin ng kaunti yung ginagawa ni Jeremy. Ano? Meron siyang inimbento na sistema or software ba yan na pwede mong gamitin yung iyong phone para maging microscope. Ang layunin daw talaga ng kanyang startup ay mailapit ang siyensya at agham sa masa.
0: Alright. So, yung microscope pwede nang gamitin sa cellphone. Magagamit sa cellphone.
1: Parang ganun. Parang ganun yung intindi ko dun sa ginagawa niya.
0: Okay, sige. Alamin natin yan. And of course, syempre, aalamin na rin natin a little bit of Jeremy's life. Ayan. At paano niya nagawa ito. At what drives him or what drove him para ma-develop itong microscope. So, hindi na natin patatagalin, ano? Ares, at ipakilala mo na kung sino yung ating magiging panauhin para sa ating Pinoy Ako segment.
1: Ang ating panauhin ngayon ay, kaya nang nasabi ni Sir Ray, ay siya ay founder ng Jeremy, isang science and education startup na gumagawa ng mga scientific tools para nga gawing accessible ang agham sa nakararami. No? At siya ang gumawa ng tinatawag na microscope. Isa itong portable microscope na dinisenyo para magamit yung ating mga smartphone sa mga experiments, science experiments. Kasi base sa kanyang profile, ang kanya talagang advocacy ay hindi gawing nakakatakot yung siyensa. Para hindi lang sa mga estudyante, magamit din ito ng mga guro, magamit din ito ng mga magsasaka, ng mga komunidad, lalo na yung mga nasa agrikultura. So, okay. Ang kasama natin ngayong umaga ay si Jeremy De Leon, ang founder ng Jeremy. Magandang araw sa iyo, Jeremy.
5: Good morning po, Sir Are, Sir Ray. Good morning.
0: Good morning, Jeremy. Can we call you Jeremy for short?
5: Yes po.
0: Yan, okay. So Jeremy, bago kami dumako ni Ares dito sa microscope na iyong na-invento dinevelop. Unang-una, gaano ka nakatagal sa bansang kinaroroonan mo ngayon?
5: Ngayon po, nandito ako ng mga, parang since birth po, nandito na ako.
0: Okay.

0: parang technical lahat ng terms, ganyan. Kung hindi mo ma-experience yung laboratory, yung ibang mga bata gusto, makapag-lab na lang, para mag-experiment-experiment doon. Ngayon, nung pandemic, wala na yun, nasa bahay na lang sila. So, nakaisip tayo ng paraan na paano natin dadalhin yung laboratory papunta doon sa mga bahay nila. Para hindi na lang basta modules, hindi na lang basta videos or pictures yung aaralin. So doon nag-spark po yung ano yung initiative na baka pwede nating dalhin yung microscope na mabigat na kulang doon sa mga classroom. Tapos dalhin natin tigigisa sa mga bata.
1: Jeremy, nakita ko yung isang napanood ko yung isang interview mo sa TV ano, yung ang gusto ko lang klaruhin sa iyo is ito bang ginawa mo ay so isa ba itong software na i-download o isang app na i-download mo sa phone?
0: May currently po gumagawa na kami ng software pero yung pinaka microscope po ay hardware. So ganito lang po siya kaliit.
1: Oh, yun nga yung nakita ko eh, parang
0: ito lang
1: para
0: po
1: ang ano, microscope. Pulseras, ano?
0: Opo.
2: Ano yan? External? Ikakabit mula sa cellphone?
0: Yes po. Sa front camera ng cellphone or tablet, ano, ipapatong lang tapos magiging microscope na.
2: Oo. Eh kasi Ares, alam mo, Jeremy, Ares, ewan ko, si Ares, alam ko yung sinasabi ko nung nag-aaral kami, ewan ko, nung, may biology ka ba nun, Ares?
1: Oo.
2: Oh, pag biology noon, 'di ba? Minsan may microscope yung sa laboratory. Ang lalaki ng mga microscope eh. So, yan pa lang ngayon, Ares at Jeremy.
1: Ang mahal 'yun.
2: Oh.
1: Ang mahal ang microscope.
2: Ang galit na galit nga yung teacher ko sa akin eh. Dahil sabi ko walang lumalabas dun sa sinisilip ko, yung pala nakasara.
1: Saka alam mo kuya, yung mga ano, sa mga eskwelahan, lalo na yung sa malalayong lugar. Yung microscope hindi pinapagamit.
2: Oo, oh, nasa totoo
1: mahal.
2: Lang.
1: Oo, mahal. Nandun lang sa eskaparate. Tinuturo lang na, ito yung microscope, ha?
2: Mm-hmm.
1: Ito yung parts ng microscope, pinapadrawing. Pero yung talagang paggamit, ano yan, hindi lahat pinapagamit yung microscope. Kasi nga, mahal.
2: Oo, totoo yun. At ngayon, yung sa pamamagitan nitong microscope ni Jeremy, tinitignan ko, parang pulseras lang, ano? Jeremy.
1: Oo nga eh.
2: So, ikakabit lang yan, no? Ikakabit mo lang doon sa harapan nung lente nung cellphone.
0: Mm-hmm. Tama po. Katunayan nga po, ang gamit ko ngayon, tablet, kaya nating mademo ngayon kung paano gumagana ang microscope.
2: Sige nga, tingnan natin kung mapapano. Sige nga. So ilalagay. So, pakita, paano ba? Nakikita. Yan.
0: Makikita
2: ba JP ano? Nakikita. Okay, nakikita. So, paano ilalagay sa cellphone? Yan. Una sa lahat, paano ilalagay sa cellphone? Yan.
0: Yan. Oh. Yung front camera, ipapatong lang po ito sa taas ng front camera.
2: Mm-hmm.
0: Yan. Papatong kong ganyan.
2: All right. So, pinapatong. Okay.
0: Yan. Kung makikita niyo sa ano, sa
1: ang laki na nga nung letter I.
2: So, ganun lang kasimple. Parang plug and play lang. Ipapatong lang dun sa harapan ng lente ng
1: ayan.
2: Cellphone camera.
1: Ano ba yung pinapakita ni Jeremy na yan? Meron na siyang, ayun, ano ba yun? Ipis ba yun?
2: Ayun. Tapos, ano pa yan? Pwede mo makita, bukod dun sa direktang makikita mo sa cellphone, Jeremy. Kung ano yung nakikita.
1: Ayan, o.
2: Oh. Ayan.
1: Nakikita mo ba? Ay, hindi
2: oh,
1: nakikita ni Sir Ray. Ako na lang ang
2: mag-describe. Sige, kung mag-describe, Ares.
1: May pinapakita si Jeremy na isang specimen na hindi ko makita, hindi ko maklaro kung ito ba ay isang insekto.
2: Mm-hmm.
1: Kasi meron siyang katawan at paa eh. No? So, kitang-kita mo ngayon yung ng malapitan kung specimen na sinisilip ngayon doon sa microscope na ginawa ni Jeremy.
2: Okay.
0: Ang specimen na po yan ay langgam.
1: Langgam. Okay.
2: Langgam?
1: Okay.
0: Di ba?
1: Napakalaki niya. Tignan, no?
2: Parang baka hindi na langgam yan, ha?
1: Eh, maganda yung ano eh. Yung, kasi yung na-interview Kuya Ray si Jeremy sa isang TV program.

0: nagpakita sila doon na may sinilip silang mga specimen, yung mga ang usually kasi naalala ko sa mga biology class, pinapasilip yung ano ang itsura ng tubig na galing sa ilog.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga pond water, 'di ba, Jeremy, mm-hmm. no? Ganun yung pinakita niya noon.
1: Mm-hmm.
0: At saka mayroon pa kayong sinilip no na sibuyas.
1: Uy,
0: sibuyas pa 'yun.
2: Mm-hmm.
0: So makikita mo doon kung ano yung itsura nung yun talagang purpose ng microscope na.
1: Okay.
0: Pinapakita yung
1: alam
0: ano
1: ko
0: yung itsura niya.
1: Alam ko kasi
2: makikita talaga yung mga structure niya,
1: uh-huh.
2: yung mga cell wall ganyan. Parang napakadali na ngayon para sa teacher na ituro sa estudyante
1: yes.
2: kasi pwedeng magkanya-kanya na sila.
1: Oh.
2: Kung ano ba yung nakikita talagang structure nung sa biology.
1: Mm-hmm.
2: And ang bilis kasi, 'di ba? Ang bilis ho nating ginawa yung experiment, parang wala pang 10 segundo nakita na agad yung specimen.
0: Mm-hmm.
2: Kumpara dun sa maghihiraman sa isang microscope.
1: Oo, tapos totoo yun. Oo, naranasan mm-hmm. namin yun, Jeremy. Ewan ko kay Aris nun kasi kami nun, nasa public school kami. Ako, talagang hiraman kayo. Talagang
0: hiraman
1: kayo sa isa o dalawa. Maswerte na kung may tatlong.
0: Maswerte pa nga kung makasilip ka.
1: Oo, maswerte na nga kung may tatlong microscope eh. Pero minsan isa lang, kaya dalawa. So, pag may sore eyes yung kaklasmate mo, damay ka na.
0: Pero itong base sa profile ni Jeremy ano ikaw Jeremy ay ni-represent mo ang bansa sa isang international innovation program. Ano ba yung at nabigyan ka ng award? Pakikwento mo nga yung ano yung parte na yun ng iyong profile.
2: Nakasali din po ako sa Royal Academy of Engineering sa UK sa tinatawag na Leaders in Innovation Fellowships. Yung Leaders in Innovation Fellowships, kinokonekta niya lahat ng mga innovator ng mga different na bansa. Siguro nasa 12 na bansa na po yun, tapos nag-meet kami sa UK para pag-aralan paano mas ma-extend namin yung innovation at ma-increase yung impact lalong-lalo na sa mga Pilipino. Mm. Tapos nagkaroon din kami ng mga consultation, mga mentorship,
1: mm-hmm.
2: and nakakuha rin po ng recognition galing dun sa Royal Academy of Engineering na ano na isa nga ito sa mga accessible at inclusive na tool na pwedeng gamitin ng mga Pilipino.
0: Ikaw ay nabigyan ng James Dyson Award
2: mm-hmm.
0: at saka Swiss Innovation Prize.
2: Mm-hmm.
0: Ano yung mga award na yun? Gaano kahalaga yung mga award na yun?
2: Inaalala ko po yung James Dyson Award. Yung po yung ano ha, yung blower, 'di ba? May mga blower.
0: Yung walang blade na ano, 'di ba?
2: Po. Yung po. Bali nakuha ko po yung Philippine National Winner doon sa James Dyson Award. Isa itong international competition na parang almost 1,200 entries worldwide. Tapos pasok din tayo sa top 20 worldwide.
0: Mm.
2: And dito po nagsimula talaga. Ito yung naging mitsa para lumawak yung reach ng microscope papunta rin sa ibang bansa. Kasi po, yung reach noon ay hindi lang sa Pilipinas eh. Meron silang mga partners sa UK, meron silang partners sa India, sa Taiwan, yung mga iba-ibang bansa po talaga.
0: Mm-hmm.
2: Kaya nung nakuha po natin yung award na yun, nagkaroon ng mileage yung ano, mm-hmm. yung innovation, marami nang nag-inquire, marami nang gustong bumili, marami nang nag-pre-order, kaya yun po yung nag-start ng commercialization journey para masabi natin, hindi lang 'to basta proyekto. Mm-hmm. Ano 'to, startup 'to, pwede natin 'to commercialize. Opo.
0: So ibig sabihin ko available na siya commercially.
2: Yes po, available na siya commercially. Mabibili sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok Shop, ganyan. May partner na rin po kami sa National Bookstore. Iniuti-uti po talaga namin na dalin talaga sa merkado tsaka sa masa yung yung produkto.
1: So hahanapin ko yan, Ares, Jeremy, mapupunta ako sa Lazada. Hahanapin ko ang pangalan ng brand ay Microscope.
2: Opo, opo.
1: Ayun.
0: Microscope. Pero Jeremy, yung ginagawa mo ngayon, no, bukod dyan sa microscope, meron ka pa ba bang ibang technology or ibang technology applications na ginagawa sa ngayon?
2: Magandang tanong po, Sir Ares, kasi nagde-develop po kami ngayon ng isang software, isang app na malalaman nung cellphone mo yung kung ano yung tinitignan mo. Kung kanina po naglagay tayo ng langgam, immediately malalaman niya, ah, ito langgam, ito yung tungkol sa langgam, ano yung pwede mong pag-aralan tungkol dyan. Tapos ine-extend naman natin ito ngayon sa mga sa agriculture, sa aquaculture, kasi malaki rin po ang impact ng mga microorganisms sa agriculture. Nandiyan yung seeds, nandiyan po yung mga nematodes, mga peste. Tapos na-realize namin na kung ang mga magsasaka ay meron ng ganitong tool, mas malalaman nila kung ano yung mga dapat mitigating method kung nakakita sila ng peste. O kaya nakita sila ng, halimbawa po sa mga fisherman, may makita silang ano related sa red tide yung mga microorganism na ano doon, edi mape-preempt yung maling pag ano pag harvest or maiiwasan yung mga sakit. So, mas malaki po pala ang magiging impact kung ilalabas natin ito bukod lang sa mga estudyante, kundi dalhin na rin natin sa mga magsasaka at saka sa mga ingisda para sila mismo first hand yung para mga scientist na ano na nakakakita at nakaka-appreciate. At saka syempre po very visual, di ba? Ma-appreciate nila kasi nakikita talaga nila, ah, meron pala mga gumagalaw dito sa tubig. Ito yung picture natin to, isend natin, tapos baka may government agency na mas makakapag-validate nung data, nung picture na nakita nila, at makakagawa ngayon ng parang better na mga risk, na mga assessment.
0: So parang yung ginawa mo, Jeremy, is parang hindi na maghihintay ng, di ba usually pagka may kinuha specimen, dadalhin pa yan sa laboratory. So ito parang on the spot, masisilip mo na siya.
2: Yes po, ganun yung natin, parang mababalidate muna natin pag yung mga ano, yung mga researcher o kaya kung sinong gumamit, pag may nakita silang parang suspect na ano na organism, uy, parang may ano to, ah, similar to sa ganyan. Pero kailangan pa rin nila syempre i-validate dun sa totoong laboratorio. Pero at least meron silang hinuha na, uy, baka meron nga tong ano, something.
1: Oh, pero matanong ko, Jeremy, nabanggit mo kasi yung application niyan sa agriculture. May tie-up ka ba o nakikipag-usap ka ba or nakikipag-usap ba sa iyo ang Department of Agriculture hinggil diyan sa mga innovation mo na yan?
2: Recently po, nagpunta kami sa Bureau of Plant Industry. Tapos, nakipag-usap na rin po kami. Kaka-start lang din po ng aming collaboration para magkaroon nga ng, ano, ng para sa crop pest management at saka monitoring. So, parang over time, binubuo namin yung mga ano ba ang dapat makita ng mga agriculturist para doon sa kung ano mga peste, kung ano mga dapat bantayan, kung ano yung mga safe, ano yung mga hindi.
1: Yeah.
2: Tapos, yun po yung ano, nakikipag-collab kami sa kanila ngayon para pagdating naman doon sa ano, doon sa mga gagamit talaga, hindi sila matakot kasi baka mamaya, kung ano lang makita nila, matakot na sila. E di, ano na rin yan. Hindi, yun po yung hindi natin gustong mangyari. Yung lahat parang risky, lahat parang ano, nakakabahala.
0: Pero maganda yung sinabi mong gine-develop nyo. So, ibig sabihin, yung nakikita dun sa microscope na pwede nang idaan sa AI para ma-identify siya. Yun yung ginagawa mo, di ba?
2: Yes po, ganun po. Papadaanin namin sa dine-develop naming AI model para ma-identify kung ano yung species na yon. Ito po kasi ang kinokolekta namin ay mga local eh, dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, ano, kung may makita, ibig sabihin, dito talaga yon, hindi siya para nakumpara sa ibang bansa or ano, kasi para localized yung ano natin, tsaka mas efficient yung paggamit ng resources.
1: Pero Jeremy, Ares, para lang magkaroon ng konting idea yung ating mga kababayan, ano bang kursong natapos mo, Jeremy?
2: Nakatapos po ako ng manufacturing engineering sa Mapua.
1: Mapua, nako, kaya pala.
0: Biba Mapua.
1: Mapua kaya pala eh. Biba kaya Mapua. Pala Mapua eh. Oo. Alright.
0: Basta Mapua talaga eh, magagaling
1: sa
0: talaga.
1: Mga engineering, Mapua yan. Mapua yan. Okay. Pero Ares at Jeremy, ito pala si Jeremy ay nakatanggap ng Presidential Filipino Innovation Awards, PFA. Okay. Kailan mo natanggap tong PFA, Jeremy?
2: Ito pong PFAI last year lang organized ng Department ng DepDev. Tapos isa po ako sa mga finalists na nakakuha ng unang Presidential Philippine Innovation Awards.
1: Para sa yung innovation na yan, para diyan sa microscope o sa lahat ng mga na innovate mo, nagawa mo.
2: Para sa microscope ko.
1: Yo. So how did that feel nung natanggap mo yung Presidential Innovation Filipino Innovation Award?
2: Kakaiba po yung feeling eh, kasi nag-start lang po talaga ito sa passion na parang, oh, gusto nating tumulong sa mga estudyante hanggang sa lumaki na lumaki and na-recognize nga ng Philippine Innovation Awards. And malaking pasasalamat po kasi may kasamang, parang grand prize na pwede nating nadala pa natin lalo sa mas malawak na market yung microscope na hindi lang siya maririnig lang sa TV o maririnig sa diyaryo na uy, meron palang nagawang imbento nito. Ito ay kaya natin talagang mabili, kaya natin ng ma-appreciate at makapag-build rin tayo, ma-move forward natin ang pag-aaral ng microscopy dito sa Pilipinas.
0: So ano pa ang ibang binab ano pa meron ka pa bang mga ibang proyekto in the pipeline?
2: Sa ngayon po, ito pa lang dalawa, naka-focus pa lang po ako dito. Pero kapag lumaki na to at kaya na mag-isa, baka doon na po ako mag-explore ng other
0: Ang
2: projects.
0: iba pa ang ano. Alam mo, Kuya Ray, napakalaking bagay nung ginawa ni Jeremy. Kasi nandito ako ngayon sa, nag-iikot ako ngayon sa mga remote areas dito sa Visayas. At nakikita natin doon na, oh, ang dami nating mga estudyante sa mga eskwelahan na napakalayo nila sa sentro ng mga lalawigan. Kung magiging readily available tong ganitong ginawa niya, napakalaking bagay yan para sa mga estudyante talaga. At saka yung mga magsasaka. Yung sinabi nga niya na ano na yung mga agriculturist na nasa field na kailangan magkaroon ng yung nag-gather sila ng data. Napakalaking bagay nung ginawa mo, Jerry.
1: Kaya nga naitanong ko Ares eh, kung may collaboration na sa kanya ang Department of Education,
0: Yung BPI nga, kuha
1: yung BPI, Department of Agriculture, di ba?
0: DOST,
1: Oh,
0: Jeremy,
1: yan, isa
0: meron
1: pa
0: kong
1: yan,
0: tie-up
1: isa pa
0: with
1: yan.
0: DOST.
1: Kasi
2: Ang DOST po ang nagpondo nung dinedevelop namin na application, opo.
1: Kasi
0: Sa
1: napakahalaga.
0: copy yan.
2: Noong una po, yung binuo namin yung produkto sa TAPI, tapos ngayon sa Fishard naman po.
0: Okay.
1: Alright. So kasi napakahalaga niyan, Jeremy, tsaka Ares, na makita mo yung kung alam mo kasi sa ngayon, Jeremy, alam mo naman dito issue yung tamang paggamit ng pondo ng kabanang bayan, 'di ba? Sa mga napupunta lang sa korupsyon. Kaya sa mapunta sa korupsyon, bakit hindi na lang
0: Oy, mga
1: makipag-tie up sa
0: inobasyon.
1: iyo, 'di ba? Bilhin
0: Ayun.
1: yung mga ano, ibilin yung buy in bulk yung mga yung microscope at ipamahagi sa ating mga estudyante, maski na sa estudyante. At maging sa mga ano, sa mga state colleges, di ba, Ares? Pwede yun eh. Yung mga kumukuha ng mga science courses.
0: Pero tamang-tama yung ano eh, tamang-tamang makita rin sana ng ating mga legislators tong katulad ni Jeremy no, na may mga ginagawang ganyan. Kasi panahon ngayon ng pagbubuo ng budget, kakapasa
1: Yan.
0: lang ng
1: Oo.
0: National Expenditure Program. So
1: Oo.
0: siguro sana mabigyan ng sapat na pondo yung mga pagbibigay ng grant para yung mga katulad ni Jeremy magkaroon ng access sa pondo para ma-develop may makapag-develop sila ng mga teknolohiya.
1: Tama 'yun. Kesa naman sa napupunta sa bulsa ng mga alam mo na.
0: Oo nga,
1: Anyway, kasi napakahalagang bagay 'yan eh. Kay sabi ko nga sa iyo Jeremy nung panahon namin nga, ulitin namin eh, nung panahon namin ni Ares, kalalaki ng ano, microscope. Talagang ano, pwede mo na nga ano eh, pwede mo na nga ipambato 'yan eh. Sigurado biyak yung ulo pag tinamaan eh nung
0: Actually, mahirap
1: microscope
0: siya
1: eh.
0: ibato dahil mabigat.
1: Biro mo ito, ikakabit mo lang. Okay?
0: Oo nga eh,
1: Diyan sa
0: parang
1: harap.
0: bracelet lang eh.
1: Oo. Pero, Jeremy, siguro, itong microscope, pati yung iba pang mga innovation na dinidevelop mo, ano to, nagsinimulan nyo out of your own pocket? Paano to? Lalo na itong microscope.
2: Yung nagsimula po yung microscope, kasi po may sinalihan akong TikTok competition ng DOST din nung pandemic.
1: Ah, DOST din. Okay.
2: Opo. Nagpa-TikTok competition sila, tapos ang cash prize no, nasa 25,000.
1: Okay.
2: Tapos sabi ko, uy, pandemic, may 25,000 ako. Inisip ko, pambili ko na lang kaya ito ng ano, cellphone o kaya na tablet, ganyan. Tapos parang, huwag ko nang iyan yung project. Pero parang, nung nalaman ko nga yung sitwasyon, na parang nagkaroon ka ng ano eh, ng may konting patriotism and parang responsibility for others na siguro meron akong kaya makontribute kasi nga pandemic. Hindi naman ho ako kasi ako ano frontliner or what. Parang gusto ko lang gumawa ng something good and better for our ano, countrymen. Kaya sinubukan ko po na okay, sige, gawa ako ng konting prototype na nasa microscope na gumawa ng pinakaunang ano, kitchen na microscope na kayang mapadala lang agad immediately. Hanggang sa nabuo po siya and then ayun hanggang sa tuloy-tuloy na po na nagkaroon ng partners, pinost ko sa TikTok, sabi ko sa TikTok noon ano magbibigay ako ng 1,000 microscope for free. Pero ang hawak ko lang po talaga noon ay 1 microscope. Kung paano kung paano natin hahanapan ng solusyon kung merong demand.
0: Pero bakit microscope yung inano mo yung
1: oo nga bakit ano, nga ba?
0: Bakit yun ang napili mong igawin?
2: Kasi po nung ano, nung bata rin po kasi ako, parang nagpapili ako sa mom ko ng telescope. Pero telescope to ay pangtingin sa mga ano. Interesado talaga ako matuto ng ano, ng mga moon, mga ganyan. Pero ang mahal din po pala noon. Tapos parang sabi ko, kaya ngayon, inisip ko, ano ba yung kaya agad ma-appreciate yung unang tingin pa lang kikislap na yung mata mo or yung parang yung ganda parang mapapawaw ka gusto mo na tumingin ng iba't ibang mga ano mga bagay na parang telescope ito sige subukan natin microscope halos gamit na gamit po kasi talaga ng mga grade 7 pataas parang walang klase na hindi mag-aaral ng microscope so ito po yung may pinakamalaking saklaw ng ano ng science sa ngayon
1: yun so pero sabi mo kanina, narinig ko Ares, sabi ni Jeremy na dinidevelop nyo pa yung parang app niyan para direkta na sa cellphone. Tama ba yung dinig ko kanina?
2: Yes po. Para direkta sa cellphone, makita mo kung ano yung sinisilip.
1: Yun. Okay.
0: Ano yung specimen, paliwanag kung ano siya.
1: Okay. So, palimbawa, maglalagay ako ng dahon ng guyabano. Makikita ko yung loob ng guyabano.
2: Yung dahon. Makikita mo, pwede.
1: Ano ba kasi yung stomata, yung mga ganun? Ano?
2: Opo, tama po. Makikita nyo po yung stomata.
1: Wow.
2: Kunyari, may pinilagyan po nyo ng tubig, makikita. At tapos ginupit nyo, makikita nyo na gumagalaw yung mga parang air bubbles, mga oxygen na lumalabas dun sa ano.
1: Talaga? Opo. Wow. Okay. So, sa ngayon, sa puntong ito, anong pwede mong mensahe sa mga kabataan natin, lalo na sa mga estudyante? Na gusto mong i-relay na mensahe sa kanila at least to encourage them na you know to explore and you know find the passion tsaka dedication na mag-develop tulad ng ginawa mo Jeremy.
2: Siguro ang advice ko lang po sa kanila na hindi kailangan perfect yung i-develop mong solution or if may nakita ka na kaya mong baguhin, kaya mong i-improve. Madalas po kasi ang iniisip nila ay hindi pa to perfect or hindi kailangan pa umayusin ganyan. Kung gagawa ka ng solution kahit counting improvement lang, improvement na rin 'yon. Kailangan mo na agad ilabas siya, ipagamit mo siya sa mga users mo at saka doon mo pa lang i-improve base kung anong sa tingin nila yung dapat i-improve. Madalas po kasi na kunyari mga inventor, mga innovator, dito lang yan sa laboratory sila lang yung nagbubuo, hindi pa nila nilalabas yan sa mga gagamit sa merkado. Ang mas maganda pong mangyari, ilabas na agad nila kahit rough pa lang yan para malaman nila kung anong dapat i-improve.
1: Yun.
2: Ayun po. Tapos kailangan lang syempre na buo yung ano mo, yung passion mo, buo yung pagmamahal mo dun sa ginagawa mo. Yung ginagawa po natin kasi to ay parang social enterprise So parang kung gusto mo na makakita ng ng better na Philippines in the next few years. Kailangan maging part ka nun. Kailangan maging meron kang active role. Hindi lang pwede na naghihintay, hindi lang pwede na nagko-comment sa social media. Kailangan meron kang participation.
1: Kumbaga, Jeremy, meron ka talaga ambag, no? Hindi lang yung puro komento ka, post ka ng post. At least meron kang masabing ambag, no?
2: Tama po 'yan.
1: Okay. So, sana bukod dito sa microscope, makapag-develop ka rin ng ano. Pwede ka pang mag-develop ng isang invention na halimbawa
0: lie detector.
1: Lie detector.
0: Malalaman mo agad kung misleading yung
1: question. pwede ba 'yon? O kaya yung pagdating sa pagkain, halimbawa maliit na manok isang drumstick pwedeng maging kagad maging ano ba 'yan? Kalahating bahagi kagad ng manok. Anyway, pero alam mo, hanga ako dito ha, kasi talagang yung pinagdadaanan natin noon, Ares, hindi na pagdadaanan ng mga kabataan ngayon.
0: Yes,
1: dahil
0: yes.
1: Dito. And yung layunin niya, na ang gusto niya kasi, ang sabi niya simple lang naman yung kanyang goal to make everyone a scientist. Tama ba 'yun, Jeremy?
2: Oo. Tama po.
0: Yeah. Science for all.
1: Oo.
0: Mm-hmm. Jeremy, may tanong. Ilang taon ka na?
2: 31 years old po ako ngayon.
1: Batang bata pa.
0: So, ikaw ay lumaki sa lumaki kang nanonood ng sineskwela.
2: Opo. Well, laging pinapanood yan, yung mga science, Kaya parang nakakainganyo din po, no? Pag gano'n na parang dati pinapanood mo lang yung pag-aaral ng science. Ngayon, isa ka na doon sa mga nagbabahagi.
1: Yan.
2: Sa mga,
1: Tama, tama. Eh kami noon, ewan ko, si Ares, ano ba pinapanood mo noon, Ares?
0: Napanood ko noon, Batman
1: Batibot ba yun? Ano ba yung mga, di ba? Pero anyway, pero yung mga o baka nga mag-ano pa to hindi kaya dapat kunin ito ng di ba ng DOST para mag-produce ng isang program TV program for that matter na para ma-encourage yung mga kababayan natin lalo yung mga estudyante na to take the same direction or at least to take the same path na tulad ng ginagawa niya kasi ewan ko Jeremy kasi mapuwa kilala yan di ba engineering robotics nagiging interesado ka rin ba sa robotics?
2: Opo, parang meron po akong mga kurso dati sa robotics, sa electronics.
1: Yun, ako, isa pa yun. AI, yung mga ganyan. Ay, ikaw ba
2: AI po.
1: Ikaw ba sinusuportahan mo ang artificial intelligence?
2: Ay, yung tamang paggamit ng artificial intelligence, talagang sinusuportahan po natin yan. Ang ethical na use ng AI.
1: Okay. Sige, Ares at Jeremy, well, maraming salamat ha sa oras sa pinagkaloob mo sa amin, Jeremy. And ika nga bilib ako dito sa microscope.
0: Galing.
1: Oo. Pero halimbawa ba nakabihis na nakikita ba yan? Tatagos ba yan? Maski nakabihis ako, makikita. Hindi naman.
0: Ay, x-ray naman.
1: X-ray ba? Anyway, okay, joke lang yun. Thank you very much, Jeremy. Maraming salamat so much sa oras sa pinagkalo mo. At sana nga maging successful ka pa sa lahat ng mga innovations mo, sa endeavors mo. And may you continue to be a role model para sa ating mga kapwa Pilipino, especially sa mga aspiring students natin na at least ma-reach din nila yung mga achievements mo.
2: Maraming salamat po, Sir Ray, Sir Ares, sa opportunity para ibahagi ko po yung story ko at saka sana po may mga ma-inspire tayong mga takikinig para sa government agencies, mga pastudyante na samahan tayo dun sa advokasya na gawing everyone a scientist.
1: Yes, okay. Thank you very much, Jeremy. Maraming salamat.
2: Okay.
1: Yan, Ares, biruin mo yan. Hindi mo na kailangan, Ares, ha? Yung malaking microscope, mabigat at malaking microscope at hindi ka na makikishare sa paggamit ng microscope. Bibili ka na lang microscope. Available saan? Sa Lazada?
0: Lazada, saka Shopee daw.
1: Shopee,
0: saka TikTok.
1: Meron dat, narinig ko, available na rin yata sa National Bookstore. Meron yata siya nasabi. Anyway, pero at least magiging accessible na siya. sa atin. Pero di ba Aris, ano, dapat ano yan eh. Tignan yan ng depth. So, tulad na nabanggit mo kanina, di ba, budget hearing na ngayon.
0: Oo, oh. Mabigyan ng suporta yung mga ganyan.
1: Dapat maano, ma-include yan sa budget ng DepEd, DOST, TESDA, maski na doon sa mga state colleges and universities, lalo na yung mga kumukuha ng, di ba, ng mga medical courses, nursing, ano pa, medtech, di ba, yung mga, malaking bagay yan eh, malaking bagay
0: sa
1: yan.
0: Agrikultura, malaking
1: bagay
0: sa
1: agrikultura, tama yun, di ba. So, sisilipin ko mamaya doon sa ano, para malaman ko na rin kung magkano ang isa. Ayun ang hindi natin natanong kay Jeremy. Magkano ba yan?
0: Madali naman makita yan sa shop.
1: Makikita naman natin yan. Alright, well, Ares, magpipilit na tayo ng isa pang edisyon ng ating programang Bridges on Air.
0: Yes.
1: So, alam kong mainit ang panahon dyan sa Visayas. Samantalang kami dito, ika nga, lumalangoy sa baha.
0: alam mo, yung mga flights kahapon, delayed halos lahat.
1: Nako eh, pero at least, pero makakabalik ka naman. Makakabalik ka naman kagad sa Manila.
0: Hopefully hindi walang dumating na kasunod na
1: yes.
0: Katulad ng dinaanan natin ngayong nakaraang araw.
1: With that, Ares, maraming salamat. Pero paalala lamang sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayon, ito pong ating programang Bridges on Air ay isang collaborative effort sa pagitan ng Radyo Pilipinas World Service at ng Commission on Filipinos Overseas sa panguna ni Secretary Clink Ang. And of course, nagpapasalamat tayo sa lahat ng officials and staff ng CFO. Siyempre, nakasama po namin sa pag-atid sa inyo ng programang ito ang ating katuwang sa Master Control at Production Side. Ano po, sa Master Control, nandiyan sila Milo Junella, kasama rin si Susan Ison, and of course, sa Wirecast, si Hero, and of course, katuwang din natin si JP at ang ating executive producer and coordinator, si Miss Stephanie Vicente. Again po, kami po inyong mga lingkod, Ray Sampang.
0: At Aras Gutierrez po, sa ngalan ng Commission on Filipinos Overseas.
1: Hanggang sa susunod na edisyon ng Bridges on Air.
3: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid, panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating dalawin!
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online, ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

Sabi niya sa akin, mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim. Di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahatungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin. Ito palang ibig sabihin, ang kapit sa patalim. Kung mabaho sa bunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura, ay ibaling ang tingin kahit

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
3: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad po ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, Ang Pilipinas Ngayon.
3: Bago natin paraanin ang bugso ng ating mga balita para sa araw na ito, ay magkakaroon muna tayo ng isang maikling panayam kaugnay pa rin po ng ongoing impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte na nangyayari po sa Senado. Dahil sa ating talakayan ngayong araw dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon, ay bibigyang pansin natin ang isang mahalagang usapin sa loob ng korte, ang tamang asal, respeto at profesionalismo sa gitna ng mga matitinding argumento. Kaugnay ito ng mga naging mainitang palitan sa impeachment proceedings at panawagan para sa kindness o kabutihang loob sa pagitan ng prosekusyon at depensa. Pero saan nga ba nagtatapos ang pagiging adversarial ng isang legal proceeding at nagsisimula ang obligasyon na panatilihin ang courtroom decorum? Kaugnay nito ay kasama natin muli dito sa Ang Pilipinas Ngayon, ang constitutional law expert, walang iba, kundi si Attorney Domingo Cayosa. Attorney Cayosa, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ulit ng Radyo Pilipinas World Service.
4: Good morning, Steph, at magandang umaga po sa ating mga kababayan.
3: Maraming salamat po, Attorney Cayosa, sa pagbibigay niyo po ng oras. Although alam po namin na Sunday ngayon, it's a family day, pero nandito pa rin po tayo, nagbibigay ng serbisyo publiko at nagbibigay ng mahalagang impormasyon sa ating mga kababayan. Unang-una po, Attorney Cayosa, sa konteksto po ng isang impeachment trial kung saan may prosecution at defense na likas po na magkasalungat ang posisyon. Ano po ang malinaw ng pagkakaiba ng professional courtesy o kabutihang loob sa isa't isa at ng obligasyon ng mga abogado na panatilihin ang courtroom decorum?
4: Well, lahat yan, Steph, ay kasama o naipapaloob dun sa professional duty ng isang abogado sa aming Code of Professional Responsibility and Accountability, yung dating Code of Ethics namin, to be fair, to be honest, and to observe propriety in all our dealings, whether it is personal or professional. So nakaangkla lahat yan dun sa konsepto ng integrity and propriety. So it is correct and it is necessary na yung mga proseso sa mga courtroom o yung mga tribunals is adversarial because we're trying to find out the credibility and the accuracy of the information or the evidence or the statement made in court. Kasi nga, kaya nga may hearing para malaman yung katotohanan. So it is necessary na maging adversarial yan because both each side has its lawyers. But the fact na adversarial yung proceeding does not excuse or does not justify na mawala yung propriety and civility naman namin. Yung bang wag naman na mambastos, wag manira, wag manlinlang, at wag gumamit ng kasinungalingan. So that's very important, and it has to be maintained by all lawyers. As a matter of fact, Steph, di ba? Kahit nga sa non-lawyers, dapat yun ang ating ino-observe in dealing with each other. Much more kung nasa harapan ka ng hukuman, kung nasa loob ka ng korte.
3: Attorney Cayosa, sa isang adversarial proceeding, hanggang saan po ba maaring maging agresibo o matindi ang pagtatanong at pagtatalo ng isang abogado bago ito maituring na paglabag sa proper courtroom conduct? Meron po bang malinaw na legal o ethical standards? Although nabanggit yun na kanina na mayroong code of ethics, no, para sa ating mga abogado na maaaring gamitin upang tukuyin po yung hangganan.
4: Meron naman, no? So yung pagiging adversarial, halos wala namang yang limit, eh. So you can be creative in trying to protect or pursue the interest of your client, or in trying to pursue the search for truth, di ba? And justice, of course. So halos walang limit yan, except that dun sa pamamaraan kung paano mo gawin yung pagiging adversarial mo. Number one, you have to temper your language. Bawal sa aming mga abogado gumamit ng magagaspang at bastos na lengguahe. Pangalawa, bawal din at hindi rin tama to impute to your fellow lawyers yung kabastusan o kasamahan o kaya yung kamalian na hindi naman totoo. Kumbaga, hindi mo pwedeng gawan siya ng kwentong masama na wala naman, hindi naman totoo. Pangatlo, at this is also very important, kinakailangang kahit magkainitan ang mga abogado, patuloy pa rin ang paggalang dun sa mga rules of evidence, yung mga decorum sa korte, at hindi dapat inaatake o kaya inaaway ang korte. Kasi nga ang korte, theoretically, dapat ang korte, neutral lang yan. Tagasala ng katotohanan, nagtatanong o nagsusuri para lalabas to surface the truth. So, hindi rin maganda at bawal din sa amin to impugn the integrity of the court. So, ito yung mga basic rules ng abuga. And then of course ang isa diyan yung basic honesty. Kumbaga, hindi ka pwedeng mag-cite ng batas na hindi naman totoo, di ba? O kaya mag-argue ka ng isang halimbawa jurisprudence na hindi naman yung totoong opinion or doktrina ang isa-cite mo, kundi yung isang doktrina o bagay na nabanggit lang sa kaso na yon, pero hindi naman yun yung final doctrine of the case. Yung bang selective ang iyong pagkukot at wala sa konteksto. Bawal din ho sa amin yon.
3: Ang kanina nababanggit na nga natin itong mga matindi o mainitang palitan, particular yung nangyari nga po, no, between the prosecution and the defense sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kung nagkakaroon po, no, ng mga ganoong klase ng exchanges sa pagitan ng prosecution at depensa, at kailangan mamagitan na yung presiding officer, ano po ba yung legal significance ng ganitong intervention? Bahagi ba ito ng kapangyarihan ng tribunal na tiyaking maayos at patas po ang proceedings?
4: Kasama yan, no, sa trabaho ng tribunal at responsibilidad ng mga abogado. By the way, idagdag ko lang, Steph, yung obligasyon ng mga abogado na maging magalang, to be fair, and to act with courtesy sa bawat abogado, hindi lang yan sa loob ng korte, ah, sa labas din. Kasi nakakaiba yung aming code of professional conduct and responsibility and responsibility and accountability, kasi yung ang aming responsibilidad bilang abogado ay hindi lang kung we are acting as lawyers officially or professionally, it also extends to our private and personal lives. So yung duty namin to be courteous, to be fair with respect to fellow lawyers, nag-extend yan even outside the court.
3: Pag sinabi po bang outside ng court, kasi nabanggit niyo yung the professional and personal lives ay kasama din, no, sa code of conduct. Kasama na rin po ba dito yung social media? Kasi ito yung pinagtatalunan, yung mga posts sa social media.
4: Of course. Ang maganda sa aming bagong code of professional responsibility and accountability, merong specific at bagong provision tungkol sa social media. Yun ang maganda dyan. Meron sa rules 36 to 44. So malinaw dyan na bawal yung misinformation at paggamit ng media. So malinaw din doon yung responsible use of media. Hindi kami nagkakalat ng fake news, hindi namin ini-slant, at hindi kami nambabastos gamit ang social media.
3: Attorney Cayosa, isa rin sa mga sinasabi, no, na ang pataasan ng boses ay hindi sukatan ng lakas ng argumento. Sa pananaw po ng constitutional law, paano po ba nakakaapekto ang courtroom behavior ng mga abogado sa due process, fairness at kakayahan ng tribunal na suriin ang mga ebidensya at argumento ng kumbaga in an objective way?
4: Well, yung objectivity, of course, we have to clarify na in some instances or even in many instances, ang abogado, kung minsan, gumagamit yan ng makukulay na salita. Why is that? Because you have to sufficiently convince yung hukom o kung sino man yung naghahatol, yung sa tama, yung sayo. So you make it attractive. At the same time also, yung instrument kasi na ginagamit ng abogado, one, yung salita. So you have to be very creative in choosing your words. So every now and then, at yung mga magagaling na abogado, whether it is verbally, orally, in video, or in writing, kailangan magaling ka talaga magsalita o kaya magsulat. Kasi yung mga ibang partido, yung hukom, wala naman dun sa pangyayari. Hindi naman nila alam yung pangyayari. So kinakailangan na ipapaliwanag mo at naipakita mo ito ng maayos, malinaw, at sa tamang konteksto. So there is also importance in choosing the right words, and sometimes these are colorful words. Pero there's a line drawn between words in context or words that are colorful dun sa inappropriate o bastos o kasinungalingan na. So dun lang sa term. Yung may nangyayari dyan, meron talagang mga abogado kasi kanya-kanyang style yan. Merong mga ibang abogado, pagdating sa korte, mahina magsalita, malumanay. Meron din ang style nila, bombastic, maingay, no? Parang nagdidiskurso. Meron ding iba na very short lang ang kanilang sinasabi. Meron namang iba na napakahaba ang kanilang pananalita. So magkakaiba. We cannot restrict that. But what is clear in the rules is whatever your style is, dapat walang bastos, dapat hindi magaspang ang pananalita mo, at palaging respectful sa isa't isa, sa korte, at saka makatotohanan. Yun ang ating parameters yan. At makita natin, merong maraming mga rules sa rules of court, the rules of evidence, halimbawa. Kaya nga, halimbawa, bawal yung misleading question. whether it is in direct examination or in cross-examination, bawal yung misleading question. Kasi nga, pag cross-examination, pag yung tinatanong mo yung witness ng kalaban, pwede kang magtanong ng leading question. Yung bang isusubo mo, isasuggest mo yung answer dun sa question mo mismo at yes or no na lang ang sagot niya. So pwede yun. Pero misleading question, never. Bakit? Kasi yung misleading question, ito yung tanong na mapanlin lang. Ibig sabihin, hindi naman sinabi, hindi pa naman napatunayan yan yun ang pangyayari. Dun sa tanong mo, sinasabi mo na ganun. Bawal yun. Wala namang sinabi yung testigo na ganyan, pero idudugtong mo sa tanong mo and then ipapasagot mo sa witness. Bawal yan. Why? Because hindi totoo. Misleading. Linilin lang mo yung nakikinig at yung testigo. So yan, halimbawa yan ng isang very particular na rules in evidence or rule in procedure na pinagbabawalan yung kasinungalingan o yung paglilindang.
3: Ito naman po, Attorney Cayosa, kasi baka magkaroon no, ng confusion, yung mga hindi naman masyadong maalam sa batas. Pero matanong ko na po ito, meron po bang special consideration sa courtroom decorum kapag impeachment trial na ang pinag-uusapan, lalo na't ang Senado ang gumaganap bilang isang impeachment court at ang mga paglilitis ay merong pong malaking interes ang ating publiko?
4: Meron naman at nararapat lang, Steph, sapagkat may malaking pagkakaiba ang impeachment trial eh. Ano yan? Yung partisipasyon ng taong bayan. Kaya nga dun sa rules sa ating konstitusyon, dapat transparent yan, mabilisan, may special case ito, hindi masyadong technical o hindi masyadong na babalutan o nalilimit ng mga technical rules of criminal law or technical rules of evidence. Dahil hindi lang ito juridical or legal proceeding, it is also quasi-political. Ibig sabihin, nanunood ang taong bayan. Kasi sila, hinihikayat ang taong bayan na manood para makapag-feedback sa mga senador na representatives nila na magiging hukom, magpapasya. So dahil dyan sa katangian yan, yung katangi-tanging pagkakaiba na yan, siyempre naintindihan natin kung minsan yung when the lawyers or the parties address the public, kasi hindi naman bawal na malaman ng publiko anong nangyari. So, kuminsan, gumagamit sila ng lengguwaheng naiintindihan at na-appreciate ng taong bayan. Hindi lang ng hukom, hindi lang ng mga abogado, kundi ng ordinaryong mamamayang Pilipino. Kaya binibigyan sila ng leeway. Kaya nga, kung mapapansin mo, number one, nananagalog sila sa impeachment trial. Sa mga korte, English talaga ang official language na ginagamit namin, pati sa aming pagsulat ng pleadings. Pero dito sa impeachment trial, kung mapapansin mo, nung una, English sila ng English, nosebleed sila. Pero nung na-realize nila, o nga naman pala, merong karapatan at may aspeto ito ng taong bayan na makinig, manood, at may aspeto ito na we have to address the body politics, yung taong bayan. So kaya nananagalog sila. At kuminsan, inevitably, in the way they translate or convey what actually happened doon sa loob ng korte o doon sa mga technicalities, ay makukulay yung mga halimbawa nila o kaya yung mga kataga nila. So there is a certain degree of leeway. Ang importante lang dito, yung despite that, kailangan pa rin, bawal yung kasinungalingan. Bawal yung kabastusan, bawal yung masyadong abrasive language, lalong-lalo na if it pertains to the court or to your fellow lawyers.
3: Attorney Cayosa, dahil nga po no, nationally televised at nasa social media pa mismo nila live stream impeachment proceedings at maraming law students at maging ordinaryong mamamayan ang nanonood po nito. Ano po kaya yung possible na epekto kung ang nakikitang modelo ng courtroom advocacy ay pagsigaw, pag-i-interrupt o personal na palitan ng argumento? Maaari po ba itong magkaroon ng long-term effect sa pananaw po ng publiko sa legal profession at maging sa rule of law?
4: Well, definitely, yung pagtingin nila sa aming profession ay lalong mapapasama, di ba? At sa totoo lang, di ba, kaya siguro very strict ang aming Code of Professional Responsibility and Accountability, our Code of Ethics. Halos mas stricto nga kami kesa sa mga kaparian eh. Kami lang yung profession talaga na masigla at patuloy na nakakasuhan at napapanagot ang aming kapwa mga abogado, yung disbarment and ethics case namin. Sa ibang profession, walang masyadong ganyan, Steph eh. So, at sa amin din, mahigpit sapagkat at nabanggit ko na, yung aming code of ethics, hindi lang sa aming professional life, our actuations as lawyers, ini-include din yung aming private life, personal actuations in private matters. In other countries nga, ang code of ethics lang nila tungkol sa professional work nila eh. Pagdating sa personal, sa pamilya, sa love life, o kaya sa mga relationship, wala. Walang hindi importante. Sa atin lang sa Pilipinas, talagang doble ang higpit. So, nandyan na yan. Bakit? Kasi nga, we are subjected to a lot of cruel jokes, di ba? Yung sinasabi na lawyers are liars, yung puti ginagawang itim, o kaya dinidribble lang yan, o kaya... So marami yung mga anecdotes about lawyers. But despite that, the truth is, meron pa rin kaming mahalagang role in the administration of justice. Bakit? Kasi yung hukom, abogado, yung prosecutor, abogado, yung defense, abogado. So, kami yung nagpapatakbo, kami yung gumagalaw para malaman ang katotohanan, magamit ang tamang batas, masunod ang batas, at mapapanagot kung sino man ang nagkasala. So, we have a public function, kumbaga. And that is why, napaka-stricto sa amin. So, ngayon, kung meron kaming mga kabaro na tahasang nagva-violate ng mga rules ng ethics namin, o kaya nagsisinungaling, o kaya magaspang magsalita, bastos, o wala na sa katotohanan, hindi lang yung justice o yung katotohanan ang biktima, pati na rin yung aming profession, ang aming image. Importante 'yon. Kasi nga paano maniniwala ang taong bayan sa hustisya kung yung nagpapatakbo ng hustisya, wala naman sa katotohanan, wala sa tama, at hindi maganda ang kanilang asal. So that's where we're coming from. So maganda na nare-remind ang mga abogado inside the court and outside the court to behave accordingly.
3: Siguro ito na lamang po, Attorney Cayosa, bago ko po kayo pakawalan mula sa interview na ito sa kabuuan. Ano po ba yung maituturing na pinakamahalagang prinsipyo na dapat tandaan ng parehong prosecution at defense na involved dito sa Senate impeachment trial? Hanggang saan ba dapat maging matatag at mapanuri ang isang abogado habang pinapanatili pa rin ang respeto sa institusyon, sa kabilang panig, sa mga testigo, at higit sa lahat sa proseso ng batas?
4: Well, ang lahat yan, no, whether prosecution, defense, o yung mga hukom, kasama dito yung mga hukom, at mga partido na rin, ang importante dito, ang tumbukin natin ang katotohanan. Ang katotohanan. At yung sa pagtumbok ng katotohanan, indispensable ang honesty and integrity ng mga abogado. Isama na rin natin dyan sa integrity yung competence nila. Hindi naman pwedeng mali-mali ang sasabihin nila sapagkat hindi sila makakatulong sa pagpapaliwanag o sa paghahanap ng katotohanan, malilihis tayo. O kaya ang magiging focus yung hindi totoo. At kung yun ang premise natin, malamang magkakamali ang desisyon. Competence naman, kasi dapat updated at maalam ang mga abogado at mga hukom tungkol sa mga batas at mga rules of procedure. Para sa ganun, orderly, maayos at fair ang paghahanap ng katotohanan at ng hustisya.
3: And with that po, maraming salamat po muli, Attorney Cayosa, for joining us dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
4: Maraming salamat. Magandang araw po sa lahat.
3: Maraming salamat din po. At atin nakasama dito sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon, ang constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa. Dadako na tayo sa ating balitaan.

0: International Airport o NAIA matapos ang naging misyon nila ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Cacdac sa Romania na layong maasistihan ang mga Pilipinong mandaragat na apektado ng gulo sa Black Sea. Ayon kay Administrator Kaunan, kanyang isinagawa ang surprise visit sa naturang OFW lounge dahil sa naging feedback ng isang OFW na mayroong connecting domestic flight dito sa Pilipinas. Aniya, dalawa ang OFW lounges na pinamamahalaan ng OWA sa NAIA na napupuntahan bago pa mag-check-in ang mga OFW, isa sa Terminal 1 at isa sa Terminal 3. Dagdag ng OWA official, maaaring pumasok, kumain, makapag-charge ng kani-kanilang devices, makapag-connect sa internet at makapagpahinga ang mga OFW sa OFW lounges. Ibinahagi naman ni Administrator Kaunan na ang kapasidad ng OFW lounge sa NAIA Terminal 3 ay nasa 216 habang ang OFW lounge sa NAIA Terminal 1 ay nasa 140. Ayon sa kanya, sa kanyang pagbisita ay kinuha niya ang feedback ng mga OFW na nasa OFW lounge at tiningnan din niya kung paano naasistihan ang mga senior citizen at persons with disability o PWDs.
1: So tiningnan nun natin kung ano ang lagay ng ating mga kababayan sa loob, kung kamusta yung kanilang pagkain, yung kanilang experience, kung nakakaupo po lahat. At chinek din po natin kung paano na-assist yung ating mga senior citizen na kababayan, may PWD pa ng mga OFWs. At doon tinitingnan natin kung ano ang response or naging response ng ating mga frontliners na personnel.
0: Si OWA Administrator Attorney Patricia Yvonne P.Y. Kaunan.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa kaugnay na balita sa kanyang sorpresang pagbisita sa OFW lounge sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA, narinig mismo ni Overseas Workers Welfare Administration o OWA Administrator Attorney Patricia Yvonne P.Y. Kaunan ang feedback ng mga OFW o Overseas Filipino Workers na pansamantalang namamalagi roon. Ibinahagi ni Administrator Kaunan sa programang Usap-Usapan ng Radyo Pilipinas World Service na kanyang kinamusta kung maayos ang naging pagpasok ng mga OFW at kung maganda ang naging experience nila sa OFW lounge. Aniya, sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. lamang nagkaroon ng OFW lounges. Kung matatandaan, isa ito sa mga naging direktiba ng punong ehekutibo sa kanyang naging State of the Nation Address o SONA noong taong 2024. Ayon pa kay Administrator Kaunan, ang deployment ng OFWs kada araw base na rin sa naging tala ng Department of Migrant Workers o DMW ay nasa 4,000 hanggang 6,000. Dagdag niya, ang naseserbisyohan naman ng OFW lounges kada araw ay nasa 2,300 hanggang 2,500. Pagbibigay diin ng OWA official, kahit limitado lamang ang espasyo na inilaan para sa OFW lounges ay kanila itong na-maximize sa pamagitan ng management policies, kabilang na ang pagtatakda kung gaano katagal maaaring manatili ang isang OFW roon. Samantala, ipinunto naman ni Administrator Kaunan na ang pagkakaroon ng feedback ukol sa OFW lounges ay isang tanda ng good governance dahil dapat nakikinig ang pamahalaan sa sambayan ng Pilipino, kabilang na ang mga OFW. Kanyang binalikan ang naging feedback ng isang OFW sa pamamalagi nito sa OFW lounge at ayon sa OWA official, kanilang tiningnan agad kung ano ang aktual na concern ng naturang OFW upang malaman kung paano ito masosolusyunan.
1: Para sa amin, itong feedback na to napaka-importante kasi siguro ayaw natin ng gobyerno na hindi nakikinig. Ayaw natin ng gobyerno na hindi aakto. So agad-agad ang ginawa natin, tiningnan natin kung ano yung naging problema and paano natin agad masusolusyunan yung problema, which means ganito. Yung talagang dumadating na ating mga OFWs na may connecting flight pa, within 24 hours yung connecting flight, kasi pag lampas 24 hours, kakailanganin niya lang siguro talaga mag-hotel, no? Or kasi lampas isang araw na yun, no? We will allow them to enter the lounge, But subject

0: rin to the maximum stay of 6 hours, no?
1: Mm-mm.
0: Actually, itong 6 hours na to is more than the number of hours allowed in other lounges here and abroad, no? Dahil talagang gusto nating makatulong sa ating mga kababayan.
1: Si OWA Administrator Attorney Patricia Yvonne PY Kaunan.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
1: Sa iba pang mga balita, marami pang dapat abangan ang mga Overseas Filipino Worker o OFWs mula sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Sa programang Usap-Usapan ng Radyo Pilipinas World Service, ibinahagi muli ni OWA Administrator Attorney Patricia Yvonne PY Kaunan na ngayong Setyembre na bubuksan ang ika-apat na OFW Lounge sa Clark International Airport. Ito ay kasunod ng mga OFW Lounge sa Terminals 1 at 3 ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA at sa Mactan Cebu International Airport. Isa ring inaantabayanan ang paglulunsad ng OWA Academy na ayon kay Administrator Kaunan ay naging posible sa pakipagtulungan ng ahensya sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, Department of Labor and Employment o DOLE at Department of Migrant Workers o DMW. Aniya, maraming ibinibigay na pagsasanay ang OWA sa mga OFW, mapa land-based man o sea-based. Kasama rin ani Administrator Kaunan sa makikinabang sa OWA Academy ang mga mahal sa buhay ng OFWs. Pagbibigay din ng OWA official, magsisilbing training and job center ang OWA Academy na nakatutok sa livelihood at employment facilitation.
0: Isa yan sa I think very excited kami sa OWA dahil base rin dun sa aming nakukuhang datos mula sa ating mga bumabalik na kababayan. Merong mga iba na gusto magsimula ng negosyo pero mas marami po ang naghahanap pa rin ng hanap buhay dito man o abroad. At ang itong upskilling or training under the OWA Academy, malaking tulong para makahanap ng mas magandang trabaho para sa kanila at sa kanilang pamilya.
1: Si OWA Administrator Attorney Patricia Yvonne PY Kaunan.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Samantala, isinasagawa ng pamahalaan ng Czech Republic ang tinatawag na Adaptation and Integration Course o AIC upang matulungan ang mga bagong saltang migrant worker kabilang na ang mga Overseas Filipino Worker o OFWs sa naturang bansa. Sa programang Usap-Usapan ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Migrant Workers Office o MWO Prague Administrative Staff Alexandra Feliz Lipio na sa pamagitan ng AIC ay maintindihan ng foreign workers ang kani-kanilang mga karapatan, obligasyon at pang-araw-araw na buhay sa Czech Republic upang maging mas maayos ang kanilang adjustment. Ani Lipio, kasama sa AIC ang isang face-to-face orientation na inilulunsad ng Czech Ministry of the Interior at isinasagawa sa mga authorized integration center. Dagdag niya, English ang karaniwang language option para sa mga Pilipino ngunit mayroong Czech to Filipino translation ang AIC sa darating na Setyembre. Ayon pa sa kawanin ng MWO Prague, mahalaga para sa mga OFW na kumuha ng kursong ito dahil dito rin tinatalakay ang residence rules, healthcare, housing, public services at maging ang umiiral na kultura sa Czech Republic. Pagbibigay din ni Lipio, dapat ay matapos ng isang OFW ang AIC sa loob ng isang taon matapos matanggap ang kanyang biometric residence card.
3: Karamihan po ng mga OFW ay required nito pero mayroon pong mga kategory na exempted po. So for example, ang student hindi po kailangan kapag below 15 years old po or above 61 years old, hindi po kailangan or may exemption. So meron din pong mga certain workers na exempted kapag ang kanilang residence type ay highly qualified worker o kaya key and research staff program. So malalaman po nila ito kapag nag-access po sila sa website ng integration at pwede po silang mag-check sa quiz kung sila ba ay required o hindi required. Pero generally, lahat po ng OFW ay kailangan pong mag-undergo nitong adaptation and integration course.
1: Si MWO Prag Administrative Staff Alexandra Feliz Lipio.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Sa iba pang mga balita, mayroon ng ugnayan ang ating embahada at Migrant Workers Office o MWO sa Prague sa mga otoridad sa Czech Republic upang maiparating ang aktual na mga pangailangan ng Overseas Filipino Workers o OFWs habang sila ay namamalagi sa naturang bansa. Sa programang Usap-Usapan ng Radyo Pilipinas World Service, ibinahagi ni MWO Prague Administrative Staff Alexandra Feliz Lipio na mayroong joint communique ang Pilipinas at Czech Republic na nagtatakda ng labor consultation mechanisms sa pagitan ng dalawang nasyon. Ayon pa kay Lipio, ito ay isang formal na plataforma para sa mga diskusyon sa recruitment, employment conditions, labor migration at worker protection. Dagdag niya, sa tulong ng Philippine Embassy sa Prague, ay mayroong mga pagpupulong kasama ang iba't ibang government institutions sa Czech Republic tulad na lamang ng Ministry of Labor at Ministry of Foreign Affairs. Sinabi rin ng kawanin ng MWO Prague na supportive ang pamahalaan ng Czech Republic pagdating sa pagbibigay ng resources upang maging mas handa ang foreign workers sa pananatili nila sa kanilang host country. Samantala, nagpaalala naman si Lipio sa mga Pilipino na nais magtrabaho sa Czech Republic na tungo lamang sa mga recruitment agency na lisensyado ng Department of Migrant Workers o DMW. Aniya, bukod sa mga dokumento ay ihanda rin ng aspiring OFWs ang kanilang kalusugang pangkaisipan dahil makararanas ang mga ito ng adjustment pagdating sa bansa kung saan sila magtatrabaho.
3: We have the Philippine Embassy website, we have the Migrant Workers Office website and Facebook page. At kapag nakapirma o bago magpirma po ng kontrata, kapag meron na pong gusto mag-hire sa atin, babasahin po natin ito ng maigi at iintindihan po natin ang nilalaman ng kontrata natin, ha? Huwag pipirma kapag hindi na iintindihan at huwag po ibibigay yung passport or residence card. Kapag yung confiscation po, bawal na bawal yon. At mag-keep po tayo, magtago po tayo ng records para in the future, if ever we encounter any problems, wag naman po sana, we don't want to wish any problems. Pero it's important na as a future OFW, we have to keep records of our employment documents.
1: Si MWO Prague Administrative Staff Alexandra Feliz Lipio.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Samantala, pamahalaan, tinututukan ang pag-phase out sa mga lumang communication technology bilang bahagi ng pagsugpo sa text scams at mga cybercrime sa bansa. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Quincy Kahilig.
4: Patuloy na tinututukan ng mga otoridad ang unti-unting pag-phase out sa mga lumang mobile technology sa bansa ngayong taon. Layo nitong sugpuin ang mga text scam na gumagamit ng IMSI Catcher, isang teknolohiyang nag-ooperate sa pamamagitan ng 2G at 3G network. Ayon kay Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso, inaasahan ng tuluyang paghinto ng mga telecommunications company sa 3G services sa Setyembre, habang nakatakda namang mawala ang 2G service sa bansa bago matapos ang taon. Narito ang pahayag ni Yusek Aboy Paraiso sa panayam ng Radyo Pilipinas.
5: So ang 3G technology, ang alam mo natin, dapat na-face out na yan. Ang natitira na lang ko yung 2G technology kasi ginagamit pa ko ito ng mga legacy systems natin katulad ng mga CCTV camera sa daan na natin. Sinabi ko sa atin is by September, yung mga telcos. So titingnan natin yon at imomonitor natin yung compliance din.
4: Matatanda ang nauna ng inanunsyo ng Department of Information and Communications Technology ang pag-phase out sa mga lumang mobile technology upang bigyang daan ang mas malawak na paggamit ng 4G LTE at 5G technology upang mapahusay ang komunikasyon sa bansa na malaking tulong din sa edukasyon at kalakalan, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pasada na mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: At yan ang mga mainit na balita para sa araw na ito. Samantala, didiretso na tayo sa mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugso ng ating mga regional news.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Dadako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. PhilHealth Regional Office 2 isinusulong ang sectoral enrollment sa yakap at gamot program. Mahigit 7,000 tricycle drivers sa lungsod ng Tugigaraw na iparehistro. Ang kabungulati hahatid sa atin ni Dina Villacampa mula sa Tugigaraw.
6: Porma na napakilala nga na PhilHealth at siyudad na Tugigaraw ibenepisyo na pwede mayawa ng guaranteed and accessible medication for outpatient treatment o gamot program na PhilHealth. Yaw ay kagdanan tapang i-enroll the 7,809 na miyembro na Federation of Tricycle Operators and Drivers Association of Feto Data Syudad ta PhilHealth yakap at gamot. Ito Gigaraw City, ikapopuluan ta naganwa ta sectoral enrollment na PhilHealth yakap at gamot no sitaw iralago ayaw at tricycle drivers ira. Dekagin na PhilHealth Regional Office 2 Acting Regional Vice President Dr. Salvation Madarang ari nga namawak ng mamili i-driver ira no ani ipoluad da nga gatangan no uro o kanan na pamilya da gafuta i-PhilHealth yakap antre gamot ay bahala ta konsultasyon laboratorio antre uruda na awan tumawak nga pagan. Inapatang nga lapasada da, diretsyo nga na, takawaga na pamilya da. Kasabay na launching ay ilibre nga na check-up at reuro para tatoda ira, kofun, i-accredited yakap at gamot provider ta syudad. Yaw, ibalita na gafuta syudad na Tugigaraw, yaw si Dina Tudobel Yakampa, Radyo Pilipinas, World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Dina Villacampa mula sa Tugigaraw. Puntahan naman natin ang Baguio City. Online application para sa building permit sa lungsod ng Baguio nag-shutdown dahil sa pag-atake ng hackers na nagpakilalang emperador. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Joseph Cabanas.
7: Temporaryo nga in-shutdown ti lokal a gobyerno ti online building permit system detoy. Tapno imbestigaran ti kaso a cyber attack ken takwatan no adadagiti na kompromiso a datos manipod kadagiti aplikante ti building permit. Detoy katkalpasan a nagbensahe ti ransomware group a nagpabigbig itinagan nga emperador nga da iti ikot dati 2.9 gigabytes a datos manipod iti syudad. Kinunani City Administrator Vittorio Jericho Cawis nagtultuloy ti investigasyon kadwada ti Management Information and Technology Division ken dagiti Law Enforcement Authorities na ipakaamumutan ti nasuabanag iti Department of Information and Communications Technology na ipaskilmutan ti advisory mainaig iti panakadisable ti Baguio City Build Pass kalpasan ang na-report ti cyber security incident. Ti panagsardang ti sistema ket para iti panakaaramid kadagiti technical ken security improvements bayat aduk-duktalan dagiti otoridad ti epekto ti insidente iti dat dumapay a service app ti syudad ken maprotektaran dagiti pribado a datos dagiti kliyente. Iti report ti Cyber Security Monitoring Group DEP Web Connect na ilista ti City Government ti Baguio kas biktima ti emperador akunada ket nagan a panagatake iti grupo idi Agosto 10. Manipod dito'y Radyo Pilipinas Baguio. Siak ni Joseph Cabanas para iti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Joseph Cabanas mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Lucena Irrigators or Irrigators Associations mula sa Laguna at Rizal provinces tatanggap ng livelihood assistance. Narito si Tom Alvarez para sa balita.
8: tatanggap ng livelihood assistance ang 7 Irrigator Sales Association, so IAs, mula sa Laguna at Rizal Provinces sa Irrigation Management Transfer Support Services sa ilalim ng Institutional Development Program ng National Irrigation Administration o NIA. Ayon sa pabalit ng tanggapan, nilalayo ng nasabing assistance na suportahan ng livelihood enterprises na mapagbibigay ng karagdagang income at dilikha ng employment opportunities sa mga miyembro ng Irrigators Associations. Sa ilalim ng CY 2026 Livelihood Assistance, tatanggap ng 200,000 pesos at 150,000 pesos halaga ng livelihood assistance bawat isa ang 7 sa IAs sa Laguna at Rizal na may kabuuang 1.3 million pesos. Ito anila ay naisakatuparan sa pamamagitan ng Memorandum of Agreement o MOA at awarding na isiniguan ng NIA Calabarzon sa mga benepisyaryo ng nasabing livelihood assistance. Mula sa lungsod ng Lucena, Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Tom Alvarez mula sa Lucena. Tutungo naman tayo sa Virac 803 na mangisda sa Bagamanok, Catanduanes, na katanggap ng ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang detalye ng balita ihatid naman sa atin ni Rosie Nieva.
9: Nagabot sa 803 na mga apektadong parasira gikan sa 16 na barangay sa Bagamanok, Catanduanes ang nakareceive family food packs gikan sa DSWD katakod kan epekto kan Tropical Depression Luis. Ginibo ang pananaw sa pangingenot kan Provincial Government kan Catanduanes, Office of the Governor asin na PSWDO katabang LGU Bagamanok, Municipal Social Welfare and Development Office, Municipal Agriculture Office asin iba pang lokal na tanggapan. Ang listahan kan mga benepisyaryo ang basado sa datos gikan sa Municipal Agriculture Office na ginamit komo batayan sa distribution plan. Ubheto kan ayuda na matabangan ang tulos sa pangangaipo kan mga kwalipikadong fisher folk na naapektaran kan nasambitan ng raot kang panahon. Nagpaabot man in pasasalamat ang LGU sa tabang asin suporta kan DSWD asin iba pang mga katabang na ahensya. Gikan sa RP Virac, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dadako na tayo sa Kabisayaan Fuel Subsidy Program mula Kapitolyo ng Cebu. Iniabot sa mga habal-habal drivers sa bayan ng Minglanilla. Pakinggan ang ulat ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu.
10: Anaa sa 1,306 ka mga habal-habal driver gikan sa lungsod sa Minglanilla sa lalawigan sa Cebu ang gitunulan sa 3,000 pesos fuel subsidy uban ang napu ka kilo nga bugas gikan sa gobyerno. Mismo si Cebu Governor Pamela Barrecuatro ang nanguna sa distribution kauban si Minglanilla Acting Mayor Leslen Abelia Inad. Kinikabahin sa inisiyatiba sa gobyerno pinaagi sa Local Government Support Fund ubos sa administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. sa pagtubag sa panginahanglan sa mga labing apektado sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Sa iyong bahin, nagpasalamat sa Inad tungod sa pag-atiman sa nasyonal o probinsyal na kagamhanan sa iyang mga katagilungsod ng mga habal-habal drivers. Kahinumduman ng mismong si Executive Secretary Ralph Recto mibisita sa Cebu o personal ng gipadangat ang mensahe ni President Marcos Jr. nga anaa ang national government anda muabag sa mga LGU aron matabangan ang labing nanginahanglan ng mga Pilipino taliwala sa mga hagit sa panahon. Gikan sa RP1 Cebu, Jess Aguailanan para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Jess Aguailanan mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo. 305 na pulis ng Iloilo City Police isinailalim sa mandatory drug test. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Paul Tarosa.
11: Yan pa idalom sa mandatory drug test ang 305 ka personnel sa Iloilo City Police Office bilang kabayan sa Integrity Monitoring Program sa PNP. Ang mga personnel nga ginpaidalom sa drug test nagikan sa pulo ka police station sa syudad sang Iloilo. Suno sa Iloilo City Police Office ang mandatory drug testing hindi lang isa ka requirement. Ini isa ka paagyagod matakos ang disiplina kag profesionalismo sa mga pulis sa pagpakita ng hilway ang kapulisan sa illegal na droga ginalauman nga magapadayon ang pagsalig sa mga pumuluyo sa ICPO. Nagikan sa RB Iloilo, ini si Paul Tarosa para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Paul Tarosa mula sa Iloilo. Dakoy naman natin ang Mindanao, Social Housing Finance Corporation patuloy pa ring tumatanggap ng aplikasyon para sa nais magkabahay sa Peoplesville. Ang detalye ihahatid sa atin ni Armando Fenequito mula sa Davao.
12: Padayon gihapong nagadawat og mga aplikasyon ang Social Housing Finance Corporation kon SHAFC alang sa mga gusto makakuha og housing unit sa Peoplesville sa Davao City. Gipahayag ni SHAFC 4PH Davao focal person Margo Babaw nga abli alang sa tanan ng aplikasyon para makabaton og balay sulod sa Peoplesville subay sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mato di Babaw, padayon ng ilang pagproseso sa mga aplikasyon sa mga gustong makabaton o kaugalingong balay sa Dakbayan. Sa karon, aduna nalay 200 ka mga housing units ang nahibilin alang sa kasamtangang 30 ka building o kung makumpleto sa aplikante ang tanang requirements o makapasar sa screening, mahimo dayon siyang hatagan o maong unit. Apan, bisan pa og ma-occupy na ang tanang units padayon gihapon ang pagdawat sa mga aplikasyon alang sa umaabot nga 40 ka mga building nga tukurod diha sulod sa Peoplesville. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, ako si Armando Fenequito para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Armando Fenequito mula sa Davao. Punta naman natin ang Marawi, World Cafe of Opportunities, naghatid ng job matching at employment opportunities sa Marawi City. Ang kabaulat, ihahatid sa atin ni Nadhif Haji Nabel.
13: Inadan ko August 15 sa World Cafe of Opportunities si isa may pagpak Central Elementary School. Ipun ko oras alas 8 sa kapipita, taman ko oras alas 4 sa kagabi. Padaya ko sa lasala kung National Tech Book Day. Piyang pedano mga bangsa tanu si Eden Mia Kaselang Ganata, kung bidibidadar pa sa Lanao del Sur, akabaya makatoon sa galabak na gupiti barangan na partners tanu, akabaya mugup ko mga job seekers. Ad na piti barangan abut, akapakay amya bisita mga bangsa tanu, sa giyang ko to akalilimod. Aya dinong sa Lakaw na adumpan a program ni Ranro o abituan sa HOTS o di na hired on the spot man amia tanggap silan ko kaya pag-apply ran sa giyang kutuwa oras. Ayaw to amia aloy o tutandingan sa giyang kutuwa kalilimod agiyang ka ay a Ministry of Basic Higher and Technical Education and Skills Development o MBHTESD na namkataw amia HOTS o di na hired on the spot ko orian o kaya pasad o programa. Panalamatan mambuo o mga aplikante o di na job seeker so lang mamitindingan sa giyang kuto a kalilimod. Sa id makasasalang ganata sa Radyo Pilipinas Marawi, sakan si Muhammad Nadif Haji Nabil para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: At inyong napakinggan ang ulat ni Nadif Haji Nabil mula sa Marawi. Dito lang nagtatapos ang bugso ng ating mga regional news para sa araw na ito. Didiretso na tayo sa ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports na ihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
14: At narito na po ang balitang negosyo at kalakalan. Nagabiso ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na tumaas ng 22.22% ang transmission rate para sa July billing period na sisingilin ngayong Agosto mula 1 peso and 44 centavos kada kilowatt hour noong Hunyo, umakyat ito sa 1 peso and 76 centavos kada kilowatt hour. Ayon sa NGCP, dahilan ng pagtaas ang matinding pagtaas sa ancillary services o AS rates na umakyat ng 30.85% mula 79 centavos kada kilowatt hour noong Hunyo tungo sa 1 peso and 4 centavos kada kilowatt hour sa July billing. Ang AS ay bayad sa mga power generators na nagpo-provide ng reserbang kuryente tuwing may supply-demand imbalance. Nilinaw ng NGCP na hindi sila kumikita mula sa AS charges dahil ang bayad ay diretso sa generation companies at sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines para sa mga AS mula sa reserve market. Bukod dito, tumaas din ang transmission wheeling rate, ang bayad sa paghatid ng kuryente sa grid mula 50 centavos kada kilowatt hour noong Hunyo tungo sa 54 centavos kada kilowatt hour sa Hulyo. Ipinaliwanag ni Meralco na ang transmission charge sa bill ay gastos sa pag-deliver ng kuryente mula sa suppliers sa labas ng franchise area patungo sa distribution system. At ito ay binabayaran sa NGCP bilang transmission service provider.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
14: Nagsimula nitong Sabado ang implementasyon ng 12 piso kada litro fuel discount para sa mga pampublikong sasakyan matapos itaas ng pamahalaan mula sa dating 10 piso kada litro bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, automatic na ito at plate number lang ang titignan nila. Dagdag ni Mendoza, ito ay tulong ng gobyerno sa mga jeepney at UV Express. Kasabay nito, nakipagpulong si Mendoza sa mga grupo ng modern jeepney drivers at operators para sa guidelines ng amortization aid. Ang tulong ay 20,000 piso kada unit bawat buwan sa loob ng 3 buwan upang maibsan ang hirap sa pagbabayad ng amortization. Anya, inaasahang maaprubahan ng Department of Transportation ng guidelines ngayong Linggo at maaari nang ipatupad sa susunod para agad maipamahagi ang ayuda. Dagdag pa ni Mendoza, nakahanda ring ilunsad ang iba pang tulong gaya ng rehabilitation, repair and maintenance at training assistance para sa sektor ng modern jeepneys.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
14: Inaasahang mabigat na dagdag presyo sa lingis ang sasalubong sa mga motorista ngayong Linggo matapos ang 4 na araw na kalakalan sa pandaigdigang merkado mula Agosto 11 hanggang 14. Batay sa datos, posibleng tumaas ang diesel ng 4 piso hanggang 5 piso kada litro, ang gasolina ng 2 piso hanggang 3 piso kada litro at ang kerosene ng 5 piso hanggang 6 piso kada litro. Ang sabayang pag-akyat ng presyo sa lahat ng pangunahing produktong petrolyo ay nagbabadya ng isa na namang malaking pasanin sa transport sector at mga consumer, lalo na't patuloy na nananatiling mataas ang pressure sa pandaigdigang merkado ng langis.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
14: At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod na po ang sports balita.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
14: Matagumpay na umusad si Filipina tennis star Alex Ayala sa Cincinnati Open matapos magretiro ang kalaban na si Elena Gabriela Ruiz dahil sa medical na reason. Bago ang pagtigil ng laban, kontrolado ni Ayala ang ikalawang round match, tinapos ang unang set sa 6-1 at agad lumamang ng 3-0 sa second set. Mula sa simula, agresibo ang Pinay, mabilis na nakabawi mula sa 0-1 deficit at sunod-sunod na nag-break at nag-hold para makuha ang momentum. Hindi napigil ng matinding humility ang kanyang matinding opensa. Paulit-ulit niyang binasag ang second serve ni Ruse gamit ang forehand return winners. Sa huli, matapos ang suspension ng laro dahil sa kidlat at ang medical timeout ng Romanian, nagdesisyon si Ruse na magretiro kaya't si Ayala ay nakakuha ng walkover win. Ang 28-anyos na si Ruse, world number 74, ay walang naging sagot sa bilis at precision ni Ayala sa buong laban. Susunod na mga kaharap ng Pinay ay si Amanda Anisimova na tinalo ang matalik na kaibigan ni Ayala na si Zeynep Zonmez 6-2, 6-3.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
14: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, nabagsak sa labanan para sa 13th hanggang 16th place ang Alas Pilipinas Girls sa FIVB Volleyball Girls Under 17 World Championship matapos matalo sa powerhouse na Japan sa straight sets 25-23, 25-19 at 25-16 Sabado sa Parque Estadio o Estadio Nacional sa Santiago, Chile. Matindi ang ipinakitang laban ng Alas Girls kontra sa world number 2, ngunit nanaig ang depensa at opensa ng Japan. Dahil dito, umusad ang mga Hapon sa playoffs para sa 9th hanggang 12th places. Nakatakda ngayong harapin ng Alas Girls ang Venezuela sa rematch matapos itong masweep ng Poland 8-25, 21-25 at 16-25. Ang resulta ng laban na ito ang magtatakda kung ang Pilipinas ay lalaban para sa 13th place o babagsak sa 15th spot. Ayon kay team manager Carl Chan na pumalit pansamantala kay head coach Edwin Leyva, nakatutok ang koponan sa rest at recovery bago sa susunod na laban. Muli namang nanguna si Kyra Celis sa scoring para sa Pilipinas na may 16 na puntos. Sumunod si Size Raiko na may 7 puntos habang si Jaina Bulandres ay nakapagtala ng 4. Para sa Japan, nanguna si Miko Takahashi na may 15 puntos at si Reina Nakagawa na may 10 kabilang ang 4 sa 9 na blocks ng kanilang koponan.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
14: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Steph Vicente.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: At inyo pong napakinggan ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports na inihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na si Namilo Jonela, Susan Aison, Hiro Lucero, John Paul Muntad at Anthony Pimentel. Salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito na si Drizel Nanyong. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino.
2: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon. PBS, Radyo Pilipinas, World Service. Mas pinalakas, mas pinalawak. Bukod sa shortwave broadcast, mapapanood at mapapakinggan din ang Radyo Pilipinas World Service gamit ang social media platform. Panoorin at subaybayan ang mga programa sa Radyo Pilipinas World Service sa live broadcast sa Facebook page at YouTube channel at sa Radyo Pilipinas World Service live audio streaming.
15: Pinagsanib na pwersa ng shortwave broadcast at social media platforms upang mas makapaghatid ng balita, impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas World Service, ang international broadcast station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Para sa Pilipino, saan man sa mundo.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito bilang ng mga nasawi dahil sa mga epekto ng hapagat at mga bagyong Luis at Maymay. Umabot na sa 23 ayon sa Office of Civil Defense.
4: Headlines.
3: Halos 1 million food packs inihatid na sa ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng habagat at mga nagdaang bagyo.
4: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. iniutos ang masusing investigasyon sa pag-ambush sa convoy ni BARMM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua.
4: Headlines.
3: Special Disbursing Officers ng Office of the Vice President at Department of Education inaasang kaharap sa Senate Impeachment Court ngayong araw.
4: Headlines.
3: Pilipinas hindi tumitigil sa pakikipag-usap para sa terms of reference ng panukalang joint oil and gas exploration para makatulong sa energy supply ng bansa ayon kay Pangulong Marcos.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Uli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po'y araw ng Lunes, August 17, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ko po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Umabot na sa 23 kataong iniulat na nasawi dahil sa mga epekto ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Ayon sa Office of Civil Defense, 15 sa mga nasawi ay naitala sa Benguet, 3 sa mga lalawigan ng Rizal at Batangas at 1 sa lalawigan ng Quezon. Nasawi sila dahil sa pagguho ng lupa, pagkalunod, pagguho ng malalaking bato, pagkahulog ng mataas na puno at electrocution o pagkakuryente. Samantala, 13 individual ang iniulat na nasugatan habang 3 iba pa ang nawawala. Higit sa 4,703,000 individual ang naapektuhan ng kalamidad. Dagdag pa ng OCD, mahigit sa 689,662,000 pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Halos 1 million food packs na ihatid na ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng habagat at mga nagdaang bagyo. Narito ang report ni Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
4: Report.
8: Nasa halos 1 million family food packs na ang naipaabot ang Department of Social Welfare and Development sa mga rehiyong sinalanta ng mga nagdaang bagyo at habagat. Ayon sa DSWD, umabot na sa 993,000 na mga kahon ng family food packs at 16,000 ready-to-eat food boxes at 12,000 non-food items ang naipamahagi sa 10 rehiyon na labis na naapektuhan ng kalamidad. Pinakamarami ang naiatid sa Central Luzon na sinundan ng Calabarzon Region. Ayon sa DSWD, tuloy-tuloy rin ang produksyon ng mga food packs sa Luzon at Visayas Disaster Resource Center habang walang patid ang pagtugon sa augmentation request mula sa mga apektadong lokal na pamahalaan. Samantala, as of August 16, ay nasa 1.4 milyong pamilya na o mahigit 5 milyong individual ang apektado ng habagat at ng bagyong Luis at Maymay. Ang DSWD naman ay umabot na rin sa 678 milyon ang napapamahaging humanitarian assistance sa mga mga apektadong komunidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
6: News Nationwide.
3: Cleaning operations ng Department of Public Works and Highways sa landslide sa Benguet. Nagpapatuloy. Yan po ang balitang hatid sa atin ni Lawrence Tanhoko.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. Report.
7: Tuloy-tuloy ang clearing operations ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Governor Bado Dangwa National Road sa Bangho, Daklan, Tublay, Benguet. Ito ay matapos bumigay ang curtain net na naturang bahagi ng kalsada. Ayon sa DPWH, dulot ito ng soil collapse bunsod ng sunod-sunod na malalakas na pag-ulan sa lugar. Itong mga nakarang araw, nauna nang ipinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na aking ligtas at mabilis na mabubuksan ang mga kalsadang naapektuhan ng masamang panahon. Patuloy namang nagsasagawa ng clearing at road safety operations ang DPWH upang maibalik sa normal ang daloy ng trapiko sa lugar. Habang nagpapatuloy ang operasyon, pinapayuhan ang mga biyahero na pansamantalang dumaan sa Suyok, Baayan, Poses Road o yung Ambongo, Dulan, Tuwel, Alno, Alapang Provincial Road bilang alternatibong ruta. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
6: News Nationwide.
3: Suspendido ang klase sa lahat ng hanta sa ilang lugar sa bansa ngayong araw dahil sa inaasang epekto ng masamang panahon dulot ng habagat. Balayan, Calacas City, Lemery, Lian, Lasugbu at Tuwi sa Batangas, Itogon sa Benguet, Kalumpit, Hagonoy, Marilao, Paumbong at Malolo sa Bulacan, Cavite City, Bacoor, General Trias, Dasmariñas, Imus, Amadeo, Tanza, Naik, Tres, Martires, Rosario, Kawit, Maragondon, Noveleta, Ternate, Alfonso, Magallanes, General Emilio Aguinaldo at Tagaytay City sa Cavite, Alaminos, Binbale at Mangaldan sa Pangasinan, Guagua, Lubao, San Simon, Santo Tomas at Masantol sa Pampanga. Samantala, suspindin ang klase mula preschool hanggang senior high school sa mga sumusunod na lugar: City of Manila, Atok, Bacon, Bukod, Bugias, Cabayan, Kibungan at La Trinidad, Mancayan, Sablan, Tuba, Tublay at Baguio City sa Benguet, Florida Blanca sa Pampanga at Indang sa Cavite.
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
6: News Nationwide.
3: Iniutos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang masusing investigasyon sa pag-ambush sa convoy ni Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa. Sa isang pahayag, sinabi ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na layunin ng investigasyon na malaman at mapanagot ang mga nasa likod ng pag-ataking ito. Anya, iniutos ng Pangulo ang lahat sa lahat ng kinaukulang ahensya ng pamahalaan na mas lalong paigdingin ang seguridad sa komunidad ng Bangsamoro. Ayon kay Castro, nananawagan si Pangulong Marcos sa publiko na maging mahinahon at mairali ng pagiging makatao na may respeto sa karapatan, lalong-lalo na sa buhay ng bawat Pilipino. Kinundina ng punong ehekutibo ang naganap na karahasan sa reyon. Ngunit tiniyak niya na matutuloy ang BARMM elections. Dagdag pa ng Palace Press Officer, tiniyak ng Pangulo na nais ng gobyerno na magkaroon ng maayos na pagbabago tungo sa pamahalang demokratiko sa BARMM.
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
6: News Nationwide.
3: Mariing kinundina ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang pag-atake sa convoy ni Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao BARMM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa sa Dato Din, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Sinabi ni AFP Chief General Antonio Navarrete na tutugisin ng militar ang mga nasa likod ng pag-atake. Makikipagtulungan ng AFP sa Philippine National Police, Commission on Elections at iba pang mga ahensya upang matukoy ang mga responsable at mapanagot ang mga ito sa ilalim ng batas. Samantala, inatasan ni PNP Chief General Jose o ni General Jose Melesio Nartates Jr. ang Regional Police na makipag-ugnayan sa AFP para sa investigasyon. Kasunod ng insidente, pinaigting ng mga security forces ang kanilang presensya sa mga lugar na tinuturing na vulnerable at sa mga pangunahing ruta sa reyon. Sinasagawa ang mga hakbang na ito habang nag-aandang mga individual o mga otoridad. para sa unang parliamentary elections ng BARMM na nakatakda sa September 14.
6: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Special disbursing officers ng Office of the Vice President at Department of Education inaasahang haharap sa Senate Impeachment Court ngayong araw. Narito ang balitang atin sa atin ni Melanie Valdez-Reyes.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
6: Report.
9: Matapos ang testimonya ng mga kinatawan ng Land Bank at Commission on Audit, isusunod na ngayong araw ng House Prosecution Panel sa witness stand ang mga pangunahing opisyal na humawak sa pondo para sa Article 1 ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Inaasahang nga harap sina Office of the Vice President, Special Disbursing Officer Gina Acosta, dating Department of Education, Special Disbursing Officer Edward Fajarda, at OVP Assistant Chief of Staff Limuel Antonio. Kasama rin isasalang si House Legislative Archives Division Chief Marivic Pareha. Ayon sa prosecution panel, ang pagtestigo ng mga opisyal ay kasunod ng mga audit report upang direktang linawin ang pag-withdraw, paghawak at pagpatunay sa paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds ng OVP at DepEd. Matatandaang sa mga nakalipas na pagdinig na busisi ng impeachment court ang findings ng COA ICFAO hinggil sa mga umano'y irregularidad sa paggasta ng pondo sa ilalim ng pamumuyo ni VP Sara. Samantalang inaasahan din maglalabas ngayong Lunes si Presiding Officer Senator Francis Chiz Escudero ng desisyon ukol sa umano'y paglabag sa Rule 18 o ang sub judice rule na nagbabawal sa mga sangkot na partido sa pagitan ng prosecution at depensa na magbibigay ng pampublikong pahayag tungkol sa usapin habang umiiral ang paglilitis. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez-Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Senate President Sherwin Gatchalian bukas sa pagbabago ng schedule ng impeachment trial para mapabilis ang paglilitis mula sa Senado. Narito ang report ni Nympha Asuncion.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
6: Report.
10: Bukas si Senate President Sherwin Gatchalian sa posibilidad na ilipat sa hapon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte para mabigyan ito ng mas mahabang oras at mapabilis ang pagdinig habang sabay na isinasagawa ng Senado ang deliberasyon sa 2027 National Budget. Ayon kay Gatchalian, patuloy pang pinag-uusapan ng mga senador ang pinakamainam na arrangement dahil layunin nilang matapos ang impeachment trial sa lalong madaling panahon nang makapag-focus ng Senado sa mga legislative agenda. Anya, karaniwang umaabot ng 5 hanggang 6 na oras ang bawat impeachment trial habang ang regular session ay maaaring tumagal ng 3 hanggang 4 na oras at minsan ay 5 oras, depende sa kanilang topic. Isa rin sa mga binanggit ng Senate President na mahalagang konsiderasyon ang kapakanan ng mga Senate staff na nagsisilbi kapwa sa legislative session at impeachment trial. Mahalaga rin anya ang oras para maisakatuparan ang target na 1 testigo bawat araw. Ipinaliwanag ni Gatchalian na karaniwang 2 oras ang inilalaan para sa prosekusyon, 2 oras para sa defense at umaabot din ng 2 oras ang pagtatanong ng mga senador. Kung mapapahabaan niya ang oras ng impeachment, mas malaki ang posibilidad na matapos ang 1 testigo sa loob ng 1 araw at mapabilis ang buong proseso. Sa ngayon, sinabi ng Senate President na patuloy pa ang diskusyon at wala pang pinal na desisyon tungkol sa magiging bagong schedule ng impeachment. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Nagpahayag ng pagkabahala si House Prosecutor at Takbayan Partylist Representative Shel Jokno para sa mga law students na nanonood ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Jokno, nakakaalarma na baka mapulot ng mga estudyante ang baluktot o distorted view ng wastong pag-abogado at legal procedure sa korte. Ayon sa mambabatas, ito ang pangunahing dahilan kung bakit patuloy siyang naglalabas ng mga legal explainer sa kanyang mga social media page upang ipaliwanag ang mga alituntunin at pamamaraan sa korte para sa mga estudyante, mga bagitong abogado at sa pangkalahatang publiko.
11: Minsan ako yung nalulungkot kasi baka naisip ko minsan na iba yung natututunan ng ating mga law students pag pinapanood nila yung impeachment proceedings. Kaya nga ako gumagawa din ng mga explainer at tungkol sa mga iba't ibang legal matters dahil gusto ko rin malaman ng lahat ng legal community, especially our young law students and lawyers, what is proper and what is improper during a court proceeding.
3: Binigyan din pa ni Jokno ng pagtataas ng boses sa katunggaling abogado ay hindi nagpapalakas ng isang mahinang argumento at hindi rin ito ang magdidikta kung tatanggapin ito ng huwes. Pinaalaala rin ng mambabatas na dapat irespeto ang proseso at iwasang putulin ang pahayag ng isang sakis o isang saksi habang nagsasalita ito. Ayon pa sa kongresista, bagamat may karapatan ang abogado na mag-object, humingi ng klarifikasyon o maghain ng motion to strike kung hindi angkop ang tugon, dapat pa rin itong idaan sa tamang pamamaraan. Anya, ang ganitong professional restraint ay nagtatanggol kapwa sa karapatan ng saksi na makapagsalita at sa karapatan ng abogado na tutulan ng mga hindi nararapat na testimonya. Idinagdag pa ni Jokno ng mga ganitong pamantayan at etiketa sa korte ang inaasahan ng prosecution team na iiral sa kabuuan ng impeachment trial.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Impeachment trial hindi makakabalam sa pagtalakay sa panukalang 2027 national budget. Ito ay ayon sa mambabatas mula sa Maynila. Mula sa kamera, narito ang report ni Kathleen Forbes.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Simula na ngayong araw ang budget briefing sa kamera para sa panukalang 7.2 trillion 2027 national budget. Unang sasalang ang Development Budget Coordination Committee o DBCC upang ipaliwanag kung paano binuo ang panukalang budget at ano ang mga economic assumptions sa pinagbatayan nito. Kasabi nito, tiniyak naman ni Manila Representative Bienvenido Abante Jr. na hindi makakaabala ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa pagtalakay ng Kongreso sa panukalang pambansang budget. Ayon kay Abante, sapat ang oras ng Kamara para ipagpatuloy ang regular na trabaho nito dahil limitado lamang sa ilang oras kada araw ang sesyon ng impeachment court. Ayon niya, maaaring isagawa sa umaga ang impeachment proceedings at may ipagpatuloy naman sa hapon na deliberasyon sa mga panukalang batas at budget. Mula na magbukas ang impeachment trial noong July 6, natalakay na ang Article 4 patungkol sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. at miyembro ng kanyang pamilya, habang kasalukuyan nakasalang ang Article 1 patungkol sa paggamit ng confidential funds. Umaasa naman si Abante na matatapos ang impeachment proceedings bago sumapit ang Desyembre upang maituloy ng Kongreso ang iba pa nitong legislative priorities kabilang ang 2027 national budget. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hihingi ng update si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Office of the Ombudsman upang alamin kung ano na ang estado ng mga kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ang nasabing kaso ay kaugnay ng pagkakadawit ng pangalan ni Romualdez sa flood control anomalies. Ginawa ng Pangulong pahayag sa FOCA Presidential Luncheon, lalo't isa ito sa mga malalaking paksa na inianunsyo sa kanyang State of the Nation address noong nakarang buwan. Ayon sa punong ekotibo, nasa ombudsman na ang responsibilidad sa investigasyong ito. Ang Malacanangania ay hindi nakikialam sa detalye o proseso ng mga aksyon ng ombudsman.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Panibagong pahayag ng Chinese Embassy laban sa Pilipinas, pag-iwas lang sa katotohanan ayon sa Department of National Defense. Yan po ang balitang hatid ni J. Mark Dagala.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Binalta ng Department of National Defense ang Chinese Embassy nang itanggi nito ang mga paratang na binitiwa ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Kaugnay ito ng mga ilegal na aktividad ng mamamayan ng China rito sa Pilipinas kasunod ng pag-areso ng humikita kumulang at 60 sa sinalakay na Sanja Steel Plant sa Taguloan ni Samis Oriental ngayong taon. Ayon kay Defense Spokesman Assistant Secretary Arsenio Andulong, hindi sinagot ng embahada ng China ang mga argumento na kalihim at sa halip ay tanong at retorika lamang ang ibinalik nito. Malinaw anya itong pag-iwas ng Chinese Embassy sa katotohanan matapos itong kwestiyonin ang anito ay discriminatory o selective law enforcement laban sa kanilang mamamayan. Magugunita mga inarestong Chinese national sa Misamis Oriental ay sangkot sa paggawa ng mga substandard hazardous at nagtataglay ng radioactive material na mga bakal gayon din ng iba pang paglabag sa kalikasan. Sa kanya namang bagong pahayag, sinabi na kalihim na patuloy ang pag-iwas ng Chinese Foreign Ministry sa mahalagang usapin 2019 gaya ng pagkakasangkot ng mga Tsino sa mga paglabag sa batas ng Pilipinas batay na rin sa nakalap ng mga ebidensya. Tahasan ding inakusahan ni Teodoro ang China na naging alam sa mga usaping pandoob ng Pilipinas dahil sa pagpapatupad nito ng batas gayon din sa pagbabanta ng paghihiganti laban sa mga Pilipino nakabase sa China. Tinawag ding classic squid tactic ng kalihim ang pahayag ng Chinese Foreign Ministry at iginiit na hindi magpapaloko rito ang mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, si Mardagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Binigyan din ni Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. ang kahalagaan ng transparency o pagiging bukas at malinaw sa pagpapatupad sa paggalang sa international law, partikularanya sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Ayon sa kalihim, mahalaga ito sa pagsisulong ng interes ng Pilipinas at sa pagpapatatag ng ugnayan sa mga bansang may kaparehong paninindigan. Dagdag pa ni Teodoro, maaari rin itong magsilbing batayan sa sama-samang pagkilos para mapangalagaan ang mga interes ng bawat bansa.
6: Radyo Pilipinas.
14: So, being non-transparent, opaque, or even probably working in a concealed manner is anathema to what we are doing. We cannot work with each other if we're not transparent because credibility of each and every one of us is very important.
3: Si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
6: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 24 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
16: Kaalamang ASEAN.
15: Alam niyo ba na ang Cambodia ay sikat sa kakaibang street food na aping o fried tarantula? Sinasabing nagsimula ang pagkain ito nang magkaroon ng taggutom noong 1970s. Ngayon, itinuturing na itong delicacy na mayaman sa protina na ayon sa marami ay lasang manok o alimango. Gusto niyo bang tikman? Dahil sa pagiging bahagi natin ng ASEAN, mas pinadali na ang travel nating mga Pinoy para i-explore ang ganitong mga kakaibang adventure. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mas maayos na Pilipinas at mas maayos na buhay sa mga Pilipino. Ilan sa mga legasiya na dapat iwanan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga mamamayan. Mula sa Malacanang, narito ang report ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Inahad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ilan sa mga nais niyang iwang legasiya para sa mga Pilipino. Ilan sa mga nabanggit ng punong ekutibo na kanyang pinagsusumikapan ay mas maayos na Pilipinas at mas maayos na buhay para sa mamamayan. Kasama din sa nais ng Pangulo na iwang legasiya ay makalika ng mas marami pang trabaho, madagdagan ang kabuhayan ng mamamayan at maging importanteng bahagi ang bansa ng tinatawag na global economy. Umaasa din ang chief executive na tuluyang maibabalik ang tiwala ng tao sa gobyerno at titignan bilang institusyon na marunong makinig sa mga tao. Para maabot ito, sabi ng Pangulo, ay mahalagang maramdaman ng mga tao na kapartner nito ang pamahalaan at maging magkatuwang para sa mas magandang Pilipinas. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
18: And that's the legacy I hope to leave, that now government is your partner hand in hand with every citizen, with every sector, hand in hand, trying to build a better Philippines, trying to make the Philippines better, trying to make the lives of our people better, trying to create more jobs, trying to increase the better the livelihood, trying to bring development trying to be part of the global economy, an active part, an important part of the global economy. That's what we are trying to do.
16: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Hindi tumitigil ang Pilipinas sa pakikipag-usap para sa terms of reference ng panukalang Joint Oil and Gas Exploration para makatulong sa energy supply ng bansa. Sa Presidential Luncheon ng Foreign Correspondents Association of the Philippines, o FOCAP, binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pangangailangan na humarap o humanap ng paraan ng pamahalaan. Ito'y upang maging handang bansa sakaling maulit ang krisis sa langis, bunsod ng kaguluhan sa gitnang silangan. Sinabi ng Pangulo na hindi lingid sa kalaman ang lahat na naging pahirapan ng supply ng petroleum products na sinabayan pa ng pagtaas ng presyo nito. Anya, matindi ang naging epekto nito sa pamumuhay ng mga Pilipino at sa ekonomiya ng Pilipinas. Positibo ang punong ekutibo na matutuloy ang Joint Oil and Gas Exploration sa hinaharap. Una nang tiniyak ng Department of Foreign Affairs na anumang posibleng Joint Oil and Gas Exploration ng Pilipinas sa China o sa anumang bansa ay maigpit na susunod sa konstitusyon at mga umiiral na batas.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inaasahan ng Commission on Elections na magdidesisyon ng Kamara sa Setyembre kaugnay sa kahinatnan ng barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, ito'y para sa agarang pagpapatupad ng kukulang adjustment at mapigilan ang pagkasayang ng government resources. Anya, handa naman ang poll body na isagawa ang eleksyon sa November 2, subalit kung ipagpapaliban ay dapat anyang itakda ng hindi lalagpas sa June 2027. Mahalaga kasi anya ang panahon mula June 2027 pataas bilang paghanda naman sa susunod na national at local elections. Una nang hiniling ng ilang mambabatas na ipagpaliban ang November elections dahil sa epekto nang nagpapatuloy na Middle East crisis.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Itinaas na sa 12 pesos kada litrong fuel discount para sa mga kwalipikadong jeepney at UV Express drivers. Alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin ang suporta sa sektor ng pampublikong transportasyon. Mula sa dating 10 pesos kada litro, dinagdagan ang fuel discount upang makatulong sa mga driver na patuloy na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Inaasang makikinabang dito ang mahigit sa 93,000 PUV drivers sa buong bansa. Sa ilalim ng bagong discount rate, inaasang umabot sa 1,800 pesos kada linggo ang matitipid ng bawat kwalipikadong driver. Layunin itong mabawasan ang kanilang gastusin sa operasyon at makatulong sa pagpapanatili ng kanilang kita. Ayon pa sa Department of Energy, bahagi ito ng mga hakbang ng pamahalaan upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis dulot ng mga pandaigdigang mangyayari.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, binahagi naman ng ni Padulio on the Parents and Teachers for Adolescent Pregnancy Prevention spokesperson Maria Zaida Padulio na karamihan sa mga batang nasasangkot sa teenage pregnancy o umagang pagbubuntis ay mula sa mga probinsya. Anya, mas mataas ang rate ng teenage pregnancy sa mga rehiyon gaya ng Region 9 kumpara sa Kalakhang, Maynila. Gayunpaman, binigyan din ni Padulio ng 10% ng mga kabataan na edad 15 hanggang 19 na maraming nabubuntis ay kalat sa buong bansa. Kaya kailangan paigdingin ang pag-educate sa mga magulang at mga komunidad at paaralan.
19: So, dapat po, the more na kailangan ma-educate, no, yung mga parents, yung ating, and at the same time, masuportahan ang ating communities and local government units, including the schools, no, and parents especially, para totally darating tayo sa araw na yon that we won't have teenagers getting pregnant.
3: Si Parents and Teachers for Adolescent Pregnancy Prevention spokesperson Maria Zaida Padulio.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Patuloy na tinututukan ng mga otoridad ang unti-unting phase out sa mga lumang mobile technology sa bansa ngayong taon. Layunin itong sugpuin ang mga tech scam na gumagamit ng IMS Eyecatcher, isang teknolohiyang nag-ooperate sa pamamagitan ng 2G at 3G network. Ayon kay Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso, inaasahan ang tuluyang paghinto ng mga telecommunications companies at 3G services sa Setyembre. Nakatakda namang mawala na ang 2G service sa bansa bago matapos ng taon, dahilan upang mabigyan daan ang maraming gumagamit ng naturang teknolohiya na makapag-update gaya ng mga CCTV camera na ginagamit para sa seguridad.
20: Una-una, mabilis na coverage, mabilis na internet kasi nasa 4G technology na lang tayo at saka sa LTE at saka 5G technology. At pinaka-importante, mababawasan significantly yung mga tech scams na nakakarating sa atin, lalo-lalo na yung mga thread hijacking scams.
3: Si Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Inaasahan ang taas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong linggong ito. Batay sa ulat, posibleng maglaro ng 3 pesos 75 centavos hanggang 4 pesos 25 centavos kada litro ang dagdag singil sa diesel. Sa gasolina, inaasang nasa 2 pesos 50 centavos hanggang 3 piso kada litro ang posibleng taas presyo. Sa ang nakaambang oil price hike ay dahil naman sa tumataas na presyo ng langis sa world market dahil sa malabong peace deal at muling pagbubukas ng Strait of Hormuz.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Light Rail Transit Authority o LRTA mas pinalawak ang benepisyo para sa mga senior citizens. Narito ang report ni Charmaine Cristobal.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Ang mga benepisyo na maaaring makuha ng mga senior citizen. Sa panayam ng programang Golden Heart sa Radyo Magazine, sinabi ni Jason Luis Tamundong, Public Relations Officer ng LRTA, na mas pinadali na ang pagkuha ng diskwento sa pagsakay sa LRT sa pamagitan ng concessionary VIP card na nagbibigay ng 50% discount para sa mga senior citizen, PWD at estudyante. Maliban dito, naglunsad din ng LRTA ng special boarding area at passenger cooling area para gawing komportable ang paghihintay ng mga pasahero. Dagdag pa ni Tamundong, mayroong nakaantabay na trained personnel na may kaalaman sa pagbibigay ng first aid at nakipag-ugnayan din anila ang kanilang ahensya sa malapit na mga ospital na handang sumaklolo sa oras ng emergency. Binigyan din ni Tamundong na ang mga inisyatiba at programa na ilalatag ng kanilang ahensya ay para sa kapakinabangan ng lahat ng mga gumagamit ng LRT.
22: Yes, I'm ready. Kasi kami sa LRTA, iniisip namin na yung kapag gagawa ka ng isang programa o servisyo na para sa mga senior citizen, hindi lang senior citizen person kasi ang makikinapang. Lalo na kunyari kung accessibility o infrastructure ang gagawin mo, makikinabang din yung ibang mga pasahero. So kung ito ay for the advantage of the senior citizen, it can become the advantage of all of our passengers. Kung titingnan mo, if we lay out all of this infrastructure projects for the senior citizen, eventually lahat dyan ay makihinap.
21: Mula Radyo Magazine, Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Embahada ng Pilipinas sa Jakarta, wala pang namo-monitor na Pilipinong nasawi o nasugatan sa nangyaring 7.7 magnitude na lindol sa Indonesia. Yan pong balitang hatid ni AJ Ignacio.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Wala pang namo-monitor ang embahada ng Pilipinas sa Jakarta, Indonesia kung may Pilipinong sugatan o namatay sa nangyaring pagtama ng magnitude 7.7 na lindol nitong Sabado. Batay sa kanilang pinakauling monitoring ng embahada sa Kabutihang Palad, ay wala pang Pilipino na naiulat na patay o sugatan sa nasabing lindol. Dagdag pa ng embahada na patuloy ang kanilang pagkikipag-ugnayan sa Filipino community doon para sa pagbibigay tulong sa

0: bagong halal na Colombian president na nawagan sa Estados Unidos na suspindihin ang pinataw na taripa. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Nanawagan ang bagong halal na pangulo ng Colombia na si Abelardo de la Esperilla kay US President Donald Trump na pansamantalang suspindihin ang pinataw na taripa sa kanilang bansa. Ayon sa ulat ng Al Jazeera, layunin ng panawagang ito na mabigyan ang pagkakataon ng mga negosyo sa Colombia na makabangon matapos ang mapaminsalang magnitude 7.7 na lindol na tumama kamakailan. Itinaas ng Estados Unidos ang taripa sa mga produkto mula sa Colombia sa 12.5% nitong Hulyo mula sa dating 10%. Sinabi ni Esperilla na naging maayos at magiliw ang kanilang pag-uusap ni President Trump hinggil sa kahilingan. Tinatayang $6.4 billion ang kinakailangan para sa rehabilitasyon at muling pagtatayo ng mga naapektuhang lugar. Matatanda ang inendorso ni Trump sa Esperilla nitong nakaraang halalan sa Colombia. Samantala, umabot na sa mahigit 209 na po ang bilang ng mga nasawi habang 320 katao pa ang pinaghahanap ng mga otoridad matapos ang malakas na lindol. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Alex Ayala umabante sa round 3 ng Cincinnati Open. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
3: Panalo sa kanyang unang laban si Alexandra Alex Ayala sa WTA 1000 Cincinnati Open Round of 64 noong Linggo oras sa Pilipinas. Ito ay matapos talunin ni Ayala si Elena Gabriela Ruse ng Romania sa score na 6-1 at 3-love. Napilitang mag-retire si Ruse dahil sa natamong injury noong second set habang suspended ang play dahil sa thunderstorm sa nasabing venue. Dahil sa panalo, makakatunggali ni Binibining Ayala si Amanda Anisimova ng Amerika sa round of 32 or round 3. Nakatakda ang kanilang laro bukas, araw ng Martes, Philippine Time. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 41 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyalis din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
5: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
6: Magandang buhay. Ako po si Marianne Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Navota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na mga magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Updates mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, station sa Luzon. Mahigit sa 12 milyong pisong halaga ng irrigation facilities sa Cordillera nasira. Halos 300 hektaryang sakahan apektado. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang report ni Joseph Cabanas.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Joseph.
6: Umabot sa 263 hektaryang lupang sakahan na siniservisyuhan ng National Irrigation Administration sa Cordillera ang naapektuhan ng magkasunod na bagyo at habagat. Ayon kay NIAC Regional Manager Ronilio Cervantes, tinatayang 12.3 milyong piso ang halaga ng pinsala sa mga pasilidad na konektado sa mga communal irrigation system sa lalawigan ng Abra, Benguet at Mountain Province. Dahil dito, 668 magsasaka ang apektado at posibleng hindi makapagpatuloy sa kasalukuyang cropping season kung hindi agad maayos ang mga nasirang pasilidad pang irigasyon. Pinakilos na ng NIA ang mga Irrigators Association at kanilang mga personnel upang magsagawa ng emergency repairs at may salba ang iba pang lupang sakahan. Inihahanda na rin ng ahensya ang pagsusumite ng ulat sa kanilang punong tanggapan at sa National Disaster Risk Reduction Management Council upang makahingi ng pondo para sa agarang rehabilitasyon. Sa kabila ng pinsalang dulot ng malakas na pag-ulan, may positibo itong epekto sa supply ng tubig sa ilang lalawigan sa rehiyon. Ayon sa NIA, nakatulong ang pagtaas ng level ng tubig sa mga ilog ng Apayao, Kalinga at Ibugao upang mapalakas ang irigasyon at maibsan ang epekto ng El Nino sa mga sakahan. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
5: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
5: News Nationwide.
4: Mahigit sa 300,000 magsasaka sa Region 1, nakatanggap na ng tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks ng DA sa Region 1. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang report ni Ricky Casipit.
5: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
5: Report.
4: Ricky.
7: Umabot na sa 304,540 na magsasaka dito sa Region 1 ang nabigyan ng tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk o PAF program ng Department of Agriculture. Ayon kay Milagros de la Cruz, Senior Evaluation Officer 3 ng DA Regional Field Office 1, batay sa ibinahaging datos noong ikalawang linggo ng Agosto 2026, pitang kamalaking bilang ng mga benepisyaryo sa Pangasinan na umabot sa 136,848 na magsasaka. Sinusundan ito ng Ilocos Sur na may 69,856, Ilocos Norte na may 52,006 at La Union na may 45,830 na benepisyaryo. Samantala, nagpapatuloy rin ang pamamahagi ng fuel assistance sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa Region 1. Ayon kay De La Cruz, 1,010 na sa kabuang 1,020 na fuel cards ang naipamahagi sa mga magsasaka sa rehiyon. Bahagi ito ng mga hakbang ng pamahalaan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang makatulong na mapanatili ang tuloy-tuloy na produksyon ng mga magsasaka sa kabila ng mataas sa presyo ng produktong petrolyo. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
5: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
5: News Nationwide.
4: Mahigit sa 2,000 residents ng Pugo, La Union na kinabang sa Bagong Pilipinas Rice Program ni Pangulong Marcos. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo, La Union. Narito ang report ni Glenda Bakungan Sarak.
5: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
5: Report.
4: Glenda.
8: Bilang katuparan sa hangarin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang Pilipinong magugutom. Matagumpay na nakapamahagi ang lokal na pamahalaan ng Pugola Union ng libreng bigas sa 2,100 na residente. Batay sa ulat, ipinagkaloob sa mga residente ang tig-10 kilong libreng bigas sa ilalim ng Bagong Pilipinas Rice Program na inisyatiba ni Pangulong Marcos. Pinangunahan ni Pugo Mayor Geraldine Garcia Bulaw Kawile ang idinaos na distribusyon. Katuwang ang Municipal Social Welfare and Development Office at Department of the Interior and Local Government. Tiniyak ng lokal na pamahalaan ang patuloy na suporta nito para sa seguridad sa pagkain sa bawat mamamayan. Una nang nangako ang Malacanang na maaabot ng naturang programa ang halos 8 milyong mahihirap na pamilya sa bansa kung saan maaari silang makatanggap ng libreng bigas kada 2 buwan para sa Bagong Pilipinas. Glenda Bakungan, Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Mayigit sa 10 milyong pisong kabuang halaga ng social pension. Pinamahagi ng DSWD Bicol sa mayigit sa 3,000 senior citizens. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Legazpi City Albay. Narito ang balitang atid ni Paul Hapin.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Paul.
10: Naipamahagi na ng DSWD Bicol ang mahigit 10.6 million pesos na social pension sa 3,541 indigent senior citizens sa Dunsol, Sorsogon. Tumanggap ang bawat beneficiaryo ng tig 3,000 pesos katumbas sa 1,000 pesos kada buwan para sa ikatlong kwarta ng taon. Kabilang sa payout, ang isinagawa sa Gimagaan Covered Court. Ayon sa DSWD Bicol, umabot sa 10,623,000 pesos ang kabuang pondong na ipamahagi sa mga lolo at lola sa bayan. Isinagawa ang 3 araw na payout sa pakikipagtulungan ng Office of the Senior Citizens Affairs at ng lokal na pamahalaan ng Dunsol upang matiyak ang maayos na distribusyon ng ayuda. Patuloy naman pinaigti ng DSWD Bicol ang pag-aatid ng Social Protection Services para sa mga nakatatanda sa ilalim ng pamumuno ni Regional Director Norman Laurio, alinsunod sa direktiba ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 50 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
9: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na atin laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
9: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Inflation sa Southern Leyte bumaba sa 8.5% noong Hulyo ayon po sa Philippine Statistics Authority. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod. Narito ang balitang atin sa atin ni Jevic Epiz.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Jevic.
16: Bumaba sa 8.5% ang inflation rate ng lalawigan sa Southern Leyte noong Hulyo 2026 mula sa 8.8% noong Hunyo ayon sa pinakabagong datos ng Philippine Statistics Authority o PSA Southern Leyte Provincial Statistical Office. Inilahad ni Chief Statistical Specialist Eutemio A. Liovado Jr. ang datos sa isinagawang buwan ng press conference sa Masin City. Bagamat bahagyang bumaba ang inflation, nananatiling kabilang ang Southern Leyte sa mga lalawigan sa Eastern Visayas na may mataas na inflation rate. Kabilang dito ang probinsya ng Biliran, Northern Samar at Samar. Ayon sa PSA, kabilang sa mga pangunahing grupong nag-ambag sa inflation sa lalawigan ang food and non-alcoholic beverages, housing, water, electricity, gas and other fuels at transport. Samantala, kabilang sa pangunahing dahilan ng paghina ng inflation ang food and non-alcoholic beverages, transport at furnishings, household equipment and routine household maintenance. Para naman sa pamilyang kabilang sa bottom 30%, bahagya ring bumaba ang inflation sa 9.4% noong Hulyo mula sa 9.5% noong buwan ng Hunyo. Ayon sa PSA, mahalaga ang datos sa inflation upang masubaybayan ang paggalaw ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo sa lalawigan. Makatutulong din ito sa mga lokal na stakeholder para malaman ang kalagayan ng gastusin at pang-araw-araw na pamumuhay ng mga pamilya sa Southern Leyte. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko, Sugod.
9: Radio Pilipinas,
15: Radio Pilipinas,
9: News Nationwide.
4: Police Regional Office at DILG sa Region 6 nagsagawa ng region-wide awareness campaign para sa Unified 911. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang report ni Janelle Baclay.
9: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Pilipinas,
9: report.
4: Janelle.
17: Matagumpay na isinagawa ng Police Regional Office 6 at Department of Interior and Local Government Region 6 ang region-wide ceremonial posting of posters and awareness campaign para sa Unified 911 sa lungsod ng Iloilo. Pinangunahan ni PRO 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo aktibidad kasama si DILG 6 Regional Director Juan Juvian Ininiero. Layunin ang aktibidad na palakasin pa ang kaalaman at kamalayan ng publiko tungkol sa Unified 911 bilang emergency hotline para sa agarang paghingi ng tulong sa oras ng emergency o may krimen sa lugar. Bilang bahagi ng programa, isinagawa ang paglalagay ng Unified 911 awareness poster sa mga itinalagang lugar bilang hakbang upang mas mapalawak pang impormasyon tungkol sa emergency hotline sa mga komunidad sa Western Visayas. Nagkaroon din ng pledge of commitment na nilagdaan na makinatawan ng PRO 6 DILG Region 6 at iba pang katuwang na ahensya at organisasyon bilang pagpapakita ng kanilang suporta at pagpapalaganap ng Unified 911. Ayon kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo, malaking tulong ang Unified 911 dahil hindi na mahihirapan ang mga mamamayan na alamin kung anong numero ang kanilang tatawagan sakaling magkakaroon ng emergency. Para sa Bagong Pilipinas, Gina Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
9: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Pilipinas,
9: News Nationwide.
4: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. DSWD Caraga, pinaigting ang paghahanda para sa Walang Gutom Kitchen. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan. Narito report ni Reggie Tanyare.
9: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Pilipinas, report.
4: Reggie.
18: Pinangunahan ng Department of Social Welfare and Development Field Office Caraga sa pangunguna ni Regional Director Marie-Flor Dalyaga ang pagpapatuloy ng paghahanda para sa nalalapit na Walang Gutom Kitchen kasama ang Pag-abot Program, Innovations Division at Technical Working Group. Tinuri ng grupo ang panukalang structural design ng pasilidad upang matiyak na ito ay ligtas, functional, epesyente at angkop sa mga pangangailangan ng operasyon ng programa. Kabilang din sa isinailalim sa pagsusuri at pag-update ng listahan ng mga kagamitan, materyales at iba pang mahahalagang pangangailangan para sa operasyon ng kusina. Bahagi ang mga paghahandang ito ng patuloy na pagsisikap ng DSWD Caraga na maging operational ang Walang Gutom Kitchen at mailapit ang programa sa mga pamilyang higit na nangangailangan ng tulong. Layunin itong makapagbigay ng masustansyang pagkain at makatulong sa pagsusulong ng food security. Sa pamamagitan ng maingat na pagpaplano at koordinasyon, isinusulong ng DSWD Field Office Caraga ang isang pasilidad na magsisilbing katuwang sa pagtugon sa pangangailangan sa pagkain kung saan ang bawat masustansyang pagkain ay magiging hakbang tungo sa mas ligtas at maayos na kinabukasan ng mga benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Reggie Tanyare, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
9: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Pilipinas,
9: News Nationwide.
4: Ikalawang batch ng Benteng Bigas Meron Na program sa Iligan City, umarangkada na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City. Narito ang report ni Sheriff Timhar.
9: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Pilipinas,
9: report.
4: Sheriff,
19: umarangkada na sa Iligan City ang ikalawang batch ng Benteng Bigas Meron na Rice Program sa Barangay Mandulog kung saan nakabili ang mga kwalipikadong benepisyaryo ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Umabot sa 500 sako ng Upland Rice mula Valencia, Bukidnon ang inilaan ng national government na tig 100 sako bawat barangay upang mapakinabangan ang lahat ng 44 na barangay sa lungsod. Samantala, nagpasalamat si Sara Tanoy na may 9 na anak kay Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. dahil tinupan nito ang pangakong abot kayang bigas para sa mga Pilipino at umaasa siyang magpapatuloy ang mga programa ng Pangulo para sa bawat mamamayan. Nagpasalamat din sa Pangulo ang isang senior citizen na si Patricia Gadapan dahil malaking ginhawaan niya ang 20 pesos kada kilo na bigas sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Magpapatuloy naman ang rollout sa iba pang barangay ng Iligan batay sa schedule ng City Agriculturist Office at mga barangay. Una nang inilunsad sa lungsod noong Abril ang naturang programa at tiniyak ng lokal na pamahalaan na sisikapin itong may pagpatuloy ang pagbebenta ng burang bigas hanggang sa katapusan ng taon. Pagito ng programa ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. na nagdalayong mailapit sa mga Pilipino ang abot kayang bigas para sa kanilang araw-araw na pangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Bangsamoro MSME Council, tinatago pang palakasin ang suporta sa maliliit na negosyo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito report ni Joania Yusuf.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Joania.
20: Itinatag ng Bangsamoro Government ang isang Regional Micro, Small and Medium Enterprises Development o MSMED Council bilang bagong mekanismo para palakasin ang mga suporta sa maliliit na negosyo sa rehiyon. Sa ilalim ng Executive Order Number 0005 Series of 2026 na inilabas ng Office of the Chief Minister, inatasan ding buuin ang Bangsamoro MSME Development Plan na magsisilbing gabay sa mga programa at polisiya para sa sektor. Layunin ang kautusan na mas mapalawak ang suporta ng pamahalaan sa mga negosyong itinuturing na mahalagang bahagi ng lokal na ekonomiya, kabilang ang pagbibigay ng mas maayos na akses sa mga programa, serbisyo at oportunidad para sa paglago. Inatasan din ang bagong konseho na makipag-ugnayan sa mga kaukulang tanggapan at stakeholders upang matiyak na ang mga hakbang para sa MSMEs ay naaayon sa pangailangan ng mga negosyante sa Bangsamoro. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusuf, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Lunes, August 17, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyo lahat.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
22: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
23: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya,
3: ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
6: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
7: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
6: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
23: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
6: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
7: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang kisente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
4: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Good morning. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Lunes, August 17, 2026. Sama-sama tayo sa himpapawid, mga kaibigan, hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ito po si Alan Alianige.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Pambungad natin ngayong umagang ito ng Monday. Traffic update muna, direkta mula po sa MMDA Metro Base.
4: Radyo Pilipinas, traffic!
3: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
5: Yes, maulang umaga rin sa iyo, Samang Alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound mula po dyan sa May Bonifacio Monumento Circle, nakakaranasan po ng mabagal na daloy ng traffic hanggang sa May General Latino. At masusundan ng pagbagal pagdating na ng West Avenue hanggang MRT North Avenue Station. At moderate to heavy traffic na rin na dyan naman sa May Scout Borromeo, paakyat ng flyover ng Timog, at tuloy-tuloy ang pagbagal niya hanggang makarating na dito sa May Ortigas MRT Station. Moderate traffic naman approaching Show Boulevard hanggang makarating na po yan dito na sa may Boni. Pero after ng Boni, mabagal yan. Napapunta naman ng Guadalupe Cloverleaf, at ito yung mga pababa ng JP Rizal. Mabagal din ang daloy ng traffic pagdating sa may Don Carlos or San Carlos. Dito po yan sa may Guadalupe hanggang makarating naman ng Buendia at Ayala. At dudugtong na rin po yan na dyan sa may Pasay Road na mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Magallanes at Pasong Tamo Extension. May bagyang pagbagal naman na dyan naman sa may Malibay sa Pasay hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound naman ang EDSA mula FB Harrison, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue. At moderate to heavy traffic na rin sa may Magallanes sa flyover, at tuloy-tuloy po yan hanggang dito na sa may Buendia MRT Station. May bagyong pagbagal ding nararanasan na sa may Pioneer hanggang sa maging mabagal po yan na dyan na po sa may Show Boulevard, at tuloy-tuloy hanggang sa may Guadix at Ortigas MRT Station. May bahagyang pagbagal namang nararanasan sa may Gate 3 ng Campaginaldo hanggang Santolan bago umakyat ng flyover. At masusundan na lang yan na pagdating dyan sa may Muñoz, moderate traffic yan hanggang sa may Dario Bridge. Samantala sa may Katipunan Avenue, ang southbound lane po nito dyan pa lang sa may pag-akyat ng Commonwealth Luzon na flyover, mabagal na po ang daloy ng traffic hanggang sa may Ateneo. At muli tayo makaranasan ng pagbagal dito na sa may C5 southbound ng Eastwood, tuloy-tuloy yan hanggang sa may Green Meadows. At pagsapit naman dito sa may Tiendisitas, muli tayong makaranasan ng moderate to heavy traffic at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Bagong Ilog. Pagdating naman dyan sa may Kalayaan Elevated U-turn slot, moderate traffic na lang yan patungo naman ng market. Samantala, ang northbound ng C5, paglabas pa lamang po ng toll gate ng Skyway dyan sa may pagkana ng C5, mabagal na po ang daloy ng traffic dyan at tuloy-tuloy ang pagbagal niyan hanggang sa may McKinley Intersection. Moderate heavy traffic na rin sa may Kalayaan patungo naman ng Bagong Ilog, at ito yung mga pababa ng Pasig Boulevard. Pagdating naman dyan sa may C5 Libiza flyover at apektado naman ang pagbagal dyan yung mga nanggagaling ng Marcos Highway na dumadaan ng FBR Road papunta ng Libiza flyover hanggang sa may intersection ng Biserano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan na pag-akyat pa lamang po ng Aurora Katipunan flyover, mabagal na ang daloy ng traffic hanggang sa may intersection ng Ateneo. Sa may Commonwealth Avenue naman yung mga nanggagaling ng Fairview, nakakaranas po ng mabagal na daloy ng traffic simula po dyan sa may Labayani Road papunta ng Fairview Center Mall hanggang makarating na yan ng Commonwealth Market. At moderate to heavy traffic na rin sa may Suswaregi papunta naman ng Elliptical Road at tuloy-tuloy yan nandito naman sa may Panulukan ng Quezon Avenue. At ang number coding naman ngayon ng araw ng Lunes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 1 and 2 at bawal na nga kayong bumiyahe simula ngayong alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Diyan muna kasama ng alam ng ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Sa kuwang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nozares nag-uulat.
3: Thank you so much, Charlie Nozares. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Bay.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Philippine Standard Time, meron tayong 14 minutes. Makalipas pong alas 7 ng umaga. Update muna mula sa Kampo Krame. Philippine National Police, nanawagan sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay sa pananambang kay BARMM Interim Minister Makakuwa. Detalye mula po sa Kampo Krame. Atid sa atin ni J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas. Report.
3: J. Mark.
6: Basalan, magalumangan, mahigpit na tinututukan ng Philippine National Police ang kaso ng pananambang kay Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Interim Chief Minister Abdurralop Makakuwa nitong Sabado. Sa isang pahayag, sinabi nitong si PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr. na nakikipag-ugnayan na sila sa Armed Forces of the Philippines at iba pang kinukulang ahensya ng pamahalaan para sa papatuloy ng investigasyon. Giit ng PNP Chief, hindi ito ang tamang pagkakataon para magpakalat ng espekulasyon hinggil sa motibo ng pananambang. At sa ngayon, anya ay nakatutok sila sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan para sa kaligtasan ng publiko sa lugar. Puspusan din ang ginagawang hakbang ng PNP para tukuyin kung sino ang nasa likod ng insidente at tiyak mapapanagot ang mga ito sa mga sa ilalim ng mga umiiral na batas. Inyak din ng PNP na kanilang tutuparin na mandato na nakasalig sa konstitusyon, may due process at paggalang sa karapatan ng bawat individual. Nanawagan naman ng PNP chief sa lahat na manatiling nakasubaybay lamang sa mga beripikadong accounts at huwag magpakalat ng mga misinformation na siyang magdudulot ng kalituhan sa publiko. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Thank you so much, J. Mark Dagala. Update po yan mula sa Kampo Krame.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Yung pong fuel subsidy para sa mga kwalipikadong public utility vehicle drivers, tinaas na. Ha? Dati 10 piso, ngayon 12 pesos na per liter. Yan po'y bahagi ng commitment ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapagaan ang epekto ng oil emergency o energy emergency sa sektor ng transportasyon. Maya-maya, makakausap natin tungkol dyan si LTFRB Chairman Attorney Bigor Mendoza the second. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber.
7: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber.
8: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At sa puntong ito, tayo po ay makikibalita naman direkta mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Makakausap natin ang boses mula po sa LTFRB, ang kanilang chairman, Attorney Vigor Mendoza II. Sir, magandang umaga po.
10: Magandang umaga, Alan.
3: Yes, sir. Hingi lang kami ng mga update, sir. We understand kayo personal nagsagawa ng inspection sa mga gasoline stations na nagkakaloob ng fuel discount para sa ating mga public utility vehicle drivers. At ito'y kasunod ng pagdaragdag ng diskwento o ng subsidiya. Dating 10 pesos, ngayon 12 pesos na per liter, Mr. Chair. Sir.
10: Opo, Alan, noong Sabado, first day ng implementasyon ng dagdag fuel subsidy na approved ng presidente, no, from 10 pesos to 12 pesos per liter, 30 liters a day. At umikot po tayo sa Metro Manila at maganda naman yung nakita kong implementasyon, no. So far, doon sa 10 gas station na napuntahan ko, 8 are implementing already, no, the 12 peso discount. Yung isa kasi nag-change management sila, so hindi pa nila i-implement. Pero yung isa, yun ang hihingi natin sa DOE kasi they are not participating in the program. So hihingi natin sana masama na lahat sa programa ng fuel subsidy program ng gobyerno.
3: Opo. Dito sa inyong sinagawang inspection noong Saturday, 8 out of 10. Considering opo, it was opo. The first day, nakasunod ang 8 out of 10, Mr. Chair, sir.
10: Opo, opo. O, maganda yan. We've also asked our regional directors nationwide na ibikot rin, no, silang mga gas stations just to make sure na maganda yung implementasyon natin at wala hong mga problema. At kung may problema man, ma-address namin kaagad.
3: Okay. So this brings to a total of magkano na? 1,800 pesos per week ang subsidiya ng pamahalaan sa bawat qualified na jeepney driver, sir.
10: Opo, that's right. 1-8 a week o kulang-kulang mga kung sa isang buwan na more than 7,000 a month po yan, no, na fuel subsidy sa ating mga driver. At pag-ikot ko naman at pag-usap ko sa mga driver, eh nagpapasalamat naman ho sila sa ating Pangulo dito sa fuel subsidy kasi ang laking tulong daw para sa kanila.
3: So malaking tulong talaga kung 1,800 pesos na diskwento kada linggo, lalo na doon sa mga namamasada ng maghapon, Mr. Chair, ano po?
10: Opo, laking tulong. We hope we can give more, no? We hope also na yung fuel goes down, no, yung presyo. Pero balita yes. Ko, akit na naman bukas. So tuloy-tuloy naman ang programa ng ating gobyerno habang may problema ganito.
3: Opo. And we understand na mayroon, maliban dito sa fuel subsidy na pinagkakaloob ng ating pamahalaan through the various gasoline stations, we understand na mayroon ding mga gasoline station na hanggang ngayon ay nagkakaloob nitong tinatawag na dagdag na mga diskwento, yung loyal customer promotion nila, sir.
10: Ay, oo, tama, Alan, thank you for mentioning that, no? Doon sa walo na pinuntahan ko, yung walong po yun, both yung tatlong malalaking oil companies tsaka yung napuntahan kong independent company, no, ay nagbibigay na karagdagang 5 pisong discount per liter, no? So, in effect, ang nakukuha ng ating mga driver is 17 pesos per liter per day.
3: Mm-hmm.
10: So, ang laki nun, no? Mututusin. Kaya tayo nagpapasalamat sa mga gas stations, sa oil companies, at sa Department of Energy sa itong dagdag na 5 piso.
3: Opo, itong 5 pesos na ito para doon sa mga customer na palaging doon nagpapakargay kaya nga ng kanilang krudo, sir, ano? Loyal customer discount.
10: Tama po. Meron silang ini-issue ng loyalty card, libre naman yun, para maingganyo yung ating mga driver na doon pupunta.
3: Okay. At dahil na-extend ito, di ba? Dapat sana natapos na ito noong nakaraang Hulyo, I understand, ano ho? Nadagdagan pa ng 2 pesos per liter ang diskwento. Sa kasalukuyan, ilan na po base sa tala ng ating LTFRB, umabot na sa ilang mga jeepney at UV Express units, ika nga, ang nakalista sa ilalim nitong fuel discount program, yeah, sir?
10: More than 90,000 na, Alan, no? ang nakikinabang dito sa fuel subsidy program ng ating gobyerno. That translates to around more or less mga close to 80%, no? So meron pa tayong hinahabol ng 20% na sana matulungan rin natin. Ito yung sa pagpapalawak natin ng mga gas stations pa, no? If we can expand and enlarge the number of gas stations na nagbibigay ng fuel subsidy program, I'm sure makukuha natin yung 100% para sa lahat ng ating mga GPF UV Express.
3: Mm-hmm. And dahil nabanggit nyo yan, yung patuloy na nadaragdagan ang bilang naman ng mga gasoline stations na nakikisa dito sa pagkakalob ng fuel discount. So far, Mr. Chair, ilan na pong mga gasoline stations all over the country ang nakikisa rito, sir?
10: I don't have the final count, Alan, right now, no? Pero ongoing efforts natin to, no? Meron tayong strategic gas stations na na-identify, that's around 1,900 gas stations nationwide, and we're closing in that number already, no? Nakakausap with DOE po, nakikiusap sa kanila na sumali na dito sa programa. So I'm sure, siguro, ang last count po dito, Alan, nasa over 3,000 gas stations nationwide, no?
3: Okay. So parami ng parami at patuloy pang nag-accredit ng iba pang mga gasoline stations, Mr. Chair, kung sakali, all over the country ito.
10: Opo, nagpapasalamat tayo sa DOE, ano? Araw-araw, may dagdag na gas station na nagbibigay ng fuel subsidy discount sa ating mga drivers.
3: Ayun. And also, of course, to make sure na tanging yung mga kwalipikadong drivers at nakalista ng mga drivers na talagang pumapasada ng pampasaherong sasakyan ang mabibigyan ng diskwento. Ganun pa rin ba ang proseso? Yung plate number ay matche-check through a special app na hawak ng ano mga nagsiservisyo sa mga participating gasoline stations, sir?
10: That's right, Alan. No? It's napakasimple ng sistema, no? Ang land bank po ang buwa ng app, no? Na dinownload ho namin all 140,000 jeepneys and UV Express nationwide dito sa programa ng land bank, no? And all they have to do is go to the gas station, iti-check yung plaka, may app. At pag na-confirm na duly may prangkisa, may authority yan sa LTFRB, bibigyan na kaagad ng fuel subsidy discount.
3: Ayun. At of course, this serves as a safeguard din. Baka mamaya, syempre ito'y dagdag benepisyo na kaloob ng gobyerno sa mga lehitimong pumapasadang mga drivers and operators. So hindi kasama rito yung mga colorum attorney, di ba?
10: Oh, tama po, no? Tama po. And we continue to update, no, yung ating listahan pag meron tayong nabibigyan ng provisional authority o na-renew yung kanilang prangkisa, eh, in-update po natin yung ating listahan. Pero sakali man, just in case, merong makaligtas at hindi na sinabi wala raw sa listahan, there, ipadala lang nila sa amin yung complaint, yung concern niya sa number 1342, yung ating hotline number, no? At agara natin actionan, no? Ite-check kung kasama sila sa listahan o hindi.
3: Ayun. So, ibig sabihin, there is a way to double-check din. Baka mamaya may mga instance na na-deny sila pero qualified naman pala talaga sila. Mayroong mga kulang paraan in place na to check and double-check, sir.
10: Yes, ala, no? Sa 1342 po, tawagan lang nila yan ang hotline number ng LTFRB or for any concern whatsoever, no? Tukod dito sa programang to, feel free to contact the hotline. Isabihin nila yung concern nyo at agara ho namin actionan po yan.
3: Mm-hmm. Okay. Chairman Mendoza, sir, on another matter, we understand ang board ay patuloy ang mga deliberasyon at mga pag-aaral tungkol naman dito sa petisyon na umihirit ng dagdag pasahe dahil sa pagtaas ng presyo ng petroleum products. Please share with us some updates sa aspetong ito, Mr. Chair, sir.
10: Opo. Na-cancel lang yung last hearing dahil sa bagyo. Pero we are resetting the hearing kasi nag-request po yung mga petitioners natin, yung mga transport groups at commuter groups rin, na imbitihin namin yung mga relevant government agencies, no? Gaya ng DepDev, yung DOE at saka Department of Finance. So, inibita po natin sila para ma-enlighten sila. May mga tanong po yung ating mga petitioners, transport groups, na, at saka yung ating mga commuters. So, we'll probably reset that next week para matuloy-tuloy lang po hearing natin.
3: Ayun. So, still a work in progress. Ika nga, tuloy-tuloy yung mga pagdinig, Mr. Chair.
10: Opo, dahil nga dito sa request ng ating mga transport groups na imbitihin ang mga government agencies na importante, no, sa pagdetermine ng ating fare increase.
3: Opo, Mr. Chair, sir, of course dahil nangangailangan ng matinding pag-aaral, ano, taking all stakeholders into consideration before coming up with a fixed dagdag o increase sa pamasahe ng iba't ibang uri ng land transport sa kasalukuyan. Kasama ba sa pinetisyon o pinag-aaralan ay ang posibleng pagkakaroon ng kahit na provisional muna na fare hike, sir?
10: Oo, kasama po yan sa ating pag-aaral. Submitted for a solution na po yung issue ng provisional fare increase, no? Kasama rin sa pag-aaral yung meron kasi humingi na parang fuel surcharge, no? Ito ay pang matagalang solusyon just in case maglaro na naman ang presyo ng krudo na hindi natin alam kung saan papunta, eh hindi natin iakit yung pamasahe, yung basic fare, pero hiwalay natin yung fuel surcharge. So we're also reviewing that petition, yung request ng ganun, para sa ganun, eh, pati yung side ng commuters, marinig po natin.
3: Opo, okay. Mr. Chairman, sir, salamat ng marami sa mga impormasyon at sa mga update mula po sa inyo sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, sir.
10: Maraming salamat din, Alan, sa pagkakataon. Thank you. Good morning.
3: Yes, sir. Good morning, sir. Mga kaibigan, LTFRB, Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman, Attorney Vigor Mendoza II.
11: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Mga kaibigan, 31 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, tayo naman ay makikipag-ugnayan sa National Council on Disability Affairs. Yan, ha? Meron po silang panawagan para sa mas maigpit na pagpapatupad nitong accessibility law. Meron ho kasing, siyempre, pagka ganitong umuulan, nagkakaroon ng pagbaha, eh mas kinakailangan ng pag-iingat nating lahat, edi lalo na yung mga persons with disabilities. Kaya kinakailangan daw po ng mas maigpit na compliance dito sa accessibility law. Pag-uusapan natin yan maya-maya sa pagbabalik mo ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Publiko.
11: 738 AM.
12: Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
13: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
14: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
11: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Publiko,
4: 738 AM.
3: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 35 minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga. At gaya ng binabanggit ko earlier, tayo po'y makikipag-ugnayan sa National Council on Disability Affairs. Makakausap natin ang kanilang spokesperson, Attorney Walter Jason Alava. Attorney Alava, magandang umaga po.
15: Magandang umaga po, Sir Alan, at magandang umaga po sa lahat po ng inyong taga-subaybay.
3: Yes, sir. Ngayon hong tagulan, siyempre patuloy ang mga hakbang para mabawasan ang epekto ng pagbaha. Kabilang dyan, yung paglilinis, pagsasayos sa mga drainage system. Pero lately, meron pong insidente kung saan isang person with disability nahulog sa isang hindi pa tapos na drainage work. Ano ho? And we understand the NCDA has expressed concern dito po sa insidente ito, Attorney Alava. Sir?
15: Yes po. Medyo nakakabahala po yung insidente na yung isang person with disability ay nahulog sa isang drainage work po. So, ini-emphasize po natin sa ating NCDA press release na accessibility is not simply about having ramps or designated facilities. It is about ensuring that persons with disabilities can safely access and navigate public spaces. So, dun sa insidente po na na nangyari, syempre po, lalo na sa panahon ngayon, kailangan may additional hazards po tayo for our persons with disability. And nauunawaan naman natin po sir yung DPWH na meron namang mga actions na inaayos sila for what happened.
3: Ayun, and we understand na mismo ang DPWH ay nagbigay na ng sanction doon sa contractor na may project doon sa binabanggit po ninyo, Attorney Alava, sir.
15: Tama po sir, no? Nagkakaroon na sila ng parang ano, ini-involve na nila yung contractor talaga kasi syempre yung preventive measures, especially nga ulan na ngayon, so need talaga na mas paigting pa yung safety and accessibility ng ating mga persons with disability.
3: Ayun, okay. At syempre, pagka ganitong mga panahon, gaya ng nababanggit natin, yung tag-ulan, may mga naiipon na tubig pag minsan, di ba, sa mga kalye. So, yung accessibility goes hand in hand with the disaster risk reduction and management, Attorney Alava, sir.
15: Tama po, sir, no? Lagi po yan na kakambal din, sir, kasi syempre, the most vulnerable natin will be the persons with disability, especially yung may accessibility na or mobility issues.
3: Opo.
15: Naka-wheelchair, naka-crutches. Kasi pagdating po ng isang sakuna, sila po talaga yung mas, ano po, mas namihihirapan paano po malocate at ma-relocate.
3: Mm-hmm. Malocate at ma-relocate. Paano ito? This would probably include kung kailangang magkaroon ng evacuation sa isang particular na lugar. Attorney, ano po?
15: Yes po, sir. Kasi dapat po, part of their, ano po, part of the planning natin,

0: is na pwede for our persons with disabilities.
1: Ayun. Okay. At kanina, we started off with dito sa pag-mention sa accessibility law, Attorney Alavano. Baliban dun sa simpleng dapat ay maging magaan para sa isang PWD ang pagtungo o ang access, ika nga, sa pagtungo sa iba't ibang mga lugar. Ano pang ibang mga highlights ng accessibility law na pwede nating i-share sa ating mga taga-subaybay ngayon, Attorney Alava, sir, please?
0: Yes, sir. Yung ano kasi, sir, yung accessibility law natin based on DP 344, our accessibility law, ganoon talaga siya, may salient features. So yung pinaka-basic salient features niya is dapat po magkaroon ng accessible ramps. Kailangan po may ramps. Yung ramps natin dapat po yung mga specifications niya nasa standard, nasa universal design natin.
1: Mm-hmm.
0: Second po, dapat po may accessible na ano din tayo na mga comfort rooms. And then dapat po meron tayong parking slots for our persons with disability. This is also afforded by our DP 344. Dapat po meron tayong non-skid flooring sa mga areas, lalo na sa ingress and egress ng ating or entrance or exit ng ating mga facilities. That goes for public and private po. And siguro po most especially din po is the signages. Kailangan po may signages para alam po ng ating mga persons with disabilities kung saan pa po patungo or ano po yung mga kailangan na malaman niya with particular infrastructure, sir.
1: Okay, yan. Nabanggit nyo kanina mga parking slots. Ano? Ito namang mga halimbawa, yung mga public places natin, mga parking areas ng mga malls at mga kahalintulad na lugar. Meron namang proper signages ang mga ito. Halimbawa, yung slot na ito ay nakareserba sa isang PWD. Pero ang problema, pag minsan may paparada ron. Pagkatapos pagbaba ng sakyan, kita mo, lakas-lakas, ang sigla-sigla, walang anumang senyales na may disability yung nagmamaneho nung sasakyan na yon. Your comments tungkol dyan, Attorney Alava, sir.
0: Yes, cool, sir. Kasi the accessibility law is actually reasonable accommodation for our persons with disabilities. And the priority talaga with respect to the parking slots are those persons with disability having mobility issues. Kasi yung concerns nila, mahihirapan silang pumasok, lumabas sa isang facility because of that mobility. Kaya po sila yung nagiging prioritized. So,
1: yes,
0: kailangan po yung ating mga guards natin or mga attendants natin, be vigilant po. Kasi marami po talagang nagtatangkang mag-parking dun sa ating mga reserved parkings for our persons with disabilities.
1: Okay. Siyempre, pag sinabing physical accessibility, itong pinag-uusapan natin, nandyan yan. Yan yung pinaka-basic na dapat ay ipagkaloob sa mga persons with disability. Well, in times of emergencies, yung pangangailangan naman para sa accessibility tungkol sa emergency information, Attorney Alava, please.
0: Yes, sir. Ha? Kasi one of the communication barriers natin is involving emergency announcements. So, kailangan po talaga yung advisory natin para sa ating mga persons with disabilities ay intact. So, yung disaster risk natin na yung management, dapat po meron tayong phone numbers or cell phone numbers para po dun sa mga persons with disability natin. Especially, kung hindi marunong or hindi kaya ng ating mga persons with disability is yung mga representative nila. Kasi very important po, sir, na magkaroon po talaga ng information dissemination at the same time, malaman po kung saan sila, yun nga, i-relocate or saan sila ililipat. Hindi lang siguro yung dalawang yun, but paano sila kukunin or susunduin dun sa particular place na nasan sila. So yun sana, sir, ang pinaka-maigting natin na hinahanapan po at patuloy po na ginagawan po ng mga programs po at saka mga different avenues natin kung saan tayo pwedeng mag-innovate para po sa mga emergency responses.
1: Mm-hmm. And of course, mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga local government units pagdating sa aspeto ng access.

0: accessibility kasama yung accessibility sa mga evacuation centers para sa mga persons with disabilities, sir.
1: Tama po, Sir Alan, no? Kasi the frontliners talaga natin with respect to the implementation of all the different disability laws, hindi lang po yung accessibility law, sir, are our PDAOs, the Persons with Disability Affairs Offices with our different LGUs. So need talaga na mas palawakin po yung kaalaman ng ating mga PDAOs. At the same time, yung mga ibang hindi mga LGUs na hindi pa po talaga naglalagay ng PDAOs or hindi naglalaan po ng mga focal persons, ay dapat po talaga magkaroon sila ng PDAO. Kasi yan po yung parang tinatawag natin na grassroots or first line of defense or services ng ating mga persons with disabilities.
0: Mm-hmm. Okay. Nako, Attorney Walter Jason Alava, sir, salamat ng marami ha, sa mga update, mga impormasyon na inyo pong pinagkaloob sa ating mga taga-subaybay mula po sa inyong tanggapan, sir.
1: Salamat din po, Sir Alan, and on behalf of our Executive Director, Glenda D. Rilova, nagpapasalamat po kami na lagi niyo po kaming naiimbitahan sa inyo pong programa, and especially po na we are promoting awareness for our persons with disabilities. So, salamat po at tuloy-tuloy lang din po yung laban ng NC.
0: Yes, sir. Thank you and good morning, sir.
1: Thank you, sir. Good morning.
0: Si Attorney Walter Jason Alava, ang spokesperson po ng National Council on Disability Affairs.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. Good morning kay Sean Kyle Flores. Sabi niya, wala po kaming pasok ngayon sa buong level, public at private schools sa Angeles City. Good morning din kay Lydia Asenias. Good morning din kay Erlito Amores Ranoco. Maya-maya, update mula sa Department of Social Welfare and Development, ihatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo
9: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
10: Sports Radio Radio Pilipinas World Service.
11: Ang taginting ng FM
12: at lakas ng AM
11: sa iisang himpilan.
12: Pinagsanib na puwersa
11: para sa mas malawak,
12: mas maraming mararating
11: at mas maraming maaabot ng impormasyon
12: at serbisyo publiko.
9: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
10: Radio Pilipinas
9: News Nationwide.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
9: Ang inyong institusyon
12: sa Philippine Sports Broadcast.
9: Di papahuli
12: sa mahahalagang kaganapan.
3: 66 Impormasyon.
11: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
9: Sports Radio 918,
11: Radyo Magazine 1278,
9: at Radyo Pilipinas World Service.
11: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan lang
9: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3.
3: Radyo Pilipinas World Service.
9: Sports Radio
6: Radyo Magazine.
13: Servisyo Publiko.
14: The AM and FM Collab.
15: Sa Capital 104.3 FM.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas.
18: And Capital 104.3 Collab. Collab.
19: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
20: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
23: Radyo Publiko
2: 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron hong 50 minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. Narito muna ang update mula po sa Department of Social Welfare and Development. Mahigit sa 678 million pesos na halaga ng tulong ang naihatid na ng DSWD sa mga apektado ng habagat at mga nagdaang bagyo. Alamin natin ang detalye mula kay Marian Bastasa.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Pilipinas.
24: Report.
0: Mary.
26: Igil pa rin ang pagdala ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga lugar na naapektuhan ng mga pag-ulang dalangan itong habagat at mga nagdaang bagyong Luis at Maymay. Sa latest report ng DSWD, umabot na sa 678 million ang halaga ng humanitarian assistance na ipaabot ng ahensya sa 10 apektadong rehiyon. Pangunahin pa rin ang pamamahagi ng family food packs na umabot na ng halos 1 million. Samantala, as of August 16 naman, ay umakit na sa 1.4 na milyong pamilya o mahigit 5 milyong individual ang naitalang apektado ng kalamidad. Sa bilang na yan, nasa 7,000 pamilya o 25,000 na mga individual pa ang nananatili sa higit 300 bukas ng mga evacuation center. Kabila nito, nasa 730 na mga bata rin na nakinabang sa child-friendly spaces, 31 kababaihan sa women-friendly space, habang higit 200 individual naman ang nabigyan na rin ng psychological first aid. Samantala, Alan, sa mga oras na ito, dito naman tayo sa bahagi ng Elliptical Road sa Quezon City ay bumubuhos ngayon ang may kalakasang pag-ulan. Kaya ingat po sa mga motorista. Mula dito sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you. Thank you so much, Mera and Bastasa, mula po sa Quezon City.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Radyo Publiko
2: 738 AM.
0: Mula sa Quezon City, punta naman tayo diyan po sa lungsod ng Maynila, Kumustahin natin kung bumubuhos din ang pag-ulan diyan sa lungsod ng Maynila.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Pilipinas.
24: Report.
0: Daron po nakatutok si Lawrence Tanhoko. Lawrence.
27: Alaan, apat na bahagi na ng lungsod ng Maynila ang nakararanas ng gutter deep na pagbaha ngayong umaga kasabay ng katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan at malakas din o may kasama ding malakas na hangin. Batay sa monitoring ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department o yung MCDRRMD, alas 7:18 kanina ng umaga. Ngayong araw na ito, gutter deep ang baha sa Quirino Avenue, kanto ng Vito Cruz at Quirino Avenue, kanto ng Taft Avenue. Gutter deep din ang baha sa bahagi ng Padre Caura at sa bahagi ng Taft Avenue sa tapat naman ng National Bureau of Investigation o yung dating NBI. Pinapayuhan ng mga motorista at residente na mag-ingat sa pagdaan sa mga apektadong lugar habang nagpapatuloy ang masamang panahon. Alan, ano to ha? Yung palabas at papasok ng Taft Avenue, yung ay nakakaranas na ng patuloy na patas ng pagbaha. Yung report kayo na gutter deep ay unti-unti na rin nakakalagpas o nakakataas doon sa gutter at nakakaranas na rin ng kumbaga lumulusong na yung ating mga bayan doon sa mismong baha dahil nga hindi na sila o hindi nila kaya o nakakapasok na yung tubig sa ibabaw ng gutter o yung bangketa, Alan. Kaya naman na napipilit ang lumusong yung ating mga kababayan at patuloy na rin yung pagdami ng mga baha dito sa ilang bahagi ng Taft Avenue at ganoon din yung mga malapit na kalsada dito sa nasabing lugar alan. Sa ngayon ay binibigyan o pinapayuhan ng ating mga kababayan na maghanap ng ibang ruta na daanan, lalo na yung mga mabababang klase ng sasakyan alan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you so much, Lawrence Tanhoco, mula po diyan sa lungsod ng Maynila. Bye-bye time muna kami sa pangalan po ng ating mga kasama naglingkod ngayong pong umagang ito ng Monday, August 17, 2026. Ang ating mga executive producer, thank you, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Ang mga co-pilot natin sa technical side, Arnel Villamor, Mark Bukiron, Mary Ann Villos, thank you. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
7: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
6: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
8: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
6: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
13: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
6: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
8: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
0: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
0: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
0: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
0: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World League Service.
8: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
8: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating
8: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: World News in 5.
11: Ang inyong institusyon
12: sa Philippine Sports Broadcast.
13: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
14: 66 impormasyon.
8: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko 738.